0: siya sterility or sterile ang lalaki, ini siya ang may kapabilidad nga mag-perform sang sexual act sa babae apang siya ang hindi makapabata or makahimo sang bata.
1: Mm.
0: Ang importance naman, ang iniya, hindi niya magtindog ang flagpole. In short, magtindog sa manoy.
1: Oh.
0: Hapos lang kung sperm count lang man ang problema, isa ka normal nga semen, ini ang may ara 40 to 300 million ka sperms per milliliter.
1: Grabe.
0: Dipindi na sa kondisyon sang lawas mo. Or palakaong ka damo antioxidant nga pagkaon, or palakaong ka gulay, palainom ka palakaong ka prutas, or palainom ka DTX 500 kag maitisi, mas maayo ang production sang imo nga viable sperm cells for pregnancy.
1: Wow.
0: So mga hindi ka bata da, adlaw-adlaw inom ang DTX 500 kag maitisi.
2: Mataas pala ang imo blood sugar.
3: DTX 500.
2: Ikaw ba na ang may diabetes?
3: DTX 500.
2: Ang DTX 500
3: ang may powerful compounds.
2: Yan ang gapanupo
3: kag kontrolar
2: sa imo blood sugar.
3: DTX 500.
2: Sa rikang
3: epektibo.
2: DTX 500.
4: Sa sakabagtuon nga ginhimo sa mga lalaki nga may yara sa nga problema sa sperm count, timbaluan nga ang major cause sa nga defective sperm function is oxidative stress.
0: Ay, correct na. Mm. Ang tawag la. Tawag lang ang mga ano, ang mga cook per minute ka ka-damage ang kwan.
4: So ang free radical, no? Ang wala lamang nagaguba sang integrity sang sperm cells, iniman ang nagaguba sang fertilizing potential sang sperm cells.
1: So,
4: bangod sa pagguba sang free radical sang proteins kag lipids sa plasma sang membrane sang sperm, ang ina nga damage ang resulta bangod sang bisyo kaangay sang pag-inom, pagpanigarilyo, no?
1: Mm-hmm.
4: Pagkaon sang sobra nga added sugar, kag hindi pagkaon sang utan, no? Wala kag kakaon prutas, labi na, no? Wala ka nagainom sang DTX sa 500 kag maitisi, no? Bilang superior antioxidant. So muna sa mga gusto mag-nami ang ilang sperm count. DTX sa 500 kag maitisi kada adlaw.
0: So wala pa ba diskubrehan sir GP ang DTX 500 kag maitisi? Anong ginapahimo ko sa mga wala di ka bata? Gina juices lang na.
1: Aha.
0: Juices
5: husto. Hindi lang ni basta nagasugod sa isa ka simple nga ereksyon. Ang involved diri no ang interplay sang mga sexual hormones. So may involved nga sexual hormones no. Amuning rason nga may arousal, may gratification, kag satisfaction. So kung maapiaran mo sir JP, may ara mga chimpo nga si misis mo wala gidya, wala gana no. Kay syempre ang mga babayi amo gini ang prone per sa ginatawag naton nga mood swings. Mood swings nga tugas ang ilang mga hormonal imbalances no. So dapat mag DTX 500 kag maitisi para mayo ang imo performance no sa kung in kaso gin man mag-perform kamo sa imo asawa nga ang free radicals ang isa sa mga kabangdanan nga isa ka sperm hindi na maka-fertilize ang ginatawag natin nga ovum. Free radicals naman niya sa mga kababaihan, amuni ang isa sa rason nga nagapigaw ang pagpanaog sang ovum halin sa imo nga ovaries, no, halin sa ovaries, pakadto sa imo nga uterus, no, ang implantation. Dapat hindi lang ikaw, dapat kamo na duwa nga mag-asawa, no, a good taas ang inyo chances makabuo sang bata.
0: Ako ganun, damo ko bata, ha? Pero gainom ko yapon dito, X500 kag may TC. Ang purpose na, hindi nga dugangan pag inako akong bata. Ang purpose na, biskan paano, hubin ko yapon. Hubin ko tulokon. Seriously, damo sang mabulig sang samaing panglawas. Kung ano, ang powerful nga combination sang DTX 500 kag may TC, imugid imnon adlaw-adlaw. Ugali ang pag-inom sini, bangod makabuligid ini para sa imo, kag sa imo nga, pamilya. Stay younger with DTX 500 kag Mighty C.
2: Nagapalandurong bala ang imo panulukan.
3: Magalingin bala ang imo nga uno.
2: Masami nagkapangihi.
3: Masami ginauha.
2: Si may diabetes ka na.
3: DTX 500 na.
2: Ang DTX 500.
3: Ang may powerful compound.
2: Nga nagapanubo.
3: Sang imo blood sugar.
2: DTX 500.
3: Garantisado.
2: DTX 500.
3: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.
2: D3 Bio.
6: Ako si Borgs. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry na mo patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio! Ang D3 Bio!
3: Yung may Visio!
2: Ang Visio!
3: Yung may D3!
2: Malakas, mga butika!
3: May family history ba na kamuusang diabetes?
2: Mag-DDX 500 ka!
3: Mataas ba na ang imo blood sugar?
2: Mag-DDX 500 ka na!
3: Ang DTX 500!
2: Ang may powerful compounds!
3: Ganagapanubo
2: sang imo blood sugar!
3: DTX 500!
2: Garantisado!
3: Epektibo!
2: Aramis mo!
3: DTX 500!
2: Nagapalandurong ba na ang imo panulukan?
3: Magalingin
2: ba na ang imo nga uhaw.
1: Masami nagkapangihi.
2: Masami ginauha.
1: Masi may diabetes ka na.
2: Mag DTX 500 na.
1: Ang DTX 500.
2: Ang may powerful compound.
1: Nga nagkapanubo.
2: Sang imo blood sugar.
1: DTX 500.
2: Garantisado.
1: DTX 500.
2: DTX Coffee Mix.
7: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas. Kag nagnubo ang akon sugar. Kami yara inigali. Nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Itistingan ko man, nagnamigid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
3: Mabaka,
2: dry eye, pirmiga katol, imo mata. Hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapta sa mga nagkalain lain nga sahi sang sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule. May aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Mighty C,
9: ang alkaline nga vitamin C.
10: Ako si Anika. Kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
2: Mighty C,
3: mabaka sa mga butika.
2: Mighty C,
9: ang alkaline nga vitamin C.
11: Mugali si Bibi, mas masami ko bina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula, nadayo ng ako niya.
2: Mighty
3: C! Mababaka sa mga butika.
12: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati, salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko, magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapilan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
13: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic, nagapabastog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan ang hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics.
14: Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka K5 sa KKB, K5, Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
15: Good news!
3: Good news!
14: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
16: Libre? Libre!
14: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apanet Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
15: sa mga taga Quinto Distrito. Mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
16: Good news!
17: Good news!
16: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtog alas 2 sa hapon, sugod sa September 6, 2026. May kinabatiyag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat na maglala pa. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika, Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo at sa inyong pamilya.
18: Gabasa na naman bala ang imo.
19: Ay, gabasa na naman.
18: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
20: Always nagabasa.
18: Nagabaho ang kilikili.
20: Mag-Clinica Deo Fresh.
18: Para sa maputi at mabangong kilikili.
20: Clinica Deo Fresh.
19: Nagabasa na naman balaga.
18: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
20: Clinica Deo Fresh.
18: Para sa maputi at mabangong kilikili.
21: Pinakabarato nga data
22: sa Shopee. May 10% off pa para sa tanan.
23: Supply. For DTI Fairtrade Permit Number FTEB 26290 Series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
24: Kadaragsa nga punggod.
25: DTX Beauty Soap. Magaspang lapanit.
26: DTX Beauty Soap.
27: Dala o magputi.
28: DTX Beauty Soap.
29: Puro katol-katol.
30: DTX Beauty Soap.
31: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrepi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
32: Bakal na sa mga butika.
33: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
34: Kapamati ka sa K5 kahit daw hindi ka bala makumplito ang gabi kung hindi ko mamati sa programa ni Machokolet. Tapos kung gwapo, gidangiya nga mga bisita na lipay, gid ko. Ako gali si Jenny Alin Saharo, tunay nga ka K5.
33: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
35: Wow, my puso.
36: K5. K5 News FM. K5. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
37: Wow! May puso!
38: Pabalik pa K5 sa aton sining pagpangalagad sa sining Lunes edisyon sang Foro de los Pueblos.
39: Foro de los Pueblos.
40: Foro de los Pueblos.
38: Nagulo sa atong oras, alas 8.15 na sa agang, ining oras sa luloong sa isang Tando Highlight, gaan ng may kasama.
41: This time check is brought to you by Tanduay Light, gaan ng may kasama.
42: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblos on the spot.
38: Breaking news mga ka-K5, ang ining nasambit sining safety drill sa mga bulutuan gin-cancelar sang Department of Education.
42: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblos on the spot.
38: Hindi naman ngayon buhas nga adlaw ang nationwide simultaneous school safety drill. Now, gina-check natin kung anong rason. Pero may yara sang statement ang Philippine Psychiatric Association o kung PPA kag Philippine Society for Child and Adolescent Psychiatry o kung PSCAP nga nagapanawagan sa gobyerno ta nga ipayway ang ining simulation activity sa idalom ni sang nationwide simultaneous school safety drill for active attack incident mga ka-K5.
39: Foro de los Pueblos.
40: Foro de los Pueblos.
38: Ginatingwa nato makakontak sa aton sining mga opisyal sang Department of Education. sa kay Sir Escolyarang spokesperson sa katos nga Department of Education Region 6. Pero subong tiwa ay pamaysang niya matagid no? Kung anong rason diri. Pero mahimo, ginalantaw nila kung ano amangin epekto diri no? Sa sinasambis ni nga aktibidad. Ayan makapaayo ini o kung makahatag no? Sang psychological harm sa mga estudyante based man sa statement sa sining duwa tanan ka mga grupo. Ang ining Philippine Psychiatric Association kag ang Philippine Society for Child and Adolescent Psychiatry mga KK5.
42: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblo on the spot.
38: Di ko lang taon na ito na okay gid, no? Sa saring mga kaangay insidente kati hindi tampaktan mo. Ang ining nasambit sa insidente do parihong lakalinog. Ama na grabe ang ginapatigayo naton nga earthquake drill. Kaya kung mag-abot kin man ang linog, nakakabalo kita sa mga dapat naton nga himuon. Kaya asta subong nga manika moderno na kateknolohiya, why gyapon sa may nakaimbento kung paano ta ma-detect kung saan o magaigo ang isa si kamabaskog na linog. Tika nga man sa sinasambit sa mga insidente. Nagkatabo sa aton mga blutuan, hindi naman mapaktan no? Ang dalagan sa paminsaron sa pila naton ka mga estudyante. Gani ka malo kita sa mga dapat naton ngay moon. Kaya kung lang tawon naton, pila ni ka mga insidente, gani ang iban wa ikbalo mo. No? Kung anong ilas ka dapat ni moon, in kaso ngay matabo sa ni nga makaangay nga insidente. Pero pamangkot diri, basi kung may mabulig man, pero basi kung mayara, sang malaing epekto sa aton sining nga mga estudyante.
42: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblo on the spot.
38: Kag isa pati ginablabanta naton, nagnabalansin naton ang tanan. Kag ti sa bahin sang Department of Education, may mga psychiatrist na sa siguro nga nagatag man sang pilasinig ka mga sentimiento kag mga palugdaon angot sa simpapatigayon sang safety drill, no? Ang pilagani aton kamabulutuan nagpatigayon na sinimo. Pero pamangkot na gani, ayan, ini may ara sa psychological nga part nga maka-harm sa aton sa nga mga estudyante. Tingin kung kaisa, bago din na kwanta lang, na mga estudyante, ti lamaharon nga mga edad ni. Okay, siguro magpatigayon ni kung ara na sa mga hamtong nga edad. Sa mga colleges naton siguro ti ang inasambit siya butang no kay balon na sila mo iban sa mga estudyante ning kakatabo no sa may bahin sang Leyte sa may bahin dito sa Ateneo di Zamboanga ang iban si ila direya batian na ng balita mo nga kun lang taon ganit naton kung kita nga ginikanan sa mga lamharon nga edad sa mga estudyante hindi naton duyag nga makit-an kag mapaybalutan ni kung ano ang natabo diri mga kakifive.
42: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblo on the spot.
38: Kaya kung lang taon na ton, doga hatag man isang kakulba on the part sa mga estudyante naton mga kakifive. So, kailang kung mga college students, no, siguro intindihan nila ang makaangay sa ng mabutang, pero sa saring mga lamharon maedad, nga kinanglan pa tuy-tuyan, kinanglan pagid niya kung anong mapalamkutan mo da ipathagid sa maayo. Kaya mo ni nga mapangidaron, kitikagi man ta sa ginatawag nga teenager, nga kanamo ka pa na no, sa mapalamkutan nun sa imo kagulingon kung ano ang imo sini nga manakitaan sa aton palibot, sa aton komunidad, kag sa aton sini nga sosyudad.
40: Foro de los Pueblo.
0: Foro de los Pueblo.
38: Siguro tigilang tao sa ato sa Department of Education nga mayara sa nga hindi maayo nga mangin epekto ang ining papatigaw yun no? Nga simultaneous a school safety drill mga KK5. Iniya kung kaisa lain ang pagbaton no? Sining nasambit sini nga mga estudyante mga KK5.
42: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblo on the spot.
38: Waigid si Kuhan, si Sir Escolyar, no? Doon hindi makontak ang numero no? Ni Sir Nani Escolyar para makakuha kita sa duga information angot sa sining ginpagwa nga statement sang Department of Education nga kansilado na, no, ang ining nasambit siya ni nga nationwide simultaneous school safety drill. Ang aton tani diri ginalantaw kay boss nimo Agosto 25. Amon nga dugay-dugay magakontak kita sa kaya police major Sangrines, no, para may baluanta, no, kay on the part sang ila sa ni nga kwanman himuon angot sa saning mga safety sa mga bulutuan ta. Pero tini, tungod sa saning mga development subunga aga, nga hindi na madayon ang nasambit sa ni nga nationwide school safety drill. Pero doon to lagid kung hindi lang madayon boss o kung the following days may plano sila liwat nga dayonon. Ay base kon na kwan sila eh, no? Gindali-dali na bla desisyon, no? Kung kaysa before kita bi maghibo sa ano man nga mga desisyon, ilabagin ko na rak sa gobyerno, oh. Kanon nyo lang, lantawon nyo man, no? Kag hindi na pag kwan, gurugol pihon nga mag kwan sa ni, magpatuman, no? Mga K5, no? Regarding sa sanang nasambit sa ni, nga mga bulaton kaangay diri. Kung kaisa lang taon na ton, no, ang maayong resulta kag sumuman, no, ang hindi maayo sa ni nga mangin epekto. Alas 8:23 sa atong sunod nga pagpangalagad sa piyak nga bayin, makaupo na ton sa piyak nga linya ang spokesperson sang Iloilo City Police Office. Upod sa kay Ma'am Shelami Sangrines, away takabalukon na bato na nilang impormasyon nga hindi na madayon ang ining nationwide simultaneous school safety drill. Police Major Shelami Sangrines, mayong aga. Ano nga ma'am rang? Godal Lieutenant Colonel na subong ma'am, no?
0: Ah, wala pa.
38: Ah, oh, away pa. Ako advance lang ko kaya. Bicol Lieutenant Colonel na. Sige ma'am.
0: Wala pa.
38: Good morning ma'am.
0: Kaloyan,
38: sige ma'am. Anyway, nakabato na kamo sa impormasyon nga hindi na madayon ang ining nationwide simultaneous school safety drill buwas nga adlaw.
0: Na-monitor ta sa social media kag sa balita, pero wala pa kita official copy sang memorandum o kondirektiba from DepEd nga hindi na madayon ang nationwide nga simultaneous nga safety drill nila. Kay ang drill nga inabalaan na Sir Enrico is DepEd-led ina, no? So bali kita is ma
38: support
0: upod lang.
38: Oo.
0: Mabulig, masuporta sa kun ano ang pwede naton mabulig kay ti it should be conducted nga whole of government approach kag hindi lang man ang key players na kuno patigan sila sang drill is sila lang eh.
38: Mm-mm.
0: So dako na da ang aton man nga katungdanan kag iban pa nga mga participating stakeholders pananglitan nga madayon.
38: Okay, pero ang last nyo nga pagpakingangot sa mga official sa ato, sa local, din nga DepEd, so far, tani karon sa hapon, sa may barangay Lanit Haro, amo ni nga pati kayo noon aton sa school safety drill sa ni Major Sangrines?
0: Yes, may request sila. Kag may coordination man sa aton prior, so may mga preparations. I believe... all systems go na unless kon sila mismo sa pamunuan ang tungod ng may mando sa ila or may guidance may ma, ano no hindi madayon but sa amo na biti ready man kita gaulat man lang kita kag ila gid ni abing kahiwatan ang initiative drill so kon hindi madayon sa ila mahalid gid na ang call no. So kita ya wai man ma-adjust man lang kita anytime kung ano ang ilang wisdom sa sinang mando sa ila.
38: Oo, pero diri sa may syudad mayara kita sa mabulutuan diri nga nagpatigayon na sang school safety drill kay ti kumapatigayon sina uldong ati iya programa ni kag aktibidad sang DepEd pero ara man ang pulis may mga gipatigayon na kita diri nga simultaneous o kon na may mga nagpatigayon sang school safety drill diri Major Sangrines.
0: Ah, yes. Kag gininisyar man ato siya sang aton pamunuan sang DepEd. Kag madamo man sang preparations ginobra ang mga participating stakeholders. Kag Hindi lang man actually isa eh, kung madumduman ko to nakawalo na kita diri sa patikayon sa safety drill. Kag amo na yung kaso tani kung nadayon ina kung may mga iban pagid nga mabutuan at kulahan. So amo na nga mabulig man kita kay tanan nga mga safety drills nga ginpatigayon sang nagliligad lang in coordination sa aton nga DepEd. Managlapot na sa mga walo, no? Kahit dalagit man na eh. Like mga earthquake drills, mga other safety-related drills, upod gid man na siya. So, as regards naman niya sang parabwas, actually, wala nating may nakaschedule. Kahit holiday kita ya, diri sa bilog ng syudad sang Iloilo, tungod sang Saturday celebration na.
38: Yes, oo.
0: So, kung may drill gid man, ang aton sinaginapulubuntayan is sa subong adlaw kung mag-schedule ang iban. Pero so far, on our end, amo man lang nang na-monitor ta, no, ang sa may bahin sang lanit na bulutuan na supposedly may schedule.
38: Okay. Pero sa safety drill, different nga mga scenario, mama, ang ginapatigayon naton. Ano mga school ni kumadumduman naton nga nagpatigayon na kita sa mga safety drills ni?
0: Mga ano inong in case bala may mga bomb threat na
38: okay.
0: Na anong obrahon nila and then na amo na ano ang pareyoso na tabo dito sa mga insidente sa Tacloban and sa Zamboanga.
38: Oo.
0: In case ko may mga active shooting song binaka basic na obrahon sang kabataan nga ti run hide, kag fight, and then tawagid, no, as much as possible, tawagid sa 911 nato ng emergency hotline, no, para nga tiya makaresponde. Sa gilayon, ang aton nga mga kapulisan.
38: Okay. Kay may mga nagpagwapis ang statement, ang Philippine Psychiatric Association, kag ang Philippine Society for Child and Adolescent Psychiatry, nga do sila pinang panawagan nga ipiiway anay ang ning simulation activity but we don't know legit anong main reason sa pagsuspend na no? Sang DepEd sini kay may mo may ara man kuno sang madulot o kon may resulta nga psychological harm sa mga estudyante sini Ma'am Sangrinis. We all know nga as a parents no aside sa pagkapulis naton pero sa pagkaginikanan na kung isa kinanglan tagid nga may ihibalo man ang aton sin mga kabataan pero base ko may mga epekto manibla. No, sa ila sa ning panguna-una sa ni Major Sangrinas.
0: Well, may gamay kita sinada nga mga training ubod ang aton mga psychologist kag psychiatrist. Mas eksperto sila nga pamatian kag mas may ihibalo sila mag-handle sa sina kung ano ang mangin epekto sa mga kaangay sina nga mga ilikoton.
38: Oh.
0: No, sa amon nga bahin kay since ang activity is DepEd led no nga activity. So kung whatever decision nila ang nakita ta man lang sinidiri is all the sectors ang sosyedad naton. Ang ginapaminsar man lang is para rihos kita ni common denominator ano ang mas makapaayo para sa aton mga kabataan. Ano ang solusyon sa ginaatubang tangay na nga problema para matap na ta ina. So base kun maisurihan ina kag kun ano man ang mangin desisyon nila ang kapulisan ari lang diri mag-adjust kag willing nga mag fine tune man kun ano man ang aton nga mga role dira in case kid man nga may mga measures sila nga ipatuman.
38: Pero on the part sang kapulisan naton as far as ICPO is concerned, ano subong ginahimo lang naton o ginahimo I mean no sang ato sang ICPO para malikawan tay ning mga asahi sang insidente kag anong mga gina himo man naton mga measures sa tagsa naton kag mga bulutuan diri sa may syudad ni Police Major Sangrinas.
0: Ay naga double time kita sang aton nga mga initiatives kag programs especially sa pag-reach out sa mga association sa mga parents naton no mga guardians para ma-empower sila sang ilang role kahit sila gid as mas masami may direct na contact no kag engagement sa aton nga kabataan nga mas tagaan sang tutok at tudluan sila kung paano nila mabuligan ma-supervise ang kag magiyahan sang maayo ang aton nga mga learners kabataan naton. So more kita sa mga proactive nga mga measures, safety tips, awareness sa kabataan at so at the same time even sa teachers no, sa mga management sang schools may mga lectures kita ginakandak kung ano ang obrahon rather than mag-resort kita sa mga reactive na tikang. So ano ang mga dapat nilang obrahon, courses of action in case no nga may manotisyaran sila sa bahay sa ginikanan, manotisyaran sila anong pinakamaayo nga obrahon no pagdil akigan bala or laygayan giyahan bala paintindihon bala sa kabataan naman mga soft approaches no ng mga approaches bala nga ti may women's desk kita mo nanay police na touch bala and then of course ang diri pagit sa aton niya sa responsible use sang social media tapos ang mga sa labton mo dira no ang mga dangers so pag ano gid niyo pag pagpaintindigid no kag pag empower sa ila kung gamiton sang i-chaptom very positive may mga advantages pero may mga disbentaha kung mag-resort sila sa amoning nga mga hilikoton sa social media kung magpadala-dala sila no mahook sila kay may mga addiction no especially kung matamaan sila baka ang screen time nila is masobrahan sa mga like mga violent nga mga ano da no nga mga ginatan-aw nila so dire kita sa mga lectures safety tips awareness campaign reaching out sa mga kabataan ta partnering sa aton nga mga nagkalain-lain nga mga academic institutions.
38: Okay.
0: Counselors.
38: Okay, may mga kwansubong, may mga ginaduso subong nga tani ang mga bag kuno sa mga estudyante mangin na transparent bag on the part sa kapulisanta. Are you in favor sa ni Major Sangrines?
0: Well, we could not comment no. Kay ti the policy patuman na sa sulod. Kinanglan lang siguro consultations kantunan okay. Pasang maayo. Kung amo gid man na ang pinaka-ultimate na solution, siguro tanan-tanan da gusto man magbulig. So that's why nga ginasuggest nila. So in a way, nakita naton ti deterrent, ikay kitaon. But i-check taman ang mga pros and cons na dira, no? Especially sa mga kabataan. Kay because sa amo na nga stage, madamo mga sensitive issues dira nga i-consider taman sa part sa mga kabataan kag mga privacy nga mga issues nila.
38: Sige ah, may pamangkot ako tanip na siya tabo tong police bilang nga pag-responder na utod to bilang nga iakamot kung ano mga dapat tanip ng mga safety mo sa police na pero out of topic kita, siguro kung may mga tiyempo naman kita ma, makakuha naman kita sa nga reaksyon na kag mga development. Sa disinformation, Police Major Sherami Sangrines, salamat kay kagliwat mayong aga, God bless sa inyo sa ICPO.
0: Salamat gid kag maayong aga sa tanan.
42: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblo on the spot.
38: Si Police Major Sherami Sangrines ang spokesperson sa ICPO. Nauti on the part sa mga kapulisan naton, mag-suporta sila sa mga programa sa Department of Education. Although natin may nga nabato na sila ng mga balita, impormasyon, angot sa saning pag-suspend no, sa DepEd sa pagpatuman sa nationwide simultaneous school safety drill. Siguro natin may mga rason man kag siguro uli na narealisar na may mga dapat kita nga ipang konsiderar saning pagpatuman mga kaki-five sa saning nasambit saning aktibidad. No? Kaya ti base ang ibandari na no, may mga trauma na no, nga magaresulta sa mga kabataan naton emotional na no, mga kaki-five. Ikaw isa drill-drill lang na po ang ibang dipindi abi sa ilaman sa ning mental health. No, isa kulbaan na ng ibang mga estudyante na no, diri mga kaki-five. No, ang ining nasambit sa ni nga pagpatigayon sang simultaneous school safety drill mga K5. Kag tikon ang nagaplano diri ara man nga mga estudyante, no? Daw ka ironic kay ti ara ka man ga participate da sa ba dapat nga himuon, no? Palayo lang.
1: Foro de los Pueblos.
2: Foro de los Pueblos.
38: Kaya ang kontrata diri hindi sa guwa sang blutuhan mo, no? That's why nga makahimo kita. Ang kontrata diri within man sa sulod sang blutuhan mga K5, no? Mga estudyante man. Ti gaplano kita ya, no? Nga ara man sila nagapakigbahin, no, sa school safety drill mga K5. Ang ining problema abi makabig nato niya nga tama ni ka dako nga concern. Kada isa diri sa aton may dako nga rolyo o kon papel angot sa ginapangatubang naton daw nga makaangay sini nga mga insidente.
1: Foro de los Pueblos.
2: Foro de los Pueblos.
38: Kumalin sa pagpadako sa kabataan sa ila sing pamilya, kumusta ang ila pagginawi, kumusta ang pagsinarayo nila sa sulod sa ilang tagsak puluyan. Kaya ang bagi natin, no, ang tanan manatunan sang bata, ang tanan, no, nga makitaan sang bata, no, ina yan nag-uumpisa sa panimalay. No, kung anong ila nga pagpangabuhi, kung anong ila pagtamdanay dira mga K5, amin kong kaysa sa pag-background check natin, sa mga problemado nga mga pamatanon, problemado nga mga estudyante, may problema man sa ila sa panimalay.
1: Foro de los Pueblos.
2: Foro de los Pueblos.
38: Amo ni nga pag-mold sang isa sa kabata nagaumpisa sa tagsa naton ka mga panimalay. Amo ni nga dako ang rolyo, ang papel sang mga ginikanan. Dugangan pagid sa pagpadulong nila sa blutuan, dako man ang papel, ha? Sang mga maestro kag maestra naton, no, dira ti ginamold man sila sa mapagtuon, no, kag ti isa pa ang blutuan niya zero gida ang mga violence na mga kaangay nga nang mga hitabo subong, no, kag ti nagkadtod ang eskwela ang mga estudyante para nga magtuon, para nga mag-educate, no, makakuha sang kaalam mga ka-K5. Pero sin piyak sa mga nagkalnabo subong, no, dapat lang tabuan ginaton, no, ang malapad sini nga senaryo kung ano gid, no, ang ugat sini ano kadalom ang ining nasambit sini nga problema. Kasi ang una duway may nagkatabo sa aton, no, may arang inmainlinaway sa mga estudyante, pero to the point nga maglabot nga pat yun mong parimo estudyante sa una, waay pa na nagkatabo.
1: Foro de los Pueblos.
2: Foro de los Pueblos.
38: Ti isa sa mga factor sini, no, ang kapalibot, ang social media, no, ang mga application dira, no, gaming application. Tinya papel man na sa aton gobyerno. Kung anong mahimo man dira, no, kay ti initanan-tanan, kinanglan taya ang concerted effort. Tingob mga ka-K5, kay hindi niya masolusyonan, no, sang isa sa ni ka-individual, sang isa sa ni ka-organization. No, kay ti ambal nila, it takes a village to raise a child. At insakto na. Abi mo, nukbudlay mong padako kabataan, ha? kahit yung bagay na ito, hindi mo yung bantayan ng bata mo sa sulod sang 24 oras. Ano, higtan mo na. Para may baluan mo kung anong gagatabo, kung saan din gagadto mga K5. Kahit ang pwersa na sang palibot. No, grabe ang impluensya sang palibot. Mga alang-alang, kalang dasigit ma-impluensyahan mo. Kaya mo na nga dapat, ang mga ginikanan, i-monitor man yung estudyante kung sinong ila makaupod, kung sinong ila kabarkada, kahit ma-influensyahan man kung nung ubra nila mga ka-K5. Manambal na, tell me your friends are and they will tell you who you are. Sugid sa kung sinabian mo, kay sugid ta kung sino ikaw.
42: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblos on the spot.
38: Kaysa na ito, sumbong, good morning. Kami ang Bing Space J. Kay Sir Edgar Balbadon, kay Ma'am Evangeline Apusaga Rurong sa Mahiya Molo, kaga subuman kay Sir Philip Louis King, no? Gamon ni Torgid, kaga subuman kay Sir Tristan Wyatt Gulay, kay Ma'am Frida Sarmiento, kay Sir Romeo Paskin, kay Ma'am Bing Bing Vivian Pagtulunhan, no? Good morning gina, no? Kaga subuman kay Ma'am Novian Bahadi, kaga subuman sa manukan ng Bayan Magnolia sa Railway, Pasig City, good morning gid, no? Kag subuman sa kay Ma'am Faith sinanin sa Russia sa may kadilang Pasig City, may dayag nga agada, no? Kag subuman sa kay Ma'am Len Pilaes nagainom sang D3 Bayan. Okay, sa DC James Calvillas, no? Nag-ula naman na subong adlaw. Kag kay Ma'am Rimia Panes, kag subuman kay Ma'am Bit Idalilia. May bata man ta kon nga eskwela diyan sa

0: Arce, Sus Mari Jose po. Oh, mama kong kaisa, no? Ado ka budlay. Isang una niya daw, grabe ka respeto ang mga kabataan. Hindi kaya sa una madula, gumamit ng po at opo. Mo gina-inculcate sa aton paminsaron sa una. No? Tandaan mo gina. No? Magleksyon ka sa una bilang pagkita sang respeto, gumamit ng po at opo. No? Sa mga maghambal ka bla, tapos nag-bless sa mga katigulangan. Pero subong daw, inskalag ka mga kabataan. Ang pangabuhi, abis mong ito tama nakasako. No, daw, why ta kakakuan? Ang paminsaro na ito, doara lang sa pangabuhi, bla? Kung paano kita ka-survive, no? Sa isa na ito, ka matag-adlaw-adlaw nga pagpangabuhi. Sa muna, da may mga pigado man, pero doon hindi subong nga doon kaangay sa kapigado, no? Tungod siguro sa damuuna, sang tawos kalibutan, nga halos doang tanan, nagatutok na, no? Sa kung paano makapangita sa kwarta, no? Sulod sa isa sa nikadlaw. Amo kong kaisa nga daw, swerte gani nga, sus, daw hindi ka mo magkilitanay, nga isa mo lang ka mo kapuloyan, daw hindi gani ka mo kaistoryanay, no? Kay pag-abot sa balay, tiuyat sa cellphone, may kanya-kanya yung kwana, mga hilimoon, mga kakipay. Dugang mabalita sa ato pagbalik, pagkatapos sa pinaka-importante, mapaybalo paliog standby.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Kapoy.
3: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabing gandang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
1: E3 Bio.
4: O si Karen, kadamog itsang akon hair fall. Nag-indi manami. Akon na kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Para sa matilo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas ka antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo ang atay, happy ka nun ay DTX 500. Masaligan, epektibo. DTX 500. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rick Vista, nga isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
1: DTX Coffee Mix. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Ang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Tag 1 capsule, 310. After 1 week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabakal mga butika.
7: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now, I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone. From checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
8: Pag-ibig fund, solid kabon.
9: Virtual Pag-ibig. I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Download the virtual Pag-ibig online app today.
10: Masakit ang tiyan, masamin na budlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
11: Good news!
10: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
12: Libre! Libre!
13: Wow!
10: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa

0: Bombay Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Zinc. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
2: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
4: Balik ka mga langaw! Ay, nakapaborito natin niya ilaw!
5: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
6: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh, bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
7: Nga pamatigid ako sa K5 kay luwas sa balita, kag music, kag entertainment. Pero migid bala sanda nagabulig sa mga pigado. Ako gali si Paulita, taga Antique, pero dyan ko gatinir sa Lapas. Tunay na ka-K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
8: Wow, my puso.
9: K5 News FM. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
10: Wow! May puso!
11: Pabalik mga K5 sa atong siling pagpangalaga diri sa Lunes edisyon sang Foro de los Pueblos.
12: Foro de los Pueblos.
13: Foro de los Pueblos.
11: Alas 8:50 na sa agay ning oras sa dulong sa usang Shopee. Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee, mag-load na!
0: That time check was brought to you by Shopee. Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee, mag-load na!
12: Foro de los Pueblos!
13: Foro de los Pueblos!
11: Mainit subong nga gina-istoryahan ang ining mga nagaduso na sa siring pag-postponed sang barangay kag SK election. May committee hearing na subong mga ka-K5 na kay sa mabot at tanik na Nobyembre 2 amo ang pagpatigayo naton sang barangay kag SK election. Pero damo gapati nga basi liwat naman ingwa postponed kay nga pila sinig ka mga opisyal naton kag ara sa administrasyon na pabor nga ma-postponed ang barangay kag SK election. Kung sundo naton ang gimpagwa sining nga calendar of activities sang COMELEC sa mabot sining nga September 28 tubtob October 5 amo ang fog file sang Certificate of Candidacy o kon COC. Ang election period umpisa October 3 tubtob November 9 kag ang November 2 Lunes nga adlaw election day. Ang election magasugod alas 7 sa aga tubtob alas 3 hapon. Pero hindi ni pareho sa nagligad nga midterm election. Ang barangay election kay iniya pag-inisipay kabuto bali manwali ini manual para kay Juan de la Cruz kahon. Amo na yang election sang una di barangay kag iske election amo na manual ni why ni sang anuman yung mga gamit nga picos machine mga K5. Kaya of course may mga ginaprohibit diri September 3 tubtob December 2 ban sa public funds kag public works. September 18 tubtob November 1 ban sa mga appointments, promotion kag hiring. kag September 28 to November 2. Amo ning vote buying kag vote selling, no, ginabawal gid. Pero te diri sa aton to normal na. Ang gabi isang eleksyon, waay sa pagpangampanya, waay sa makaulubog nga ilim noon, waay sa mga free transportation o kon mga pagkaon. No, ang bisperas sang eleksyon, mga kitab Nobyembre 1. Bako madayon gali kwan gid ang All Souls Day gid. Ang eleksyon mga K5 ang November 1 ti All Saints Day to Dos Los Santos. Pero ang ginakuha naton nga pista sa mga patay November 2. Pero damo nagaambal nga base hindi madayon kay mismo ang bata, no? Sang aton sing presidente Representative Sandro Marcos paborya nga i-suspend ang barangay kag SK election. Lipay ang mga incumbent. Sige lang ulo lagwanta lang ka mo sa ila sing pagpalakat. Ah, kay ti daw hindi kinimadayon ang ining nasambit sing barangay kag SK election. Maki 5 pero konsorbiyon mo kag pamangkoton mga tawo. Luyang dili nga may election.
14: Foro de los Pueblos.
15: Foro de los Pueblos.
11: Pero ang rason di sang mga officials naton hindi luyag li suspend ang barangay kag SK election tungod nga ti makasave kuno ang aton sininga pungsod. Kapangatubang kita sa krisis, kadamo-damo sa mga kalamidad nga nag-igo sa aton. Amo na nga ang gasto ko no, tigamiton lang sa mga serbisyo. Pero di bala, may budget naman sa election. Or base luyag lang ipabilin sa pwesto ining mga barangay kag SK election naton. Ah, kay ti base bala nila ga suporta sa ila mo. Budlay ko magbag-obla ang mga taos barangay. Iliwat mo naman nga istoryahon sa mayadayad eh.
14: Foro de los Pueblos.
15: Foro de los Pueblos.
11: Ang iba sa balita at impormasyon mabatian sa ibang public affairs program sa K5 News FM Iloilo. Sa papalagan karon sa 11 Mbps o pod kay K5 Jan Sapio. Ang ato siya pagpakalagay, gadulong sa usang The Power Trio, Clinica Detex 500, The Superior Antioxidant, Mighty C, Alkaline Base Vitamin C, kag D3 Bio, the Antiviral, kag Antibacterial Specialist. Kag para ma-miss, maputi ang panit, no? Kag sumuha mga batok sa mga skin diseases, gamit kita Detex sa Beauty Soap para iwa, para hamutamot kag maputi ang aton sa ninga panit. Kay para mo tamot kita, no, iwas bao balas, iwas bao bayabas, magagamit kita sang deodorant nga Clinica Deo Fresh. Kagalakip man sa mga kalakindada, extend food supplement for men. Para sa pangmatagalang laban. Wala tiyempo sa aton sa pagpalagad. Salamat sa mag-upod sa aton sa ni. Nga lunes edisyon sang Foro de los Pueblos.
14: Foro de los Pueblos.
15: Foro de los Pueblos.
11: Kay Sir Peter Ladrido, good morning kid. Kag sumuman kay Sir Kim Arisyo ni Flora. Kay Sir Nemisio Tala Senior. Mayadaya gid nga aga.
14: Ray!
11: Sa ngala lang sa Malukcha Persa, sang K5 News FM Iloilo, sa amon siya nga President kag CEO Doc Ramiloy. Sa amon siya nga Assistant Vice President kag K5 Ray Espia Umalay. Sa ngalan, sa amon siya nga Station Manager kag K5 Warren French. Ako yung menyo lagad, temporaryo, nga nagtalo siya nga programa kag K5 Enrico Tupa Sorita Jr. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo K5 News FM.
16: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
17: D3 Bio with Physio.
18: Ako si Ana. Before problema, ako gidang akong irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bao okay, gidang resulta, subong normal na gid.
17: D3 Bio.
19: Ang D3 Bio.
17: Yung may Physio.
19: Ang Physio.
17: Yung may D3.
19: Mabakas, mga butika.
20: Cheers sa barkada nating night shift. OT. Breadwinner. Deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
21: Drink responsibly.
19: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
21: D3 Bio!
22: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
21: D3 Bio!
23: Ang D3 Bio!
21: Yung may Visio!
23: Ang Visio!
21: Yung may D3! Matatas,
23: mga buti ka.
24: My family history ba na kamuusong diabetes?
25: Mag-TDX 500 ka!
24: Mataas ba na ang imo blood sugar?
25: Mag-TDX 500 ka na!
24: Ang DTX 500!
25: Ang may powerful compound!
24: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
25: TDX 500!
24: Garantisado!
25: Epektibo!
24: Aramis TDX 500!
26: Kapoy!
27: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan! Abot kaya nga pang pa-relax! Barato na, swabig yun ang sabor! Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat! Gold Eagle Beer! Drink responsibly!
28: DTX Coffee Mix!
29: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnumbo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
28: DTX Coffee Mix!
30: DTX Coffee Mix.
31: Ako si Mayra, permi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnami gidang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
30: DTX Coffee Mix.
28: DTX Coffee Mix.
30: Mabaka
28: magabuti ka.
30: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
32: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
30: Mighty C!
28: Mabaka sa mga butika.
30: Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C.
33: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang. Dula, na dayo ng ako niya allergy.
30: Mighty C!
28: Mabaka sa mga butika.
34: Pinakabarato nga data.
35: Sa Shopee, may 10% off pa para sa tanan.
36: Conditions apply. For DTI Fairtrade permit number FTEB 26290 series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
37: Kasakit ang tiyan?
38: Max 4 Biotics.
37: Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan?
38: Max 4 Biotics.
37: Kabulig sa pagparami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka.
38: Para healthy ang tiyan.
37: Mag-Klinika Max 4 Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
38: Good news!
37: Good news! Sarang na ka mo makapakonsulta sang libre.
39: Libre? Libre!
37: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myanaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miag-Au. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
40: It is now 9 o'clock. This time check is brought to you by Centrum Advance. Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
41: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
42: Ay, ga, gabasa na naman.
41: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
40: Always nagabasa.
41: Kag nagabaho ang kilikili.
40: Mag-Clinica Deo Fresh.
41: Para sa maputi at mabangong kilikili.
40: Clinica Deo Fresh.
42: Nagabasa na naman balaga.
41: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
40: Clinica Deo Fresh.
41: Para sa maputi at mabangong kilikili.
43: Kadaragsa nga punggot.
44: DTX Beauty Soap.
43: Magaspang nga panit.
44: DTX Beauty Soap.
43: Galao magputi.
44: DTX Beauty Soap.
43: Puro katol-katol.
44: DTX Beauty Soap.
37: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Matrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
45: Bakal na sa mga butika.
0: X10 Hood Superman
1: for men. Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang X10 Food Supplement for men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man. Kanamit gisa experience ba?
0: X10 Food Superman for men. X10 Food Supplement for men.
2: Ako si Brid Domingo. X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang X10 Food Supplement for men. Kay sang una abi daw wala nagiganay pero may himala pa man gali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for men. Epektibo gid.
0: X10 Food Supplement for men. Para sa matino nga dugo.
3: DTX 500.
0: Para sa healthy nga tayo.
3: DTX 500.
0: Ang DTX 500.
3: Ang may mataas nga antioxidant.
0: Nga amo naman
3: ang nagatilo sa imo atay.
0: Basta tilo ang atay.
3: Happy kanunay.
0: DTX 500.
3: Masaligan.
0: Epektibo.
3: DTX 500.
0: Mahigo bala ang imo dugo.
3: DTX 500.
0: Masamit ka bala ang gina-allergy.
3: DTX 500.
0: Ang DTX 500.
3: Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo.
0: Nga sa masami,
3: amo naman
0: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
3: DTX 500.
0: Masaligan.
3: DTX 500.
0: D3 Bio
3: with Physio.
4: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman ka na registered nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
0: D3 Bio.
3: Ang D3.
0: Yung may Physio.
3: Ang Physio.
0: Yung may D3.
3: D3 Bio.
0: D3 Bio
3: with Physio.
5: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
0: D3 Bio.
3: Ang D3.
0: Yung may Physio.
3: Ang Physio.
0: Yung may D3.
3: D3 Bio.
6: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
7: Wow! May kumso!
8: Boy Zulweta, Kevin Bigay. Impormasyon sa ikaayong lawas. Maligaw ka na, maedukar ka pa. Hosted by Jean Paul Generoso. Ini ang impormasyon sa ikaayong lawas.
9: Good morning sa tanan-tanan. Aura subong, alas 9:04. Welcome kamo sa informasyon sa ikaayong lawas. Diri natin pag-istoryahan mga pagkaon nga dapat kaunon, mga pagkaon nga dapat likawan. Of course, mga suplemento nga ining amon blang nga gina-discuss, dapat ta i-take adlaw-adlaw para kita maging healthy. Bawal magkasakit, no? Mahal magkasakit kag damo ang matagaan sing perwisyo ang inyong mahal sa kabuhi, inyo amay, iloy, utod, labi na gid imo mga bata, no? Saliwat, ari ang aton nga mga partners, ang number one si Brad Paul, Sir GP, Jean Paul Generoso, mayong aga kag sa imo man Sir Kevin Bigay, mayong aga kag welcome kamo tanan nga nagatutok sa atong nga programa, sa sininga programa, informasyon sa ikayong lawas. Mga partners, mayong aga sa inyo.
10: Mayong aga sa imo engineer, mayong aga Sir Kevin. Kag sa atong mga tigpalamati, mayong aga sa inyo. Subong adlaw, istoryahan ta nga delikado magsagay inom alcohol. Kag paano mabuligan ni DTX 500 ang mga plahubog magpainom. Especially okay. Naga one bottle a day, two bottles a day.
9: Uh-huh.
10: Sige, good morning Sir Kevin.
11: Good morning Sir JP. Good morning engineer no kag sa mga suki naton yung mga tigpalamati, isil north, isil south, isil OFWs naton yung mga tigpalamati kag mga solid supporters naton. K5 solid supporters, mayong aga sa inyo tanan kabay pa. Naka DTX 500 na kamo, naka Mighty C, naka D3 Bio kag naka Clinicas 4 Biotics para kampyon ang inyong health. Engineer?
9: Okay, sige. Hindi na kita magpaligoy-ligoy pa. Pero remind ta kamo, adlaw-adlaw magid, mag-take sang DTX 500 of Dantasing Mighty Sing Alkaline nga Vitamin C. Of course, D3 Bio kag Clinica Spore Biotics. Upod na daw ang atong mga kapi, ang atong mga pambanyos, ang tanan-tanan nga suplemento nga gina-take ta, nga gina-endorso ta adlaw-adlaw. Brad Paul, proceed na sa atong nga topiko. About sa mga palainom.
10: Gainom kay General, wala?
9: Tubig,
10: why juices. Why ka gina-gainom?
9: Gagi man, nakagi, nakalabay. Oh.
10: So nagkuhan ka na, nagbagong buhay?
9: Nakalabay ko, itong nag-inom. Nagaliligid na, din naglabay lang man ko.
10: Okay, so engineer, ang atong istoryahan subong sa mga palainom. Define ta na yung mga baka nga palainom.
9: Aha.
10: Uh-huh. When you say palainom, permiginom eh.
9: Hindi casual.
10: Hindi casual. May arap makita si MD. Ano nang si MD? Christian moderate drinkers. Kung mga may okasyon, no? Tandaan talang, engineer, ang consistent kapag inom, isa mga delikado. Siling ganit sa mga nabasahan ko, engineer, mga study, delikado gali even ang pag-inom 1 or 2 bottles per day.
9: Delikado?
10: Sige, sige. Pero kung mag-inom gid man, engineer, ang ilang alaygay, mag-beer-beer ka nalang gawa.
9: Oo.
10: Kay mas delikado ang hard. Bangod inisang Sir Kevin, kundi ko magsala ang iya nga byproducts, which is formaldehyde. Acetaldehyde.
9: Yes, acetaldehyde. Acetaldehyde. Kaya ang alcohol, engineer, paano ni siya i-breakdown sa aton nga lawas, no? So, halin sa aton nga ginainom, so that is alcohol. Pag sulod sa aton lawas, i-breakdown na siya into acetaldehyde. So, amo na siyang absorbable form sang alcohol.
10: Acetaldehyde?
9: Ang ginamin ko ya, abi ko kada October, November, December, basta beer months.
10: Beer. Ang balong mo, engineer, balan mo, ting formalenta, formaldehyde ba yan?
9: Oo.
10: Mga dehyde-dehyde, no? May mga byproducts ang hindi mo tabi, nag-absent kumisong na sa chemistry, engineer mo. Pero, amo na, amo, Sir Kevin, when alcohol, gininom mo, may first pass mechanism siya, malabay siya mo liver, and the liver will meet, ano na, turn it into acetaldehyde, which is toxic. Di ang liver mo ginigin na nag-agwanta. That's why ang imo liver, amuniga kaigo permi sa mga palainom.
9: So, a glimpse of kung ano ning acetaldehyde, engineer, no? Hara na siya sa formalin. Formalin, ginagamit ni sa
10: pang-balsamar.
9: Sa pang-balsamar, no? Kasi pang-preserve sa mga taxonomy, sa mga kasapatan, nung makita nyo gina-display sa science laboratory or mismo, no? Sa kami ng mga medtech sa laboratory, ginagamit na siya pang fix namon or pang-dehydrate sa ginatawag na tissue blood para sa biopsy. So, ginobraya na is para makakas ang water content sa tissue. So, imagine ang amuna nga substance.
10: Grabe, no?
9: Ginapasulod mo sa imulawas. No? So take away lang sa JP, no? Quick take away lang. Ang pag-inom, no, is not unhealthy. Paano? Ang pag-inom, let's say binag-inom ka subong. It doesn't mean unhealthy na.
10: Okay.
9: What makes it unhealthy is the pattern, no? Pattern. Gusto. Nag-inom ka subong, pagka next day nag-inom ka naman, and then the other day nag-inom ka naman. So amo na ang unhealthy. Amo nang nagapa-unhealthy
10: sige,
9: sa'ya.
10: Sige, Blagener. Nang so, wala mo naging tagaan time ang imo liver, imo lawas, maka-recover. Amo na gani, engineer, ang pinaka-importante yun. When you drink, dapat may mga pang-detox ka.
9: Okay,
10: so,
9: okay.
10: So dapat ka DTX ka man.
9: So, amo nang mga solusyon.
10: Oo, at least ma-mitigate. Hindi sila nga madulagi, ma-mitigate. Maganhagan lang ipikto sa imo. Dapat damo ka antioxidant sa lawas. Kaya again, ang makabulig laman sa imo sa mga toxins is your antioxidant defense. So that's why ang liver natin, may glutathione siya to prepare it for grabe nga mga ginapang proseso niya. So again, every time you drink alcohol, your body tries to get rid of it. Nang tawalan lang kung mag-inom ka alcohol, engineer, beer madauna, no? Anong kakatabo kung matamaan ka? Ari na lang, mag-inom ka alcohol, engineer. Sa first mga pag-shot, spin kapin pa sa mga hindi bla sanay, pag-shot mo, engineer, give your body mga 10 minutes. Di-inom ka?
9: Okay.
10: One shot, abi. After mga 5 to 10 minutes, gamat-amat na lingin imulo. Do ka, do gamag-an, blay mo. You know why? Pag amo na gina feel mo, amo na sa kadasig, mag-ipikto sa lawas. Kay from your stomach, ma-absorb sa small intestine, rikta sa liver, and then masaka ang ipikto sa imo nga brain. That's why nga piktado na ang imo nga motion, ang imo nga depth perception, bla. Kita mo maglakad ka sa dalan, even imo balance, coordination. The fact, engineer, ang una gyud mapiktuhan blok ano? Ang imo nga vision do medyo blurry. Your motor coordination, motor skills nga. Kita mo kung nubog ka, nagkakatumba ng baso, may matumba nga baso, may maula nga pulutan.
9: Okay. Balance.
10: May balance. Kaya hindi mo na makontrol imo muscle.
9: Makabot
10: ka baso, gulalapaw ang kamot mo. So ina pa lang adaan strong evidence na nga something is wrong sa brain mo. O ano pa? Matam-an kay engineer ginapaihi ka, kita mo sa ako ihi mo. Kay gusto sang lawas mo nga ipagwa ang alcohol kay toxic na ari pagid. Kung hindi ka magwanta, hindi na gidbla. Ginapasuka ka sang lawas mo. Because hindi na siya gusto nga sige gapon kay inom, that's why pasukahon niya ka.
11: Kagakos siya upset stomach ka, ga hyper acidity ka.
10: Tanan-tanan lang imuon niya para mag-stop ka. Kung hindi ka bagid mag-stop, hindi blo ka nang pinakalast, lipungon niya ka.
9: Ang lain po gina,
10: lipungon niya ka.
9: Ang lain po gina, Sir JP, tanan nga nagahinulsol, naripan niya si lula niya, niya si niya, nakainom ko tubi mo. Lula nga lula niya, ma-rape niya kay tungod sang decision making niya Sir Jim Paul.
10: Halo sa mga muna nga word engineer.
9: Oo.
11: Kaysa engineer no sa kung may alcohol ka, tuod na no miyara iba niya gaamo na no ang situation. It's because you have poor decision making na.
9: Correct, correct.
11: Cloudy na imong mga judgment tapos that's why amo nang ambal nila nga ang ilim noon ibutang sa tiyan hindi sa ulo. Pero kabalo na ta kung anong malain nga epekto sa ilim noon engineer. Pero nga Adam Japon sang nagainom no. So amo ni siya ang trap nga ang nga ginset sa aton sang makaulubong ilim noon. Kay kung kita gainom no, usually gainom kita para magsinadya kis a or para batuan or pampalipas ang sa mga problema no. So ang ang epekto si Negal Engineer hindi lang kay amo na no, it's the latter part no ang mga malain nga epekto. Pero ang iya sini temporary effect amo ning makaaladik. Why gina rewire niyang aton brain para itap ang aton nga dopamine daw reward system bala.
10: Ganami ni inom ta.
11: Ganami inom ta. Ganami aton pamatsyagan. That's why kung gainom kita wala kita pauway kisa kadlaw daw kanami sa feeling pero later on sige nasuka galingin ulo pagkabuhas may hangover pero wala ta na gina paminsar. Ang ginapaminsar ta ang natabo kaya mo lang nang madumduman sang aton nga brain. That's why amo na siya maski amo na nakalain ang epekto sang sang pag-inom.
10: Sige gyapon.
11: No, sige gyapon. Inom gyapon pagka the next day.
9: Gani, iba na Sir JP, gakakwa na disgrasya sa dalan.
10: So, motor ka ba? So engineer tomorrow as a Wednesday discuss ta ang long-term effect sang alcohol. Subong ang gina-discuss pa lang naton ano ang alcohol, anong ara sa alcohol tin ang discuss sa Sir Kevin. Acetaldehyde which is a component sang formalin sang formaldehyde anyway sa Wednesday discuss ta ang long term effects ni no kagti siling tana na explain mo Sir Kevin kay na nga ang namian tapin mag-inom is because sang iya sini nga effects sa neurotransmitters kag sa aton hormones nga ginagaya ta sang dopamine pleasure hormone para namian ka magsagi inom daw ginaganyat kabla so for now ang advice naman sa inyo, inom gid DTX 500, especially sa mga bana. So sa mga asawa da ang mga bana nga pala inom every time matapos ubrama, one bottle or two bottle of beers, paim na sila DTX 500. Kay pareho lang na ang tag isa o duwa kabilog lang nga butilya kada adlaw if dinikada mo na ginubra sini may ara gina consequences, may health effect gid na iya. Mga di ko talagsa-tlagsa lang. Ang ang problema man sa talagsa engineer, tagdamo. Example, New Year ka lang niya mainom, pero ang imo gininom, yes, tama niya mahubog kag malipong ka. So, ang one day, ang one moment, effects na nga nainom kas tangan mga lipong kagid, will have a consequence, serious consequence yung mga liver. I-heal tang liver, kaya mo gina isang direct organ nga damage, madamage kung gainom ka, buligan ta ang aton nga liver mag-inom sang DTX 500, especially, kung pala hubog ka or may habit ka nga mag-inom kada adlaw.
9: Sige,
10: DTX
9: sige.
10: DTX 500 plus might is. Now, kanto ta sa talk ni Doc with Sir Kevin Bigay.
9: Sir Kevin, before bla magkanto ka sa DTX, D3 Bio, ariyo may mga inputs nga nag-text dari sa akon.
10: Okay.
9: Nga ining pag-inom bala. Ang pag-inom sa ginambala ni mo kagay na decision making, gakapiktuhan. Ang lain da iya, ang iba nagambal niya kung makainom ko bala, nami ko mag-English. Kita mo lang nga bipat niradahon English, magina reason out mo lang nila. Niya kung makainom ko, gaalam ko.
10: Inhibitions ha, madulangin mo inhibitions. Kung hubog ka na engineer, ang parts ang brain mo nga tells you nga hindi mapagimuan na, kaya makauluya na, dula na.
9: Dula na ang pagkamauluya.
10: Oo, kaya isa pa euphoric ka na. So kaya euphoric ka na, excited ka, malipat ka na kung ano ang mga prim and proper.
9: Okay,
10: no? So,
9: okay.
10: Muna, engineer.
9: Sige,
10: that's
9: sige.
10: Kung gahubog ka, mainom ka dapat. Drink for the taste, not for the effect.
9: Okay, okay. No, sige, tay, proceed na kita sa mga benefits matag sang D3 Bio para naman kita maging healthy. Anong mga said nga kwanabi, mga sitwasyon, Sir Kevin, nga akinang lanong ginila mag-take sing aton D3 Bio?
11: Okay, engineer, no, so madamo gid nga salamat kay Sir JP sa nami nga topic ko kag ina sa DTX 500 kag Mighty Health Alert kag engineer, no, sa aton nya D3 Bio, no, sa aton nya talk ni doc, no, sa D3 Bio aton pagistoryahan ang fatty liver, no, engineer.
9: Okay,
11: fatty liver. So ang fatty liver, masami ini naton mabatian kung magpa-check up kita sa doktor, no.
9: Mm-hmm.
11: Kag syempre, in simple terms, no, aton danay i-explain kung ano ning fatty liver. Ang fatty liver, sa simple nga tinaga, ang imo nga atay
9: damo tambok
11: nag tipon sang damo nga tambok.
9: Okay.
11: So damo tambok sa palibot sang imo nga atay.
9: So ga change ang color, iban ko ga yellowish kana.
11: Kay syempre, engineer, ang imo na iyang liver, no, basi tungod sang tambok, no, may obstruction na.
9: Uh-huh.
11: So ang imo da nga mga bile ducts da, basi may bile obstruction ka. That's why naga jaundice ikaw.
9: Okay, okay.
11: So muna siya, engineer, no. So one of the most common form or ginatawag naton nga metabolic dysfunction associated steatotic liver disease. So muna siya, engineer, no, ang malaba-laba nga pangalan sang fatty liver, pero dire lang ta sa fatty liver. So anong mga problema kis ang mabatsyagan ta kung kita may ara sang fatty liver? May ara kita weight gain, no?
9: Gatambok. Uh-huh.
11: May insulin resistance. Gasaka aton blood sugar level.
9: Okay.
11: Gataas ang aton nga cholesterol.
9: Okay.
11: Gataas ang aton nga nga blood pressure. So may ara kita high blood. So paano ini siya nag-umpisa, engineer? So nag-umpisa ini siya kung ang sobra-sobra nga energy halin sa aton pagkaon, no, kag kung kita may metabolic problems, especially na kung kita may edad na. Kay magambal ta metabolic metabolism, engineer, amuning normal nga proseso sang aton lawas sa pag-usar sang energy.
9: Okay.
11: So din galing ang energy halin ina sa pagkaon, engineer, no, in the form of calories. So paano ini siya gakatabo, no? Una, ang isa katawo, no, may ara sang ginatawag nga fat accumulation without significant inflammation. So nagatambok ikaw ya, pero wala sang nagakatabo nga inflammation sa imulawas, no, hindi mo mabatsyagan.
9: So okay pa lang na.
11: So sa ini nga stage, hindi ni sa mabatsyagan sa mga tawo.
9: Okay.
11: That's why ang ini nga inflammation, no, amo ni sa mga inflammation nga gina-address sang anti-inflammatory properties ang DTX 500 kag D3 Bio. Ang mga inflammation nga hindi mo pa mabatsyagan.
9: Ang pain ang ginahambal mo? Pain
11: inflammation.
9: Oh, inflammation gani bagka huni hubag,
11: no? Paghubag, ang pain hindi mo pa ni mabatsyagan.
9: Okay, okay.
11: Ibangod asymptomatic pa, engineer, okay, okay, no. So pero sa iban nga mga tawo, ining fatty liver naga-progress ini. So ang imo nga atay dra na engineer naga-inflame. Kay tungod do lawig na nga tion, nagahubag ang imo atay, na injured na ini. So ang advanced inflammatory ginatawag na siya nga metabolic dysfunction associated steatohepatitis. Magambal ta hepatitis ang imo nga atay, gahubag, magambal steato or steatotic tungod sa fat accumulation.
9: Mm-hmm.
11: Tambok ang imo nga atay, no, may tambok, may tuman kadamo nga tambok sa imo atay. So ang persistent nga pag-inflame or paghubag sang imo nga atay, naga-develop ini siya into fibrosis. Ang fibrosis isa ini siya ka stage sang liver disease, engineer, kung diin nagatig-a ang imo nga liver tissue.
9: Gapiak-piak or nagapilas-pilas.
11: Imagine na ang imo nga, sino na nakakita sang atay sang manok?
9: Ay,
11: atay sang isda, atay sang ano pa da nga,
9: oo,
11: mga pagkaon naton or sa mga non-vegetarians, no? kita nyo yung liver, humok.
9: Okay.
11: Pero once nagka-fibrosis na,
9: magtiga. Okay.
11: Once magtiga, engineer, amo na nang ginahambal na itong bala, pero may nga ang imo atay simentado.
9: Oho.
11: So amo na siya, engineer. So ang advanced fibrosis will later on, wala daga, gatapos sa fibrosis, nagtiga imong atay. So later on, maluto pagid ang imong atay, which will lead to cirrhosis or cancer of the liver.
9: Bauti, delikado na kaga problema na ginangad ako, Sir Kevin?
11: Yes, engineer. No? So nakita mong pattern, engineer? Sa gamay nga inflammation, nga wala mo na batsyagan,
9: mm-hmm.
11: kag na prolong ina, no? In the long term, wala mo na address, wala mo gintagaan atensyon, nabatsyagan mo sa ulihi ang fibrosis, which is nagadomayara ka na ginagakabatsyagan mga pain sa may imong right upper quadrant,
9: uh-huh.
11: no? Sa imong chan, sa imong abdomen, and then later on, cirrhosis na. So too late na ang tanan sa nabatsyagan mo.
9: Mga pila ka porsyento ang dapat mabilin sa imong atay, kag medyo critical na
11: dito? Well, ang sa tanan nga organs, engineer, ang pinaka-resilient ang atay, no?
9: Uh-huh.
11: As much as possible, nga 20% na lang ang nabilin niya sa atay, no? Nga functional,
9: uh-huh.
11: may kakayahan pa ni mag-regenerate.
9: Okay. So, buti nga na itong mga ang porsyon, pwede mabalik to sa normal?
11: Yes, engineer. Pwede gid siya mag-ayo liwat, no?
9: Okay.
11: Ang aton nga liver. Pero, engineer, amuning pattern nga gina-discuss ko sa inyo, no? Or sa ito yung mga suki. Nga halin sa inflammation, gamay nga inflammation, tungod lang sang fats, ha? Too much fats. Paano gani kita nagka too much fats? Because grabe kita magkaon. Aton pagkaon, mantikaon.
9: Litson.
11: No? Halos sa kada luto naton gagamit kita bad fats.
9: Okay.
11: So that's why accumulate kita sang fats, engineer.
9: Inang vegetable oil, medyo delikado mo na.
11: Well, anything, engineer, nga sobra.
9: Okay.
11: Sobra, no? Anything nga sobra.
9: Maka-harm gid,
11: regardless, healthy oil pa na. Every time nga, sobra-sobra ang imong nga ihatag, no, engineer. Pero may ara ko i-share sa ila karon, isa ka-healthy oil, nga maski magsobra pa sila da, mas makabulig sa ila sa pag-manage, siyang ginatawag nga fatty liver. So, amo tong pattern, engineer? Inflammation.
9: Okay.
11: No? Prolonged inflammation, nag-fibrosis.
9: Okay.
11: Which later on, develop into cancer. So, nag-mutate ang inflamed cell. Naging cancer cell na. So, ano ang, hindi tanan may ara sang fatty liver, hindi tanan nga may fatty liver, may chance mag-progress sa cirrhosis, engineer. So, the degree of fibrosis, isa sa important nga factors naman diri. Kagdiri, ang main topic natin, engineer, ang medium chain triglycerides nga ara sa D3 bio.
9: Okay,
11: okay. So, amuning superstar gidya sa D3 bio. No? Ang aton nga super food supplement. So, ang D3 bio, hindi lang gidya para sa mga mikrobyo or sa pagkontra sang infection, kundi nami man siya sa pagmanage sang mga may ara sang fatty liver. So, ini nga mga fats, no, healthy fats ni sila, gina-absorb ni sila directly kag gina-metabolize sang aton nga nga liver.
9: Ang atay pagid man ang ubra siya na?
11: Yes, engineer.
9: So, kung depektado na kitungod na 20% nung nabilin sa
11: well,
9: life?
11: Well, ang atay, sige, na Japan function niya, engineer.
9: Uh-huh.
11: Pero, kung MCTs, no, ang imo nga source of your healthy fat, or ang imo nga healthy fats, no, kung ang imo ginpili nga klase sang fats or mantika, is MCTs, nga ara sa D3 bio, maless ang strain sang imo nga atay. Kaya nga, hindi na iawan kagaling or hindi na maiawan
9: uh-huh.
11: na convert ang imo atay sa MCTs para maging energy. Kaya nga, isa, dua, tatlo ka steps, kayang-kaya na siya i-utilize ang imo nga lawas into energy.
9: Okay,
11: unlike
9: okay.
11: Sa mga saturated fats ni mga long chain fatty acids, no? Ang imo nga atay gapang abudlay, grabe ang trabaho.
9: I-convert niya pa mo.
11: Plus, kung hindi mo pa mausar, engineer,
9: uh-huh.
11: nagatipon pa na si imo atay.
9: Uh-huh.
11: Unlike sa MCTs, usaron insigida sa imo nga lawas, ipadala na sang atay sa heart mo, sa brain mo, sa muscles mo,
9: okay.
11: sa tanan nga organs, nga kakinanglan sang energy para mag-function. So, inaya, hindi na kinanglan pag i-demand pa sang aton nga mga iban nga organs kundi si liver na mismo ya mapadala sa aton bloodstream para pagagamiton or pag-ihatag sa mga iban nga parte sang aton lawas.
9: So pila lang ka steps siya ma-convert na dayon sa magamit na.
11: So amo na si, ang isa sa mga nami nga nutrition support nga mahatag sa aton sang MCT's engineer. So ang foundation naman niya sang fatty liver management no sa pag-improve sang aton nga health no. Syempre, ara man mismo sa aton nga pattern pagid engineer.
9: Lifestyle.
11: Yes, lifestyle. Let's say gadi tribayo kada abi adlaw-adlaw pero sige man imo inom.
9: Okay.
11: Sige man imo kaon litsyon.
9: So ang alcohol makadamage man.
11: Yes, engineer, makapaprogress, mas makapadasig sa pagprogress ang ginatawag nga liver cirrhosis.
9: Okay.
11: No? So amo na engineer no kung fatty liver ka na tapos gainom ka pa. So dako gidya ang risk or ang chance nga magka-develop ka sang ginatawag nga liver cirrhosis or cancer of the liver. So ina ma-manage ina naton engineer kung kita no naga D3 bio. Kaya nga ang D3 bio may medium chain triglycerides nga naga-provide sa aton sang ginatawag nga immediate source of energy para sa aton lawas. Plus no kay ang MCTs ginapanubo niya pa ang aton nga leptin or ang aton nga hunger hormone. Suppress niya na engineer para dugay kita gutumon, hindi kita sige ka kuyam-kuyam, no? At least matagaan pa chance ang aton lawas i-digest ang mga ginpangkaon ta may window period pa kita or may ara kita ginatawag nga fasting period, no? Para matagaan chance nga ma-digest ang aton nga pagkaon.
9: Sa diin na yung stage siya, yung HEPA A, HEPA B, before siguro mag-cancerous ng imong atay?
11: Well, ang ina-engineer, ang ginapang-mention mo, mga HEPA A, HEPA B, that is not caused by fatty liver. Those are viruses, engineer.
9: Ah, viruses na yan.
11: Viruses naman ina sila, no? So, kita tanan, may ara kita ginatawag nga viral load sa aton nga lawas, no? Well, ang viral load ni kung nubo lang imo viral load, hindi ni siya magwa sa aton nga.
9: Okay.
11: Kay botsilingon, kayang-kaya lang sa aton nga immune system. No? So, kita tanan, prone kita sa viruses, engineer eh.
9: Mm-hmm.
11: Pero ang pinaka-dugay diri is ang ginatawag naton nga. The more nga ga-increase bala ang letter sa HEPA nga word, engineer.
9: Hasta sa C?
11: Mas virulent na siya.
9: Okay.
11: No? HEPA A, HEPA B, HEPA C.
9: Okay.
11: Even HEPA E, no, mayara kita HEPA E engineer. So ina sila ya, viruses naman ina sila.
9: Lala na na
11: so ina, gina-address man ina sang D3 bio. Kaya nga ang D3 bio, remember ang atong D3 bio, is a potent antiviral.
9: Antiviral, antifungal.
11: Antifungal, lain naman na yung antifungal
9: okay,
11: sa fungi
9: okay.
11: Naman na.
9: Sige.
11: So dirita ma-focus antiviral engineer. Kaya ang HEPA B is a virus or HEPA A is a virus as well. So kayang-kaya na tap na on sang ginatawag natin nga D3 bio nga pwede mag trigger sang hepatitis sa ato no.
9: Okay.
11: Or inflammation of the liver nga pwede mag-develop into liver cirrhosis later on kung kung poorly manage ang imo nga HEPA B dira engineer, so pwede ka magka hepatitis or magka liver cirrhosis. So kayang-kaya na tap na on engineer sang D3 bio. Kaya ang D3 bio may medium chain triglycerides nga gina tunaw ang panit sang virus nga HEPA B. Remember, ang hepatitis B virus, ang yasina nga putos, is also made up of ginatawag natin nga fats. So, kayang-kaya na siya tap na on. That's why, duwa ka fats ang gina-address sang D3 bio engineer.
9: Mm-hmm.
11: Ang fats nga ara si mong liver, nga nagatugas ang fatty liver.
9: Okay.
11: Kag ang fats nga nagaputos sa HEPA B virus, nga nagaprotekta sa iya.
9: Okay.
11: So kung ga D3 bio ka, protektado ka against hepatitis B, hepatitis A, or hepatitis viruses nga pwede mag-develop into liver cirrhosis, kag protektado ka man sa fatty liver nga pwede man mag-develop sang liver cirrhosis. So gina-prevent mo ang duwa ka cause sang liver cirrhosis, engineer. Kung ikaw adlaw-adlaw naga D3 bio.
9: Okay, okay, no? So, ang nakuha ko, Sir Kevin, correct me if I'm wrong, na ang kusa sinigpirmi, mga alcoholic drinks man. Isa sinang kagitapos, mga pagkaon man, mga HEPA A ka, gakaon ka da sinang
11: yes,
9: mga
11: engineer, sa HEPA A, no? Ang HEPA A, ang iya sina nga mode infection is oral.
9: Okay.
11: Fecal to oral route.
9: Okay.
11: But silingon, mga pagkaon nga contaminated sang fecal matters, no? Contaminated.
9: Okay.
11: Kasi ang imuda nga tubig nga gininom, no? Ang bubon, lapit sa puso negro.
9: Uh-huh.
11: Or mahilig ka magkaon sa mga kasudlan. Nga wala okay. Mayo mahugasan.
9: Ti ining sa dagat na kung isa sila nila, ti talabas, si kung isa, galutaw-lutaw na sa tuod.
11: Yes, damo engineer. Na, no?
9: Oh, grabe
11: na sila. Na. So, pwede nyo ginamakuha ang HEPA A virus.
9: Okay.
11: Sa ginatawag na pagkaon. Unlike ya sa HEPA B, pwede nyo na makuha sa needle prick, no? Or sa blood transfusion.
9: Okay.
11: That's why importante gid ang mga ginatugong nga dugo sa aton, ginatesting gina sa laboratory, no? So, inang mga ginapang-donate nyo nga dugo, wala na siya ginadirekta tugong sa inyo.
9: Okay.
11: Ginatesting pa na anay sa laboratory, ginacheck kung free bala sa HEPA B, no, engineer.
9: Okay.
11: So, inang mga ginapang-tugong na nga dugo sa inyo, ya, safe na ina.
9: Damo pa lang proseso.
11: So, inang aton nga mga ginaubras ang unas ang sa laboratory pa kita.
9: Inang mga sa Red Cross, medyo ready na naya, nga pwede mo magamit. Okay, pero kinanglan natin, Sir Kevin, ang panit blan natin, ang external portion sa aton nga line of defense, ining panit natin, kinanglan taman ng Sir Kevin, maligo adlaw-adlaw,
11: yes,
9: para
11: engineer.
9: Ma-beautify ang aton nga skin, moisturize, kag malikaw
11: pero
9: sa mga
11: pero lang, engineer, ano nang imo sabon?
9: Eti kinanglan ta. DTX Beauty Soap.
11: Amo nang DTX Beauty Soap engineer na. No? So ang DTX Beauty Soap amo nang nami sa DTX Beauty Soap engineer. Kay may skincare ka na.
9: Uh-huh.
11: May antimicrobial soap ka.
9: Correct.
11: Para protektado ya imo panit sa skin diseases, no? Nga pwede madikitan da sa mga fungi or bacteria kag mag-cause ang ginatawag naton yung mga bun-i, mga alap-up, no, mga alipunga, so mga skin diseases kayang-kaya natapnaon sang DTX Beauty Soap kay may antimicrobial property, no, halin sa guava leaf extract, madre de cacao leaf extract, kag syempre ang nagapahamis kag nagapaputi sa imo panit ang papain nga ara sa papaya fruit extract sang DTX Beauty Soap para sa panit nga hamis kag layo sa skin diseases mag DTX Beauty Soap na.
9: Ang mga kinanglanon taman, Sir Kevin, like for example, sa una, sa umabla, before kami matulog, gapanghilamos anay mo. Pero gina-advise ko gidya, manghilamos ka mo gamit ang sabon na DTX Beauty Soap. Para the whole night around, samtang nagakatulog ka, gina-beautify, ka gina-moisturize ang imo skin, para likaw sa mga bakterya, Sir Kevin. Pero kinanglan taman, ining baho bala sa ilok, Sir Kevin, di mayara kita diyaya, Clinica Deo Fresh.
11: Yes, engineer, nung Clinica Deo Fresh, isa ka natural deo roll-on nga gina-address or ginapatay ang root cause sang imo nga body odor, which is ang bakterya. So mag-swipe to the right, swipe to the left. With Clinica Deo Fresh, syempre may isa pagid kita ka, deodorant engineer, ang
9: okay.
11: Deo Glow available ina tanan sa branch sang Clinica de Alternativo Clinics nga lapit sa inyo lugar. Ang Deo Glow naman niya engineer para ni sa mga may ara madulom nga kilikili engineer.
9: Uh-huh.
11: Kung gusto mo magputi ang imo nga kilikili, mag Deo Glow, no, kay may ara ini whitening property ang aton nga Deo Glow. Syempre naghatag man protection against body odor.
9: Okay, targeton ta naman ng aton nga intestine, Blaster Kevin. Kinanglan ta mga pi. Ang mga pi para mainit-initan ng aton nga sulok-sulok, ang gamit ko, Sir Kevin, DTX Coffee Mix. Namin niya kay may chia seed siya nga gatinlo mismo sang aton nga internal organs, ining aton intestine bala. May namin niya kay ginatinloan niya, ginaskraban niya ang aton nga tiyan. Samtang nagakapi kita adlaw-adlaw, Sir Kevin?
11: Yes, so the best way to start your day is pagpangape sang DTX Coffee Mix engineer kay amuning healthy nga coffee. May ara sang antioxidant halin sa DSE, may chia seeds pa nga rich in fiber, no, nga nagabulig sa pagtinlo, sa pagscrub sa mga undigested food particles sa imo nga colon, no, engineer. Kag syempre, nami dire sa aton nga DTX Coffee Mix, hindi makapasulab sang inyo nga chance, so gentle siya ya sa aton nga stomach. No?
9: Bisan wala unod pa? Wala ka pa kapamahaw?
11: So, the best way kaya magpainit-init sa ngaton nga chan kung aga is pinaagi sa pag-inom sang DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Pero kung gusto mo i-upgrade ang imong experience,
9: okay.
11: O kung ikaw may mataas nga blood sugar level, okay. No? Kung gusto mo yan magkape liwat, no? Or ma-enjoy ang isa kakape, mag-DTX Premium Coffee na. Kaya yung DTX Premium Coffee, may ara sang dua ka source of antioxidant. Ang DSE or D-sugar sugarcane extract kag ang Ganoderma mushroom nga bugana sa ergotayonin, no? So double dose ang antioxidant sa DTX Premium Coffee plus ang sweetener engineer
9: Stevia.
11: Stevia, no? Kaya ang Stevia, natural sweetener. Mas masaburan mo Japon, no? Ang kanamit sang timplada sang isa ka kape, no? Nga wala sang pagtaas imo blood sugar level. Kay bangod Stevia ang sweetener sa DTX Premium Coffee. Pero kung kamo perme kamo stress engineer,
9: uh-huh.
11: No? Nami gidya kapiyon ang Prebio Coffee. Kay ang Prebio Coffee, no, ang may ara sang probiotics. Ang probiotics nagahatag sa aton sang happy hormones, no, nga kinanglanon sang aton nga brain para ma-manage nato ng stress, gastable pang aton nga mood kag ganami ang aton nga pamatyag engineer.
9: Kay papakaon. Pagkaon ini sang aton nga gut bacteria.
11: Prebio Coffee, no, kay may ara man siya prebiotics. Kag syempre engineer, about sa probiotics, no, ang probiotics damo source of probiotics ara sa yogurt, ara sa okay. Mga probiotic drinks, ara sa kimchi, ara sa mga pagkaon, no, sa mga cheese, sa mga gatas. Inagaling engineer, indi tanan nga probiotics palarios. Kaya may iba nga probiotics engineer, gakapatay sa init.
9: Uh-huh.
11: Gakapatay sa asidos ang aton nga chan. So para mapuslan sang aton lawas or makahatag sang health benefits sa aton ng probiotics, kinanglan makalampuwas na siya sa aton chan nga buhi. Kag makalabot sa aton intestine nga buhi man.
9: Okay.
11: Kaya kung patay na ang probiotics engineer, wala na siya pulos. Maupod na lang na siya sa aton higo. That's why kung gapangita ka probiotic food supplement, dapat Clinicas Probiotics ang imupilion. Kaya nga, ang probiotics, nga ara sa Clinicas Probiotics, are spore-based probiotics, which is resistant kaayo sa mainit nga tiyempo kag sa asidos ang aton nga tiyan. So, makasigurado gid ka mo nga makuha nyo ang health benefits nga ginapangita nyo sa isa ka probiotic food supplement kung ang inyo ginatumar is Clinica Sporebiotics nga may 80 billion colony forming units of good bacteria protektado kamo batok diarrhea, constipation or even colorectal cancer kag ang problema mo sa pabalik-balik nga urinary tract infection.
9: Okay, dugang ko lang nga before ta mag-end kido medyo lampas na ta sa oras. Ining extend food supplement for men. Nami ini siya kay nga gapadugang sang imo energy kag stamina Sir Kevin. Busingon sa mga tigulang dabla nga dalo paypay na daw hina na daw hindi maka-resist sang pila ka minutos. Kinanglan nila mag-extend food supplement for men ang imo sexual desire, ang libido nga level bala sang imo nga lawas Sir Kevin, pataason niya. Kag sa mga babae nga may menstrual cycle problem, mag-take man sining aton extend food supplement for men.
11: Yes,
9: general kuan niya, healthy support sa aton nga lawas.
11: Extend food supplement good for your blood circulation, rich in phytonutrients kag amino acid. Kag syempre, kung gusto niyo magpa-massage, mag-DTX liniment oil, sakto lang ang init, sakto ang lamig. Para makakas ang pagpalanakit sang inyong nga lawas, may aromatherapy pa. Nami sang iya aroma, makaparelax sang inyong nga brain. Kung kamo nagapamasay gamit ang DTX Liniment Oil. So inatanan nga produkto sang Clinica de Alternativo available sa aton clinic branches. Para sa dugang impormasyon, magbisita lamang sa amon Facebook page, Clinica de Alternativo, kag makita nyo na dito ang address sang amon yung mga clinic branches na lapit sa inyong lugar. So ako si Kevin Bigay, engineer, no? Naghambal sa aton yung mga suki nga tigpalamati. Madamo gid nya salamat. Kag syempre, dapat ang lawas ambligan, balatian likawan.
9: In behalf ni Dr. Ramil Oya, amon pinalangga nga CEO, nga permi lang nagapinsar kung paano makabulig sa mga tagpalamati naton. Ha? Kaga ako naman si Engineer Ronnie Albao. Ah, salamat man sa aton Vice President sa Operation Sir Eljan Castanyo, sa aton Station Manager Sir Rods Palma. Ako na kasiling i-albaw mo. Mayong aga sa tanan-tanan.
12: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information. Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, my puso!
2: Gusto mo ba na istorya nga kaladlawan? Gusto mo ba na problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagidang imo asawa kay ikaw ginbayaan.
3: What?
2: Problema mo nagdululungan. Nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalye 5. Mga istorya nga nagkakatabo, kag magkakatabo sa susyudad, mga kasaysayan sang tawo nga may mga abilidad, legal man kag illegal kay likoton nga hindi maayo. Sa Kalye 5, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalye 5. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 Blues FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon ng isda

0: Pagkaroon! Aton padayunon ang istorya nga puno sang kalingawan, gagkabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalisingko!
1: Mami, ah, ikaw yung ambalon ko sina. Nga nga, wala mo siya ginpakaon.
2: Maanad siya kung kaluuyan mo. Kung kaluuyan mo lang perme, ay maanad na iya. Dapat, paagiyan mo man siya, agod nga manuto.
1: Daw, hindi ka na siguro manuto.
2: Kagaaman?
1: Basi, maluko na lang to siya sa kagutom.
2: Bagay lang na sa iya. Agod nga maninguha man siya para sa kaugalingon niya, kag sa pamilya niya.
1: Mami, paninguha man na siya guro.
2: Hey, paninguha imo ya nga tinamara na yang iyaya. Agwantahon niya yang gutom. Ah.
1: Sadya-sadya gid mami, no.

0: Boy Ramon.
1: Ano man, Boss Rocket?
0: Halimbawa, binag-apply ka, obra.
1: Oh, ano pa apply yun, may guya, obra, yahaw?
0: Hindi na among boot ko silingon, Boy Ramon.
1: Oh, ate, ano man galing boot mo silingon, Boss?
0: Halimbawa, wala mang apply ka, obra.
1: Ote, ano man na yun?
0: Natural, may interview person ginayan, di ba?
1: Ate, oo, eh, natural kay ga-apply ka mo. Dapat ba makutong ka ginaya mo?
0: Ate, bayo kay balaan mo na, oh. Sige.
1: Oh.
0: Halimbawa, ako bi ang HR or Human Resource Manager.
1: Okay, Boss.
0: Kag ikaw ang aplikante.
1: Oo.
0: Ikaw ang questionable subong, ha?
1: Ate, sige, Boss, ha? I will try my very best. Anong pamangkot mo, Boss?
0: Okay, Boy Ramon.
1: Mm-hmm.
0: Welcome to my office. My question is, why should we hire you?
1: Amo lang nakasimpleng pamangkot mo?
0: Aba, napusan ka lang?
1: Oo eh. Kaya basic na nang pamangkot mo ya, Boss.
0: Aba, daw sa piyo-piyo ka, Boy Ramon, ah.
1: Piyo ginaya, Boss. Sulitab lang pamangkot mo kay Sabton na kadayon.
0: Okay, Boy Ramon, why should we hire you?
1: You should hire me because you are hiring.
0: Oh.

0: may man nga sabat, boss.
1: Ha?
0: Dapat i-hire nyo gid ko kay ti hiring kamumong.
1: Amo lang sabat mo.
0: Natural. Nga-apply ko sa inyo kay hiring kamo. Kay dapat i-hire nyo gid ko kay ti hiring kamumong. Wala kamo sang rason niya nga hindi nyo ko pag-i-hire kay ti hiring kamo gani.
1: Sadya-sadya, no?

0: Mr. President?
1: Ano naman, Yusuf Castre?
0: Kamusta, Mr. President? Nasa ulo mo ng imo speech para sa SOMA, eh?
1: Wala pa, eh.
0: Nga,
1: Natamad ko sa agad ka wakal-wakal, ah. Kaya nagkakalakjo ko gani.
0: Di, paano na lang na, Mr. President man? Kaya kinahanglan mo ganyan dapat yung makasoma ka.
1: Mas maipaguro nga hindi na ko yung maghambal. I-post ko na lang sa Facebook ang yambal ko, be. Kagbutagan ko na lang caption niya, Suma.
0: Hala, hindi na yan pwede, Mr. President. Dapat yung ihambal mo gina.
1: Gasakit ang ulo ko kasagad sa ulo, sina.
0: Nga! Te, paano na lang nagali?
1: Aguantahan na eh.
0: Nga!
1: Oo eh, guantahon da nila ya eh. Kay ako yung gaantos. Nagaantos sa ila. Kag nga dapat kong sila ya abi sugiran sang dahimo ko.
0: Hala!
1: Ha?
0: Mr. President, kay amo nang talaksan. Kun bala, maayo o kun hindi ang imo performance.
1: Abala na da kun mahiman o kun hindi, ah. Importante, ako japon ang boss, ah.
0: Hala!
1: Kag kun maluto ko nang gusto ko, ah, wala na uno eleksyon, ah. Di na sila magluhod kag mag yaob sa akon.
0: Hala, sadya-sadya, ino.

0: Kada yun ang daling pagpamati kay DJ Sotab. DJ Sotab nga programa, bisan kabalo pa ko nga sotabon niya lang ko. Wahey-yaw! Gari na, pada yun ang naninig, DJ Sotab.
1: Blasta na ka mo dira, kay masugod na kita.
0: Dasiga na dabla!
1: Isa naman kasulat ang aton basahon sumunga adlaw.
0: Basahan na labla, DJ Sotab.
1: Ang sulat niya aton hatagan sang kabuhi, nagapatawag lang sa ngalan nga Mayang.
0: Ari naman, sa pangalan lang daw kaagi na tumba, parador.
1: Dear DJ Sotab, ako gali si Mayang, taga Roja City, Capiz. May apat na ako ka mga kabataan.
0: Dugangi isa para libata na.
1: Ginpadala ko gid ang akon sulat agud mahatagan man sang solusyon ang akon problema.
0: Ano nang problema mo? Sugiri kami be.
1: Ang duha ko nga kabata mga niwang. Kay ang duha naman mga butitor.
0: Wow! Ano na lang nagalik mga kabataan maman?
1: DJ Sotab, gusto ko patani nga mamana liwat. Kay basi bala, makadugang pa kami bata.
0: Animal, wala ka pa naiyawan ka buna?
1: Ang problema ko sa karon, ang akon palamanhon, ang gusto ko tani, kang ginapangita ko, sultiro.
0: Abang, pislian galing ng animal yun. Sultiro, bakit niya galing napangita niya?
1: Gusto ko ang sultero nga may obra na. Agod nga saguro niya na lang kami, kagagod, sitting pretty na lang ko sa balay.
0: Bo, animal ka klase babae, Mayang. Wala ka tupa. Sadya-sadya, you know?

500. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C. Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Spore Biotics ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Kabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika. Spore Biotics ka. Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
4: Wow!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktong alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
5: Good news!
2: Good news!
5: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtong alas 2 sa hapon, sugod sa September 6, 2026. May ginabatiag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat nga maglalak pa. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo kag sa inyong pamilya.
6: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
6: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
7: Kaya subukan ninyo.
6: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh.
6: Available now.
8: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
8: DTX Beauty Soap. Sa mga butika.
10: This song is brought to you by Centrum Advance. Centrum Advance. Alagang di magkukulang.

0: Daddy Bantol?
1: Yes, my son Jupiter alias Boy Salakay. Ano? Malibot ka na agad niya mag-survey sa palibot?
0: Hindi lang yan ay guro, Daddy.
1: Kaya nga naman, Jupiter.
0: Basi hindi pa madayon ang eleksyon.
1: Ano? Kaya nga naman.
0: Tungod ka damo pa sa huring-huring, labi na sa kongreso, Dad.
1: Mm.
0: Nga daw ipospon ang eleksyon, subong.
1: Wala ba sila matakaan sang posponanay, ha?
0: Wala, guro, Daddy. Amo niya, guro, nga gusto sa mga kongresman, kag mga senador, kabalo ka ko nga, Dad?
1: Ay nga, abi.
0: Agod ara pang tao nila sa barangay, nga gamiton man nila kung magkapapili naman sila liwat, eh.
1: Daw gusto ka man, no?
0: Ano nga daw gusto man? Kay gusto kinaya, Dad.
1: Sabagay, sabagay. Pero sa banta mo, kag sa banta, kuya, madayon giniya ang eleksyon.
0: Sa banta mo lang niya, guru, Daddy, ah. Kay Dad, daw dako ganyang posibilidad niya ipuspon sang congressman, Dad? Kaya kung madayon, magastuhan naman na sila. Sila man ang dalaganan sa mga kapitan na gagagawad. Agod pangayuan kwarta, ipang bakal buto.
1: Ay tuod, no? Sadya-sadya, no?
0: Oh, yeah.

0: 발독했고 발독했고. 알라 아리 또 노한 거 뱉다. 아이고 마요 주스코 날랑겟 마우소스 만이야가니 말야 방이봇 만이가 바닥톡만. 아 신 오나다
1: 마자 막달리나 아코냐 si Buroga.
0: Sus, ikaw man lang gali. Tumaguba man ang pwertahan ko si mo ba?
1: Kamusta, madam? Paldo ka na da?
0: Hala, batian niya pa ba?
2: Ilo, madam? Madam Magdalena? Paldo na?
0: Animal, ano ngirit-ngirit ka lang animal ka?
2: Wala kita na sa mga palapaw mo?
0: Ano nga palapaw man?
2: Palapaw sa barangay eh. Ano pa, nakapaldo ka?
0: Oo, paldo kuya. Pero wala ko'y nagpalapaw subong.
2: Di ano man gali?
0: Naka 10 times kuya sa scatter!
2: Oya ba?
0: Nalukpan kuya burang!
2: Ay, gali ka, nalukpan ka?
0: Oo, kagong magsinabad ka pa di karon, ikaw gidang malukpan.
2: Hala, sa'yo sadya, ino? Wow!

0: Bidos.
1: Yes, Tito Panday?
0: Grabe na gan si Babi Bukayot, no?
1: Nga man, Tito Panday, how?
0: Kati, nagsuplada na gan siya.
1: Hello? Oo, gani, Tito Panday, no?
0: Parang manok lang ang ginatabok niya pala si Kumariya.
1: Ayun, bot, manggani kay Mami, ah. Nga daw, nagsuplada na siya yaman?
0: Baka hindi sila gihapon magkasundo. Dahil kay Norbeng di Balunaw.
1: Ito, hindi man guro, Tito Panday, ah?
0: Di ano man kalibinos?
1: Basi sa utang na ni Tita Marites.
0: Dako, ginaw?
1: Dako, eh. Kaya rin pa na sa nagligad nga tuig.
0: Oh.
1: Ayun, but gani sa mag-best friend ni na, ah? Maaway na sila subong, pero pagkadasun nga adlaw, mayuhay naman na bala sila, Tito Panday.
0: Ano mga buwang gani?
1: Tantawa bala. Kay makonsensya naman na karun si Mami, hindi bala?
0: Sarahibo niya kay Marites.
1: Balaan mo, gid ba?
0: Oo. Alam ko naman niya eh. Alam ko na may pagkabuwang yan si Kayot.
1: Sadya-sadya, ino?
2: Oh.

Hanson na pagitin sa pagpamati ang mga kaladlawan niyo mga istorya sa drama-komedya nga ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5! Ginsulat kag sa idalom sa direksyon ni Chester John Veronque. Musical score, Carlos Bols Mundia. Recording engineer, Noli Aparicio. Special sound effects, Melvin Flores Pluteña. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center. Ang kampyon nga istasyon!

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Pinakabaratong nga data
2: sa Shopee. May 10% off pa para sa tanan.
3: Supply. For DTI Fairtrade Permit Number FTEB 26294-0 Series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
0: Sport Biotics. Makabulik sa pagtatna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong apanglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Kabulik sa pagtatna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-Klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
4: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
5: Libre? Libre!
0: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City, sa Kalinog Branch. Kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbit Street, Baybay Norte, Miadao. Kada sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa Kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
6: Sino sa inyo ang subsob sa trabaho, di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
8: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
10: Klinika Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika Diofresh.
9: Kaya subukan ninyo.
10: Klinika Diofresh, Dioroll-On. Feel fresh and clean all day long. Klinika Diofresh.
9: Klinika Deo Fresh.
10: Available now.
11: DTX Beauty Soap.
12: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
11: DTX Beauty Soap.
13: Pabakang sa mga butika.
11: DTX Beauty Soap.
14: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
15: So una,
14: problem. Magid ako sa akong body odor.
15: Nahuya na ako magatubang sa akong mga customers.
14: Pero subong.
15: Sadya nagid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
14: Kag naghamis ka nagputi. Gid ako nga pani.
15: Salamat sa DTX Beauty Soap.
11: DTX Beauty Soap.
13: Mabaka sa mga butika.
16: Kapoy.
17: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking na tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabe gid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
18: Excel Food Supplement for Men.
19: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka edad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend Food Supplement for Men. Yung testingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin yung ang Extend Food Supplement for Men.
18: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo.
20: DTX 500.
18: Para sa healthy gatay.
20: DTX 500.
18: ng GTX 500 ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo ang atay, happy kanunay. GTX 500, masaligan, epektibo. GTX 500, mataas pala ang imo blood sugar. GTX 500, ikaw ba na ang may diabetes? GTX 500, ang GTX 500 ang may powerful compounds nga nagapanupo kagga kontrolar sa imo blood sugar. GTX 500, masaligan, epektibo. GTX 500, E3 Bio.
4: Ako si Gabriel, nagalibog na nga kong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
18: D3Bio, ang D3, yung may BCO, ang BCO, yung may D3.
5: K5, K5 News FM. K5, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
16: Wow! May puso!
4: Sara Duterte Impeachment Case Special Coverage.
20: Balik kita sa aton yung pagpangalagad ng oras sa last just 38 na sa aga. This time check is also brought to you by Tando Eye Light, gaan ng may kasama.
21: That time check was brought to you by Tando Eye Light, gaan ng may kasama.
20: Kag nadalo man sa inyo sang Mighty C, ang alkaline niya vitamin C. Kag nadalo man sa inyo sang D3Bio, the antiviral kag antibacterial specialist. Kag nadalo man sa inyo sang DTX 500, the superior antioxidant. Kag nadalo man sa inyo sang Clinica D3, the Clinica DTX coffee mix, healthy and wellness coffee ni Dr. Ramil Oy. Padayon kita sa aton sining impeachment trial day 17. Live coverage sa kaluan sinyo is also ang aton sining audio kag video ginadulong sa inyo courtesy sang Senate of the Philippines.
22: And then to aid your memory, ma'am, kasi nga sabi mo hindi mo maalala yung mga nangyari 4 years ago, I'll show you transcript of stenographic notes November 25, 2024.

0: Or even before I say, okay. Naalala niyo, ma'am, na binigyan din kayo ni Colonel La Chica yung tinatawag niyong list of objects of expenditures and request for funding. Hindi po ba?
1: List of object of expenditure po, Your Honor.
0: Yes. Ano ba itong mga objects of expenditures na ito?
1: Yun po ang mga proposed expenses po na ma-incurred po ni Security Officer, Your Honor.
0: Okay, now. And then si Colonel La Chica din, yung nag-determine ano yung mga objects of expenditures, hindi po ba? Siya.
1: Sa kanya po galing, Your Honor.
0: Sa kanya galing. Now, ito yung tanong now. Ma'am, yung binigay mo yung 125 million pesos in cold cash to Colonel La Chica, did you ask him to sign an acknowledgement receipt or any voucher na magpapatunay na tinanggap niya galing sa'yo yung 125 million pesos?
1: Gipareceive na ko siya, Your Honor.
0: Yung tanong is, did you ask him to sign an acknowledgement receipt? Yes or no?
1: Gipareceive na ko siya, Your Honor.
0: Being evasive. The question is being is so simple.
2: Di ba kasama po sa liquidation report niya yung mga acknowledgement receipt na sinubmit? Iba't-ibang pangalan, di po ba? Opo, di ba? Iba't-ibang pangalan. So alam niyo po ang kahulugan ng acknowledgement receipt. Ang tanong, may acknowledgement receipt bang pinirmahan si Colonel La Chica para sa binigay niyong 125 million?
1: Ang nalibog ko. I'm sorry. I'm confused.
2: No.
1: Paghatag na ko kay Colonel La Chica.
2: Pagbigay niyo kay Colonel La Chica
1: ng 125M, gipareceive na ko siya, Your Honor. Did sa objects of expenditure nga gihatag niya sa ko. Okay. Dito na lang ako siya gipareceive,
2: ma'am,
1: Your Honor.
2: Ma'am, naniniwala akong kaya niyong gamitin ang wikang Pilipino rito. Nung binigay niyo yung 125 million sa kanya, pina-receive niyo sa kanya, ibig sabihin may pinirmahan siyang papel na tinanggap niya yung 125 million mula sa inyo?
1: Opo, Your Honor.
0: Okay. Aba, tanong.
2: Continue, Counsel.
0: Ano yung dokumentong iyan kung saan makikita natin, ma'am, na sinasabi ni Colonel La Chica, pinirmahan niya, na tinanggap niya yung 125 million pesos galing sa iyo?
1: Internal document namin, Your Honor, doon po sa object of expenditures.
0: Okay, ma'am.
1: Dito na ko siya, doon ko siya pinareceive, Your Honor.
0: Okay, now, ano yung nakasulat sa object of expenditure na yan na magpapatunay sa sinasabi mo ngayon na tinanggap ni Colonel La Chica yung 125 million pesos galing sa iyo?
1: Gitataka na ko og receive, Your Honor. Tapos sa receive, sa below sa receive nga word, below the receive na word, doon siya nag-sign, Your Honor.
0: Nang? Anong sinayin niya?
1: Gipirmahan niya. Ang pirma niya, Your Honor.
0: Madam Witness, so yung sinasabi mo now, tinatanong ka, ano yung pruweba mo na natanggap ni Colonel La Chica yung 125 million pesos galing sa'yo? Yung sinasabi mo now, and it's plain to see, tinatakan mo yung object of expenditure.

0: binawi niya na yung pinirmahan niyang resibo na tinanggap niya yung 125?
1: Wala pa, Your Honor.
0: Ah, wala pa?
1: Kasi aking gitali po, Your Honor, na tama po ba ang kinuha niya na 125, ang binigay, ang nirelease ko sa kanya na 125, tama po ba sa kanyang binigay sa akin na fund utilization report?
0: Okay, eksakto. Tumama.
1: Eksakto. So, nakagawa na ako ng accomplishment report based sa fund utilization report na binigay sa akin ni CSO officer.
0: Binigay niyo na ba, sinoli niyo na ba yung resibo sa kanya pagkatapos nun?
1: After po na tapos ko na aking liquidation, na isubmit po na po sa ikpakuha, sa kuha.
0: Doon niyo na po sinoli yung...
1: Kinuha na po niya, Your Honor, kasi nakaliquidate naman po kami.
0: So wala na po sa kamay niyo, nasa kamay na po niya?
1: Wala na po sa akin, Your Honor.
0: At ganyan din po ang ginawa niyo sa taong 2023, doon sa tatlong 125. Pagkatapos niya, binigay niya yung pera, pinirmahan niya yung resibong tinanggap niya. Pagkatapos siya magbigay ng fund liquidation report at na-liquidate niyo at na-submit niyo na sa COA, kinuha na rin niya yung resibo. At wala po kayo kopya.
1: Yes, Your Honor.
0: Okay.
2: I will. Now,
0: Panyaligutan, Your Witness.
2: Hindi po ba at this particular moment, you cannot show any document. At this moment, ma'am, I'm narrowing the question, Your Honors. At this moment, wala kayong maipakitang dokumento o anuman na magpapatunay na tinanggap, in-acknowledge ni Colonel Achica yung pagtanggap niya ng 125 million pesos galing sa iyo sa araw na yan, December 20, 2022. Wala. Yes or no?
3: Objection, Your Honor. Ask and answer, Your Honor.
2: I'm asking for now.
0: Actually, asked and answered already. Yes. I will have to sustain the objection, yes, already, counsel. That is already for just for emphasis, and I think the witness has answered it already.
2: I will continue, Your Honor. Same po sa three quarters ng 2023, binibigay mo yung pera sa isang non-accountable officer na hindi bonded. Tsaka hindi ka makakapagpakita 2023 this time ng kahit anong dokumento ngayon na magpapatunay na tinanggap nga ni Colonel Achica yung 375 million pesos in cold cash, pera ng bayan.
3: Objection, Your Honor. Misleading and asking and answered, Your Honor. It's misleading, Your Honor, because the witness did not make any testimony as regarding the claim that the security officer is not accountable, Your Honor. And it's already asked and answered, Your Honor.
0: Counsel, I will have to sustain the objection, but on the ground that it is compounded, and if at all it is misleading, because the 375 million was not given one time to Colonel Achica.
2: I will break it down, Your Honor, please.
0: You totaled it for her. Okay. Kindly modify.
2: Break it down. Para naman, sa first quarter ng 2023, binigay mo rin 125 million pesos in cold cash to Colonel Achica. Tama po ba?
3: As in answer, Your Honor.
2: I'm breaking it down. Yes or no?
0: Witness may answer.
1: Girelease ko po kay security officer kasi siya po ang itinalaga ng aming vice president, Your Honor, at siya ang nakakaalam paano i-implement ang mga confidential activities, Your Honor.
2: There you go again. Now, for the first quarter ng 2023, wala ka rin maipakitang any acknowledgement receipt, any document ngayon na magpapatunay na tinanggap ni Colonel Achica yung 125 million pesos cash galing sa iyo for the first quarter of 2023. Tama po ba?
3: Napareceive po ako yung answer.
2: Honor, this is 2023. I'm breaking it down.
4: Impeachment case. Special coverage.
5: Standby mga kakipay ba? Mabalik kita pagkatapos kinamang sini.
6: Kampiyon sa balita. Kampiyon sa drama. Kampiyon sa musika. Kampiyon sa komentaryo. Kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. 95 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio.
7: Ako si Gabriel, nagalibogin na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
6: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
8: Bugana sang caprylic acid ang extra virgin coconut oil nga yara sa D3 Bio. Mm. Iniisa ka makusog nga anti fungal agent. Tikas pa.
9: Kas pa dala. That's why pabutangan mo lang. Kas pa.
8: Ang masking disease na.
9: Mga kuko nga, doon di maayong kapinos.
8: Patuloy lang.
10: Nail fungi.
8: UTI. No? Kung ang kusang imo nga UTI, especially sa mga babae, is fungi, kaangay isang yeast infection or iningito ang candida infection. Inom gid D3 Bio. Dako ginaya makabulig. Makabulig gid ang D3 Bio sa pagpatay sa mga fungi sa imo nga mga urinary tract. Bangod, ginatunaw sini ang cell membrane sa iya nga mga hyphae, no? Kaya ginasuportahan ni D3 Bio ang mga microflora sa imong mga flowers para ma-maintain ang desired pH acidity sa sini. Kag ma-maintain ang hamot sina.
6: D3 Bio with Physio. D3 Bio with Physio.
11: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
6: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
12: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag-intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
6: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mabakal sa mga butika.
9: Hamot ang bulak.
10: Yes.
9: Luksama.
8: Bulaklak, ang bulaklak.
13: Sa buhay ay kailangan.
8: Bubuka ang bulaklak.
9: So sa ang bulaklak.
10: Sa hilanat, Sir JP, sipon kag ubo, ang muling simptomas ang ginatawag trangkaso. Right. Ini ang nagapamatuod nga nagatrabaho ang imong immune system, no? Apang kung masobrahan sa reaksyon ang imong immune system, mahulog ini sa cytokine storm. No? Dire makabulig ang D3 Bio. Nga mayara sang vitamin D3 nga nagaregulate sang immune response ng imong mga white blood cells, especially ang imong T regulator cells.
8: Subong so, wala mahadlok ang tao sa kana sa COVID. Especially kabalos la D3 Bio.
6: D3 Bio with Physio. D3 Bio.
14: Ako si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
6: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
15: Ako si Jomer. Katumargit ko sang D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
6: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio with Physio.
9: Ang D3 Bio makabulig sa madasig nga pag-ayo sa mga pilas. Ilabi na kung ikaw ang may mataas nga blood sugar levels, dugay mag-ayo na. Pero kung nga D3 Bio ka, dasig mo ang pawan. Luwas sa ginapataas sang lauric acid. Ngayara sa D3 Bio ang imo nga insulin sensitivity para hindi na magtaas ang imo nga blood sugar. Ginpaamanan pa ini sang D3 or vitamin D3 nga nag-stimulate sang imo nga mga macrophages, neutrophils kag monocyte para tinluan ang pilas, batok sa kagaw kay ibang pa nga mga wound debris.
13: Kag ang vitamin D3 Sir JP ngayara sa D3 Bio no, makabulig gid sa pag-repair sang mga damaged tissue sa lawas. Kay bangod nagatapik ini sa vitamin D receptor sang collagen para makaio ang guba nga parte sang tissues sa imo nga lawas hilabi na sa mga damaged organs no kag mga pilas sa panit.
9: Kuno mi gid ang D3 Bio no. Pilas-pilas ka.
8: Di pagyapon mo ininom D3 Bio perdi gid ka. So amo na mga bintaha nga pala inom ka D3 Bio adlaw-adlaw.
9: Bago nang discuss ko kuno nga ang babae flower, ang hardinero nagchat. Niya sa Wibis lako ta makadto kay pamunyag pa ko. Sa mga flowers.
13: Actually, why na siya ga-garden eh? Ginapanggalbot yun lang ang flowers. Ginahimo yung bouquet.
6: D3 Bio with Physio. D3 Bio. D3 Bio. D3 Bio.
12: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag-intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
6: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mga butika. D3 Bio.
9: Ako
16: si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
6: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabakas, magabuti ka. D3Bio. Health News. D3Bio. D3Bio.
17: Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 11 impunto. This time check is brought to you by Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax. Gold Eagle Beer.
6: D3Bio.
18: O si Karen, kadamugid sang akon hair fall, nag-indi man namin ang akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
6: D3Bio. Ang D3, nga may VCO. Ang VCO, nga may D3. D3Bio.
16: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
6: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabakas, magabuti ka. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Mas tatino nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500.
19: Kapoy.
20: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabid gid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
6: Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500. Masalika DTX 500. DTX Coffee Mix.
21: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agod yung magpapili ng alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
6: DTX Coffee Mix. Mabaka, magabutika. DTX Coffee Mix.
22: Ako si Rico, sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi, bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
6: DTX Coffee Mix. Mabaka, magabutika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
23: Una yan, iwang-iwang sa akin. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Tag 1 capsule, 3 times after 1 week. Nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
6: Mighty C. Mabaka mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
24: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule, 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako menstruation. Wala nagigit ako makabatsyag sa sakit.
6: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
17: Masakit ang tiyan. Masamina budlayan sa pag-ariya, Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
25: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4 Biotics!
17: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
6: Good news!
17: Sarang na ka mo makapakonsulta sang libre.
25: Libre? Libre!
17: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
26: Kapamati, gita ko yung sa K5 kay do amuna sa ang akon nga kapi kong aga. Kung wala na, do hindi na lang ko yung magbugtaw. Ako si Divina sang tansa bye-bye. Tunay na ka K5.
17: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
27: Wow, my puso.
28: K5 News FM. K5
0: News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: Sara Duterte Impeachment Case Special Coverage.
3: Balik kita sa aton siling special coverage ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ang oras, 11:04 na sa aga. Ang ining time check is brought to you by Virtual Pag-ibig Online App.
4: It is now 10 o'clock in the morning. This time check is brought to you by Virtual Pag-ibig. I'm chill because Virtual Pag-ibig is here. Download the Virtual Pag-ibig Online App today.
2: Sara Duterte Impeachment Case Special Coverage.
3: Balik kita sa impeachment trial sa Senado. Ang atong sining audio ka video is courtesy sa Senate of the Philippines.
5: Yung office of the Vice President nagbayad ng kabuuhang 16 million pesos. Nakasulat sa accomplishment report ninyo, rental of other incidental expenses relative to the maintenance of safe houses. $16 million rental from December 21 to 31. 11 days. Confirm, Madam Acosta. Now this time, naaalala nyo na po ba? Andyan po, oh. Rental of other incidental expenses, letter C, 16 million pesos.
7: Excuse me, Your Honor. Okay. Ang binigay po sa akin na yung decision po, hindi po kagaya doon, Your Honor.
5: Okay, so anyways, you look at the document. Accomplishment report. You show it. It's there.
7: Kasi po, ang sa screen po, nakalagay po, Your Honor, is 132. At ang dito ang kakno.
5: Wala ma'am, wala. Ibang, klaro po ma'am, klaro po ma'am. Oh, December 21 to 31. And then rental, ayan, oh, 16 million pesos. Oh. Yes ma'am, yes ma'am. We'll show it to you. Yes.
19: For the record, witness,
5: Nadet
19: gave the thumbs up sign, which means okay. Yes in the affirmative. Tama, ma'am?
5: 16 million. Sorry po, send po, Your Honor.
7: Same na po ang aking kopya sa screen po, Your Honor.
5: Okay. 16 million pesos from December 21 to 31, 2022, 11 days. Tanong, hindi niyo po ba masasabi ito ay unconscionable, kasuklam-suklam, or extravagant? Or labis-labis.
28: Objection, Your Honor. Argumentative.
5: Wait. Not done. Nasa circular, trabaho ng COA tingnan kung unconscionable ba or extravagant yung expenses. That's why I'm asking this witness now.
28: The witness is not from COA, Your Honor.
5: I'm not. The witness.
19: Is that, are you done?
5: Not yet, Your Honor. In fact, I'm not done with the question, Your Honor. Hindi po ba kasuklam-suklam, labis-labis in English, unconscionable and extravagant, as mentioned in the circular, for the office of the Vice President to spend 16 million pesos in 11 days or a total of 1.4 million pesos, hindi nga per month eh, per day.
19: Now, counsel, Attorney Lyndon,
28: what is your objection? Same objection, Your Honor, with the addition that it's also compound, Your Honor.
19: What was the first objection, counsel?
28: It's argumentative, Your Honor.
19: I will have to overrule it, counsel. Kindly answer the question, ma'am, just with one variation. Unconscionable is not kasuklam-suklam. Mahirap tanggapin, mahirap makonsensya, pero hindi naman kasuklam-suklam ang unconscionable, counsel. With that clarification, witness may answer? Hindi ba niyo nakita?
7: Sorry po, Your Honor, Hana.
19: Hindi ba kayo nahirapang tanggapin na ganong kalaki yung gastusin para sa December 21 to 31 lamang na pagrenta ng mga safe house? Hindi po ba para sa inyo? Katanggap-tanggap po ba yon o hindi?
7: Ako po, Your Honor, nag-rely po ako sa mga dokumento na binigay sa akin ng security officer, Your Honor. Kasi siya po ang nag-implement doon sa ground, Your Honor. Wala po ako doon, Your Honor. Kasi so, wala po akong access sa mga security, Your Honor. Kaya so nag-rely po ako sa security officer namin na Sir La Chica, Your Honor.
8: So pag nagsabi nag-rely, inasahan nyo lamang po yung binigay sa inyong fund utilization, kaugnay at kabilang na yung renta na ganyan ang amount. Apo. Umasa lang kayo sa binigay sa inyong report na 16 million yung renta ng iba't ibang safe house sa loob ng 21 to 31 December.
7: Yes, Your Honor. Nag-rely po ako sa aming security officer, Your Honor, kasi siya po ang nag-implement, Your Honor.
8: Mm-hmm. Okay.
5: Let me proceed.
8: Proceed, Counsel.
5: Let's take a look at the same list from the accomplishment report. For the period December 21 to 31, the amount for the purchase of supplies, provision of medical food aid. Okay? If we sum that up, it totals a whopping 75 million pesos para sa supplies, provision of medical and food aid. 75 million pesos. Tanong, ikaw ba ay in possession ng isang single official receipt na magpapatunay na talagang ginamit yung 75 million pesos para sa pagbili ng supplies, medical, and food aid? Do you have a single ni isang official receipt? Yes or no?
7: Your Honor, nag-rely po ako kung anong mga dokumento ang binigay sa akin ng security officer, Your Honor.
5: There you go again. The question is so simple. Do you or do you not have a single official receipt to prove na ginamit yung 75 billion pesos na pera ng taong bayan sa pagbili ng supplies, medical, and food aid?
28: As an answer, Your Honor.
8: Ma'am Gina, yung binigay sa inyong dokumento ng security officer para i-liquidate itong pinambili ng medical at saka food supplies, may kabilang po bang resibo doon o wala? Official receipt o wala po?
7: Acknowledgement receipt lang po, Your Honor. Kasi po sa...
8: So wala, pong, so wala pong official receipt. Yun lang po yung tanong ni Atty. Ligutan. So wala pong binigay na official receipt yung security officer sa inyo kaugnay sa kabuuang halagang ito ng 75 million sa purchase of supplies, medical, and food aid?
7: Acknowledgement receipt po, Your Honor.
8: Right. So wala pong OR. Alam nyo naman po, ma'am, ibig sabihin ng OR, di ba?
7: Opo, Your Honor.
8: So wala pong official receipt?
7: Wala po, Your Honor.
8: Okay. Turn it
5: so, ba? Ito yung tanong now. Ba't hindi kayo naghanap? Galing kay Colonel La Chica. Hindi nyo ba naisip, ma'am, Colonel La Chica, kahit ba yung pagbili ng gamot? Yung pagbili? Is this an advertisement by you, Jessic, paracetamol? Ba't hindi tayo mag-produce ng official receipt? Ano po yung napaka-confidential kung saan binili by you, Jessic, paracetamol? Ano yung confidential? Hindi mo ba naisip tanungin kay Colonel La Chica yan?
28: Objection, Your Honor. Compound and argumentative, Your Honor.
8: I'll allow it for now, Counsel. Kindly answer, Miss Gina. Hindi niya ba naisip humingi ng OR?
7: Your Honor, as I browse or as I verify po ng mga acknowledgement receipt na binigay sa akin ni SO Officer Colonel La Chica, naitanong ko po siya kasi may napansin po ako na ang iba walang date, walang name, may firma. Ang sagot naman sa akin ni SO Officer, Ma'am Gina, kung ano man ang binigay ko sa iyo na mga dokumento, yun na yun. Kasi ang mga transaction or ang operation door is very sensitive information Sensitive information po, Ma'am Gina. At saka, confidential po ito. Kaya, kung ano ang binigay ko siya yon na mga acknowledgement receipt, yun po, yun.
19: Yun na yun.
5: Okay.
19: With the indulgence of counsel, matapos kayong makatanggap ng AOM galing sa COA Ikfaw na naghahanap ng resibo, hindi nyo hiningan pa rin si Colonel Latsika ng resibo? Hindi po ba yun ang nilalaman ng isa sa mga AOM na kailangan yung purchase of food and medical supplies may resibo? So ano pong ginawa nyo nun?
7: Nag-reply po ang office yun, Your Honor, pero hindi ko po masyado i-relate kung ano yung exact reply namin for that, Your Honor.
19: Nag-reply po, pero bugso dahil sa kadahilanan, sa rason ng AOM, hindi po kayo nang hingi pa rin ng OR kay Colonel Latsika, sa security officer. Sumagot na lang po yung opisina.
7: Sumagot po ang opisina, Your Honor. Tsaka, Your Honor, ang sabi po, kasi po, yung transaction na po, Your Honor, is confidential po, Your Honor.
19: Kaya nga, sapat na sa inyo yung sagot ni Colonel Latsika nung sinabi niyang, yun na yun, confidential yan, tinanggap niyo po yun.
7: Opo, Your Honor.
5: Okay, let me proceed. Ma'am, ano yung sinasabi ni Colonel Latsika, yun na yun, hindi mo, you don't second guess yung ano yung binibigay na information sa'yo. Ito yung tanong now. Hindi po ba obligasyon mo as the SDO na alamin at protektahan ang bawat sentimo ng pera ng taong bayan? A manifestation, when asked that question, the witness uminom po ng tubig. Put that into post. Record.
7: Your Honor, nag-verify po ako kay Security Officer Colonel Latsika, Your Honor. Yun po ang pamamaraan ko. Yun po ang way ko na para malaman ko kung yun po ang pinaggastahan ni Colonel Latsika, Your Honor. Kasi siya po ang may alam. Siya po ang nag-implement sa mga project po sa confidential operation or activities, Your Honor.
5: Mm-hmm. Same canned answer, Your Honor, please. Manifestation. Now, let's go to 4.15 of the Joint Circular 2015-01. Sinasabi dito, show that to the on the screen, please. 4.15 Joint Circular. Sinasabi dito na the disbursement of confidential funds must be supported by a certification of the accountable officer. Alala niyo po ba? Di po ba?
7: Yes, Your Honor.
5: Okay. Of course, you will confirm na ikaw nag-certify for all the disbursements ng OVP confidential funds last quarter ng 2022 tsaka 3 quarters ng 2023, first 3 quarters. To aid you, I'm showing you a certification of the Office of the Vice President notarized January 16, 2023, marked as Exhibit P-I-6-a. Show that certification, please. The name Gina F. Acosta appears on this document as the Special Disbursing Officer, and a signature appears over this name. This is your signature, correct?
7: Yes, pirma ko po ito, Your Honor.
5: Yes. Certification, this time, notarized on March 30, 2023, marked as Exhibit P-I-6-b. The name Gina F. Acosta appears on this document as SDO. May pirma sa ibabaw ng pangalan na yan. Pirma mo yan, di po ba?
19: Jay? Assistant counsel may approach.
5: Yes, so. Same? It's another document po, ma'am. Pangalawang certification.
7: Okay.
5: Okay, pirma mo yan, di po ba?
7: Opo.
5: Now, showing you another certification, notarized this time, July 11, 2023, marked as Exhibit PI6C. May pangalang Gina F. Acosta. May pirma sa ibabaw ng pangalang iyan. Pirma mo iyan, di po ba?
7: Opo, Your Honor.
5: This time, another certification dated, notarized rather, October 9, 2023, Exhibit PI6D. May pangalang Gina F. Acosta. May pirma sa ibabaw ng pangalang iyan. Pirma mo iyan, di po ba?
7: Pirma ko po ito, Your
5: Now,
7: Honor.
5: Now, of course, sa mga certifications na ito, nakasulat dyan sa letter B, the expenses were incurred in connection with the agency's intelligence and or confidential operations and activities. Last letter B, yun yung certify mo, di po ba?
7: Opo, Your Honor.
5: Sa letter F naman, nakasertify dyan that the expenditures are necessary and utilized for legal purposes. Tama po ba?
7: Yes, Your Honor.
5: Now, eto na yung tanong, ma'am. Kung nag-certify ka under oath na legal yung paggamit, yung personal mong basihan sa pag-certify na tama yung pinaggamitan ng pera ng taong bayan, yung basihan mo hindi personal sa nakita, narinig, naramdaman, kung hindi ano lang yung isinumiti sa iyo ni Colonel Achica, hindi po ba?
7: Opo.
5: Yun. But based on the certification, sinasabi mo, hindi na misappropriate yung confidential funds, di po ba?
7: Kasi lahat po
5: wait,
7: yung...
5: Ma'am, yes or no po? Yes or no? Sinasabi niyo certification, hindi niyo, hindi na misappropriate ng Office of the Vice President yung confidential funds.
7: Opo.
5: Okay? And since you are the SDO, alam mo lahat ng records sa mga disbursement. Di po ba?
7: Galing po kay Sir Lachica lahat, Your Honor.
5: Even as an SDO now. As an SDO, alam mo rin saan, paano, at kanino dinisperse ang confidential funds. Tama po ba?
7: Based po sa mga document na binigay sa akin ng security officer, Your Honor.
5: Alright. There you go again. Now, let's go to an acknowledgement receipt. P-I-8-1-3-8-2. Sinasabi dyan ng isang Antonio Pagong received 100,000 pesos for the payment of purchase of information. Antonio Pagong. Ito yung tanong now. Do you have personal knowledge sa Tagalog? Nakita mo ba si Colonel Lachica na nagbigay ng 100,000 pesos in confidential funds sa isang Antonio Pagong? Yes or no? Nakita mo ba si Colonel Lachica nagbigay ng perang iyan, 100,000 pesos to Antonio Pagong? Nakita mo ba siya o hindi?
7: Hindi ko siya nakita, okay. Your Honor, kasi wala po ako doon sa ground. Siya po ang Good. Nag-implement, Your Honor.
5: Good. Let's go to P181620, Timon Andrew Pusa. Timon Andrew Pusa, nakatanggap ng 100,000 pesos rental of transport vehicle. Same sagot ba? Hindi nyo nakita si Colonel Lachica nagbigay ng pera, hindi po 100,000 pesos sa isang Timon Andrew Pusa. Hindi po ba?
7: Hindi ko po. Well, kasi wala ako doon, Your Honor. Disburse ko lang sa kanya ang pera. Siya po ang nag-implement.
5: Crystal clear. Let's go to PI 8-1069. This time, isang Don Piang. Don Piang received 250,000 pesos for the payment of rental transports. Hindi nyo rin nakita si Lachica na nagbigay ng 250,000 pesos sa isang Don Piang. Kasi wala ka doon. Di po ba?
7: Opo, Your Honor.
5: Yes. Let's go to P182229. Kung may andilim, not to be outdone, meron din Shane Ngit-Ngit. Translation, Ngit-Ngit, Bisaya for Madilim. Nakita nyo ba si La Chica na nagbigay ng 150,000 pesos sa isang Shane Ngit-Ngit o hindi mo rin nakita? Hindi po ba?
7: Hindi ko nakita, Your Honor, kasi wala po ako doon sa ground. Si Colonel La Chica po, na security officer, siya po ang nag-implement, Your Honor.
5: Hindi ko nakita kasi wala ako sa ground. Good. Now, last. May isang acknowledgement receipt, P18612. I should be careful. Binigay sa isang Xuniso Belat. Xuniso Belat. Tanong, nakita mo ba si attorney, si Colonel La Chica na nagbigay ng 100,000 in confidential funds sa isang Xuniso Belat?
7: Hindi ko po nakita, Your Honor, kasi wala po ako sa ground. Siya po ang security officer namin, Your Honor, at siya po ang nag-implement ng mga confidential operation, yes, Your Honor.
5: Therefore, Madam, sino po, kung meron man, ang nag-verify na totoo, sakto, legal lahat ng ginawa ni Colonel La Chica?
7: Nag-verify po ako sa kanya, Your Honor. Oh. Tinanong ko po siya, Your Honor. Tapos yun ang sagot niya, Your Honor. Ma'am Gina, yung mga dokumento na binigay ko sa iyo, yan po ang mga bali resibo or resibo na magpapatunay, Your Honor, na nagamit po ang pera ng confidential fund. At saka, at Ma'am Gina, wala po kayo. Those are sensitive matters, sensitive operation po, Ma'am Gina. Mm-hmm. Confidential po yun.
5: Okay. Let me continue. So therefore, Madam Witness, in verifying kung tama yung sinasabi ni Colonel La Chica, sa pag-verify na yan, sa dinami-dami ng tao sa buong mundo, yung tinanong mo pa rin to verify is the same person, Colonel La Chica. Tama po ba?

0: Mint Case Special Coverage.
1: Mga ka-K5, nagapadayon kamo nga nagapamati diri sa aton nga special coverage sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa ika 17 nga adlaw. So mabalik kita mga ka-K5 pagkatapos gilamang sini.
2: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: This is presented to you by Aeon Group of Companies, from building spaces, creating dreams, and designing unforgettable experiences. Wherever life takes you, Aeon is there, innovating for a brighter tomorrow. Because at Aeon, we make life better.

0: 500. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500. Ang health mo, protektado!
2: Cheers sa barkada nating
3: Night Shift!
2: OT!
3: Breadwinner!
2: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Kapoy!
2: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig yan ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 11:30.
2: That time check was brought to you by Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax. Gold Eagle Beer.
1: Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
3: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
4: Libre? Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, by Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because Virtual Pag-ibig is here. Now, I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone. From checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because Virtual Pag-ibig is always present for you. Download the Virtual Pag-ibig app today.
6: Pag-ibig fund, solid kabon.
0: Virtual Pag-ibig. I'm chill because Virtual Pag-ibig is here. Download the Virtual Pag-ibig online app today.
7: Gabasa na naman bala ang imo.
8: Ay, gabasa na naman.
7: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
9: Always nagabasa.
7: Kag nagabaho ang kilikili.
9: Mag-Clinica Dayo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinica Dayo Fresh.
8: Nagabasa na naman balaga.
7: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
9: Clinica Dayo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
0: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Baka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
11: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
12: So una,
11: problema, gid ako sa akong body odor.
12: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
11: Pero subong,
12: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
11: Kag nag-hamis, kag nagputi gid ako nga pani.
12: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
13: Extend Food Supplement for Men.
14: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
13: Extend Food Supplement for Men. Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Yan ang gapanupo. Kagakontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Sa Liga Epic Table. DTX 500. E3 Bio with Physio.
15: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumbag ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
13: D3 Bio, ang D3. Yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio.
0: Mabakal sa mga butika.
13: D3 Bio.
1: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
16: Kapamati, gid ako sa K5 News FM. Kay dasig sila mag-update. Labi na gid kung wala klase. Balik na tulog eh. Ako gali si Erica, taga-tabong suba haro. Tunay naka K5.
1: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
17: Wow, my puso.
18: K5 News FM. K5 News FM. The lives of the Filipino.
19: Wow,
3: My Puso.
4: 11 Mbps.
19: Balik kita sa aton nga pagpangalagad mga ka K5 diri sa 11 Mbps. Mga balita ng public service sa K5 News sa FM Iloilo. Musta ko mo dati kung panayagan na ka mo, no? Buwas naman na ang aton sining impeachment trial pero ti nakita naton subong sa padayon ika-17 ng adlaw, day 17 isang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ang ginpagwasang prosecution lang ang nakabaton sa confidential fund o si Pagong, si Pusa, kag si Bilat. Ti Bilat. Inayon talang yun, oh, si Pagong, si Pusa, kag si Bilat. Ti nakabaton sila sa tag, ano, kay Antonio Pagong na gin-release siya sa Office of the Vice President sa Confidential Fund. Mga recipients ini sila. Si Antonio Pagong, 100,000. Si Timon Andro Pusa, 100,000. Si Don Piang, 250,000 pesos. Si Mai Pamana, 150,000 pesos. Si Shane Ngit-Ngit, 150,000 pesos. Kag si Suniso Bilat, 100,000 pesos. Amoning kuno mga recipients. Pag nagpirma, ngalan nila kung may pirma sa ngagin presentar sang prosecution, sang acknowledgement receipt, sang Office of the Vice President Confidential Fund recipient. Amo na yung tag 250,000 ang lubo. Kuha isang

Wala siyang mga resibo, ha? Amoy ni ang ginapagawa sa prosecution sa day 17 sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Nga muna na mag-una-una. Kanto kita sa balita lokal pagkatapos sa ato sining DTX 500 Health Alert. Pagsang Mighty C Network News. Congressman, outgoing congressman. Lawrence Nonoy Defensor. Madalagan sa pagka-gobernador sa probinsya sang Iloilo sa 2028 nga eleksyon. Ginpayag ini sa groundbreaking sang Mother and Child Hospital dito sa Banwa sang Pututan, 140 million pesos ang budget sang probinsya sang Iloilo. 140 million ha, Mother and Child Hospital. Tibot silingon ni sa mga magabata ini. Mother and child mo. Igin na may gigin ground break. Subong lang aga, may mga payag diri si House Prosecutor. House Deputy Majority Leader. Lawrence Defensor. Kano mga pabilin Japon kiti ang incumbent nga Vice Governor si Vice Governor Lian Dibuki. Sa mga nagliligad nga mga binulan, may pagtipon-tipon ang mga League of Municipalities of the Philippines sa Metro Manila sa Shangri-La EDSA. Mismo si Congressman Ferd Biron. Araman ang presensya ni Oswag Ilonggo Party List Representative Jojo Ang. Kag ni Iloilo 3rd District Representative Lawrence Defensor. Agin anunsyo to ni Congressman 4th District Congressman Ferds Biron sa Shangri-La EDSA sa ila sininga dinner ng masunod niya gobernador. Lawrence Noy Defensor. Of course, kung si Biron, kita mo, magapabili na gyapon nga ang running mate nga. Amo si Vice Governor Lian Dibuki. Mantayin tani karon ha, sa report ni Kaki 5, Janie Kauyunan. Ay nakaupon siya sa groundbreaking ceremony dito sa Panwasang Pututan, Iloilo. Kagibantang nga mga balita, ati bala may ara ko na iban nga daw, gambal nga daw, hindi ko na si Lian Dibuki ang himoon niya Vice Governor, i-running mate ni Congressman Lawrence Defensor, pero daw malabo, guru. Sa ako na yung pananaw, sa Gyapon, si Vice Governor Lian Dibuki managyapon. Kay kabalo kita nga ang pag-uptanay ni Defensor ni Biron, kag ni Congressman Cathy Gorosita sa 2nd District. Amo ni silang solid kag Congressman Jojo Ang. Amo ni silang solid nga grupo. By the way, sa nagligad niya Friday, may birthday dira sa Icon. Birthday bla ni Mr. Alfonso Tanbao, mga Defensor to kompleto. Ara si former Governor Art Defensor Senior. Ara si Governor Art Defensor Junior. Ara si Congressman Lawrence Defensor. Ara man si Congresswoman Janet Garin sa 1st District. Ara man si Mayor Richard Garin sa Miyagaw. Wala to si Congressman Ferds Biron. O ba si nalang-alang? Pero ato to si former Congressman Junjun Topas sa 5th Distrito sa probinsya sa Iloilo. Eh, matiantan ako, no? Daw, ibutang ko nga number 2 no mini si Congressman Junjun Topas ang Usubag Ilonggo. Dahil tani ha, mga development kiti nagahilapit ng daan, no? Tapos sa tuwing 2026, 2027, ha? Eh, pagka 2027, ha? Eh, politika na ng ila istoryan? Eh, subong niya, ti graduating si Governor Art Defensor Junior mo. Sigurado na siya,
bus lanay na sila si Congressman Nonoy Lawrence Defensor mag-gobernador, si Congressman o kung si Governor, outgoing Governor Art Defensor Jr. ang madalagan sa pagka-Congressman sa 3rd District sa probinsya sa Iloilo. Eh, sa 3rd District sa Nova Encuentro. Sa 4th District sa Nova Encuentro. Sa 5th District sa Nova Encuentro. Sa 2nd District sa Nova Encuentro. Sa 1st District sa Nova Encuentro. Eh, mga incumbent, eh, bakod. Kantayon ta na, ha? Kahit presidential, may presidential election nga daan. Ang presidential candidate makuha inasasang iya kandidato para magkampanya sa iya. Pero sa nasyonal, no? Daw gagawa ang ngalan ni First Lady Liza Marcos, ha? Sa nagligad nga daw, birthday man sa Biyernes, ang picture nga nagwa sa mga social media kag sa mga mainstream media, bisita niya sa birthday ni First Lady Liza Aranita Marcos, ang second cousin ni former Senator Marrojas. Second cousin ni sila mo. At kung may mga activities si First Lady Liza Marcos, doon si Marrojas upon siya. Tagsang nagligad niya birthday niya man, sang Biyernes, August 21, bisita niya si Queen of All Media, Chris Aquino, araman si Joshua, bata ni Philip Salvador kay Chris Aquino, araman si

0: ibang tayo ang tanaya. Mga development sa politika, lokal kag nasyonal. Pag lapit na lang diri sa aton, tibantayan tanaya ah, kay Damo eh. Sino ayan? Si First Lady Lisa Marcos, si Defense Secretary Gibot Yudoro, si DILG Secretary John Vic Remulla, or si former Vice President kag Naga City Mayor Lini Robredo versus Vice President Sara Lustay, Este Lustay, Sara Duterte. Subject subong sa impeachment trial. Bangod kay ang kwarta no nga intelligence kan confidential funds nagasto lang sa sulod sang 11 kadlaw. Damo na ang mga development sa politika ha. Diri sa aton sa sudad kag probinsya sa Iloilo, bati sudad sa Iloilo puro mga babaye. Babaye kag babaye may kwentro sa pagka-mayor. Babaye kag babaye congresswoman out the going graduating congressman Julian Jamjam Barunda versus re-elect man eh si Mayor Raisa Trinias. Bayi kag babayi ah. Ang Vice Mayor ni congressman Jamjam Barunda, siyempre ang utod niya eh, manghod niya si Vice Mayor Labla Barunda. Barunda. Samtang si Mayor Raisa Trinias, si Vice Mayor niya, si City Councilor Sidfrey Cabaluna. Ang iyas ni kandidato sa pagka-congressman, ang utod niya, si City Councilor Miguel Trinias. O, ti grabe, no? Anawanta niya kung madalaog ni sila. Kapay pang magdalaog kamutan ng tanan, parang masadya. Oras sa aton nga pagpangalagad 47 minutos na nakaligad sa alas 11. Tama pa akong mga commercials no? Balik kita dugay-dugay pagkatapos sa aton sini nga DTX 500 Health Alert. Lagsang Mighty C Network News. Standby na mga ka-K5.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. This year, 22 schools from 4 divisions across Iloilo and Guimaras have finally accepted the challenge. But only 10 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Iloilo Inter-School Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mangipabaw? Bantayan sa K5 News FM Iloilo. D3 Bio.
2: O si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi man namin akon kutis. Nag-try ako to mar sang D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
3: Ako si Kenya, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Nga may Visio. Ang Visio. Nga may D3.
4: Mabakas mga butika.
5: Para sa matilo nga dugo.
6: DTX 500.
5: Para sa healthy nga tay.
6: DTX 500.
5: Ang DTX 500.
6: Ang may mataas nga antioxidant.
5: Nga amo naman
6: ang nagatilo sa imo atay.
5: Basta tilo nga tay.
6: Happy kanunay.
5: DTX 500.
6: Masaligan.
5: Epektibo.
6: DTX 500.
5: Mahigo bala ang imo dugo.
6: DTX 500.
5: Masamig ka bala ang gina-allergy.
6: DTX 500.
5: Ang DTX 500.
6: Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo.
5: Nga sa masami,
6: amo naman
5: ang gina halina sa mga nagkalay-lay ng allergy.
6: DTX 500.
5: Masaligan.
6: DTX 500.
5: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da.

0: ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
1: DTX Coffee Mix. Mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Si Jake, ang una yan, iwang-iwang sa akin. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigid ang akong napamino. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala nagigit ako makabatsyag sa sakit.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
4: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
1: Good news!
4: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
5: Libre? Libre!
4: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch. Kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myadaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myadaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
1: Good news!
4: Good news! Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtog alas 2 sa hapon, sugod sa Setyembre 6, 2026. May ginabatiyag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat nga maglalak pa. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika, Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo kag sa inyong pamilya.
6: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
6: Clinica Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Diofresh.
7: Kaya subukan ninyo.
6: Clinica Diofresh, Dioroll-On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Diofresh.
7: Clinica Diofresh.
6: Available now.
8: Gadragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
8: Bakal na sa mga butika.
9: Nestor, ang sinaing!
10: Luto na!
9: Ang labahan!
10: Nakasampay na!
9: Ang uniform ko!
10: Naplansa na!
11: Ganito ako!
12: Tigasi!
11: Tigalapa!
12: Tigasay!
11: Tigaplansa!
12: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
11: Sa gabi,
12: ako ang bossing!
11: Dahil kasangga ko!
12: Ang Extend!
11: Supplement for men!
12: Lourdes!
11: Tapos ka ng maligo!
13: Yes, darling! Come to Mama!
12: Extend Food Supplement for Men. May maca at lavawaska na nagpapataas ng energy at stamina para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men para sa matino na dugo. DTX 500 para sa healthy gatay. DTX 500 ang DTX 500 ang may mataas ka antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino ang atay, happy kanunay. DTX 500 masaligan, epektibo. DTX 500 D3 Bio.
5: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
12: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
10: Mabagat sa mga butika.
12: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
13: My family history ba na kamuhos ng diabetes?
12: Mag-DTX 500 ka!
13: Mataas ba na ang imo blood sugar?
12: Mag-DTX 500 ka na!
13: DTX 500!
12: Ang may powerful compound!
13: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
12: DTX 500!
13: Garantisado!
12: Epektibo!
13: Aramis mo!
12: DTX 500!
14: Importante katama ang reproductive health para sa lalaki kag ilabi na sa mga mag-asawa. Dako ang papel sang antioxidant sa pag-amlig sang reproductive health.
15: Duha ka klase ang problema sang lalaki sa reproductive health, Sir GP.
14: Mm.
15: Impotence kag kini ining tawag lang nga sterility.
14: Mm-hmm.
15: When we say sterility or sterile ang lalaki, ini siya ang may kapabilidad nga mag-perform sang sexual act sa babae apang siya ang hindi makapabata or makahimo sang bata.
14: Mm.
15: Ang importance naman, ang iniya, hindi niya magtindog ang plug pole. In short, magtindog sa manoy.
14: Oh.
15: Hapos lang kung sperm count lang man ang problema. Isa ka normal nga semen, ini ang may ara 40 to 300 million ka sperms per milliliter.
14: Grabe.
15: Dipindi na sa condition sang lawas mo. Or palakaong ka damo antioxidant nga pagkaon.
14: Uh-huh.
15: Or palakaong ka gulay, palainom ka, palakaong ka prutas.
14: Mm.
15: Or palainom ka DTX 500 kag mitisi. Mas maayo ang production sang imo nga viable sperm cells for pregnancy.
14: Wow.
15: So mga hindi ka bata da, adlaw-adlaw inom ang DTX 500 kag mitisi. Mm-hmm.
13: Mataas pala ang imo blood sugar.
12: DTX 500.
13: Ikaw pala ang may diabetes.
12: DTX 500.
13: Ang DTX 500.
12: Ang may powerful compounds.
13: Yan ang kapanupo.
12: Kagakontrolar
13: sa imo blood sugar.
12: DTX 500.
13: Masalikan.
12: Epektibo.
13: DTX 500.
16: Sa kapagtuon nga ginhimo sa mga lalaki nga may yara sa nga problema sa sperm count, timbaluan nga ang major cause sa nga defective sperm function is oxidative stress.
14: Ay,
15: correct na. Mm. Ang tawag la. Lantawag lang ang mga ano, ang mga cook per minute ka ka-damage ang kwan.
16: So ang free radical, no? Ang wala lamang nagaguba sang integrity sang sperm cells, iniman ang nagaguba sang fertilizing potential sang sperm cells.
14: So,
16: bangod sa pagguba sang free radical sang proteins kag lipids sa plasma sang membrane sang sperm. Ang ina nga damage ang resulta bangod sang bisyo kaangay sang pag-inom, pagpanigarilyo, no?
14: Mm-hmm.
16: Pagkaon sang sobra nga added sugar, kag hindi pagkaon sang utan, no? Wala ka kakaon prutas, labi na, no? Wala ka nagainom sang DTX sa 500 kag mitisi, no? Bilang superior antioxidant. So muna sa mga gusto mag-nami ang lang sperm count.
14: Mm.
16: DTX sa 500 kag MITC kada adlaw.
15: So wala pa ba discover yan, Sir GP, ang DTX 500 kag MITC? Anong ginapahimo ko sa mga wala di ka bata? Gina juices lang na.
14: Aha.
15: Juices.
17: Husto. Hindi lang ni basta nagasugod sa isa ka simple nga erection. Ang involved diri no ang interplay sang mga sexual hormones. So may involved nga sexual hormones, no? Amuning rason nga may arousal, may gratification, kag satisfaction. So kung maapiaran mo, Sir JP, may ara mga chimpo nga si misis mo wala gidya, wala gana, no? Kay syempre ang mga babayi amo gini ang prone per sa ginatawag naton nga mood swings. Mood swings nga tugas ang ilang mga hormonal imbalances, no? So dapat mag DTX 500 kag Mighty C para mayo ang imo performance, no? Sa kung in kaso gin man mag-perform kamo sa imo asawa, nga ang free radicals ang isa sa mga kabangdanan nga isa ka sperm hindi na maka-fertilize ang ginatawag natin nga ovum. Free radicals naman niya sa mga kababaihan, amuni ang isa sa rason nga nagapigaw ang pag panaog sang ovum halin sa imo nga ovaries, no, halin sa ovaries pakadto sa imo nga uterus, no, ang implantation. Dapat hindi lang ikaw, dapat kamo na duwa nga mag-asawa, no, agud taas ang inyo chances makabuo sang bata.
15: Ako ganin damo ko bata, ha. Pero gainom ko gyapon dito X500 kag may PC. Ang purpose ra hindi nga dugangan pag inako akong bata. Ang purpose na biskan paano hubin ko Japon. Hubin ko tulokon. Seriously, damo sang mabulig sang samaing panglawas. Kung ano, ang powerful nga combination sang DTX 500 kag Mighty C, imo gid imnon adlaw-adlaw. Ugali ang pag-inom sini bangod makabulig gid ini para sa imo kag sa imo nga pamilya. Stay younger with DTX 500 kag Mighty C.
10: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
18: Magalingin pala ang imo nga uhaw.
10: Masami nagkapangihi.
18: Masami ginauhaw.
10: Si may diabetes ka na.
18: DTX 500 na.
10: Ang DTX 500.
18: Ang may powerful compound.
10: Nga nagapanubo.
18: Sang imo blood sugar.
10: DTX 500.
18: Garantisado.
10: DTX 500.
19: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.
20: K5. News FM.
21: Shop at Iloilo Supermart Tabok Suba today Fiesta Sale on August 28 and 29. Enjoy exclusive discounts on your favorite Fiesta essentials when you pay using your e-wallet. Aton gid ini DTI Fair Trade Permit Number R6-ILO100060 Series of 2026.
20: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
22: Wow! My puso!
23: Sa K5NIR Broadcasting Competition na DOH-10 nagbabala laban sa malatrang kasong sakit at salpukan ng tricycle at motorsiklo sa bayan ng Nara, Palawan, isa patay, isa sugatan.
20: YTC Network News.
24: YTC Network News.
23: Magandang tanghali Pilipinas. Ito ang MRTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpila ng K5 News Zabab sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, RTPM Dumaguete Science High School at Negros Oriental High School, wagi sa K5NIR Broadcasting Competition. Ang kampiyon, ang balitang yan, hatid sa atin ka K5 Shara Humilio.
25: Nang ibabaw ang RTPM Dumaguete Science High School at Negros Oriental High School sa NIR Broadcasting Competition na ginanap sa K5 News FM sa Dumaguete City noong Linggo, Agosto 23. Nagpadala ang bawat paaralan ng 6 na mag-aaral na nagpamalas ng kanilang husay at kakayahan sa broadcasting at technical operations, pati na rin sa pag-advertise ng iba't ibang produkto mula sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Incorporated. Tinalo na mga paaralang ito ang 6 na iba pang institusyon, ang Hunob National High School, Clinica Guno Polytechnical Vocational School, Kamanhak National High School, Piyapi High School, Tacloban National High School at Dumaguete City National High School na tumanggap naman ng mga consolation prizes at certificates. Kakatawanin ng Science High School at NOHS ang Dumaguete City sa presyosong Negros Island Region Broadcasting Competition sa SM City Bacolod sa September 13, 2026 kung saan may pagkakataon silang manalo ng cash prize na nagkakalaga ng 20,000 pesos. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito sa K5. Sharam ni Humino para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kalingawan sa Negros. K5 News FM.
23: Samantala, DOH-10 nagbabala laban sa malatrang kasong sakit. Balita hatid sa atin ni K5K Buscaino.
26: Nagbabala ang Department of Health Northern Mindanao laban sa influenza-like illness o ILI na may sintomas na sipon, panghihina, pananakit ng katawan at ulo, pagsusuka, pamamaga ng lalamunan, pagtatae at panginginig. Ayon sa DOH-10, na ipapasa ang ILI sa pamamagitan ng droplets mula sa ubo o bahing ng taong may sakit, pati na rin sa paghawak sa ilong, bibig, mata at mga kontaminadong gamit. Mas nakakahawa ito sa unang 3 hanggang 4 na araw kahit wala pang sintomas. Upang makaiwas, siguraduhing kompleto ang bakuna ng buong pamilya, ugaliing maghugas ng kamay o gumamit ng alkohol, magsuot ng face mask, takpan ang bibig at ilong kapag uubo o babahing.
27: Ako si K5K Buscaino para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan. K5 News FM.
23: Gayun din salpukan ng tricycle at motorsiklo sa bayan ng Nara, Palawan na isa patay, isa sugatan. Detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Ray Almudal.
0: Patay ang isang motorcycle rider habang sugatan naman ang tricycle driver matapos magbanggaan ng dalawang sasakyan sa National Highway ng Barangay Antipuluan, Nara, Palawan, dakong alas 12:30 na madaling araw. Sakay na motorsiklo ang biktima na kinilala sa alias Naval kasama ang dalawang back rider na sina alias Iki at alias Kadyaw, habang minamaneho naman ang tricycle ng 50 anyos na si alias Ding na residente ng Barangay Antipuluan. Batay sa paunang imbestigasyon ng Nara Municipal Police Station patungong Aburlan, Palawan mula sa poblasyon ng mga sakay na motorsiklo nang mangyari ang insidente. Ayon sa pulisya, sinasabing nakainom umano ng alak ang driver ng tricycle at bigla itong pumasok sa highway. Sa isang blind curve, nangyari ang salpukan kung saan tumama ang motorsiklo sa kaliwang bahagi ng tricycle. Kapwa naman nagtamo na malubhang pinsala ang dalawang driver na agad namang isinugod sa Nara Municipal Hospital. Gayunpaman, idiniklar ang dead on arrival ng attending physician ang driver ng motorsiklo habang nasa kustudiya ngayon ng pulisya ang driver ng tricycle na nakatakda namang sampahan ng kaukulang kaso. Para sa Mighty C Network News, ito si K5 Ray Almudal. Para sa impilang kampiyon sa balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
23: Samantala, dalawa patay sa banggaan ang dalawang motor sa Colasi Antique. Balitang hatid sa ate ni K5 Joe Jen Morillo.
1: Nasawi ang driver ng isang motorsiklo at nasawi rin ang sakay ng isa pang motorsiklo matapos silang magbanggaan bandang alas 10 ng gabi noong Agosto 21 sa National Highway sa Barangay Halamdon, Colasi. Kabilang sa mga nasawi ay ang driver na si alias June, 20 anyos, residente ng Barangay Kamansihan, at angkas ng isa pang motor na si alias Jay, 19 anyos, residente ng Barangay Tigbobolo, Colasi Antique. Ipinahayag ni Police Lieutenant Rolly Sabado, Deputy Chief of Police ng Colasi Municipal Police Station, na pinaniniwala ang nag-overtake sa isang motor sa alias June kung saan naagaw nito ang linya na kanyang nakasalubong na motor na sinasakyan ni Jay. Dagdag pa ng opisyal na parehong walang suot na helmet ang mga imbulbado sa aksidente at wala ring lisensya sa pagmamaneho ang mga driver. Sa ngayon ay nasa estable ng kondisyon ang mga kasamang sugatan. Para sa MyTC Network News, K5 Joe Jan Kabatingan Murillo, para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, ang kampiyon ng stasyon K5 News FM.
23: At 19 anyos na dalaga ligtas matapos tumalona sa tulay sa Bagaw, Cagayan. Balitang hatid sa ate ni K5 John Chavez.
2: Milagrong nakaligtas sa tiyak na kamatayan ng isang 19 anyos na dalaga matapos sumailalim sa isang high-stakes rescue operation nang tumalon mula sa Abusag Bridge sa Barangay San Jose, Bagaw, Cagayan nitong Agosto 22. Bago ang insidente, napansin ng mga residente ang palisang biktima na kalaunay nakita ng nasa gilid ng tulay at sa kabila ng marubdob na pakiusap at pagpapakalma ng mga nakasaksi ay nagpatihulog pa rin ito sa ilog. Agad namang sumisid sa tubigan ang mga responding police at Rescue 116, at dahil sa bilis at maayos na koordinasyon ng mga otoridad, naiaho ng dalaga bago pa man ito tuluyang tangayin ng agos. Ang biktima ay agad na dinala sa pinakamalapit na ospital upang isailalim sa agarang lunas at kasalukuyan ng nasa ligtas at matatag na kondisyon. Bunsod ng madamdaming pangyayari, nanawagan ang mga otoridad sa publiko na maging sensitibo at iwasang kutyain o husgahan ang mga taong dumaranas ng matinding emosyonal na pagsubok. Binigyang diin din ng rescue team na ang pag-abot ng unawa at mabilis na pag-uulat sa mga eksperto ang susi sa pagsagip ng buhay. Sa ngayon, nakatakdang sumailalim ang dalaga sa sapat na psychosocial support upang matulungan sa kanyang paggaling.
3: Para sa Mighty C Network News, ako si K5 Dan Chavez, nagulat para sa impilang kampiyon, K5 News FM.
23: Mga K5, sa iba pang detalye ng balita, safety drill na isinasagawa sa mga paaralan sa Iloilo City, ikinabibilangan ng iba't ibang senaryo. Kabo ang detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Kim Kaluyo.
4: Kinabibilangan ng iba't ibang senaryo ang isinasagawang school safety drill sa mga paaralan sa lungsod ng Iloilo. Ito ang ayon kay Police Major Sheila May Sangrines, ang spokesperson ng Iloilo City Police Office o ICPO. Ayon pa kay Sangrines, kabilang sa mga senaryos ay ang bomb threat at active shooting. Base pa sa ICPO, kung may isang active shooter sa paaralan, ang unang dapat gawin ay ang magtago at tumawag sa 911 upang kaagad na marespondihan ng mga kapulisan. Sa ngayon, nasa anim na paaralan na sa lungsod ang nakasagawa ng safety drill sa pamamagitan ng koordinasyon sa Department of Education o DepEd. At para sa MyTC Network News, ito si K5 Kim Montaño Kaluyo para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
23: Gayun din, dalawang paaralan sa Caloobian Leyte, sinuspindi ang klase matapos makatanggap ng banta ngayong araw. Balita hatid sa atin ni K5 Carlo Arisgado.
5: Agarang nagpatupad ng mahigpit na siguridad sa Caloobian National High School at Felix Caneja La Fuente National High School sa Caloobian Leyte ngayong araw ng Lunes, Agosto 24, matapos itong makatanggap ang dalawang paaralan ng banta ng pamamarila kagabi ng Agosto 23. Ayon sa opisyal na pahayag ng pamunuan ng mga naturang paaralan, nakipag-ugnayan na sila sa lokal na kapulisan upang matiyak ang kaligtasan ng mga estudyante at mga guro. Bilang tugon sa banta, nakalatag na ang mga pulisya para sa mahigpit na pagbabantay at pagpapatrolya sa paligid ng mga kampus. Samantala, suspindido na ang pasok sa CNHS kasunod ng nasabing insidente. At sa kabilang banda naman, tiniyak ng pamunuan ng FCLNHS sa mga mag-aaral ang mahigpit na seguridad. Sa ngayon, iniimbestigahan na ng mga pulisya ang kumakalat na Facebook post na naglalaman ng banta ng pamamaril sa dalawang paaralan. Para sa MyTC Network News, ito si K5 Carlo Arisgado para sa himpilang kampyon ng mga balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Pilipinas, K5 News FM.
23: Samantala, lasing na lalaki sa Capiz huli sa pagdadala ng baril at mga droga. Balita hatid sa atin ni K5 Roldan Villarreal.
6: Huli ang isang lasing na lalaki dahil sa pagdadala ng baril sa Barangay Akbo, Sigma, Capiz.
7: Ayon sa Sigma Municipal Police Station, nakatanggap di umano ang mga ito ng tawag mula sa residente ng naturang barangay hinggil sa isang lalaki na may bitbit na baril. Sa pagresponde ng otoridad, nahuli ang suspect na si Elias Jan na may bitbit na 12-gauge improvised shotgun habang pagewang-gewang na naglalakad sa daan. Dagdag pa na nahuli sa posisyon ng suspect ang apat na sachets ng pinaniniwala ang droga. Sa ngayon, nakapit na sa Sigma Municipal Police Station ang suspect at nakatakdang sampahan ng patong-patong na kaso.
6: Ito si K5 Roldan Bisana Villarreal para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
23: Gandhi negosyante arestado sa bypass operation sa Aklana. Detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Leonard Veray.
8: Arestado ang isang negosyante sa kinasang drug bypass operation ng Ibahay PNP at ng Provincial Drug Enforcement Unit o ang PDEU sa may barangay Lagin Banwa, Ibahay, Aklane. Kinilala ang suspect na si alias Gabriel, 42 anyos at residente ng barangay Kapilihan ng nasabing lugar. Ayon sa maturidante, nabilan ang suspect ng isang sachet ng hinihinalang droga na nagkakahalaga ng 4,100 pesos sa isinagawang body search. Nakuha ng motoridad ang dagdag na 7 sachet ng suspected shabu. Samantala, aminadong akusado na gumagamit ito ng ilegal na droga, ngunit itinatanggi na ito ay bumebenta. Sa ngayon, pansamantalang nakakulong na sa lockup cell ng Ibahay PNP ang suspect na mahaharap sa kasong paglabag sa RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Kalibo. K5 News FM.
23: At lalaki pinaslang sa kasagsagan ng kapistahan sa isang bayan sa Negros Occidental. Detalye ng balita hatid ni K5 Sunshine Lacson.
9: Nagpapatuloy pa ang imbestigasyon ng mga otoridad hinggil sa kaso ng pamamaslang sa bayan ng Manapla sa probinsya ng Negros Occidental. Naganap ang insidente noong araw ng Linggo, Agosto 23 sa Barangay 1A sa kasagsagan ng selebrasyon ng Manang Pula Festival sa naturang bayan. Isang 57-anyos na lalaki ang biktima sa krimen na pinangalanan ng mga otoridad bilang si Mauro Estrella. Saksi sa naturang insidente ang isang pump boy sa gas station sa nabanggit na bayan. Ayon sa pump boy, riding in tandem ang suspect sa krimen. Bumaba umano mula sa motorsiklo ang lalaking angkas at dumiretso sa sasakyan na minamaneho ng biktima na nakaparada sa gilid ng kalsada. Apat na putok ng baril ang narinig ng saksi bago iniwan ng suspect ang biktima na nasa loob pa ng kotse. Kasama ng biktima sa sasakyan ang kanyang asawa na nakaupo naman sa backseat. Agad na dinala sa ospital ang 57-anyos na lalaki ngunit idineklarang dead on arrival. Ayon sa mga otoridad, isang dating overseas Filipino worker o OFW ang biktima. Maliban sa pagiging dating OFW, wala nang nabanggit na background ng biktima ang mga otoridad. Para sa MyTC Network News, ito si Sunshine Lacson para sa Kampyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas. K5 News FM.
23: At para sa detalye ng ating balitang abroad, hindi bababa sa 37 katao ang nasugatan matapos tumama ang magnitude 5.9 na lindo sa Eastern Japan. Ayon sa Japan Agency, nasa 70 kilometers ang lalim ng lindo at nasa Southern Ibaraki Prefecture ang epicenter nito. Karamihan sa mga biktima ay nahulog o natamaan ang mga gamit at pintuan dahil sa bigla ang pagyanig. Pinakamarami naman ang naitalang sugatan sa Tokyo na umabot sa 15. Samantala, nag-deploy na rin ang task force upang suriin ang pinsala habang nagbabala ang ahensya sa posibilidad ng makasunod pang pagyanig.
20: MyTC Network News.
23: Mga K5, sumayin niyo ang MyTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News of M sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News of M, Kalibo at Iloilo, antabayanan ang pagbabalik ni K5 Romy Cahilig at K5 John Sapio sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita, K5 Clarissa Berha, para sa kampiyon na istasyon, K5 News of M, Philippines.
20: You're listening to 88.7 K5. 11 Mbps.
11: Balik kita sa aton yung pagpangalagad na mga ka-K5. Diri sa aton sininga papangalagad sa 11 Mbps ang oras. Last 12:16 na sa hapon. Ang oras kinadulong sa inyo sang DTX 500. Di Superior Antioxidant. Ag makainom ikaw sa DTX 500 healthy ka. Malikawan mo ang makamamatay nga mga balatian. DTX 500 Di Superior Antioxidant.

0: 100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500. Ang health mo, protektado.
2: 11 Mbps.
3: Balik kita sa aton nga pagpangalagad, mga Kaki 5, diri sa 11 Mbps. I-check na ito na report ni Kaki 5, Jenny Kauyunan. Ang groundbreaking ba? Sang 140 million nga mother and child hospital dito sa Banua sa Pututan. Ag sa nagtambong dito si Governor Art Defensor Jr. Kag si Iloilo 3rd District Deputy Senior Deputy Majority Leader kag Prosecutor sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ano kuno maandalagan sa gobernador? Check na to report upon sa kay Kaki 5, Jenny Kauyunan.
2: K5 News FM Live Report.
3: K5 Jen.
4: Yes, ka K5 Adjano, gina-consider ni 3rd District Representative Congresswoman Lawrence Nonoy Defensor ang manghudmano ni Iloilo Governor or 3rd Defensor Jr. na magkatalos inisya sa iyang magulang ka K5 John bilang gobernador sa probinsya sa Iloilo. Actually, ang bali ang ati maayo na o kung gina-consider niya man ini ka K5 John since nga despite sa iyang national exposure kay K5 John, no? Ngayon mentioned prosecutor siya kag deputy sang Congress. Di ang prioridad niya sa gihapon
3: deputy
4: is
3: majority leader. A senior deputy majority leader.
4: Kag ang iyang prioridad sa karon kay K5 John is ang probinsya sa gihapon sang Iloilo. So the question is nga kung sino ang mangin running mate sining kay K5 John sa 2028. Considering nga last term na as kongresista, may mga nag-float na ng mga pangalan kay K5 John. Di syempre kitaya kay K5 John no sa media kag ang publiko man ti naghatag man sa mga kumbaga malisya sa paglibot-libot sa nito probinsya sang Iloilo. Tinakita dito sa mga tanalikdan, nagbisita siya dito sa may Banua sang Barotac Viejo with Mayor Bongbong Tupas kay K5 John. Ipamangkot siya ngati ano siya ni bala ang ginapangaluyagan no nga mangin running mate niya for 2028. Straightforward gin deny or straightforward manya nga hindi K5 John.
3: Dibuki managapon ang vice governor niya,
4: which is actually gin ano yaman no confirmed confirm yaman sa ato if ever kay K5 John no nga magpapili siya, which is naman yan nga di maayo man ang leadership ni Vice Governor Lee Antibuque and mayara pa siya sang duha nga nabilin nga termino ti most likely sa ang maging running mate sini kay K5 John. Hiri bala kay K5 John pamatian naton ang bugos nga pahayag no ni Congresswoman Lawrence Defensor sang na-interview naton sa Kaupod ang katapo sang media.
3: Oh, arasa K5 K5 Andre. Oh, duwayaw, way urjo.
5: Kag nagahulag sa komitiba ang bill. Hindi ko lang mahambal kung maaprubahan ini sa Kongreso.
4: Wait lang, so sa K5 John, ang na-play na send kay K5 John, wait lang, i-send na ton kay K5 John.
3: Gasagpon niya kunwai, kung lain pa ginaya.
4: Laini topiko ka K5 John, no? Are.
3: Ini unahon na lang nato, ano'y pamatihan tani, ano ni amo ning groundbreaking kay na, ano ni?
4: Laini ka K5 John, no? Kay damo ang topiko nga na-interview naton si Iya. Ini ang mga ginaano niya, gina-look forward ka K5 John, no? Nga mga, or I mean, ang mga bills pa na luyag niya ipasara sa Kongreso ka K5 John. So, sending ka K5 John, no? Ang atong interview with Congresswoman Lawrence Defensor.
3: Si pero samtang way pa, ano ning gina-groundbreak nila kay na 140 million ng mother and child hospital sa may Iloilo Provincial Hospital man nga compound da K5 diyan.
4: Yes, ka K5 ba John, kung familiar ikaw no, o kag sa mga tagpalamati naton kung nakakadto sa Iloilo Provincial Hospital. Sa likod ni nga portion ka K5 John, no, malapit sa ward ka K5 John sa mga newborns man. 143 million ni ka K5 John nga pondo, two-story, 90 bed ni ka K5 John nga building nga ipatuko dira para lang yapan sa mother and child so magatutok ini sa mga
3: ni sa mga Iloy ni nga magbunag, magbata. Amo ni ilayang pan, amo ni ilayang building.
4: Yes, kag sa iban pa nga mga piyad,
3: Pidya
4: services ka K5 dyan, no? Ara ka K5 dyan, nasana naton ang audio, pamatayin naton liwat, no? Si Iloilo, Third District Congressman Lawrence Defensor.
5: Hindi na ang option because Iloilo will always be my priority. Pero tapuson ko anay ining ubra ko sa Kongreso kag sugudan ta lang galing ang politika sa husto nga tiempo.
6: So daghan ginapud diyan mayor Bumbong ko pa nga manginig vice governor.
5: Indi. Mayo ang aton vice governor si Lian Dibuque, may isa pa siya ka term kag kun makaupod kami sa uli ko madayon gid man. Mayo man ina na partneranay na.
6: Sa nun ang chapto nga time for kung nga para masturyanta nito?
5: Antes mag-filing, pang-apik ang motos balay.
7: Pero right now, kung yung ginakonsulta is the potential Vice Governor to
4: Kwan Yung
7: still Vice Governor di Bukit.
5: Of course. Of course.
3: Atag. Tiblan mo, batayan mo nga daw nang liligad tong nga mga binulan, may LMP meeting to sa Metro Manila, bla. May dinner nga gin-sponsor to ni Congressman Ferds Biron, Congressman Dioang, Congressman Lawrence Defensor. Kagin announce dito sa dinner sa Shangri-La EDSA. Ewan doon ang Shangri-La mo. May Shangri-La sa EDSA, kag may Shangri-La sa Makati. Mm-hmm. Nang panyapon sila sa EDSA Shangri-La. No? Dito gin-announce ni Congressman Ferds Biron ang pag-endorso niya kay Congressman Lawrence Defensor nga kandidato sa pagka-gobernador. Di kabalo makitang kung ay si Biron, wa mo na si Lian Dibuque da mo, K5 Jen.
4: Yes, yes, sa K5 John. So, amo ni siya, kung madumduman naton, 2023, madamo man ni ka K5 John. Actually, ang mga pangalan before, no, nga nagagawa, nga mangin nga running mate ni Iloilo Governor Arthur Defensor Jr., actually, wala ni gani sa mga, sa pagkabalo lang nato ka K5 John, no, though, ulihin na ni, o kung wala ni gani, nagawa ang pangalan ni Mayor, ni Andy Bukki, Mayor, by the time, ka K5 John, no, ang mga matunog ni nga pangalan, si actually si
3: Congressman Boboy Tupas.
4: Boboy Tupas, actually nagwaman ang pangalan ni former Congressman Goroseta ka K5 at John, and as well as ni si Congressman Jojo Ang, pero unfortunately ka K5 John ang napilian to yan, no, nga maging running mate ni Governor Defensor is si Mayor or sa karon Vice Governor Lian Dibuque. So actually ka K5 John pamangkot man nato, no, si Vice Lian Dibuque kung ano ang iyang mga future plans sa K5 John, no, sa politika sa 2028. And even she, K5 John, no, naghambalaman siya nga, wala pa siya sang intention nga magpadalagan sa high position. It means ang paging gobernador. Amalyati, since nga may two terms pa siya ka K5 John as Vice Governor, i-continue niya ang mga legislative programs sang sangguni ang panlalawigan ka K5 John.
3: Okay. Salamat yun na, K5 Jen.
4: Report na gikan sa probinsya ng Iloilo, inis ka K5 Jen ni Kaunyunan para sa mga pinabalita, serbisyo publiko. Kagkalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
2: K5 News FM, live report.
3: Madamugid nga salamat sa report ni K5 Jen ni Kaunyunan na gikan sa Iloilo Provincial Capital. Mayon yung sabong kay Wataga at Congressman Lawrence Defensor, madalagan gobernador, ang vice governor niya mo si Vice Governor Lian Dibuque. Defensor Dibuque manggapo na ang mga nagambal na nga ibanda do ay na ya. Ako yung personally, pati ko yung isang Depensor de Buki. Lawrence Depensor kag Lian de Buki. Sa pagka-gobernador, kag bisig gobernador sa probinsya sang Iloilo. Oras sa aton nga pagpangalagad, last 12:27 na. Ang ini nga porsyon ginadulong sa inyo sang Klinika di Tribayo di antiviral kag antibacterial specialista. Palikawan nato na trakaso hilan at sipon kag ubo. So nagainom kita sang di Tribayo adlaw-adlaw. Ang di Tribayo may extra virgin coconut oil nga ginpamanan sang vitamin D3. Nga maayo gid ini para malikawan nato ang mga trangkaso, hilan at sipon kag ubo. Maayo gid ini para nga healthy ang aton sining lawas. D3 Bio. Palikawan naton ang trangkaso, hilan at sipon kag ubo bangon sang iya sining extra virgin coconut oil nga ginpamanan sang vitamin D3. Kag ginapataya sini ang mga bad bacteria, mga fungi, mga parasites, kag mga viruses sa aton nga lawas. Meaning, nga kung nagainom kita at lawad daw sa D3Bio, limpyo kag healthy kita. Malikawan naton ang virus katulad sa dengue. Subong nagaulan-ulan, alonggit kita sa dengue ha. Ini tanan ang ginabantayan naton. Kung may mga sintoma gani dira, na may yara ikaw makita nga mga rashes, mga nagatubo sa guya kag dugan, di sintoma ina sang dengue, di mag-inom ikaw sang D3 Bio. Ang D3 Bio ang superfood supplement gini mo gikan sa extra virgin coconut oil nga ginpaamanan sang vitamin D3 na natural antimicrobial properties labi na batok sa mga virus pareho sang dengue. Ang medium chain triglyceride na halin sa extra virgin coconut oil nga ginpamanan sa vitamin D3. Ginahin mo sa lawas nga monoglyceride. Isa na daan ginatawag nga monolaurin. Ang monolaurin halin sa D3 Bio nga consider isa sa mga pinaka-epektibo kag pinaka-kusog nga natural antimicrobial properties. Ginaparami man sa D3 Bio pinagi sa medium chain triglycerides ni ang pag-usar sang vitamin K sa aton sining lawas. Ang vitamin K isa ka fat soluble vitamins nga nagapugong sa sobrang bleeding o pagdugo ko na dengue ka. Ginaparami man sa D3 Bio ang pag-usar sang mineral nga calcium nga gabulig man proseso sa platelet aggregation nga malikawan sa lawas ang bleeding ko na impiktar ka sang dengue. Tinungan ang oksaran para di pagpalayan sa lamok ang may dala sa dengue virus. Likawan nga mag-stack sa tubig, nga wala sa taklob sa ato mga pulian, kaya mag-inumpita sa D3 Bio. Adlaw-adlaw, kagparisa naton sa Mighty C. Ang Mighty C kag D3 Bio. Kaya ang Mighty C, ginpabaskog ining vitamin C. Para sa mabaskog naton nga immune system, mabaskog nga resistensya sa lawas kontra sa mga baratian. Ang Mighty C kag D3 Bio, mga di kalidad yung mga produkto ni Dr. Amiloy. Sa Klinika D Alternativo Medicine and Wellness Center, available nationwide. I-order mo na si Siapi Lazada kung sa TikTok. Idulong ini sa inyong mga puluyan. O kung magadto ka mo sa mga product center ni Dr. Amiloy, Luzon, Visayas, Mindanao. Sa Iloilo, subong adlaw Lunes. May libre nga consultation kag check-up diri sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center sa Ilopi Street, Haro, Iloilo City. Buwas nga adlaw Martes, may libre man nga consultation kag check-up sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center dira sa Cosmart Building sa may Osminia Street, Kalinog, Iloilo kay kada Martes kag Biyernes ang libre nga consultation kag check-up dira. Kag sa Miyerkules, diri naman sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center sa Haro. Sa Webes, dira sa Pasig City, sa Bonifacio Building, Salvation Street, Pasig City. Kag sa Domingo, Domingo, Haro, Miyagaw. Miyagaw, dira sa Orbi Street, Miyagaw, Iloilo. Kag sa Sara, Iloilo, starting September 6. kada Sunday man ang libreng consultation kag check up dira halin alas 2 alas 9 sa aga tubtob alas 2 sa hapon sa klinika di Alternatibo Medicine and Wellness Center dira sa RGM's building Barangay Aparoista Sara Iloilo malapit sa Sara Public Terminal.

0: May nga po nang madamo ginyo salamat sa nagapamati sa mong saton baya on air kag online ha. Kay Kim Arizoni Flora. Mayo nga po nang dira no kay Kim Arizoni Flora kay Edgar Badbadon dira sa Kalinog. Ya banat gina Acosta binutig lang kapital. Ginampangan nyo lang ang kwarta sa pumuloyo sa pungsod Pilipinas. Pato-pato nga pagasto. Okay, Jasper Jan Linterna. Ayun nga po man na kay Winifreda Sarmiento. Kay Ma'am Winifreda Sarmiento, Ma'am Laura Sumagaysay sa Hong Kong. Ma'am Bing sa PSJ sa Singapore. Kay Sir Edgar Badbadon. Ma'am Laura Sumagaysay, mayong hapon kid. Salamat kid ha. Kay Melvin Satoniro, dira sa Bunta Talaharo, no? Kay Melvin Satoniro sa Bunta Talaharo, maayong hapon gid. Kay Paribiboy Cadiz dira sa Barangay Ista Baluarte Molo, maayong hapon man. Maayong hapon man dira sa Nikki Eteri. No, sa Nikki Eteri sa Taal Molo. Nagapamati gid subong ha. No, maayong udto, maayong hapon gid sa nagakaon kag tag-iya sa Nikki Eteri sa Barangay Taal Molo. Iloilo City, nagapamati gid sa K5 News FM Iloilo. Madamo gid nga salamat. Standby mga ka K5, mabalik kita sa dugang mga impormasyon kay mga balita pagkatapos gid lamang sini.
1: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 12:30. This time check is brought to you by Gold Eagle Beer. Pagkatapos umabak, relax. Gold Eagle Beer.
3: D3 Bio with Vizio.
4: Ako si Ana. Before problema, kugidang ako ng irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gin.
3: D3 Bio.
5: Ang D3 Bio.
3: Yung may Vizio.
5: Ang Vizio.
3: Yung may D3.
5: Makatapos mga butika.
3: D3 Bio.
6: Ako si Boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
3: D3 Bio.
5: Ang D3 Bio.
3: Yung may Vizio.
5: Ang Vizio.
3: Yung may D3.
5: Makatapos mga butika.
7: May family history ba na kamuusong diabetes?
8: Mag TDX 500 ka!
7: Mataas ba na ang imo blood sugar?
8: Mag TDX 500 ka na!
7: Ang DTX 500!
8: Ang may powerful compounds!
7: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
8: TDX 500!
7: Garantisado!
8: Epektibo!
7: Aramis
8: mo! TDX 500!
7: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
8: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
7: Masami nagapangihi!
8: Masami ginauha!
7: Si may diabetes ka na!
8: Mag DTX 500 na!
7: Ang DTX 500!
8: Ang may powerful compounds!
7: Ganagapanubos
8: ang imo blood sugar.
7: DTX 500.
8: Garantisado.
7: DTX 500.
8: DTX Coffee Mix.
9: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
8: DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Mayra. Parmi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamigid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
3: DTX Coffee Mix.
8: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa
8: butika.
3: Mighty C. Alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
3: Mighty C.
8: Mabaka sa mga butika.
3: Mighty C.
8: Ang alkaline ng vitamin C.
12: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula. Nadayo ng ako niya allergy.
3: Mighty C.
8: Mabaka sa mga butika.
2: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health. Gasakit ang dyan, mag-Spore Biotics. Nabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Klinika for Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
5: Good news!
2: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
13: Libre? Libre!
2: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
13: Balik ka mga langaw! Aray na ang paborito natin niya, ilaw!
14: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
15: This year, 22 schools from 4 divisions across Iloilo and Guimaras have finally accepted the challenge. But only 10 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Iloilo Inter-School Live Reporting Competition 2026
16: Elimination Round Secondary Level.
15: Sino ayhan ang mangibabaw? Bantayan sa K5 News FM Iloilo.
17: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita na magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
18: Extend Food Superman from man.
19: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for man. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ug gid ang akon man. Kanamit gisa experience ba?
18: Extend Food Superman from man. Extend Food Superman from man.
20: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for man. Kay sang una abi daw wala nagiganay pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
18: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo.
21: DTX 500.
18: Para sa healthy nga tay.
21: DTX 500.
18: Ang DTX 500.
21: Ang may mataas nga antioxidants.
18: Nga amo naman
21: ang nagatinlo sa imo atay.
18: Basta tinlo nga tay.
21: Happy kanunay.
18: DTX 500.
21: Masaligan.
18: Epektibo.
21: DTX 500.
18: Mahigo bala ang imo dugo.
21: DTX 500.
18: Masamig ka bala ang gina-allergy.
21: DTX 500.
18: Ang DTX 500.
21: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
18: Nga sa masami,
21: amo naman
18: ang ginahalina sa mga nagkalayday nga allergy.
21: DTX 500.
18: Masaligan.
21: DTX 500.
18: D3 Bio with Physio.
22: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man kaladjuster nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
18: D3 Bio. Ang D3.
22: Yung may Physio.
18: Ang Physio.
22: Yung may D3.
18: D3 Bio.
22: D3 Bio with Physio.
23: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
18: D3 Bio.
22: Ang D3.
18: Yung may Physio.
22: Ang Physio.
18: Yung may D3.
22: D3 Bio.
18: Babakal sa mga butika.
22: D3 Bio.
24: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
25: Aga pamati ako sa K5 News FM Iloilo tungod kay Macho Kulit. Gakadula, gidang akon stress, nga napatyagan ka, nagahatag, gidsang good vibes ang iyang programa. Ako gali si Angie sa Kalaparan. Tunay na ka K5.
24: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
0: Wow, my puso.
1: K5.
4: K5
1: News FM.
4: K5
1: News FM. Championing the lives of the Filipino.
5: Wow, my puso.
6: 11 Mbps.

Bari kita sa atonya pagpangalagad mga kakifay, bangin nga porsyon na ginadulong sa inyo sang DTX 500 The Superior Antioxidant para malikawan naton ang makamamatay ng mga baratian. Maginom kita sang DTX 500 at adlaw-adlaw bangod kayang DTX 500 may pinakamataas nga 1.3 million orak units sa mga antioxidant. That's why nga healthy ka o naka DTX 500 ka adlaw-adlaw. DTX 500 ha, mga kaki-five. Malikawan nato ng sarcoma nga isa ini katong managsahon nga sa isang cancer. Apang ini ay isa sa mga pinakabudlay bungon inabinagid kunyara sa late stage. Duwa ka klase ang sarcoma, may soft tissue sarcoma, kag may bone sarcoma. 60% sa sarcoma nagatubo sa kamot o kontiil. 30% sa tiyan, kag 10% sa ulo o kon sa liyog. Yari ang pila ka mga factors nga kapataas ang risgo nga magtubo ang sarcoma. History sa radiation therapy, chemical exposure, malawig nga pag-ubag sa parte sa lawas, genetic disorders or family history sa cancer. Mga usual nga sintomas sa sarcoma, pagsakit o pag-ubag sa tiil, kamot, balikawang, likod, tiyan na, hindi mag-iho nga diyawin, tinali nga pagkabali sa tulaan, bisan wala sang rason. Likawan ang sarcoma, kagiban pa nga sa isang cancer. Maginom kita sa DTX 500 kag may tisiadlaw-adlaw kay puno ini sang anti-carcinogenic properties ang DTX.

Adlaw-adlaw para siguradong healthy. DTX 500 ha, kagparisa natin sa MyTC, Ditribayo. Mga pi kita, DTX Coffee Mix sa Healthy Coffee. Amo ni nga kape nga nasatisfy ang kaugalingon mo nga nakakape ka. Nakabulig ka pa sa imo nga ika yung lawas. DTX Coffee Mix, Healthy Coffee. Nakakape ka na, nakadetox ka pa. Ako gusto mo naman creamy, pero healthy, gihapon niya coffee, ang pre-bio coffee. Pre-bio coffee, probiotics plus prebiotics with moringa olivera. Creamy siya kami, skim milk at my creamer. Pre-bio coffee. Marigo kita, gamit kita sa klinika DTX Beauty Soap, mga kakipay. Gamon yung habon nga nagpagwapo. Nagapagwapa sa aton, maligo kita gamit ang Klinika DTX. Habon nga mahamot nga nagapaputi kag naga pahamot sang aton sining lawas. Cotis Himis, Himis Porcelana. Oh, hamot-hamot ka sini, no? Kag puti lawas mo pa. Fresh na fresh! Abatyagan mo ang freshness! O naka-Klinika DTX sa Beauty Soap kadlaw-adlaw. Ang pagtapos natin paligo para ma-maintain natin ang freshness. Goodbye, Bayabas. Welcome, mahamot nga ilok sa Klinika Deo Fresh. Klinika Deo Fresh, ha? Nagapahamot, yan nagapaputi sa aton ilok. Klinika Deo Fresh. Para malikawan natin ang sakit sa tiyan, bloated nga tiyan. Subong man na LBM. Mag-inom kita sa Klinika Sporbiotics adlaw-adlaw. Kaya nang kasakit nila na tiyanta, LBM kita kung hindi kita matunawan sa aton sining mga ginakaon. Para matunaw ang aton sining ginakaon, mag-inom kita sa Klinika Sporbiotics kaya nagpa-active ini sa aton nga digestive system. Kaya kung aktibong ay mo nga digestive system, ginatunaw niya sa gusto ang imo ginakaon. Gina-distribute sa nanoy tuhay nga party sa aton lawas, ang mga healthy nga mga party sa ginakaunta. Kag ang mga higko, automatic nga ginapagwa niya. Young man, there's no need to feel down. I said, young man, pick yourself off the ground. I said, young man. Klinika Sporbiotics para sa regular kag masulhay nga pagpamuin. Klinika Sporbiotics muna yan. Kaway na gid si Manoy. Maluya si Manoy. Di mag-extend food supplement ka kay nagapabasko. Gini kang nagapatindog sa lawas. May bantong ba na? Ikaw tindog sa gapon kung naka-extend ka. Mayo pa yung extend kay may ingredient nga maka kag klabwas ka na naghatag sang extra nga energy, extra nga kapagsik sa lawas ta, kag extra nga katiga, kag extra nga tindog, huwag ginakapoy. Extend food supplement kita mga kakifay. Mga dekalidad din ha, nga mga produkto ni Dr. Amiloy sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center, available nationwide. I-order mo lang si Shopee, Lazada o kung TikTok, idulong sa inyo mga puluyan. O kung magkadto ka mo sa mga product center ni Dr. Amiloy, Luzon, Visayas, Mindanao. Sa Iloilo City, sa buong adlaw, may libreng consultation kag check-up. Kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules. Diri sa Ilo Street, Taro, Iloilo City. Bas Martes, kag Biyernes, may libreng consultation kag check-up. Dira sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center sa Cosmart Building, Osminia Street, Calinog, Iloilo. Kada Webes, may libreng consultation mang kag-check up sa Bonifacio Building, Salvation Street, Pasig City. Kada Domingo, may libreng consultation kag-check up sa Miagao, kag Saharo, kag Sogod, September 6. May libre man nga consultation na kag-check up dira sa Sara Iloilo sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center dira sa RGM sa building Barangay Apologista Sara Iloilo. So good September 6 ha. Domingo kadaw, kada Domingo ang libre nga consultation kag-check up
dira sa klinika di

0: Magkasaka naman ang presyos ang diesel. Ang diesel bus magkasaka sang 2 pesos kag 31 centimos. 2 pesos and 31 centavos ang kada litro. Ay gasaka niya ang gasolina. 1 ka piso kag 8 centimos. Ang saka niya kada litro sang gasolina. Bus nga adlaw niya effective 6 a.m. Saka lang saka wa ginaog ah. Oh, presyos ang langis bus maga-increase naman effective 6 a.m. Why not time diri sa aton sini nga pagpangalagad. Sa ngalan sa Damian ano ba men of K5 News FM Iloilo. Sa master control opo naton si K5 Andre La Pastora kag K5 GC Gaho. Kilala ko na. Ang inyo K5 Jan Sapio. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. Number 1 kita, K5 News FM.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.

mo pangaiban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, sa kilid sang Robinson's Haro. DTX

0: sa Mighty C. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
4: Wow!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Mianaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miag-aw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
5: Good news!
2: Good news!
5: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtog alas 2 sa hapon, sugod sa Setyembre 6, 2026. May ginabatiag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat nga maglalak pa. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo kag sa inyong pamilya.
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman?
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa.
6: Kag nagabaho ang kilikili.
8: Mag-Clinica Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinica Deo Fresh.
7: Nagabasa na naman bala ka.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinica Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpuputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
9: DTX Beauty Soap. Pabangang sa mga butika.
11: Extend Food Supplement for Men.
12: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Pod Supplement for Men.
11: Extend Food Supplement for Men. Mataas bala ang imo blood sugar.
13: DTX 500.
11: Ikaw bala ang may diabetes.
13: DTX 500.
11: Ang DTX 500.
13: Ang may powerful compounds.
11: Yan ang kapanubo.
13: Kaga kontrolar
11: sa imo blood sugar.
13: DTX 500.
11: Asal rikan.
13: Epic table.
11: DTX 500.
13: E3 Bio with Physio.
14: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilaskod, huwag ay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang Pilaskod, dasig na lang mag-ayo.
13: D3 Bio, ang D3,
11: yung may Physio.
13: Ang Physio,
11: yung may D3.
13: D3 Bio,
9: babakal sa mga butika.
11: D3 Bio.
1: Oras sa K5 News FM Iloilo, alauna impunto. That time check was brought to you by Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax. Gold Eagle Beer.
15: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
16: Nga pamati kita ko sa K5 News FM Iloilo, tungkol na namin anak pa Enrico Sorita
2: Junior kay Dasik sa Kaglaro Magbalita. Ako gali si Paco Santagbacaro. Tunay na ka-K5.
15: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
7: Wow! My puso!
3: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
7: Wow! My puso!

0: ¡Campeón Arayo!
1: Campeón Sabalita. Campeón Sadrama. Campeón sa música. Campeón sa comentario. Campeón sa servicio público. Bandera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampeon ng estasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5 News FM Iloilo 88.7. Basi ikaw na ang amon madakpan kag makadaog sang isa ka box nga DTX Coffee Mix. Tutok na mga ka K5 diri lang sa kampiyon nga istasyon K5 News.

0: pag-ikupramdam mo ang saya. TTX Coffee Mix talagang kakakiba. Pagpatanggal ng pagod, pag-espress sa umaga.
1: TTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika. iCare Gold, Ina Reyes, isa ka certified iCare Gold and iCare Drops user.
2: Nagaburo na ako ng mga mata, bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa ako nga tistingan ko ang iCare Gold kag iCare Drops. Una ko nga nabakalang iCare Gold capsule. 3 times a day ko inigin na inom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Ambal Manila, patuluan kumalang ako ng mga mata sang iCare Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa iCare Gold kag iCare Drops. Epektibo gid katama.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold kag patuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas kinabasko, mas ginpandami. iCare Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag ginpabaskog sang bilberry extract. iCare Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa madami na eye health, mag-inom sang iCare Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang iCare Drops adlaw-adlaw. Ang iCare Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
3: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
4: Good news!
5: Good news!
4: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtog alas 2 sa hapon, sugod sa Setyembre 6, 2026. May ginabatiag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat nga maglalak pa. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo kag sa inyong pamilya.
6: This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
7: Ni si Alana Pacardon Barapa.
8: Ko si Joshua Darin Villavion.
9: Ni si Kirby John Panes Agraban.
6: As the champion of the most awaited competition of K5 News FM Philippines, this is the K5 News FM Live Reporting Competition Year 2.
10: Ako si Lito, isa ka mason na diagnosed na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
11: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3!
12: Mabakas mga butika!
11: D3 Bio!
13: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Akong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapag-o niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
11: D3 Bio! Ang D3! Yung may VCO!
12: Ang VCO!
11: Yung may D3!
12: Mabakas mga butika!
11: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampyong antioxidant. DTX 500, DTX 500.
12: Pasami ka bala nag-aundas, kapoy sa trabaho, kag stress adlaw-adlaw. Ini ang kabagdanan sang matasing kapagdimulat, kalaman ang abiyan.
11: Mag DTX 500 ka. Kaysa DTX 500, ang stress malikawan, pagkamurigod malimtan. DTX 500. DTX Coffee Mix.
14: Ako si Nato Barrios, mahiligid sa kape. Apang talupangdan ko nga makula-pula ako ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Hintistingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit git kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sa toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
11: DTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
15: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Effective.
11: Mighty
5: gising.
16: Mabaka sa mga butika.
17: Sporbiotics nga ginubdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Sporbiotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Sporbiotics, you're always in good health. Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mag-Sporbiotics ka. May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayo nga digestion. Sa Sporbiotics, kadalhay ang pag-ariya.
18: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
19: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
18: Clinica Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Diofresh.
19: Kaya subukan ninyo.
18: Clinica Diofresh, Deo-Roll-On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Diofresh.
19: Clinica Diofresh.
18: Available now.
20: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
21: Wow! My puso!
20: Your official news and music station. 88.7 K5 News FM. K5 News FM. Saray Iloilo.
22: Oras sa K5 News FM Iloilo. Oras sa Pilipinas. Alauna, 12 na sang hapon.
20: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
23: Number one.
20: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
24: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
25: May istorya ka bala nga dugay na ginahuptan? Mga balatiyagon nga daw hindi mo na mapunggan? Mga istorya nga magahanduraw sang imo mapait nga inagyan?
26: Dear Maninay Mani, hindi ko gitmabaton ang ginhimo niya sa akon. Sa diin bala ko napulang.
25: Ukon mga istorya nga luyag mo ipaambit bangod sa imo na agyan nga kanamin.
27: Grabe git siya, Maninay. Ginakulbaan ako pero hindi ko git mapunggan. Daw na dimat git ako.
25: Ipautwas sa kahanginan. Ini ang Secret Memory. Secret Memories. Diri lang sa 88.7 K5 News FM.

hapon sa aton mga ihado kag ihada. Oras na para sa aton nga Secret Memories. Dirigid lamang sa 88.7 K5 News FM. Sa gihapon, ako ang inyong magkaupod sa subong nga Lunas sang hapon. Ang inyong maninay sa kahanginan, Maninay Manen. Isa ka oras, kagtunga kita nga magaupdanay. Magkasaysay sa inyo sang aton istorya subong nga hapon. Dirigid lamang sa mga pinanid sang gugma for the pages of love. Kamusta dira ang aton mga ihado kag ihada? Kamusta ang aton mga kumare kumpare? Kamusta ang Lunas sang hapon ninyo? Kapay nga okay ang tanan ha? Busog ang tanan, manami ang tiyempo naton. Gani man nayanayagid ang aton nga panahon. Hapon sa mga sukita, mga nakatutok subong dira sa Iloilo City. And syempre, sa mga nag-upod man sa aton sa Tagsaka Relay Stations, good afternoon. Mayong hapon sa mga taga K5 News FM Pasig. And syempre, sa may bahay naman sa K3 FM Kalinog, sa mga nag-upod man sa aton dira. Maayang hapon man sa mga nag-aatabid sa aton dira sa K3 FM Yagaw, K3 FM Laganes, kag sa Short FM Dumangas. Maayang hapon gid sa inyo. And diri sa Quinto Distrito sa mga nag-aupod sa aton sa K5 News FM Sara 88.7. Welcome na ha sa aton Lunes nga edisyon sa Secret Memories with Maninay Manen. And syempre, aton man ginaabi-abi sa subong nga hapon ang aton diri nga mga Facebook live viewers. We are live at K5 News FM Iloilo 88.7 Facebook page. Sa mga wala pa dira naka-like and follow, please i-like at i-follow ninyo ang K5 News FM Iloilo. And hindi man pagkalimtan ang K5 Sara kag K5 Quinto Distrito para manginuna kag-updated kita sa mga balita diri sa norte nga bahin sang probinsya.

Mayang hapon sa aton nga mga kumari abroad. Good afternoon, good kay Ma'am Bings PSJ. Ma'am Nana Shan Preshak, mayang hapon. Mami Azun, kamusta na si Mami Azun? Do madugay-dugay ko na siya nga wala naka-istorya ba? Mayang hapon man dira sa kaya Ma'am Bibing, Sanli, kamusta na si Ma'am Bibing? Wow, good to hear ha, nga nag-maayo ng iyang kondisyon. Kabay nga, mas mangin maayo pagid, kag baka pauli na siya, diri sa Iloilo. Maayong hapon man dira sa kay Manine Rose Vic, kay Ma'am Annalie Bahade sa may Hong Kong, at sa ibang panaton nga mga kumare sa luwasang pungsod. And syempre, diri sa may Iloilo, nagaupod man sa aton, kanday Ma'am Remya Panes, Sir Juni Pagantihon na Juni, ba mamati naman ta program ni Maninay ho? Kahulat na sang drama. Ma-stress kid ka muna ka drama ta. Ipreparal na nga daan ang DTX 500 dira. Mayang hapon man sa kaya Ma'am Bings PSJ. Bago na tamiyaw nyo lang, kanday Ma'am Nadalan Shautong dira sa Pasay City, Ma'am Melay, Ma'am Bingbing. Kag sa aton dira nga mga suki gid sa may Pasay City kag sa may San Enrique. Ma'am Maika May Benedicto, good afternoon. Ma'am Maricel, mayong hapon. Kag ang PGBI Blue Scorpion 1 San Enrique chapter nakatutok man. Ma'am Chini, Lianyo Jimenez, good afternoon. Manine, shout out lang sa mga taga-ulang Hua Nation. Kag sa gwapo namon ang kapitan, Mario Dineros, ready na kami mamati sang pinanid sang gugma. Ma'am Rose Mi, Bagaforo Bailaran, good afternoon. Shout out ng maninay sa hobby ko, si Larry Noyes Bailaran, boga pamati, good maninay. Thank you, good. Sir Arnold Alagos, maayong hapon man. Shoutout lang maninay sa mga taga-barangay Kupay, Megao, samtang nagapanahi, gapamati kami. Thank you, kid. Mayang hapon mandira sa JV Loft, Chambador. Shoutout lang maninay kay Lolo ko Roland Henarios, gapangape-ngape subong DTX Coffee Mix, samtang nagapanghayag sang balas. Sir Ray Tacleon, good afternoon. Mayang hapon man sa Presya Family, dira sa may Kawayan, Pototan. RV Chris Caceres, maayong hapon. Uy, kabay pa ko nuhu akaluyan, makapauli na siya sa September. Sige, got well soon, Ma'am Bibing, kay Malagaw-Lagaw, taton diri sa San Rafael. Mayang hapon sa kay Ma'am Angie Nonesco. Nagkabaligya ako na frozen food sa Manukan ng Bayan sa Railway Street, Pasay City. Yun yuk, maayong hapon man, patamyo lang maninay, kanday Tatay Katsot, Nanay Elena, kag sa J&E Electric Supply, kanday Jimar, day Sandia, Arman, kag kay Jether, nga nagapamatigid subo. Thank you so much.

sa mga taga-barangay Pagaypay, Pasig City, ang Pilaez family nagapamatigid. Ma'am Lenlen, maayong hapon. Sige, nakaplastar ng mga kumareta. Timpla na kita ha, DTX Coffee Mix, para samtang nagapatuyom-tuyom kadira pamati isang aton istorya subo nga hapon. Naga-relax, relax ka mo paagi sa pag-inom sang aton kampiyon nga kape. Kag syempre, ang aton nga kape, healthy ini, may ampalaya, chia seeds, kag disugard sugarcane, extract powder. Nagapagwa sa mga toxin sa aton nga lawas, kag kun busog ka sa imo panyaga, pangapi ka DTX Coffee Mix. Matunaw ng mga kinaon mo, makapadalhay ka sa pagpamuhin. Kag ang manami diri, kay kung gusto mo nga magbuhin sang imo nga bugat, di inom ka DTX Coffee Mix. Nagabulig ini ha, pa-lose weight sa aton. And non-diabetic ini, gani kung may mataas ka nga blood sugar, ha, hindi magkabala ka, ha, mag-DTX Coffee Mix na kita. May ngapon man sa kay retired teacher sang Pasig Elementary School, Sir Rolando Pamplona. Okay, plastado ng mga kumareta. Share nyo na aton Facebook Live ha, para mas madamo kita sang malabutan sang aton nga pagwaragwag. Ang mga taga Elaine Store, Elaine Pharmacy, nakatutok gin. Si Madam Neni Elaine, dira kamusta? Ang aton dira nga Elaine Pharmacy, kay Ma'am Neneng Roslyn, mayang hapon gida. Kag sa mga kaupdana nila dira, kanday Ma'am JJ Bolivar, oh, naga, wala kinagabuya sa kamot niya yung cellphone, kinagalantaw ka live. Pagkatatatasang ligad nga Sabado, ganyan sukot, yagig ko ni karadyo. May utang lang ko nga radyo, dira sa inyo. Mayang hapon man sa kay Sir Raffy Sana, bago pamutos kuno kalamay. Ma'am Mercy Banyas, kay Nunoy Lashot, ang guwapo sa Barangay Cubay. Amo niyang mga mapisan, mga tawag ni, mga mabuon, mga mahugod, nga mga staff. Kung makitaan nyo da ang ilang display sa Elaine Store, at safe na safe gid ang mga baligya nila. Dapat amo na ha, kung may baligya ka mo, dapat safe na safe gid. Ilabi na kun mga grocery bala. Mayong hapon ha, sa

0: subo nga hapon, ginpadala ini ni Glass. Si Glass, grabe ka, martir sa iya nga bana. Ginakastigo na siya sang iya nga bana, pero ginapatawad niya man ini sa gihapon. Nagaulo-ulo permi sa iya, amo ang kapid sang iya nga bana. Ginpapriso na sang kapid ang iya nga bana, pero nagaayo siya nga pagwaon ini. Kag, ginpatawad sa gihapon ni Glass. Pero, nangirida na naman ang bana ni Glass. Kag gusto naman, patawaron siya ni Glass. Oh, grabe ba? May ano gining bana ni Glass man? Abi ha, aton pamatian ang bugos nga kasaysayan ni Glass. Kag aton siya, hatagan sang advice para mamarasmasan sa iyan nga sitwasyon subong. Ang bugos niya nga kasaysayan, aton pamatian, dirigid lamang sa mga pinanidsang gugma or the pages of love. Standby na, mga ihado kag ihada.
1: Wala ko labot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka kag ano ka man. Ang importante subong nga palangka ta ka. At tubangon kong mga pagtilaw. Nga kaupod ka.

0: gid nagatanda, no? Kapila na gid kumagambal. Ha? Nga hindi ka magmatumato utang sa tiyangge.
1: Kapalo ka naging nga, wala na tabugas. Siyempre, mautang ko kayo. Ay, wala ka man may ginatag sa ako.
0: Ah, marason ka gid yan, oh. Marason ka gid. Ah, marason ka gid.
2: Gusto na yan.
0: Ah, gusto na yan. Papahig ko di malapit. Ginadisiplina ko lang asawa ko. Na, ano nga?
2: Pid, kaluluhoy siyang asawa mo, ho. Alam mo yung kasumbag, man?
0: Wala pulos mo!
2: Ano nga wala pulos, man? Pinpakaslan mo na, ha?
0: Ano ka man, imo, Pid, man? Hindi mo lang mag-intra sa pangabuhi namon?
2: Wala, kuya, nag-intra sa pangabuhi nyo. Nagatambag lang, kuya. Pasibla, patyun mo na na yung asawa mo.
1: Iyaw. Babae lang si Ala. Hubog lang na siya.
0: Oy, Gles!
2: Gles?
0: Pasalamat ka lang, ha? Ari di si Kapid. Kaya kung wala, baw tapos kaging sakon. Dra, nakamugan eh. Ya. Painom ko balik, ha?
2: Pasensya ka na ba, Yaw, ha? Pasensya na lang Kapid ko, ha?
1: Wala sa kaso, Yaw, ha? Intindihan ko man kay ti. Hubog siya mo.

0: Igles, abi untat anay. Kaon anay ah. Karun na ng obra mo ah.
1: Sige lang chay ah. Tapusan ko lang ni. Isa naman lang ni Kabunlaw.
0: Ay, sus ah. Ara lang na dayang lalabhan. Kaon anay. Na, dali ah. Sulod di anay.
1: Sige lang bala chay ah.
0: Ikaw nga babae ka. Sigurado ka?
1: Oo chay.
0: Ano ka? Uy! Ay! Ay, Diyos ko! Ay, ginoo ko! Ay, Diyos ko! Ay! Ay, abang nalipurangan si Gles! Ay, Robert! Robert, maligay ko ni anay mo, Diyos ko! Manano man siya!

0: Bow. Gles? Gles, di kamusta matyag mo? Utsus mai kay nakabugtaw ka na.
1: Ay,
0: te. Kay man siguro, wala ka na mahaw sa inyo, mong.
1: Ay, kuhan, Chay. Wala.
0: Wala? Ano nga wala? Nga, wala naman ka mubugas?
1: Ay.
0: Kag ano inang lagob sa abaga mo, ho? Oh, Diyos ko. Kung hindi ako magsalagin, sakit ka naman ni Alay.
1: Wala, Chay. Nakabunggo lang, kuya.
0: Ano nga nakabunggo man? Diyos ko, ikaw ba lang ang babae ka? Nga nag-aamok kasi naman. Nga ang nagpadaog-daog ka lang sa bana mo.
1: Chay. Okay lang ko, Palangga okay. Ko man si Al.
0: Bausos, Day. Ano man ang apagpalangga ang imo man? Ano? May pagpalangga ba lang halos adlaw-adlaw? Ginakastigo ka?
1: Wala man, Chay,
0: Bawala. Ay, ambot sa imo. Ay, doon ginahay blood ko biya sa imo, Gles.
1: Ay,
0: Baw. Kung mga wala lang ko gainom dito, X500, siguro kag may tingsibaw ba? Si Dugay na ko natumba sa galakaugta sa imo. Ay, katigaas sa imo ulo, Day!

0: Salamat. Kay 500 pesos ang ginhatag sa ako ni Chay Sincha. Wala labot sina ginpadalaan niya pagigkos ang pinaksyo nga bukaw-bukaw. Kag may bahaw pa nga kanon. Si Al? Si Al ina kag ang mga amigo niya nagainom.
1: Oy! Day! Ari ka?
2: Pre!
1: Ay!
2: Muna yung isawa, ha?
1: Gisugat, gisugat siya ko, pre! Ay, ano gisugat mo ko, day? Uy, ano ina? Gintalaan mo kami sumsuman?
2: Welcome, kyun kagi dya, pre. Langga-langga kagi dya sa asawa mo, kaya tinginadulungan niya pa kasang sumsuma, no?
1: Ay, oo, kid, pre. Ay, abiga, dala din kinabit-bit mo. Dala din.
0: Al. Ay, para ni Sabalay. Pinpadala ni Chay Sincha. Kagabi, magpuli ka na Sabalay ba si mahubog ka naman karon kag magsululo ka. Ayawa naman ko karon tinlo sa mga suka mo. Kag ginahian mo pangadaan ang short mo.
2: Ayoga! Nagasuka ka gali, pre? Kag nagmangi ka sa brief mo? Dubata ba? Ay, klain?
3: Hoy, yes. Ikaw, ha? Din pa kong ano ko sa nagapainom sa akon? Pumandam ka lang sa balay, ha? Pumandam ka lang.
1: Wala, pre. Ay, gali, pre.
2: Ay.
1: Mapuli kami yan, ni langga-langga ko, ha? Eh, dulong ko lang sa pre, ha?
3: Hoy, ikaw ko lang. Dali ka. Dali ka!
1: Hey! Malakad kami dali, ha?
0: Ikaw, Aradil! Sakit ang buho ko! Agay! Agay! Dali!

0: sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5 News FM Iloilo 88.7. Basi ikaw na ang amon madakpan kag makadaog sang isa ka box nga DTX Coffee Mix. Tutok na mga ka K5 diri lang sa kampyon nga istasyon K5 News FM Iloilo.

0: lagi ko pramdam mo ang saya. PTX Coffee Mix talagang kakakiba.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika. I Care Gold.
2: Ako si Pizaya, 23 years old. Isa ka office girl. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag taga-dry. Gintistingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa I Care Gold kag eye care drops.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga gihunghud obra para sa mata. Mas epektibo pa. Eye Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Kag ginpapaskog sang Dilberry Extract. Kung pigaw na ipapanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kag glaucoma. Eye Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang Eye Care Drops ato-ato. Ang Eye Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
3: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa Rab Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktong alas 5 sang hapon. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sara French, bakal na!
4: Good news!
5: Good news!
4: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtong alas 2 sa hapon, sugod sa Setyembre 6, 2026. May kinabatiyag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat nga maglalak pa. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika, Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo kag sa inyong pamilya.
1: This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
6: Meet si Alana Pacardon Marapa.
7: Ko, si Joshua Darin Villavion.
8: Ni si Kirby John Panes Agraban.
1: As the champion of the most awaited competition of K5 News FM Philippines, this is the K5 News FM Live Reporting Competition Year 2.
9: Ako si Lito, isa ka mason na diagnosed na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
10: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3!
11: Mabagat sa mga butika.
10: D3 Bio!
12: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
10: D3 Bio! Ang D3! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3!
11: Mabagat sa mga butika.
10: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampyon kag antioxidant. DTX 500, DTX 500.
11: Pasami ka bala nag-aundas, kapoy sa trabaho, kag stress adlaw-adlaw. Ini ang kabagdanan sa matasi ka pagdingulan, kalaman ang abiyan.
10: Mag DTX 500 ka. Kaysa DTX 500, ang stress malikawan, pagkamurigod malimtan. DTX 500. DTX Coffee Mix.
13: Ako si Nato Barrios, mahiligid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagod-gali sa kape nga akong ginainom. Gintistingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit git kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sa toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
10: DTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
14: Ako si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang. Buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga ubra. Alito gid ko sa 24 oras. Gatikid ko vitamin C. Ang Mighty C, the best gid pagpabaskog sa lawas.
5: Mighty C. Mabaka nga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
15: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
5: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
16: Spore Biotics. Nag-inupdan sang prebiotic. Nagapabastog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mag-Spore Biotics ka! By Fortified Probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya!
17: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
18: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
17: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
18: Kaya subukan ninyo.
17: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
18: Clinica Deo Fresh.
17: Available now.
19: Your official news and music station. 88.7 KK5 News FM.
20: KK5 News FM.
21: Sarado ito.

0: isang buot, no? Nga, ginpakawian mo ko sa amigo ko?
1: Ha? Oo, wala man ako sa may ginamit.

bago mo eh. Naluoy ako sa asawa mo. Konsikihon mo pa na. Ako yung mapadakop sa imo. Ako yung kapit.

0: ang pagwaan na lang si Elle sa prisuhan nung ay naluoy ko sa iya nung...
1: Ah, pawayid ang tuntun niya. Mayroon na ganing ha. Wala kanya ginpatay.
0: Nung upde ko bi sa prisuhan nung ay, pagwaon ta si Al.
1: Pabayi siya. Wala gani ko nagkakabalaka ha, kapid ko siya.
0: Bana ko siya nung. Ako dapat ang magdesisyon ko na nung maayo sa iya.
1: Ginaprotektahan ta lang ikaw, Gles. Para ini sa imo. Mayo man agani nga, prisuhon siya. Para nga madudla.
0: Nung, napatawad ko na siya nung. Atagan ko pagit siya sang chance para nga magbago. Tungod para man isa pang abuhi na mo nung. Sige na nung ay. Maluoy ka man ay.

0: Rodrigo, babaklaga ni ko sang 5 ka kilo nga bugas. Ang tag 43 lang.
1: Ay, okay ba ba? Ay. Ay, aring gali ba ba?
0: Ay, salamat gid ha. Aring bayad kumigo o.
1: Salamat.
0: Ay, salamat. Okay. Ay, mabantay na lang ako sa tricycle sa onhan ah. Ba? Anay ka? Hala. Wala ko gali mabaklan si Alsang Kilawin. Ay, ato, may karinderiya. Basi may baligyad at sila nga Kilawin. Ah, matabok sa dalan ah. Ba? Anay ka? Ito kilala kong lalaki ni ina. Ito si Alman ha? Kag may upod siya nga babae. Kag doon nagahulat sila sa salakyan. Hindi. Di pwede ini. Palapitan ko sila. Al!
1: Be. Oy. Oy. Grace? Ano kinang buhat mo na eh?
0: Wala mo ko nakita? Nagalokdo ako sang bugas, oh! Kago ka? Nagapang babae ka pa?
2: Ay, langga. Amo ni kaling asawa mo?
0: Ay! Nugay mo ko ganito, tudlo-tudlo, ha? Man!
1: Ba! Bliss! Nagintas ka mo siya! Tungtak ka karoon na! Kauluyan siya ginahimu mo! Wala mo sa tao naglantaw sa ato, no?
0: Wala ako sa lapat! Kay permi mo man ko ginapakahuyan! Gago ka! Perte ang sakripisyo ko sa aton pag-upad! Nagapagsugot lang ko gani ang ginasakip mo ko! Tungon palang gata ka! Pero amo pa sinigipalas mo sa akon, ha? Amo pa ni! Abi mo nagpabulag-bulag lang ako sa tanan, ha? Nagpabulag-bulag lang ako! Tungon yung ginahalungan ko ginang relasyon, taal! Ginahalungan ko, kid! Tapos mong babayi ka pa? Sa amo nila sitwasyon, ha?
1: Bay!
0: Mong babayi ka pa! Ha?
1: Ano?
0: Mayo pagin babayian ta na lang kang animal ka sa prisuhan!
1: Bawang tuntay ako! Nagadama-dama ka! Hoy, Grace! Hindi ka ngayon!
2: Langga! Nalika! Malakas lang kita! Kinsyo mo sa mata!

nakigbulag ako kay Al tungod hindi na gid ako makaagwanta sa batasan niya, kag nag-upod na lang siya sa kirida niya. Nahuyan ako sa mga tinion nga ato tungod sa katuntuhan niya. Makaligad ang mga binulan, nangaluyag sa akon ang kapid niya nga si Bal, kag nangin kami. Kag nag-upod kami, wala ini makahibalo si Al, tungod wala man kami makahibalo, kun sa diin sila nag-ilop sang iya kirida. Kutob na lang diri, madamo gid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa sulat. Ang tagpadala, Glass.

0: ato ang kasaysayan nga ginhatagan nato sa kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plutinia. Recording Engineer Noli Aparicio. Musical Score Michael Tabaki Jr. Special Sound Effects Chester John Veronque. Bugal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

0: KK5 News FM. Sara Iloilo, D3 Bio. Health News, D3 Bio.
1: Ako si Gabriel, nagalibog kita ng akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong buyon.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
2: Paano gitbala ginapabakod ni D3 Bio ang imo nga resistensya, no? So ang immune system may halo ini nga clear and colorless nga likido, Sir JP. Mm-hmm. Nga kung tawagon lymph, no? Amo ini ang likido nga ginalanguyan mm-hmm. sang imo nga mga WBCs para makalusot sa tissues, no? Kay ang imo da nga mga tissues dapat may spaces nga mm-hmm. makalabay ang imo nga mga soldado sa lawas mm-hmm. agud makaabot sa site of infection.
3: Imagine, Sir Kevin, damo gidlabayan ang imo soldado bag-o kaabot sa gitawag site infection. Imagine 37.2 trillion cells ang kinahanglan niya nga dipisa.
4: May mga barikada pa na.
3: Oo, kung pwede mo lang isa katikang abot na yun sa infection, himuon yun na sa imong immune system. That's why kinahanglan mo mag-inom sa gitawag suplemento sa D3 Bio nga. Siyempre, may kuana siya, may bugana sa lauric acid. And that lauric acid, ginahimo sa lawas into monolaurin nga sarang makatag sa gitawag additional military forces sa imong lawas para gwardyahan ang imong trillion cells.
0: D3 Bio.
5: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan na ko sa resistensya. Nagaluya ang ato pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, amo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabakal, sumagudi ka.
3: Imagine trillion cells. Ti inom gid D3 Bio adlaw-adlaw. Pagi sini, imo nga immune system cells, hindi hago.
4: Oh.
3: No, hindi kapoy kag hindi dali magluya always sila nga prepared ang imo nga immune system sa kung ano man nga kaaway ang gusto manghalit diri. Amo nang sikreto kung palainom ka D3 Bio.
4: Daw import galit ni Dok.
3: Oh, import siya.
4: Yeah. Mami-import kaya
3: your second immune system.
6: So mayra duha ka branches ang immune system, Dok Ramil, ini ginatuwag innate immune system nga yara na daan, no, sa aton sugod sang kitag-bundag sa kalibutan. So ikaduha nga branch ang imo nga immune system mo nang ginatawag adaptive immune system nga
3: mga trained, gipang train
6: nga nakompos sa mga specialized nga mga selula kaangay sa nga B cells, T cells kag kinanglan na din aton ma-expose sa mga mikrobyo bago mag-start ang defensive function sini nga adaptive immune system. So ginasuportuhan sang D3 Bio.
3: Ang rin, D3 Bio import immune system.
6: Oo. So nagasupport niya siya sa sini nga mga
3: siya nang import mo pasulong mga iban nga immune system.
6: Oo. So labi na gid si monolaurin nga sa D3 Bio naga-act assure immediate responder or extended innate immune system kag si vitamin D3 no nga may ara man sa kay D3 Bio naga-train ini siya no sang imong specialized cells as a long-term protection na Sir Kevin.
2: Ang B cells kag T cells, Doc Sam, sila na ang naga-produce sang antibodies or immunoglobulin, mga protective proteins nga gina-release in response sa antigens nga ara nakapalibot sa mikrobyo. Kag ini nga mga antibodies amuna ang nagaangkla sa panit sang kagaw kag viruses para hindi sila kadikit sa aton nga mga body cells. Amuman ini ang nagalipong kag nagapiang sa ila para dasig sila kaunon sa mga soldado sang aton lawas.
6: Well, in fact, Sir Kevin, ang mga kagaw kag viruses hindi tagid ni sila malikawan, no? Arig na sila.
3: Part na sa aton kabuhi. Gagawa sulod lang na sila mo.
6: Oh, so sakto na, Dr. Ramil, part ini sila sang aton nga day-to-day living kay ang lawas ta amo ang pinakamasustansya nga puloy-an sang
3: kagaw. Oh,
6: paborito.
3: Labi na akong plakaong katamis.
6: Oh. So, dapat condition permi ang imong immune system, no? Labi na, expose ka permi sa mga polluted environment. Dasig magluya ang imong immune system sina. So,
3: That gives you more reason nga magtumargid sang D3 Bio adlaw-adlaw para preparado ang imo lawas sa gira. Amo na rason ko nga aga pa, inom na ko D3 Bio ya para preparado na ni akon kan lawas sa gira. Ang mga kagaw kag viruses hindi na makita sang aton nga mata, no? Mabudlayan ta mag-identify kung sino ang kontra sang aton nga immune system. Gagawa sulod lang na sila. Kung naka D3 Bio ka, may anti-parasitic ka na, tanan nga lugay da sa imong atyan, patay. May anti-fungal ka, tanan nga mga fungi nga pwede nga magsulod sa lawas, patay. May ara pagid antibacterial ka, may antiviral ka na. So tanan nga mikrobyo nga may lipid membrane kaya tunawon sang munulawrin nga makita lang gid sa D3Bio.
0: D3Bio Health News. D3Bio. D3Bio. Okay ka, may kape ka sa K5. Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5 News FM Iloilo 88.7. Basi ikaw na ang amon madakpan kag makadaog sang isa ka box nga DTX Coffee Mix. Tutok na mga ka K5. Diri lang sa kampiyon nga istasyon. K5 News FM Iloilo 88.7.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. I Care Gold.
2: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan. Ilabi na sa mga nakahay nga suga. Nga ako nagkasugata. Ambal sa akong doktor. Normal ini sa mga tao nga may katarata. Intestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ako kada gabi kag makabasa na ako sa mga magagmay nga letra.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Dry eye, pirmi nga katol imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag iCare Gold Capsule ka. Ang iCare Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sang mga nagkalain-lain nga sahi sang sakit sa mata. iCare Gold Capsule may ara sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry extract para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang iCare Gold. Kaupod ang pagbutang sang iCare Drops adlaw-adlaw.
3: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa Rab Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sara French, bakal na!
4: Good news!
5: Good news!
4: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtog alas 2 sa hapon, sugod sa Setyembre 6, 2026. May ginabatiag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat nga maglalak pa. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo kag sa inyong pamilya.
6: This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
7: Ni si Alana Pacardon Barapa.
8: Ko si Joshua Darin de Lavion.
9: Ni si Kirby John Panes Agraban.
6: As the champion of the most awaited competition of K5 News FM Philippines, this is the K5 News FM Live Reporting Competition Year 2. DTX Beauty Soap.
10: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga panit. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap.
11: Sa mga butika.
12: Gah, matchoy ride man tabi gah.
13: Wala sa kondisyon ang makina ko gah.
1: Hindi makaari ba? Mag-extend ka! Extend Supplement for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
12: Tiga, ma-joyride na ta.
13: Kapot ka, kay wala na ni preno-preno ha.
12: Sakay ka kidiya.
13: Siyempre, naka-extend ko ya.
12: Basta sagad nga driver, extend lover.
1: Extend Supplement for Men. DTX 500! Ulang sa pagkaon sang utang kang prutas, hindi na magkabalaka. Mag DTX 500 ka na! Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, panghontra sa mga halit niya free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami kabalaan na kaugtas, kapoy sa trabaho, kag-stress adlaw-adlaw, ini ang kabangdanan, sang matasing ka pagdimula, kalaman ang abiyan. Mag DTX 500 ka! Kaysa DTX 500, ang stress, malikawan, pagkaburigod, malimta. DTX 500 D3 Bio with Physio.
14: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
15: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio,
0: ang D3 Bio.
5: Yung may Visio.
0: Ang Visio.
5: Yung may D3.
0: Mabakas, mangabuti ka.
3: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sara Branch. Bakal na!
4: Good news!
11: Good news!
4: Yari na ang matugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtog alas 2 sa hapon, sugod sa Setyembre 6, 2026. May kinabatiyag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat nga maglalakba. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo kag sa inyong pamilya.
16: Your official news and music station. 88.7 KK5 News FM.
17: KK5 News FM.
16: Sara Iloilo.
18: Kampyon.
3: Ang kampyon niya istasyon sa Sara Iloilo.
18: 88.7
3: K5. KK5 News FM.
18: Wow, my puso.
3: Okay ka, may kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5 News FM Iloilo 88.7. Basi ikaw na ang amon madakpan kag makadaog sang isa ka box nga DTX Coffee Mix. Tutok na mga ka-K5! Diri lang sa kampyon nga istasyon, K5!

0: Espresso Umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. iCare Gold. Ina Reyes. Isa ka certified iCare Gold and iCare Drops user.
2: Nagaburo na nga ako ng mga mata. Bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa ako nga testingan ko ang iCare Gold kag iCare Drops. Una ko nga nabakalang iCare Gold Capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami gali. Nagnami akong panulukan. Hambal Manila patuluan kumanang akong nga mga mata sang iCare Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa iCare Gold kag iCare Drops. Epektibo gid katama.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold kag patuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpandami. iCare Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag ginpabaskog sang dilberry extract. iCare Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa madami na eye health, mag-inom sang iCare Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang iCare Drops adlaw-adlaw. Ang iCare Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
3: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktog alas 5 sang hapon. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
4: Good news!
5: Good news!
4: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtog alas 2 sa hapon, sugod sa Setyembre 6, 2026. May ginabatiyag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat nga maglalak pa. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo kag sa inyong pamilya.
6: This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
7: Ni si Alana Pacardon Marapa.
8: Ko si Joshua Darren Villavion.
9: Ni si Kirby John Panes Agraban.
6: As the champion of the most awaited competition of K5 News FM Philippines, this is the K5 News FM Live Reporting Competition Year 2.
10: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
11: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3!
12: Mga butika!
11: D3 Bio!
13: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
11: D3 Bio! Ang D3! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3!
12: Mga butika!
11: DTX 500 ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DTX 500 ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500. DTX 500.
12: Pasami ka bala nagaugdas kapoy sa trabaho
11: kag stress adlaw-adlaw. Ini ang kabagdanan sa matasi nga pagtingulan kalaman ang kabiyan. Mag DTX 500 ka kaysa DTX 500 ang stress malikawan pagkaburigon malimtan. DTX 500 DTX Coffee Mix.
14: Ako si Nato Barrio sa mahilig gid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sa toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
11: DTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
15: Ako si Anika. Kundayan ko mangihi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
11: Mighty C.
12: Mabaka sa mga butika.
3: Spore Biotics na ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
0: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
0: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
5: Kaya subukan ninyo.
0: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh.
0: Available now.

0: epektibo nga suplemento sa pagtapda sa mga balatian kasubong sa diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang health mo protektado!
2: DTX Coffee Mix.
3: Eric Ledesma's mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape hintilawan guman ni nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka mga butika.
0: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
5: This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
6: Miss si Alana Pacardon Barap.
7: Ko si Joshua Darin de Lavion.
8: Ni si Kirby John Panes Agraban.
5: As the champion of the most awaited competition of K5 News FM Philippines. This is the K5 News FM Live Reporting Competition Year 2.

0: epektibo nga suplemento sa pagtapda sa mga balatian kasubong sa diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang health mo, protektado!
2: Good news!
3: Good news!
2: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtong alas 2 sa hapon, sugod sa September 6, 2026. May kinabatiyag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat nga maglalak pa. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika Sara Branch. Located at RJM's building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo kag sa inyong pamilya.
0: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mags 4 Biotics! Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na! Kasakit ang tiyan? Mags 4 Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mags 4 Biotics! Kabulig sa pagpanami sa digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika Spore Biotics!
4: Halika mga lalaw! Ari, nakapaborito nato niya, ilaw!
5: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
6: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast after 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
7: K5. K5 News FM. Championing the live of the Filipino.
8: Wow! May puso!
9: Your official news and music station.
10: Ladies and gentlemen!
9: 88.7 KK5 News FM.
11: K5 News FM.
12: Saro Iloilo.
13: Secret Memories.
14: Oras sa K5 News FM Iloilo, oras sa Pilipinas, alas 2:19 na sang hapon. Ang ining oras, mga ihadog kag ihada, ginadulong sa aton sang kalwan sang Klinika D3 Bio. Ang antiviral kag antibacterial specialist. Ang Klinika D3 Bio may ara iniha sang virgin coconut oil kag vitamin D3 nga nagabuligid sa aton para dasig kita mag-ayo. May ara ka dira sang pabalik-balik nga ubo, hila na trangkaso si Paul. Inom kita sang Klinika D3 Bio. And syempre, hindi man kita magkalipat, mag-inom sang Mighty C, ang alkaline-based nga vitamin C. Ang Mighty C safe iniimnon bisan wala kita sang kinan-an. Sa mga gamay ang pahuway dira, mag-inom kita sang Mighty C kay kayagi kita hatagan sang resistensya all day. Ulanan, initan ka man, basta nagka Mighty C, may ara ka ginsang ibato-batok sa mga balatian. And syempre, hindi man kita magkalipat ha, mag-inom kita Klinika DTX 500. Ang Klinika DTX 500, superior antioxidant. Nagabulig naman ini sa aton para nga hindi dira maglala ang aton nga mga kinabatsyag nga mga balatian. May ara ka bala sang diabetes, may hypertension, may mga paghubag-hubag sa lawas, may mga bukol-bukol sa lawas, inom kita Klinika DTX 500. Inintanan mga produkto sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Mga produkto de kalidad ni Dr. Ramil Uy nga mabakal sa mga butika sa aton nga lugar. Sa Banwa sang Sara, available ini sa aton Klinika Sara Branch. And ang good news, kay sugod sa September 6, every Sunday may ara na kita sang libre nga check-up. Kada Sunday ha, diri sa Klinika Sara Branch. pangluwas diri, may ara pagkikita sang apat ka mga product outlet. May ara kita sang Klinika Haro Branch, Klinika Pasay City Branch, Klinika Kalinog Branch, and Klinika Miagaw Branch. Gani, ano pa ang inyo nga ginahulat? Magbakal, magtumar, kag pamatud-i ang kaalibyo sa mga produkto sang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Oras na ton, alas 2:22 na. Mayong hapon kay Sir Randy Diaz. Mayong hapon man kay Ma'am Arlene De Guzman. Good PM, Maninay. Shout out lang ko sa mga friends ko. Sanday Leo, si Anok, si Nestor, Nelita, Ivan, Angelo, sang Quartero Capiz. Kag kay Raynan, sang Banate. Watching from Balasan, Iloilo. Sir Edgar, maayong hapon. Ay, wow! Mayad pa si Val Maninay kay Timanami ang batasan. But anyway, ang tanan-tanan may ara gid na asang reason pagbuot gihapon sa aton mahal nga Ginoo. May ara nga tawo para sa imo sender bisan tuod tuya ikaw nagatupa kay Val, mas manami batasan ni Val kumpara sa una mo nga bana nga si Al nga kapid ni Val. Isa ka lesson learned sa mga asawa dyan, nginasakit sa mga bana kung sa diin nagapakamartir ka mo. Diyos miyo marimar, hindi doon uso ang magpakamartir. Gamiton ta ang aton mga critical thinking sa paminsaron ta kung ano ang insakto. And if we still know how to think critically, we should know the difference kung sa politiko pa, ginatunto na kita. Sige, honyo pa. Dapat talaga maninay, ipairal po natin ang ating pagiging critical thinking. Huwag ipairal ang ating pagiging fanatism. Wow, correct, good. Muna, no? Mistake ka sa isa ka relasyon nga toxic na. Nga mistake ka pa sa isa ka sitwasyon na hindi na makapamaayo sa imo. Sa imo, sa imong pamilya, and sa overall well-being mo. Kung si Ma'am Nene pa, sender advice ko, patayuna na lang ina ang sakambal, ang imo relasyon. Ah, pabayin na lang to si Val, kay ti daw sa limpapaw ang iya gugma sa imo. Damo kasakitan, imo naagom sa iya. Hindi pag iduso ang imo nga balatyagon sa iya, kay tungod hindi maayo ang iya nga ginapakita sa imo. Damo na kasakitan naagom mo sa iya, hindi na to sila pagpanumduma, pabayin to sila. Sang kirida niya, palayo na imo relasyon sa kay kambal. Kung maayo man ang inyong pag-upod, kag ang mahambal ko lang sender, hindi ka magpasakit sa mangin partner mo. Bato, hope nga mangin maayo ang imo nga life sa partner mo subo. O si Ma'am Remia, nagaugtas o. Oh. Kaya kung mga bata niya lang kuno si sender, pa doon namin, gid kuno pulpugon. Para makamarasmas ikaw. Mayang hapon, Sir Philip King. Ahay, waay buot na pagkaasawa, sobra kapanatiko sa banan niya. Hindi na gugma, kultong balatyagon, ina, ginasakit na ikaw. Correct, good. Sir Ren Advin ko lang, maayong hapon. Shout out lang ko no kay Nanay Rosalinda Senerado, kag kay John Lucas Senerado, nakatutok gid subo. Sige, pwede pa kahingagaw ah. Pwede pa katawag. Magtawag lang sa 0962-478-8730. Sa liwat, 0962-478-8730. Or mag-comment diri sa aton sa K5 News FM Iloilo 88.7.

0: Maayang hapon, Ma'am Luna Mandido, Ma'am Vic Balayo, Ma'am Bernadeth de la Cruz, Sir Fred Pascala de Ocampo, Sir Benji Asturia, Sir Roy Mark Tanieza, Ma'am Rose Garvilla Tanieza, maayang hapon kid, Ma'am Roselyn, maayang hapon man, Ma'am Lydia, Ma'am Mary Joy, Sir Marcelo, Sir Edu, sa kay Ma'am Grace Amistoso. Greetings from Sir Philip King, dira sa atong K5 News FM Fans Club Chapter 2. Alas na to, alas 2:20 sa isna. Madawagin ko labos kita ka tsempo, taba. May ara kita, bisang ginasikaso, jutay. Amo na nga medyo na ulihi kita kabalik sa inyo after sang drama. Pero at least, no, bisan paano bala ang istorya ni sa ato nga letter sender subong nga hapo. Nakahatag sang leksyon sa kada isa diri sa mga nagapamati subong. Never ever nga magpakamartir sa isa ka partner. Babae ka man, lalaki ka man, kinahanglan ibaloon mo ang worth mo. Kumbaga kung ginasakit ka na, hindi na husto, ginatunto ka na, ginapangiridahan ka pa dira, if ang respect wala na ni mo nakitaan, ang gugma wala mo na nakitaan, akis mabaton mo pa na mo nga ang gugma daw nag-amat-amat na fade. Kiti not all the time at every day palangga ta ang isa kag isa. May ara na nga nagkakaabot man nga nagka-fall out of love kita. Pero kung loyal kita sa atong partner, mabalik kag mabalik kita. But if ang respect gani ang madula sa isa kag isa, huay naging na iyasang pakadtuan pa. Amo na ng butang nga mag-signal sa imo. Kani kinahanglan mo na biyaan ang ina nga sitwasyon. Hindi mo na iya deserve ang amo nang sitwasyon. Wala kaya ginpadako sang ginikanan mo para nga amuhon ka lang sang isa katawo. So sa kay letter sender na itong subong, no, kabay nga ang kapid sang imo nga una nga partner, sang una mo nga bana, ang imo subong nga kahagugma, di magapalangga gid sa imo, kaga kabigon ikaw, katuhon ikaw, nga may pagrespeto gid. Hindi, magluwas nga babae ka, dapat respetuhon ka bilang love one year. Wala na ginapangayo ta eh. Palanggaon kita kagrespetuhon sang aton nga partner. Kung si Ma'am Arlene pa ang mahambal ko lang sa sender maninay, pasalamat na lang nga may tawo nga na nag-deserve sa imo akag hindi na ina pagpabayi. E let go na lang to anay ang tawo nga wala man to pulos kag hindi to ihemplo sa imo kabuhi. Wala man to sa pulos, hindi siya pagpaminsara sender, kay mas stress ka lang. Sa kinhimo niya, kay tiginhimo niya, ikaw nga punching bag. Pabayin na lang siya. From Arlene Dagozo. Sige, aton oras, alas 2:29 na. Wain na kita sang oras, ha? Maghalong gin, keep safe and stay safe. Pangape kita DTX Coffee Mix, coffee time na. Ipares na to sa manayanaya nga kahaponan. And hindi kayo magkalipat, inom sang aton nga Power Trio, Klinika D3 Bio, Mighty C, kag DTX 500, para may aras ang ibato ang aton lawas, batok sa nagkalain-lain nga mga balati. Sir Randy Diaz, don't worry, kay pwede mo gina mabalikan ang aton nga drama. Matapos ning live taho, pwede mo gina mabalikan karon. Sige! Kit anay naman kita buwas para sa panibagong edisyon sang Secret Memories dirigid lamang sa 88.7 K5 News FM. Sa katapusan, ako ang inyong maninay sa kahanginan, Maninay Mane, para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Iloilo. Number 1 na kita, K5 News FM.
1: FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
3: Ang kakampiyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.
4: K5 News FM, kampiyon!

0: This song is brought to you by Tanduay Light. Gaan nang may kasama.
1: May balita na, may drama pa. Kampyon!
2: Kampyon!
3: D3 Bio!
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
3: D3 Bio! Ang D3 Bio!
5: Yung may PCO!
3: Ang PCO!
5: Yung may D3!
3: Mabagat sa mga butika.
6: Para sa matilo nga dugo.
7: DTX 500!
6: Para sa healthy nga tayo.
7: DTX 500!
6: Ang DTX 500!
7: Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay.
6: Basta tilo ang atay.
7: Happy kanunay.
6: DTX 500.
7: Masaligan.
6: Epektibo.
7: DTX 500.
6: Mahigo bala ang imo dugo?
7: DTX 500.
6: Masamit ka bala ang gina-allergy?
7: DTX 500.
6: Ang DTX 500.
7: Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo.
6: Nga sa masami,
7: amo naman
6: ang ginahalina sa mga nagkalay-dayang nga allergy.
7: DTX 500.
6: Masaligan.
7: DTX 500.
3: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
3: DTX Coffee Mix.
5: Mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawa ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
5: Mga butika.
3: Mighty C,
5: ang alkaline nga vitamin C.
10: Kasi si Jake, ang una yan, iwang-iwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag one capsule, 310 after one week. Nagnamigit ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
3: Mighty C,
5: mabaka mga butika.
3: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
11: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. One capsule, 3 times a day. Basta subong kung magabot ako ng menstruation. Wala git ako makabatsyag pang sakit.
3: Mighty C!
5: Mabaka sa mga butika.
0: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics, gadalhay ang pag-ariya!
12: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi na nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
0: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
5: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
1: Libre?
13: Libre!
1: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Mianaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Mianaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
14: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
14: Klinika Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika Diofresh.
15: Kaya subukan ninyo.
14: Klinika Diofresh, Dioroll-On. Feel fresh and clean all day long. Klinika Diofresh.
15: Klinika Diofresh.
14: Available now.
16: Gadragsa nga punggo.
17: DTX Beauty Soap.
16: Magaspang nga panit.
17: DTX Beauty Soap.
16: Dalao magputi.
17: DTX Beauty Soap.
16: Puro katol-katol.
17: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrepi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
16: Bakal na sa mga butika.
18: Nestor,
2: ang sinaing.
13: Luto na.
2: Ang labahan.
13: Nakasampay na.
2: Ang uniform ko.
13: Naplansa na.
18: Ganito ako.
19: Tigasi.
20: Tigalapa.
19: Tigasay.
20: Tigaplansa.
19: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
20: Sa gabi,
19: ako ang bossing.
20: Dahil kasangga ko
19: ang Extend
20: Supplement for Men.
19: Lourdes!
20: Tapos ka ng maligo?
21: Yes, darling. Come to Mama.
19: Extend Food Supplement for Men.
20: May maca
19: at lavawaska
20: na nagpapataas ng energy
19: at stamina
20: para sa tigasing performance.
19: Extend Food Supplement for Men
20: para sa matilo na dugo.
19: DTX 500
20: para sa healthy gatay.
19: DTX 500
20: ang DTX 500
19: ang may mataas ka antioxidant
20: nga amo naman
19: ang nagatilo sa imo atay.
20: Basta tilo ang atay,
19: happy kanunay.
20: DTX 500
19: masaligan,
20: epektibo.
19: DTX 500
22: D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
22: D3 Bio.
19: Ang D3 Bio.
22: You may VCO.
19: Ang VCO.
22: You may D3.
19: Mga buti ka.
23: Hey, five! Galingawan time!
24: Ang tanong, ano ang national tree ng Pilipinas? Nagsisimula ito sa letter N.
25: Alam ko yan! Nyog! Nyog!
24: Oh, matigas ito!
25: Nyog!
24: Oh, hindi ito namumunga!
25: Alam ko na! Alam ko na! Nyog! Nabaog!
23: Hey! Hi! Galingawan time!
26: FM, championing the lives of the Filipino.
27: Wow! May kuso!
26: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
27: Wow! May kuso!
28: Road trip!
29: K5 Road Trip!
30: 88.7 K5 News FM. Sa mga gabatyags ang kainiton subong hapon kay Man Brownout naman, good afternoon. Ambot din dinastang brownout man, duwi ko ka ano, sa aton di hindi no. Sa aton di sa mundia wala eh. Balon ta mo battery. Hindi, pero seryoso, wala di sa mun. Ambot ano nga feeder ta di man, may ideya ka mo. Sa munto sa may buhang, feeder 2 kami mo. Ambot dire, basta. Anyway,
31: grabe, bangis wilahan no. Due to emergency power interruption,
30: dismissed tempranong isusanti. Iba niya nga isusanti nga nabalaan ko, gugtas na ni kiti. Electric fan, nagilangga pa lamig-lamig sa kahapon ano nila. Brown out pa, hindi pa siya kapuli, temprano. Sorry lang ha. Eh, depende niya sa discretion sa iskwilahan. No? Pero, good afternoon sa gihapon sa tanan-tanan nga nakatutok sa aton, especially sa mga, paano ba yon? Mga nakabattering radio. Na, why mo ko ka Facebook Live eh. Hindi baton sa Facebook, tsura ko. kada mag-live kami nga, tsura ko gina-block ni Meta. Yeah, hindi. Masilaw ka tama agtang mo. Bawal ka din. Mayang hapon. Kuya Andoy po. Para sa inyong pampapukaw sa buong hapon. Pang ano malan eh, pang break lang sang monotony, kumbaga. Kasi, basta katuluyo, mga kuduridiritso eh. So, ginabutan ko din sa hapon para lang magbulubog tao mga kamugamay. Panglabugay lang kung sa ano pa. Kag siyempre, paanong dom sa inyo nga dapat nakamaitisi kita adlaw-adlaw? Nan! That's the purpose. Diba si na, lipat ka mo, ha? Nga ang maitisi, alkaline vitamin C, pampabaskog sa immune system, pangbato sa allergy, ha? Kag sa iban pa nga mga problema at sa lawas, pati sa mga, ang iban sa inyo, gainom multivitamins, balaan ko na. Pero tandaan nyo nga, hindi magamit mayos ang lawas naton ang iban nga vitamina kag mineral kung wala vitamin C. So dapat nakamaitisigid. Do pareho na sa auto o kon motor nga hindi ka sunog mayos ang gasolina. Gaputi lang na utot ya. So, sayang lang ha. So, dapat naka Mighty C, ha, ang alkaline-based vitamin C para ma-maximize ang lawas nato ng mga vitamins and minerals at the same time, baskog-baskog ang aton immune system. Halimbawa, kung ikaw be, isa ka writer, rider nga gasula, isa kay nasang aga, ulan, gulpi lang nag-init naman. Hinahina lang na immune system mo. Oh, why? Why? Katinog ba to? Aday, ah. Dapat ang immune system mo pareho kay K5, kay Sha Maria Naisay. Ah, sagod-sagod sa Mighty C. Pagon-pagon na yan. Hindi niya kadulot siyang balatian. Bisan ma... Bisan broken-hearted. Sa why? Sige masakit gapon. Mayong hapon, mayong hapon. Ay, salamat ba? Nag-reply sila. Ah, okay, sige. Karoon lang kamo ha. Kay mga tao diyan. Ay, kapalang buhian ko ha. Hindi ko man kamo makortahan. Ay, nako. Sa mga mobile and taxi patrollers naton. K5 mobile and taxi patrollers. Mga sir, mayong hapon, mayong hapon. Halong-halong sa dalan. Kaga, i-enjoy lang ang pagbiyahe. Na. Kaya kisa nga daan, kapin po ko ng isa ka bagay, ginaubra ta bilang trabaho, gakalipat na tanga i-enjoy mo. Kung ubra mo adlaw-adlaw ang paglibot-libot sa city, gabiyahe, gakalipat na tanga i-enjoy. Pagi nga makaulo enjoy ka, pahiga, gigitulok-tulok, anay sa legs da ako na. Basta hindi lang samtang gabiyahe, kaya raya ba, sibla mag-imbis nga sa liko, magliko ka sa tuo, sa wala ka magadto. Pabudlay na ha? Abalaan nyo na. Iba ding mga grupo ta, pila-pila na ni kadikada nga nagabiyahe, ga-drive. So, balaan na nila. Kag siyempre, balaan man nila kung ano ka nami ang DTX Coffee Mix nga imnon. Ha? Agaman, udto, hapon, bisan, serum. Nan. DTX Coffee Mix, nan acidic niya nga kape. Ang healthy coffee. So, pampapukaw na sang aton paminsaron, aton lawas, ari gan, umiari ko diyo. May chia seeds. Manamit daw hindi nilaga ang hilamon sa burya. Balanda na DTX, may DTX Coffee Mix, may ampalaya, may di-sugar sugar cane, kag may ara chia seeds, the best for digestion. Non-acidic, no sugar added. So very, very, very healthy. Kagliwaton ko pagkita nginambaw kay ina. Manamit. Ang iba niya nga kape nga nabalaan ko sina, hindi na ako magambal kung ano ang ila sa bordo, nilaga nga dahon. Dahon sang ambot. Dahon sang hilamon, gruy. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Nan. Pampabugtaw sa aton kalawasan kag pampahealthy at the same time. Hindi ba pagkalimta na speaking of DTX, DTX 500 sa mga pirmilang taas ang sugar, taas ang blood pressure, sa mga... Tawag siya na, may problema sa ilang panit. Gito ka, yung tipo nga 25 anyos ka pala, tsura mo, 45 ka na. Natawag lang premature aging, do ka dasig si mong magtigulang. Te, ang madasig nga aging nga da, mabatuan ina sang healthy cells. Kaga mo na ginaubra sa DTX 500, mas ginapahealthy niya kita starting from our cells. So, mas healthy ang cells mo, especially skin cells mo. Mas bataon katulukon. Tanawab lang kami mga ka-K-5 nyo. Ako, sa totoo lang, isa ako sa mga magulang dere sa istasyon. Pero kung tulukon mo lang, akong pinamanghod eh. Baby na baby. Agtang dere sa alipudwan. At huwag niyo pong kakalimutan, the best protection batok sa infection, Clinica D3 Bio. D3 Bio. Alright, may cold pressed extra virgin coconut oil kag vitamin D3. So, ti ano karon pang bato ganisi nga infection. Halin sa pinakasimple nga ubo, sipon, pakadto sa mga gaplang habok-habok sa kalawasan nyo, kaya ang pilas mo na sudlan sang yaki iyo-iyo. Bago ka lapidicure, ginubog mo na sa baha nga pila na kasimana, way pa naghupa. Yan, nakasalapay kasi hindi amo nga higo nagsulod sa lawas mo, infection. Or di ganin, may aralan sang damak nga nangatsi sa tupad mo, inanabon sang sungad, yan, infection. Ano ang pangbato? D3 Bio. D3 Bio. Isa lang ka soft gel kada adlaw, okay na na. Kapi po ko doon kakatol-katol dulunggan. Tutunlan namin ko. Nagsulod lang sa ulo kung katol dulunggan kay may kilala ko sa nagligan nga nagka-ear infection. D3 Bio, wantong yung painom ko siya. At mas nagdasig ang pag-ayo. Pero katul tutunlan ang inahambal ko. Kung duga katul, katul tutunlan nyo. Usapi isang D3 bayo. Hindi pagtunla diritso, usapa anay. Pagpuswakis ba mo piho. Kadlaw gids kay 5 GSA. May nadumduman ka naman sa inahambal kung mapuswakis ba ay. Ano na naman ang mga nadumduman mo? Bao ka mo man ninyo. Ay nako. Hindi kay gainoman sa isang D3 bayo. So balaan niya ng feelings hanggang kapuswakans ba. Diba? Hindi, ang namin ko, kung kadton mo, kung palukpon mo sa baba mo ang D3 bayo, kutob sa maagyan niya nga kagaw sa tutunlan mo, patay. Na, amo nang bot ko si Lingon, buka mo man inyo yan. Kabati lang ka mo sa napuswakan sa baba, lain yung gusulod sa ulo niya. Huwag ka mo kagi kaon sa ano, ano ganyan ang gyoza na abla? Na nga bago bakit nga init-init, pagkagat mo kapuswaks, ba mo, paso na yun. Basta, kamo na dabala kung ano pagin ng mga nabalaan nyo, mga kapuswaks, ba nyo. Tama na nanay, ay lawig, Raja. Maraming salamat mga ka-K-Fab. I'll be back tomorrow. Dari magyapon sa kampyon ngay istasyon sa Iloilo, 88.7 K-5 News FM.
2: This song is brought to you by Shopee. Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na!

0: Pansin bala ako? Ari mo ay, ihuman ko siya. Aba, wala reaksyon ba? Ari mo ay, dali lang bala kay, pakitaan ko siya sang legs ko. Ay abaw, nagtulok man siya tuod sa akon, pero nagkusmod siya. Hoy! Kainap ako diya pa sapak-sapak sa imo? Tana naging himo ko? Nga daw hindi kagit madutlan sang charms ko!
1: Paghinugay ka na, Bernarda, ha? Kilala ta ka bala? Upod mo ta papaltak sang una!
2: Hey! Hi! Galing nga wanta!
3: D3 Bio with Vizio.
4: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga akong irregular nga regla. Isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
3: D3 Bio.
5: Ang D3 Bio.
3: Yung may Vizio.
5: Ang Vizio.
3: Yung may D3.
5: Makakas mga butika.
3: D3 Bio.
6: Ako si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
3: D3 Bio.
5: Ang D3 Bio.
3: Yung may Vizio.
5: Ang Vizio.
3: My D3.
5: Malakas, mga butika.
7: My family history ba na kamuusong diabetes?
8: Mag-DDX 500 ka!
7: Mataas ba na ang imo blood sugar?
8: Mag-DDX 500 ka na!
7: Ang DTX 500!
8: Ang may powerful compound!
7: Ganagapanubos
8: ang imo blood sugar!
7: DDX 500!
8: Garantisado!
7: Epektibo!
8: Aramis
7: mo! DDX 500!
8: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
7: Magalingin ba na ang imo nga uno?
8: Masami nagapangihi!
7: Masami ginauha!
8: Masi may diabetes ka na!
7: Mag-DDX 500 na!
8: Ang DDX 500!
7: Ang may powerful compound.
8: Nga nagapanubo
7: sang imo blood sugar.
8: DTX 500.
7: Garantisado.
8: DTX 500.
3: DTX Coffee Mix.
9: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara inigali nga sang ang palaya extra.
3: DTX Coffee Mix.
5: DTX
3: Coffee Mix.
10: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnamigid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
3: DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix.
3: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Anika. Nalayan ko mangi, gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, effective.
3: Mighty C.
5: Mabaka sa mga butika.
3: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
12: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwalang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ni allergy.
3: Mighty C.
5: Mabaka sa mga butika.
13: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinica Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
5: Good news!
13: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
14: Libre?
15: Libre!
14: Wow!
13: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, A Planet Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
16: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
17: Wow!
18: May puso!
19: Ang programa nga ini may arap mga sensitibo nga isena nga hindi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag-droga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
2: Sa tagsa kapagpitik sang taktaan,
14: may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sa kultura. Pagpatay. Pagpangdugos. Pagpangawa. Ini nga drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagturunan kag magpanumdom ng paghimo sang krimen gina Pakamalao. Ugdidin niyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagalikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat-hawat nga drama sa kahanginan nga ginatig-uluhan. Rehas! Bugal nga ginadulot sa inyo sa K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

0: Mayong hapon mga pinalangga namun na mga tagpalamati. Sukuran natin sumung sa pagsipan-sipan. Ang bag-o nga kasaysayan sang aton drama sa kahanginan. Ngayongin bakuhan sang leksyon. Yung ginating uluhan.
1: Rehas sa kasaysayan! Utod ko, umata ko!

0: Mick, lapit na lang tayo mag-college, no? Ano yung course ng kakuhaon mo?
1: Kwan, duway pa man kuya plano ya ah. Kay duway man chance ka makasigi kuya skwila. Pigado yung nga dan sa amon niya.
0: Aya, hindi na bala magdula pag lahong lamig. Tingwa lang ah.
1: Tani eh. Kung mayo-mayo man lang taning ubra ni Papang. Kalingki. Nag-ubra man lang siya sa pamandayan niya.
0: Di, pero bisan paano may ubra? Akon gani mga utod ko lang yung nagpabalon sa akon. Kay ti si Papa ya. Ang sweldo ya sa auto repair shop nga ginaubrahan niya. Dahusto ilang gani na ya sa ilim nun ya. Sugod niya daan sa napatay si Mamang. Daw inom na gilang yung lingaw ni Papang mo. Ti, amo na nga hambasang daw ako ka mga magulang. Nga bisan may pagabuhi na sila sa pilakad daw. Tinghuaan gini lang ang makatapos ako bisan vocation na lang. Kay para dali ko maka-abroad ah.
1: Ba, kung maka-abroad ka na Bordy, umanggaranon ka na dayon ino. Kag, base hindi ka na dahil manapak sa ako na.
0: Grabe ka ba? Matsagal mo sa ako ng inon?
1: Uy, damo na di pala sa itong lugar. Nugay ka gani ha? No, mga sisino bala ha? Nakapamanila lang, di na dahil kinchin di Ilonggo. Dayon, wala nagapamugno.
0: Eh, hindi mako na yung pareho sa ila. Kag kung magmanggaranon man gigo, ami mo, ikaw gidang una ko nga dumdumon.
1: Ba? Oy, do pretty kid ko galik ka special nga friend eh.
0: Hindi lang kay friend, kundi sobra ka pa sa special friend para sa akon, Mika.
1: Wow, di salamat, Bordy eh. Kabay pa nga madumduman mo na ko kung magmanggaranon ka, Bord, sa?
0: Oo, ano si mo, may mo tabla kasulatan. Nga kung damo, nakukwarta, buligan, taka. Makuha ko papel, ha. Kag may imotas ang kasulatan, ha?
1: Ano? Buang ka pala? Seryoso ka, Gidya? Ha, Bordy?
0: Oo, oh, eh. Palangga, tagad kayo nga daan niya. Alin sang gagmay pa ta, ha? Crush na nagid kayo nga daan niya.
1: Ano? Bataka, kalong balaboards.
0: Tuo na yan. Galing na huya ko, Bimo. Kaysang unang nga daan sang elementary ta. Ginasunlog ko nila nga agi.
1: Oo, no? Ayala. Oo, gali, oo. Tapos, nadumduman ko na. Tapos, ginaumulan mo sila. Namamo mo na sila. Hi. Pero sa tuod lang pala, Boards. Hindi ka mangakig, ha?
0: Hindi, kuya ka ba lumangakig, ha?
1: Thank you. Pretty si mo kabuot ba? Pero sa tuod lang, abi ko man bala anay kung kung agi ka man gid.
0: Hindi kuya agi ya. Laki gid kuya. Lalaki nga tunay.
1: Nawagi ka gid niya. Duda ko si mo Board sa.
0: Hindi ko agi ya. Promise. Lalaki gid kuya nga tunay. Nga. Ko lagi ko. Hindi ka na sa ako na.
1: Bo, assuming ka gid yan, no? Daw, naghambal gid ko kuno abi nga gusto ta ka.
0: Oh. Nga, ami ka, ho. Hindi ka na namian sa ako na, ho. Ami ka?

0: Oh. Ah. Nagabot ka gid man. Dawalas kwatro pa man ang buhi isang high school to.
1: Matyagan ko pa. Nagupod-upod na sa barkada, daya mo.
2: Manang inday, bla mo. Wala ko yung barkada ng lalaki.
0: Ati nga nga nahapunan ka. Nahapunan ka gid buli, haw. Eh, di ka magsiling nga. Ang mga barkada mo, pulos babae.
2: Si Mika, ngupod ko puli pa. Nang, dason, gindulong ko siya, anay sila.
0: Mika? Sino naman?
2: Yabla tatay, bla, nag-obra sa pandayan.
0: Ah, wala ko kakilala. Guwapa na. Kung laway, di na lang ah.
1: Bo, si papay man yun. Bisan hindi man ay guwapa, bastang importante, maayo badasan kag mapisan. Matinlo maggawi. Anhon mo na yung guwapahon kung damak-damak. Inabalang ugsara nila daw, basurahan.
0: Siyempre, dapat pisan kag mabuot. Kag hindi kiata.
1: Nante? Ay,
2: pwerte na yung kabuot kay Mika pang kag kagwapa pa. Puti-puti pang mo. Daw rabanos ka puti.
0: Abaw! Di mayo eh. Mayo, gid. Habi, to. Dala di bibwas sa balay? Kay himbisan takon maayo gid man.
2: Tuod ka pang?
0: Pagkabuhi mo puli dayon. Para may time pa ta nga mag-ulo istorya. Kagun madulman ta. Eh, idulong ta lang siya sang butol ko ah.
1: Are, man niya si Papang. Sobra kagadya ka-excited. Ano, how? Paasawahon mo na si Bunsoy, how? Ha?
2: Hindi pa ko yung mga asawa nang... Mabroad pa, kuya.
1: Aba?
2: Mabroad pa ko.

kwento! DTX 500, epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatugas sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotic. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatugas sang ulcer. Magklinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
4: Wow!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street, corner A Panes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa?
5: Kag nagabaho ang kilikili?
6: Mag-Clinical Dayu Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinical Dayu

0: ginta na Santiya ako blalin sa tabo. Dason may ginuto to si Papa nga pamahaw.
1: Ala na uya, Kuya Portia. Di lang ah. Kagisa pa, nagadali kuya kay may ulubrahon ko.
0: Aya. Tani, bisan kadali lang.
1: Boards. Pasibala nang pensaron sa mga tao kung makakita sa aton nga nagkadtot sa balay sang laki. Especially na ako, kay babae, kuya. Kay basi. Basi makalabot ni kay Papang. Kagakigan niya ko balahaw.
0: Hindi ka na lang magsulod sa balay eh. Sa goa gate ka lang. Maabutan ko to bangko kagamay nga lamisa. Kung amo na ginakabalakaan mo. Sige na, Blamik. Kadto na sa balay. Sige na, Mick.

Haya, tilawan ko ang linugaw nga ginluto ko. Aber, wow! Kanamit! Ara na sila ni Bordi? Ang kwapay ang classmate nga daw Rabanos kuno kaputi. Liyon ko sa bintana, abi. Oy! Kwapagin man? Kaputi matuhod. Borde! Sulod lang ka mo! Abrihi lang da ang pwertahan! Masukat ko sang akon nga linugaw. Makuha ako sang tatlo kayahong kagang yahong nga hiatag ko sa kay Inday Snow White. Lawayan ko. Tuprahan ko bala para maanta ko siya. Oh, Snow White, madugang ang luspi mo ko na akong makadakop sa imo day. Ay, madugang ang luspi mo.

0: Ara ang paho, day.
1: Tamis na katama.
0: Mga duha na kakilo ang ginhatag ko sa imo. Kaga, kay kadamo abi sang linugaw nga ginluto ko. Ara, ginpadalaan ta kada. Take out ta! Isa na ka Tupperware? Kaga, day. Balik mo lang di ang ginsudlan ko sang linugaw, ha? Kay urig na nga Tupperware.
2: Ay, titong, ikaw luya pa. Ginpakaon mo na ko gani, tapos ginpabalunan mo pa ko.
0: Wala kaso, ha? Wala kaso, day. Ay, baw. Kagun, pwede pa lang Snow White? Ay, kaunon taman ka. Yawer ka. Dumatimunyuhan ang unod kag sang utok ko. Kadimunyuhan na. Ay, do ka nami. Do ka nami, hugakumon, ah.

0: Agay!
1: Ginana mo si Mika? Na anak agoy siya pa?
2: Yun.
3: Mahigro ba ang imo dugo?
4: DTX 500!
3: Masamit ka ba lang gina-allergy?
4: DTX 500!
3: Ang DTX 500!
4: Ang nagatimlo sa imo mahigro nga dugo.
3: Nga sa masami,
4: amo naman
3: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
4: DTX 500!
3: Masalikan DTX 500!
5: D3 Bio!
6: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
5: D3 Bio!
3: Ang D3 Bio.
5: Yung may VCO.
3: Ang VCO.
5: Yung may D3. Mabagats,
3: mga butika.
7: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
3: Para sa matinlo nga dugo,
4: DTX 500.
3: Para sa healthy nga tayo,
4: DTX 500.
3: Ang DTX 500
4: ang may mataas nga antioxidant.
3: Nga amo naman
4: ang nagatinlo sa imo atay.
3: Basta tinlo nga tayo,
4: happy kanunay,
3: DTX 500.
4: Masaligan,
3: epektibo,
4: DTX 500.
3: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinat.
3: DTX Coffee Mix.
5: Mga butika.
7: Good news!
5: Good news!
7: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtog alas 2 sa hapon, sugod sa Setyembre 6, 2026. May ginabatiyag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat nga maglala pa. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo kag sa inyong pamilya.
5: Mighty C, alkaline nga vitamin C.
9: Salit si Jake, ang una yan, iwang-iwang sa akay, wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa, no, ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paming. Salamat sa Mighty C.
5: Mighty C,
3: mabaka mga butika.
7: Masakit ang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ari.

0: Ano pa ginayon matabo sa kagayunan nga to? Mga abyan, sunag ninyo sa papamati ang makalawat-hawat niya kasugpun sa atong drama sa kanginan. Inyugid makuhan sang pagtulunan niya ginatig uluhan. Rehas sa kasaysayan, utod ko o bata ko. Ginsulat kasi direksyon ni Lenilia Santiago Miranda, Musical Director Michael Tabaki Jr., Recording Engineer Nuli Aparicio, Special Sound Effects Milvin Plotenia, kaginiang inyo alagad EJ Liva. Bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.
1: Kampiyon
2: K5 Galingawan Time!
3: Para sa jackpot question, ano ang pambansang hayop ng Pilipinas? Clue! Nagsisimula ito sa letrang K!
4: Kabayo!
3: Mali yan! Nagtatapos ito sa letrang W!
4: Ay, alam ko na! Kabayo!
3: Mali pa rin! May dalawang sungay ito!
4: Nagsisimula sa letrang K, natatapos sa letrang W, may dalawang sungay. Alam ko na!
3: Ano?
4: Demonyo! Nakabayo!
2: K5! Galingawan Time!
5: D3Bio with Vizio.
6: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako regular nga regla. Isa, galabot, gidatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
5: D3Bio.
7: Ang D3Bio.
5: Yumay Vizio.
7: Ang Vizio.
5: Yumay D3.
7: Mabagats, mga butika.
5: D3Bio.
8: Ako si Borgs. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3Bio.
5: D3Bio.
7: Ang D3Bio.
5: Yumay Vizio.
7: Ang Vizio.
5: Yumay D3.
7: Mga butika.
9: My family history ba na kamuusong diabetes?
10: Mag TDX 500 ka!
9: Mataas ba na ang imo blood sugar?
10: Mag TDX 500 ka na!
9: Ang DTX 500!
10: Ang may powerful compound!
9: Nga nagapanubos ang imo blood sugar!
10: TDX 500!
9: Garantisado!
10: Epektibo!
9: Aramis
10: mo! TDX 500!
9: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
10: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
9: Masami nagapangihi!
10: Masami inauha!
9: Kasi may diabetes ka na!
10: Mag DTX 500 na!
9: Ang DTX 500!
10: Ang may powerful compound!
9: Nga nagapanubo
10: sang imo blood sugar.
9: DTX 500.
10: Garantisado.
9: DTX 500.
7: DTX Coffee Mix.
11: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara inigali nga sang ang palaya extra.
7: DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix.
12: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnami gidang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
5: DTX Coffee Mix.
7: DTX Coffee Mix.
5: Mabaka mga butika.
7: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
13: Ako si Anika. Nagyan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
7: Mighty C.
5: Mabaka sa mga butika.
7: Mighty C.
5: Ang alkaline ng vitamin C.
14: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Maski magwa lang ako kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako ng allergy.
7: Mighty C.
5: Mabaka sa mga butika.
3: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
5: Good news!
3: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
15: Libre?
16: Libre!
15: Wow!
3: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, by Norte, Miag-Aw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Hali ka mga langaw! Ari na ang paborito nato niya, Ila!
15: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
16: Kadaragsa nga punggot,
17: DTX Beauty Soap.
16: Magaspang nga panit,
17: DTX Beauty Soap.
16: Galaong magputi,
17: DTX Beauty Soap.
16: Puro katol-katol,
17: DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
16: Bakal na sa mga butika.
18: X-10 Food Superman.
19: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang nigo ko. I-try ang X-10 Food Supplement for Men. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok turaok gid ang akon man. Kanamit gid sa experience ba?
18: X-10 Food Superman for Men. X-10 Food Supplement for Men.
20: Ako si Fred Domingo. X-10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang X-10 Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa X-10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
18: X-10 Food Supplement for Men.
21: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
22: Wow!
23: May kumso!
24: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
25: Oras sa K5 News FM Iloilo, Philippine Standard Time, alas 4:03.
24: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
26: El Castigador.
27: El Castigador.
26: Ang tinig ng bawat mamamayan.
27: El Castigador.
26: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
27: El Castigador.
26: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. Enrico Zurita Jr. Ang inyong El Castigador. El Castigador.

Daton mga pinalangga ang matagpalmati ha, subong adlaw nagpadayon ang ika-17 nga adlaw sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kag sa Gyapon nag-atubang, kag ginapisa-pisa mabiyan ang ginakabig hostile witness nga si Gina Acosta sa witness stand. May katanan sa Gyapon sa ginaaligar nga hindi paggamit or hindi husto nga paggamit sang confidential funds sang Office of the Vice President kag sang Department of Education nga sa tuan ay ginapamunuan ni Vice President Sara Duterte. So may mga bag-o naman mabiyan nga ngalan nga nagluwa subong nga ginpayag nagbaton sang confidential funds gikan sa Office of the Vice President.

0: Kung sang nagligad, nagluluwa ang mga ngalan sang mga chichirya, no? Merry Crispiatus. Pag kung ano pag ito, mga harina. Mga pagkaon. Pero subong sa mga biyan, may aral naman daw ngalan naman sang mga sapat. Base mga biyan sa latest karon nga information na kagagin na saad man sang witness sa padayon mga biyan nga impeachment trial, nagwa-dring ang Office of the Vice President ang naghatag sang confidential funds sa pila mga biyan ka mga recipients. At nagagwa-dring mga biyan ang ngalan nga Antonio Pagong. Antonio Pagong, ha? Araman si Timon Andrew Pusa. Timon or Timon, no? Timon Andrew Pusa. Araman si Don Piang, no? Don Piang or Don Piang. Araman si May Pamana or May Pamana. Kung basahon mo sa Tagalog or Hiligaynon, May Pamana. Pero kung ngalan sang tao sa laban-laban, May Pamana. Araman si Shane Ngit-Ngit. Kag si Sunisho P. Bilat. Simple nga ngalan. Kamo ni mabiyan ang mga latest nga bago nga mga ngalan nga nagululwa dahil ka disisiting impeachment trial sang vice presidente. Pero antes na mabiyan, i-check anay nato ng latest updates ato sining panahon gikan sa PAGASA. Upod naton si Engineer Ferds Ruben. PAGASA, mayong hapon. Please come in.
1: Yes sir, mga hapon, guys, sa itong mga shopping inspectorate. Sa latest analysis naton para sa subong adlaw, kailang alauna 40 sang hapon, nagsulod na sa aton nga Philippine Area of Responsibility ang aton gilaman monitor nga si Bagyong Saudel kag sa aron, mayaran ni siya sang local name nga si Typhoon Obet. Kailang alas 3 sang sang hapon, ini si kontrol sang mata ni Typhoon Obet, yara na sa kalayon 1,375 kilometers east northeast ang extreme northern Luzon. Ang ini nga bagyo wala sang direktang epekto sa anuman nga bahin sa pungtod naton, kaya posible man ini siya magwa sa aton nga power line karon sa gabi or kaagahon. Samtang sa southwest monsoon padayon nga nag-apekto sa Luzon, kita sa Western Visayas generally fair weather kita, may posibilidad sa mga isolated kung mga pag-ulan panggat panaguog dala sa localized thunderstorms. Hinatutupi sa rangan na hangin halin sa nabagat na nakatundan ang mga ibabaw sa Western Visayas sa diin makanay tugtog ka sarangan aton mga pagbalod sa katigatan. Aton nga temperatura 25 tugtog 31 degrees centigrado. Aton nga adlaw matunod sa bunga alas 6:04 sang hapon mabutlak inibuwas alas 5:40 sang kaagahon.
0: Hello sir.
1: Yes sir.
0: So ining si Sudel or si Obet kay nakasulod na sa aton sining par. So karon sa gabi or karon sa kagahon magagawa na naman ni Shalwat sa aton sining par. So why ni siya direct effect diri sa aton sa Pilipinas?
1: Wala sir, wala. Mm-hmm. Pero ang inilang possible ni pa kusog ko ng southwest monsoon no hangin habagat sa sunod yung mga inadlaw no. Pero still generally fair weather pagkita gyud po niya sa sunod nga isa tugtog duha ka adlaw.
0: Oo. So mag-loss center sa kay Obet nini may ara pagkita kita sang gina-monitor man, ginabantayan nga panibag-o naman nga bagyo or LPL tropical storm na sir Ferds.
1: So far, may duwa kita ka bagyo sa buwan sang par, aside kay bagyong Obet, si Tropical Depression Gainari, kaga ining si Tropical Storm at Sunny, pero mga wala ni sila direktang epekto sa pungsod naton, kag nubo man siya nga magsulod sila sa par line.
0: I see. Ho. Ining si Nining yan, nakapalayo lang din siya, no? Amo ni siya ang ginasundan ni Kwan, ni Obet. Tapos ining si Sunny, so subong, arap man sa buwan sang par, pero wala man sang posibilidad gid nga magsulod sa par kag hindi man makaapekto sa aton sini adres sa Pilipinas or sa pungsod.
1: Yes sir, nubo chance nga magsulod man sa par line na binaton. So ang aton lang gid nga focus gid ang mga system ining si bagyong Obet sa southwest monsoon.
0: Sige. So ang nagaapekto man sa gyapon ka muna nga may mga sometimes may ara kita sa mag-guom-guom or may panalagsa nga pag-ulan, may mga pag panaguob no bangod sa sining habagat sa gyapon nga nagaapekto diri sa aton.
1: Yes sir.
0: Sige. Madamo salamat ta Engineer Ferd sa imo sining information.
1: Yes, thank you sir. And saluwat, mayong hapon sa tanan.
2: El Castigador.
0: Nabatian mabiyan ato sini nga koneksyon sa PAGASA Iloilo with Engineer Ferds Ruben. Test your mind. sa gindulo mabiyan ng update parte sa aton sining panahon, no? So ining si Obet while nakasulod ni siya sa Philippine Area of Responsibility, pero tama na siya kataas, no? Dito na sa babaw gid. Wala na sang chance nga mag-epekto diri sa aton sa bisan din man nga bayan sang pungsod. Kaga magagawa naman ni siya, no? Sa aton sininga par karon sa gabi or karon sa kagahon. Kaya mag-epekto gihapon diri sa aton, amo ni ang habagat, ah, no? Siyempre, chimpo kita sang habagat. Ang habagat kung nagabaskog man lang siya kung may ara sang bagyo, no, nga nag-exist. Pero kung waay man lang, ti normal man ang habagat, yun na, no, may mga pag-ulan-ulan, no, turutalithi, which is normal, no, nga na sa aton sining weather system. Kaga ang isa pagid mabyan, ining si Atsani, no, nga isa man ka tropical storm, nga araman subong sa guwa sang Philippine Area of Responsibility. Di daw ay man gid sang chance man nga magsulod sa ato sining Philippine Area of Responsibility suno sa pag-asa. Kagaway pa man sang direct effect, no, diri sa aton sa bisan din man nga bahin sang pungsod Pilipinas. But just the same, mga byan, ha, monitor lang kita pirmi sa aton sining mga update sa lalakad sang panahon para mabiyan nga mangin updated kita, no, kag mahibalo naton kun bala ano ang mga sitwasyon sa aton sininga panahon, especially kun nagaulan-ulan. Alas 4:16 ang aton oras, mabiyan, Philippine Standard Time. Sa iba na ito, mabiyan, mga talalupang doon yung mga balita sa iban pa nga mga informasyon. Ang simultaneous school safety drill nga supposed to be natala na inihiwaton buwas ng adlaw Agosto 25 sa bilog nga pungsod Pilipinas, mabiyan, gin-postpone ini, no, sang Department of Education. Kagin sailo ini sa unang simana sang Setyembre, no, particularly sa Setyembre 3. Hindi mayo man agani kay diri sa aton sa Iloilo kung madayon ini buwas sa for example kay diri sa aton sa syudad sang Iloilo nagakwal kita, no, naga observe kita sang aton sini mabiyan nga charter day celebration kay way sang klase diri sa aton sa syudad sang Iloilo kay special non working holiday ini, no, diri sa aton sa syudad sang Iloilo under sa proclamation 1388. Ikon na may ara sang school safety drill, kilaban-laban hindi iya makapasakop, no, ang syudad sang Iloilo. Di mayo man ha, kay at least, no, sa ginsaylo ini sa September 3, inibakod man maabiyan sa kwan, no, sa pila ka mga suspension sang klase, bakod sa mga hindi manami, no, nga chimpo, diri sa aton sining pungsod, mga abiyan. Kaga speaking of school safety drill, no, may ara sang grupo mabiyan sang mga psychiatrist, ang Philippine Psychiatric Association o kon PPA, kag ang Philippine Society for Child and Adolescent Psychiatry ang nagapanawagan, no, nga kon mahimo ipaiway, no, or hindi pagdayunon ining simulation activity sa dalom sang nationwide simultaneous school safety drill for active attack, no? Ibangod man maabiyan nga para sa sininga grupo, base maabiyan sa ilan nakitaan nga sitwasyon, base sa mga ebidensya, na ang hyper-realistic simultaneous, ang drill maabiyan, hindi ini makahatag sang maayo, no, nga resulta para maabiyan sa safety sang mga estudyante. Kag sa baylo mahimo pa ini kuno suno sa ila nga magdulot sang psychological harm sa mga estudyante. Kay kumbaga daw gakatruma, no, ang mga estudyante once gani nga may mga kasubong sini, no, nga mga insidente. Kaya bisan gani ang mga kwan, mga linog niyo, linog. No? Usually, kung once again may magluntad ang linog, no? Ang mga kabataan, hindi ganyan malikawan, no? Nga ma-panic. Siyempre, makabatyag, kada kung saan nag-mabaskog na nga uyog, eh, makuha gina, no? Ma-panic gina. Pero kung ang mga estudyante na tudluan sa eksakto o paano ina nga i-deal, no? That is why may ara sa mga earthquake drill na ginapatigayon, so at least makuha nila, no? Mahagan-hagan ang ila sinimabyan nga mabatyagan nga kahadlok, no? Hindi sila magpanic, kamalo na sila nga don't panic, stay calm, tapos mahimo sila dasang nagakaigo nga himoon sa basis sa ila sini nga natunan, ini ginatuwag nila bilang kwan, no? Nga duck cover and kwan, no? And crawl. Kasi nagakwan, ang kabataan natin, once gani nga matudluan sa eksaktong nga pamaagi, sa pag atubang sang kasubong sini nga mga insidente, eh ang iba niya makakuangina, no, maka-retain sa ila sini nga paminsaron kung ano yung mga insidente nga matabo, no, makabalo sila mabiyan mag-respond kung paano nila inaihimuon, no, para nga hindi sila maapektuhan or wise ang dako nga kahalitan nga madulot sa aton sini nga mga estudyante. So kung kasubong sini nga may siyempre, hindi man malikawan kung kaysa nga may mga kasubong sini nga mga active threat, no, sa mga eskwelahan. Kung ihimuon ining drill mabyan, so at least makuan man, no, matudluan ang mga kabataan anong ilas ining himuon, no? Unlike sa nagligad tubla sa natabo sa university sa Ateneo de Zamboanga University, nga bangod sa wise sila sang idea kung paano mabiyan at tubangon ina nga crisis, kaya ang ibang tiyan nagkinarankaran, no? Ang ibang tiyan daw nag-attempt pa nga lumpat sa building because nga ti sa kahadlok, no? Kagkakulba. So kaya wise sila kahibalo kung anong ila sining himuon. Kasi kung nagkinarankaran to sila karon nagdinalagan, tapos ang active nga kwan, nga suspect, nga armado, ti nagpina kwento sa karon, kun halimbawa kun nagpinatuyang sa karon tiro, ti damo to ang magkalaigo, eh, no, madamo ang magkala dalahig, no, because nga ti nagkinaran karan sila. That is why, so kun tudluan sila mabiyan kun ano ang ila dapat himuon, imbes nga magdinalagan da sila, maano sila himuon nila, mahapa sila dabi, so at least, no, hindi ma kwan, no, hindi ma amunin, no, hindi sila maigo once nga magpinatuyang tiro to karon ang suspect, no? Kung wala mabiyan nga importante man kun kaysa ining mga drill sa nagkalain-lain nga mga insidente, no? Eh, usually ginahiwat sa aton drill, mga earthquake drill, fire drill. At least ang mga kabataan, mga estudyante matuduan kung in case of fire, anong himuon? In case of earthquake. So in case of, amo naman sini, may mga shooting. So anong himuon? So dapat mas maayo man na, no, nga ma-inculcate man sa aton sini nga mga kabataan para nga malikawan, no, ang madamo bilang mahalitan o madamo ang madalahig. Kasi siyempre, hindi mo na impactan ang utok man sang nagahimo sina, no? Either nga magkundala niya da karon ang high-powered firearm, magpinatuyang sa da karon ka pinang palupok, tila laban-laban madamo sa madalahig kag maigo kung magkinarankaran ang mga estudyante, lakip na ang mga manunudlo because nga waay sila maabyan sang natudluan kung paano nila ina atubangon, kung paano nila ina idil, ina maabyan nga sitwasyon.

0: Eh, magluwa sina amabyan. May mga gina-propose nga mga security measures na gina-duso, no? Para nga ipatuman sa mga eskwelahan. Lakip na dira mabyan ang pag-pagamit sa mga estudyante sa kwan sang transparent nga bag, no? Diri sa aton sa Iloilo may ara na, no, nga nagapatuman sini dira sa may Napnapan Sur sa may Tigbawan na Iloilo mga estudyante da nga ginapagamit na sang transparent nga bag kag luyog ini nga ipatuman sa iban pagid nga mga eskwelahan. Pero karon na magabaton kita sa report mabyan ni K5 Gini Kaunan, kay according sa impormasyon na wala sang nagakaigo nga pundo ang gobyerno para magpatuman sang pagpagamit sang transparent nga bag sa mga estudyante. Ang pamangkot nga ahaw ang gobyerno bala ma-shoulder sini sa paghatag sang mga transparent nga bag sa mga estudyante. Naaway sang pundo. Kay kun personal nga gamit ina pwede man na ma-provide, no, sang mga ginikanan. Kay gusto siguro sang aton sini nga sang DepEd na ilas ning bagahon, no? Ipang taghatagan sang transparent nga bag ang mga estudyante. Kay check nato na mga byan dugay-dugay ano ang rason nga amo sini mabyan, no? Na waay kuno sang pundo ang gobyerno para sa pagbatuman sa transparent nga bag para sa mga estudyante. Initanan ini mabiyan nga balita kay iban pa aton hibaloon sa dili gid lamang madugay sa aton nga pagpanumbalik dili sa aton nga palatuntunan El Castigador. Philippine Standard Time, alas 4:25. Balikay kita sa dili gid lamang madugay.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
3: Para sa matino nga dugo,
4: DTX 500.
3: Para sa healthy nga tayo,
4: DTX 500.
3: Ang DTX 500
4: ang may mataas nga antioxidant
3: nga amo naman
4: ang nagatino sa imo atay.
3: Basta tino ang atay,
4: happy kanunay,
3: DTX 500.
4: Masaligan,
3: epektibo,
4: DTX 500.
3: Mahigo bala ang imo dugo,
4: DTX 500.
3: Masamig ka bala ang gina-allergy,
4: DTX 500.
3: Ang DTX 500
4: ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
3: Nga sa masami,
4: amo naman
3: ang ginahalina sa mga nagkalaydayng energy,
4: DTX 500.
3: Masaligan,
4: DTX 500.

0: suplemento! DTX 500, epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga baladian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500, ang health mo, protektado!
2: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isang spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Zinc. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
3: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics by 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka!
2: This is presented to you by Aeon Group of Companies, from building spaces, creating dreams, and designing unforgettable experiences. Wherever life takes you, Aeon is there, innovating for a brighter tomorrow. Because at Aeon, we make life better.
1: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
3: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
4: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbis Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Gabasa na naman bala ang imo.
4: Ay, gabasa na naman?
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa?
5: Kag nagabaho ang kilikili?
6: Mag-Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinica Deo Fresh.
4: Nagabasa na naman bala ka.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Nako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap. Mga

0: Conditions apply. For TTI Fair Trade Permit Number FTEB 26290 Series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
1: Extend Food Supplement for Men.
2: O si Juni taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
3: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
4: DTX 500.
1: Para sa healthy nga tay.
4: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
4: Ang may mataas ga antioxidant.
1: Nga amo naman
4: ang nagatilo sa imo atay.
1: Basta tilo ang atay.
4: Happy kanunay.
1: DTX 500.
4: Masaligan.
1: Epektibo.
4: DTX 500.
1: Mataas pala ang imo blood sugar.
4: DTX 500.
1: Ikaw pala
4: ang may diabetes.
1: DTX 500.
4: Ang DTX 500
1: ang may powerful compounds.
4: Yan ang gapanubo.
1: Kagakontrolar
4: sa imo blood sugar.
1: DTX 500.
4: Masaligan.
1: Epektibo.
4: DTX 500.
1: E3 Bio.
5: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
1: D3 Bio.
4: Ang D3.
1: Yung may Physio.
4: Physio.
1: Yung may D3.
4: D3 Bio.
1: With Physio.
6: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumad ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio.
4: Ang D3.
1: Yung may Physio.
4: Ang Physio.
1: Yung may D3.
4: D3 Bio.
1: Mabakal sa mga butika.
4: D3 Bio.
1: D3 Bio.
7: O si Karen, kadamog isang akon hair fall. Hindi manami ang akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio.
4: Ang D3.
1: Yung may Physio.
4: Ang Physio.
1: Yung may D3.
4: Mabakal sa mga butika.
1: D3 Bio.
8: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan nya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
1: Yung may BCO.
4: Ang BCO.
1: Yung may D3.
4: Mabakas mga butika.
1: Para sa matino nga dugo.
4: DTX 500.
1: Para sa healthy nga tay.
4: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
4: Ang may mataas ga antioxidant.
1: Nga amo naman
4: ang nagatilo sa imo atay.
1: Basta tilo ang atay.
4: Happy kanunay.
1: DTX 500.
4: Masaligan.
1: Epektibo.
4: DTX 500.
1: Mahigo ba na ang imo dugo?
4: DTX 500.
1: Masamit ka ba na ang gina-allergy?
4: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
4: Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo.
1: Nga sa masami,
4: amo naman
1: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
4: DTX 500.
1: Masaligan.
4: DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
1: DTX Coffee Mix.
4: Mga butika.
10: K5.
1: K5?
10: News FM.
1: K5.
10: K5.
1: News
10: FM. Championing the lives of the Filipino.
11: Wow! May pumso!
12: Oras, Philippine Standard Time, alas 4.36.
1: El Castigador!
12: Pabalik mabiyan sa aton nga pagpangalagad sa palatuntunan El Castigador, ining bahin, ginadulong sa inyo sang Mighty C. Ang Mighty C mabiyan, alkaline-based nga vitamin C, wala sang hapdi sa tiyan, gani pwede gid magtumar, bisan wala sang kinanaan. Mighty C, labi nga ginpabaskog para nga protektado kita sa mga balatian, ilabi na sa naglain-lain nga mga balatian, nagpabaskog sa aton immune system. Kag nagabulig man sa aton heart health, agud makalikaw kita sa stroke kag heart attack. Nagapahamis man inis ang kutis, gani bisan maedad na, hubin gihapon ang itsura. Tandaan, Mighty C. Sa aton sininga pagpangalagad mabiyan, i-check natin dugidugay ang report ni K5 Kim Kaluyo. Angot ini mabiyan sa pagpaiway sang natalana nga safety drill no sa mga eskwelahan. Kag of course ining pagpaidalom sa 90-day preventive suspension sang lisensya sining mga driver sang motorsiklo na nagpangtumbas ang traffic cone sa distrito sang Arevalo. Kay kainasaga nagpadulong ini Islamabyan no sa LTO para nga mag-explicar parte sa ila sining nga ginhimo no. Iti nakuhaan ini Islamabyan sang video nga ginpangsipa nila ginpangtumba to no ang traffic cone. Galo natin mabiyan ang mga detalye sini kag of course sa report man ni K5 Ginic Oyunan ining pagpatuman sang transparent nga bag sa mga eskulahan for security purposes. E, ginapahayag nga daw way kuno sang pundo ang gobyerno no. Kaya kung mag-amos si Mabian nga kung isalig sa gobyerno kagawa isang pundo, san o ini mapatuman, no? San o ini mangin effective ang mga estudyante magamit sang transparent nga bag kay para manibla sila sininga kwan nga safety. No? Ay ti siyempre, sa mga naglatabo Mabian sa mga eskulahan, ti madamo sa aton sininga mga bulutuan ang gusto man nga magpatuman sa mga security measures luyag magpabaskog sa ila sininga seguridad para nga hindi man matabo sa ila sininga eskulahan. Kisa na sining na sa iban niya maabyan nga mga eskulahan nagpatuman na sila sang pila ka mga measures. Ang iba nagbakal na sang mga kwani mga scanner. May nagpamtang sang CCTV. May nagpahamtang da sang naging dugangan ang mga security guards. Daging paalerto ang mga gwardiya. Daging patuman sang istrikto no ang pag-check sa mga gamit sa mga estudyante nga nagasulod sa mga eskulahan. So muna mabiyan ang pila ka mga measures. Di lakip na dira mabiyan no ang pag-require sa mga estudyante nga magamit sang transparent nga bag para nga samtang nagalakat pa lang sila makit-an ang ila sininga ang unod sa ila sininga bag. Hindi na kinanglan pang bukaron, hindi na kinanglan pang buksan. Kasi siyempre kung ginabit-bit na sa estudyante ang ila sininga transparent nga bag, makit-an ang daan no, i-presentar sa gwardiya na hindi na kinanglan pang buksan, kumbaga mas madasig no ang pag checkyar sang gamit sa mga estudyante unlike kung ang ilas niya ginagamit ang kinanda nila nga bag. I think siyempre hindi mo makitaan ang sulod so kinanglan mo pang buksan o sisaon no. Kasi nag take time pa nagdamdamo nga dan sa mga estudyante. So ang Dria Mabian no, sa report karon ni K5 Ginic Oyunan ato nini nga hibaloon ay may basi kon i-shoulder guro ini sa aton sininga kwan sa aton sininga gobyerno ang pagpangnagtag sa mga transparent nga bag sa mga estudyante. Sabagay okay man atani no, okay man atani kayti waya gastuhon ang mga ginikanan kayti ihatag sang gobyerno ang transparent nga bags para sa mga estudyante galing kayti kon immediate ini. So ang pamangkot karon san o niya masuguran kung isalig ini sa gobyerno. Kung pwede man lang na ma-provide sang ginikanan kay ti sila man lang na ang mahambal man lang ang eskwelahan abi nga sa mga kabataan gamit kamo sang kwan ha sang transparent nga bag. Kasi mabakal man lang sila isang ibenda magamit sa mga folder nga may mga kalaptan. Para nga at least makitaan lang ang sulod sa ila sininga mga bag. Kaysa kwan man bla kung kaysa kung aton paminsaron mabyan. Ang amo sininga mga bagay no nga kun sarang man lang shoulder sang ginikanan, why not na lang abi sa ginikanan no. May mga bagay dagani nga sa eskulahan nga gamiton ginapa-shoulder pa sa mga ginikanan tapos ining mga transparent nga bags kwan pa no ang gobyerno ma-shoulder nadamo na sa mga kwan mga kagamitan sa eskulahan nga PTA or parents ang nagagasto why man na ginagastuhan sa gobyerno nga supposed to be dapat yan sa gobyerno. Tapos ining mga bag lang sang mga estudyante. abagahon pa sa gobyerno sa bagay maayasal sa nasaring tanama ayo mana. Pero waay ina mabyan sang mangin kapuslanan kun hindi dayon mahatag kay ti kinahanglanon ina no immediate ina kay ti for the safety sa mga kabataan. Oh, so amo na no, so i-check naton nga anong rason no nga may amo sini nga information na hindi dayon mapatuman ang panghatag maabyan sang or ang paggamit sang transparent nga bag sa mga estudyante ay waay sang pundo ang gobyerno. Alang-alang pa mabiyan ha ato sining connection gikan sa ato sing K5 reporters with K5 Baki Makaloyo. Dili kita nay mabiyan sa iban paginaton nga mga tululpang dun nga mga balita. Ay by the way sa mga motorista ha, mga kuha naton mga drivers bao masubo naman ni mabiyan nga balita ho. Kay umpisa buwas Martes. Panibago naman nga oil price increase ang igapatuman sa mga oil companies. O sa nagapamangkot da, pila ang isaka. Iti madamo ang nagahambal nga kung magsaka gani, kadako ang ginasaka. Pero kung magbuhin gani, sinintimus. No? Magbuhin gani, taga 10 centimos, 25. Okay na ang, kwan, no? Ang piso nga oil price rollback. Pero usually, di kwan gina permi, no? Sinintimus. Pero boss mabiyan, according sa Department of Energy, ang diesel magasaka sang 2.31, no? Or 2 pesos and 31 centavos per liter. Ang diesel. Ang gasolina magasaka naman mabiyan sang 1 pesos and 8 centavos per liter. Kag ang kerosene magasaka sang 95 centimos kada litro. So before pa mag-kwan karon, mag-epekto ini buwas aga mga alas 6. Kung may surusubra ka mo, tughong na ka mga daan. Iti iyawat pa na, 2.31 nga daan per liter. Iti subong pila na ang litro subong sang gasolina. Ara na subong mabiyan sa kwan sa 72.75 ang kada litro. Iti madugangan ina sang another 1 pesos and 8 centavos. Iti makuha naman na, no? Madalaga naman si 76 ang presyo mabiyan sang gasolina. Badan abiga pala rihos no ang kada gasoline station, may iban man niya nga medyo manubo-nubo, may iban man niya nga mataas-taas. Kuti way man gyapon galayo anay ah no. Ara lang gyapon sila mabiyan sa 70 pesos nga level sang presyo sa aton sining gasolina. Sa pihak na bayan mabiyan sa nagapamangkot, madayon gid bala ang barangay kag iske eleksyon sa bulan sa Nobyembre o kung hindi. Kaya ang iban mabiyan nagkwana, no? Nag-ready na, nagapanghanda na. Kaya kung madayon, ti, mabira-bira naman pangampanya eh. Pero kung hindi madayon, kwan maniga, kwan maniga po, no? Ning bintahan na sa mga nagapungko subong. Ambal mabiyan ni 3rd District Congressman Lawrence Nonoy Defensor nga ang posible pag-postpone sang barangay kag SK elections mahibuluan pa sa masunod nga bulan, no? Next month. Pila naman lang kadlaw ah, no? Kit sa 24 kita subong. Anom kadlaw or pito kadlaw kag September na. So base may development na mabiyan parte sa

0: May distrito sang Arevalo. K5 Kim, standby.
1: K5 News FM, Kampyon Report.
2: Sa K5 son, unahon na to, no? Ang regarding dari sa ginpatigayon ng screening sa mga...
0: Standby ha, kay check natin, balikan natin si K5 Kim kay medyo nag-dula-dula yung sining signal.

0: maanuguro, no? Medyo mahina yung signal, no? Ni K5 Kim Kaloyo. So, standby, ah. Sa atong sini nga matag palamati. Balikan natin si K5 Kim. K5 Kim, please come back.
1: Kaya K5 son, puro pasensya lang kay based lang yan sa information, no? Doon nagpatigayon sa restoration or something, may mga technical restoration, no? Mga telcos natin subong hapon and notified man na sa mga messages natin. So medyo mahina-hina ang signal sa pila ka mga areas na dali sa Ila-Ila City. By the way, inawa natin, subong hapon ang West Visayas State University nagpatigayon, no, sang screening sa mga luyag magpasakop sa aton, no, nga K5 Live Reporting Competition. So diin dito ka K5 Sunny at yara na sa around asyam ka mga estudyante gikan sa College of Communication ang nagpasakop, no, sa qualifying round earning para or ining screening, no, sang MASCOM or College of Communication agudyang ating mahibaluan kung sino, no, ang igapadala sa West Visayas State University main campus para sa aton yung competition sa K5 Sunny that will be held this sa mga masunod ng mga binulan sa K5 Sunny. Nakita na itong tukoy na actually may mga K5 interns man kita natin nag-join man somehow may mga trainings naman pala sa nagliligad nila ng mga internships kag iban mga interns man from other media outlets sa K5 Sunny. Kumbaga may mga natudlo na sa ila, no, ang mga yara mismo sa field sa mga actual reporters, mga anchors sa K5 Sun nga nakatulotry na sila sa nagliligad ng mga binulan sa ila internship period or duration sa kung paano bala, no, nga mag-report on air, kung paano magsapat sa mga palamangkutanon sa mga anchors sa K5 Sun. So dito kayina, no, kalabanan na kita natin siyang nag-join mga kababainhan ng mga students, no, siyang WBSU main campus kag tinagpakita siyang abilidad nila, no, sa pag-report, no, na hindi siya bala typical nga newscasting kay before abi ang mga contest sa newscasting or somehow ginabasa or kambaga may mga modulation of voices kag mayara bala sang ginabasa ka or specific yun yung standard sa K5 Sunny, no, pero just like for example sa daily natin yung operation dali ang live reporting. Kung kaisahin, kakapakot ko na no'y pamangkot, no, sa mga anchors natin. That's why you really have to be prepared. Kaya nakita natin na, no, sa mga participants sa K5 Sunny sa West Visayas State University. And actually, ongoing pa ang ilayang tabulation sa mga scores. Kagang ang mga nagtawag ni, no, ang mga nag-judge sa ila, muma, no, mga professors from the College of Communication. And mayara man kayo na dito, nakita na ito, no, nga nagserve bala bilang news anchor, which is one of their professors man, no, si Doc Kim po, nga nangin isama, no, ka media practitioner and one of the anchors man, nga ti malawig-lawig man kumbaga, no, sa iya sininga media career sa piyak na estasyon, no, sa EM station, kagkikilalaman ka K5 Sunny. Kagki, accordingly, subong man nga adlaw, based man sa information natin, i-announce nila dito, no, ang mga, ang mangin tagdaod o kung ang mag-participate for our contest ka K5 Sunny.
0: Mm-hmm. Sige. So at least, no, ready na ang mga kwan, mga contestant dira, no, asang WBSU K5 Kim. So ano pagid ba K5 Kim, no, ang iban pagid naton da mga information kay ti syempre ining kwan bla, no, ining parte sa simultaneous nga school safety drill nga

0: isa ini karon sa gina duso man nga hiwaton sa aton diri nga mga eskwelahan. So may pagbag-o sini nga sa schedule kay Feb Kim?
1: Actually, kay Feb sa ano, tiyagin reschedule on September 3 and supposedly nationwide simultaneous school safety drill kasi 5 son nga patagayon supposedly tomorrow August 25 sa mga schools no sa bugos nga Pilipinas, which is expectedly ma-join man no ang mga schools diri sa Western Visayas, considering nga this is a mandate coming from the central office sa Department of Education nga ginapangunahan no ni DepEd Secretary Sunny Angara. Sa diin ka K5 son, according man regani no kay Mr. Hernani Escolar Jr., based man diri sa abiso or advisory coming from the central office nga ang rason no mainly nga kun nga balagin reschedule ini amo no ang may mga schools or madamo sa mga schools sa iban nga mga lugar or sa iban nga mga rehiyon ang nagsuspend no sa nga face-to-face classes tungod man niya sa ining malain nga tiempo o kon inclement weather sunny kag according man dali no kay Mr. Escolar nga ti lakip no sa mga kabahin sang scenarios bala or mga scenarios nga ipakita sa ining mga drills or pagpraktisan kay according man gani kay Mr. Escolar, the Regional Information Officer sang DepEd Region 6, ito ka nga ibala sa mga earthquake drills nga mga practices nga ginapahanda ikaw or gina-train ka kung ano ang imong himuon sa mga students naton sa mga school faculties in kaso no nga timayara sang ining active school threat kay we all know nga may mga natawag na no nagkalatabo diri sa aton ang una dito sa may Tacloban last July ang latest naman no this August kay 5 Sunny no sa may Ateneo de Zamboanga sa diin may mga estudyante na nagkalamatay or na dulaan sang kaboy tungod sa amo nga mga insidente. Di amo na no ang palaagyan or ang main target or goal sang sining mga drills no amo ang tubog na nga mangin prepared ang mga students no kahit para bala hindi sila magpanic kay usually sa mga incidents tawag na no the moment nga pinagpanic ikaw or wala ka sang presence of mind, wala ka na kahibalo kung ano ang dapat mo nga himuon in order to secure yourself, iban na nagkakaladisgrasya kakipaybasan yara ba na pamatiyan naton ang kabahin sang pahayag ni Mr. Escolar.
2: Drills, ano during updates, sir, sa mga schools natin sa Western Visayas?
3: This, no, sa atong siling information, no, actually, ni next week, no, siling active threat drill, no, dito sa atong sa May Region 6. And, well, kita naman yun, no, dito sa bahay din sa Western Visayas, napreparahan naman natin, no, may mga, may meeting na ipatay na, gusto nyo ma-ensure natin, no, ang atong siling successful sila nung pag-participate sa sining active threat drill no? And school safety drill sa atin ng mga eskulahan.
2: Pero so far, sir, anong main reason, sir, sang pag-reschedule ni sir?
3: Pwede na kita, no? We are just implementing ARMS ang atong sining central office, but based on the advisory that we have posted sa DepEd Philippines, because of reports no on cancellation of in-person class in many areas no due to inclement weather. So kamo nang imo taon gadi nga reason, that's why gina-postpone no ining school safety drill for next week.
2: Oo. Pero tawag na sir no, ano ni nga mga scenario sir ang na-include sa inyong mga drill so far sir?
3: So far no based sa aton siniyang kwan sa atong siniyang pag-check no it's more on the active shooter no mga na pinaka number one. And pwede man nga mag implement sa other type of threat threat drill no or threat scenario sa atong siniyang mga schools because dependent man no sa kung ano siniyang konteksto sa atong siniyang mga eskulaan. Though the past few months or weeks ago, I think it was last month, no, right after the global incident. May school naman kita, no, na nag-iwat man to niya sang, sang threat drill. Batang yung gamit nila dito is, I think, though, by the way, drunkard or hubog. na individual na nagsunod sa school na may bitbit ng patalom or binangon na to that extent, no? Amo nang ilang ito ang ginamit niya threat scenario. But more gidingin siya, no, sa active shooter and other types of threat, no? That's why we attacked our partners, no, like the PNP, the BSP, the DRRM of the city of municipality, na kung sa din ang school located, similar with other stakeholders, kasi they have they have the expertise to check, no, kung kamusta bala ang paghimo na ito, no, sa sining active threat drill sa ato sining mga eskulahan. Naman ang abal na ito nakita sa DepEd, expertise na ito sa pagtudyo sa kabataan, but we are not expert, no, in terms of security. That's why we are tapping experts, no, agud sining ang ilang ang results ng ilang sining assessment will be our input, no, agud sining ma-improve na ito ng atong sining security sa ating mga eskulahan.
2: Pero sir, ano, sir, ang mag-serve as actor, sir, is will it be from the PNP, sir, or from the school itself, sir?
3: Depende na, depende na. Depende na sa kung sino-sino ang ma-identify during the day. Then na yun, no, there are around 2,800 schools na bugos ng region. Mm. And if all of these schools na ma-participate, so linlainin na siya ng mga scenario ang Himo on Manila. Maybe single scenario or multiple scenario, depende sa ilang context. And kung sino man ang makuha natin, depende na sa pag-identify, no, sa atong sining incident command team sa bahay din sa aking eskulahan.
2: Mm. Ano gina-share nyo ang goal or target na after sang ining safety drill, sir?
3: Actually, kung tanong sinin natin, no, based on kaya na previous sinin natin nung mga ano, nga mga memorandum na ginpagawa sa central office natin, ang number one na dire is doon ka nga mabalas ang retweet din, no, na sa din innate na sa ito nga mga kapatapag pag nakamacharge sa nga may nga tremor automatic na gina-initiate ng dock over and hold. So, yun ang siya ang resulta sa nga ito sa nga earthquake drill. But for this time, because it's an active threat, this is the first time, no, kahit wala inisya na ako na sa itong scenario yung sa bahay ng isang DepEd nga may yara sa nga active threat sa itong sinin ng mga eskulahan. At ito, hindi ramway inisya rampant, eh. But lately, abi, madamo na, no, sa expectation na although it's not here in Region 6 Gidman, mayari man din, but it's a few lang man, but in other areas it's going to be mayara man sa kangay sa mga threat. So this is something new sa ato sa DepEd. That's why the info, the result of the assessment of our external experts will be utilized as input agud sini nga ma-ensure nato, no, nga those areas na need improvement, especially kung maka-jeopardize sa safety sa atong sini nga mga kabataan, may improve nato, no, pag ma-eliminate nato ng inang potential na loophole sa atong sining mga eskwelahan. And then isa pa sinabi nato ng target man is kung in case nung mayara sang alarm pertaining to active threat, automatically, no, may limit na mga response ang atong ng mga kabataan sa mga personnel. Hindi sila mag-panic, they will know what to do during that time. Though we know nga human as we are, kung once nga yara kita sa isa sinika emergency situation, nagpa-panic kita. But if we are doing drill from time to time, nag-eliminate na to yung panic kag nag-activate ng atong sining presence of mind during such incident.
2: Mm-hmm. Pero tawag na, sir, no, how do we ensure kati iba ng mga parents kagang sa mga psychologists, sir, no, ang somehow nag-against rin kay it may be tawag na makakause sang trauma or the other way around? How do we ensure, sir, no, nga ang mga drills nga ini kumbaga hindi man makakause further, no, sa mga negative notions sa mga kabataan naton?
3: Ang atong user rights protection, no, active din sila nga nag-monitor man sa atong sining situation. May mga experts makita from the RRM of the city or municipality nga kung sila ng school. So they have the, no, they have the expertise nung mag-assess, and especially our learning rights protection and our child protection committee. So they will somehow, no, be part of the team, no, mag-oversee man sila, pwede na siya may activate sa atong na school, no, kaya ang CPC na itong single sa barangay, the parents organization. So, hindi sila, no, ang panini sila na nga nila ng terms ini ng they are all part, no, sa sina, no, abot sila nga mag-himo sa monitoring, sa evaluation, sa assessment. Abot sila nga may sure.
1: Oh. Si Mr. Hernandez Jr., no, the Regional Information Officer sa DepEd Region 6. Regarding naman no, sa atong tuning balita, gikan sa Land Transportation Office kon LTO Region 6, ati kaina, K5 Sony, no? Actually, malandaan nga ti may nag-viral kahapon. Good lamang, dunggo, kadungan man yung fun run activity dari sa Iloilo City. Kaya actually, medyo malaba-laba ay niya siyang fun run sa diin, no? Ti mayara sa mga traffic cones. Yagin pamtang sa mga daranon, nga ti masakop bala no, sa mga fun run activities nga ni K5 Sun. Sa rin sa viral video, makitaan ang isa ka, tawag na, no, mga sakay isang motorsiklo, tatlo niya sila, nasakay isang motor, dara sa may area sa Barangay Dulunan, Arevalo, yati makitaan niya, ginpatumba nila, kagbase mo nila gani, no, sa mga netizens, kasi sa uploader mismo, yati, the way it seems, no, ginsipa ang ining traffic cones, sang ining, tawag na, no, mga sakay sa motorsiklo. Actually, ti personal man sila, nga nagpadulong o kung nag-atubang dito ya sa Land Transportation Office o kung LTO Region 6 dito kaina no ang nagatubang sa ila amo ang OIC director sa LTO 6 nga si Mr. Jack Kundo kay ti on travel pass of this time or today si Director Heluspan K5 Sunny sa di nagpangayo man dito sang pasaylo o kung pasensya ang ining mga sakay sang motorsiklo. Actually, hindi naman sila yung mga minor de edad ang tawag na, no? Saka, or ang driver sang motorsiklo naga pang idaron sang 23 anyos. Ang ining mga angkas yung aduha, ang mga lalaki man 25 years old kag 19 years old, no? So diin, base man rin sa ilaya, yun panginwala nila, nga ginhungod nila sipa, based man rin sa driver niya, si alias Toto, na 23 anyos, ang balya, nga ti nawahigan lang, kumbaga, kag hindi ihungod, no? During that time, nga mapatugba ang atong traffic cones, no? Kay base man rin sa ilaya nga explanation, nga ti sa uluunhan sa atong traffic cones, yung pakitaan nga doon sipa, ay kakipaib sani, dira may likuan which is basulod sa ilang balay sa may Barangay Dulunan sa distrito sang Arevalo. Yari gano'n pamatian na ton ang kabahin sa atin sa ring interview sa driver sang motorsiklo nga si Elias Soto.
4: Pagbuwan naman sa subdivision sa Lopez, kay Bakule na magatabang na dito kay mga siya na mo. Kay Bakule na magbakang magandog sa mga nangyay, sir. Tiga kadawa na may isang pasang uli, may nasang nasarapay sa kadawa patungan sa punta, pero wala tumba. Kay pagkalabot sa unan, pagkatawa sa kita mga gadwa, pagkagdagang sa sila mga nasipaan para mga nawari. Kaya muna nga ang kapasang uli na bigyuan, kami ko lang kaya, bigyan ka sila, bigyan ka ng tripping.
5: Sorry, ito mo, dito mo.
4: Hindi, sir, pero ako ng tripping. Kami sila kaya sa punta, pero ito, yung dami, ito ko, yung tayo, yung mga mga kalami pa lang sa mga gusto.
6: Pwede
4: magkamuto, wala
6: magkamuna
5: kainom sa mga punta.
4: Oo, wala
5: naman
4: yun. Hindi
6: ka
4: muna yun, wala.
5: Hindi
4: ka muna yun,
5: sir.
4: Doon lang sa punta, sa lupes, sa
5: bibis. May ano to?
4: Nakatang bahama si Miguel.
5: Okay,
4: pati
5: mga
4: puli
5: na
4: kamo. Ganyan mga minir lang, sa sunfight.
6: Sa Dulunan, patugin man, no?
4: Ano yung neutro po? Nag-off din ako.
1: Kasi from sana nabatian, kag-according man rin sa bahin niya sa Land Transportation Office at since kung nagrapasalamatan man nila nga nag-atubang personally o kung kumbaga nag-surrender personally ining tatlo kasunod niyang nag-viral man ining video sa social media kag ginserbihan sila no sang show order kag aside niya sa ila to kainaya nga pagpaathag personally i-require sila no sang written explanation kag need nila ini isumeter or ipasa balik dira sa Land Transportation Office after 5 days no humalin sa nabaton nila which is kainalan nila nabaton aka K5 son kag aside from that yun pa idalo man niya sa 90 kaadlaw or 90-day preventive suspension ang driver's license ang ining 23 anyos nga driver as well as ginpa-surrender man, ginhold anay ang iya sining motorsiklo. Kaya kaya pa sani, pigyan pa mangkot ng nato, no? Ang ining driver nga ti, ako na nung komento, ya, kaya siyempre nag-railain, no? Ang mga komento man nga ginabilin sa social media sa mga netizens nga nagapakamalaot sa ila, pati nabal nila nga ti, sa ila yung depensa nga tawag na, no? Nawahigan gid lang. Kasi hindi humot yung ban nila. Kasi kung treating ko, no, tanitanan ko nung to, yun patumba na lang nila. Pero as part of the investigation, kaya mo na, no, usisaon pa sa Land Transportation Office o so kung LTO Region 6, kung matuntuod ni yung ilagin hambal, no? Yari ba na, no, lastly, ang napahayag ni Mr. Kunlo sang aton na ma-interview.
7: Kaga ispikar na lawan, hindi kung ano na tabo, no? So, subong, turnover ko din sa CIIU para sa aton ng investigation kung ano ang finalidad o violations na commit nila. Ang mayo na natin rin, kahit ito, nag-volunteer sila, no? Nga mag-surrender rin, no? So, in good faith na nangayos ang isang pasensya sa aton opisina. Ang ako sa mga YC director because naka-travel, no? Naka-leave si Attorney Didoy. Ito span and subungat na ako, subungat na naman investigation, iserve ang show cause sa ila, no? Hindi na kami magpangita pa sa ila, kundi subungat na yun, ipaserve naman ang show cause, surrender ang driver's license, gagang iya ng motorcycle para nga ang ato na ay makakandak sa investigation, no? Hambal nila sa aton dire, no? Hindi ito nila man ginsipa ka, no? Ginwahig lang nila kaya may igo nila. Di pa bang ko ito kung pila ginsipa o ginwahig nila, isa man lang ka, no? Amo man lang ito kahit do may igo nila mo ito kinwahig. Ang muna nila explication rin sa aton. But initially, sa video makita natin na ang initial violation may excess passenger, no? Kaga wala sila helmet. Ang muna ang dua ka violation initial yung nakita natin. And so far, ang nila registro, updated man, no? Last February na renew man. Kaga may driver's license ng driver. Ang driver, no? Muna ang kasya ang dua. Mga taga-arribalo talaga sila, no? And mayo man, no, kahit tiyari din sila nag-surrender, kaga nakilala na magkantong pangita sa ila, kaga para magkahatag sa nila speaker. But again, pag-deserve ng Chocos, no, dahil kilala na hindi ako nila mag-reply sa Chocos within 5 working days, no, para officially ma-receive na ito ng ilang official explanation and of course, surrender ang ilang driver license kaya suspended din eh while we are conducting the investigation.
8: Sir,
1: ang possible assign si Sir Dapat yan, si Mr. Conlo, kakipalsan, may kasalan man, no, sa personal na pagpadulong dito sa ining mga sakay sa motorsiklo nga nag-viral sa social media. According man ganino kay Mr. Conlo, nga ini, no, ang isa ka, kumbaga, warning man o confandam sa mga motorista, kay titanan subong may mga dash camera, may dashcam, may mga cameras man ang mga cellphone. So kung may masala lang ka mo dara nga makumitir sa dalan, pwede gagawa mo masampulan no, sa Land Transportation Office, especially kung mag-viral na sa social media ang inang mga videos. No? Kaya according magani kay Mr. Kunlo, nga aside sa ila yung mga checkpoint operations, na sila mismo bala makadakop, dako man ang bulig no, sa mga videos na gina-upload online sa mga pasaway o kung nag-violate bala sa mga pagsulundan sa dalan sa K-5 Sonny.
0: Sige. So madamang salamat sa K-5 Kim.
1: Apod sa patron si K5 Makoy SK Umalay, mayroon yung nagpamati sa aton, pamilya Manaay, kay Ma'am Antonina, kay Sir Vicky Dres sa Airport Mandurriao, kay sa mga sika drivers na dira, no? Dira man kay Mami Immaculate, kay Sir Cliff Acosta, Dres Sirapas, kay Dres Ariza Lapus, Dekamay, kay Ma'am Maymay, Ma'am Kaykay, dira kay Kitara na Mapa, kay Ma'am Veronica. Ako naman si K5 Kim Montaño Caluyo para sa Kampiyon na Balita, Servisyo Publiko, kagalingawan sa Iloilo.
9: K5 News FM. Kampyon Report. El Castigador.
0: Madamang salamat sa K5 Kim Caloyo sa ginadulong report. Oras natin mabiyan, Philippine Standard Time, alas 5:11. Magabalik kita, makaligad ang dugang natin ng mga pahibalo. Standby.
9: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
10: DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ng akon tulog subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
10: DTX Coffee Mix. Pamasaga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
12: Sang una yan iwang-iwang sa akay wala gid ko gana magkaon kag sagay lang ko ubo lanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Sag 1 capsule 3 times after 1 week nami gid ang akon nga paminaw. salamat sa Mighty C.
10: Mighty C. Mabasa ang abutika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Nung nalagid ako makabatsyag pang sakit.
10: Mighty C. Mabasa sa mga abutika. Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
13: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
10: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
14: Good news!
10: Sarang na ka mo makapakonsulta sang libre.
13: Libre?
15: Libre!
10: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
16: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
16: Klinika Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika Diofresh.
17: Kaya subukan ninyo.
16: Klinika Diofresh, Dioroll-On. Feel fresh and clean all day long. Klinika Diofresh.
17: Klinika Diofresh.
16: Available now.
18: Gadaragsa nga pungkot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Galaong magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
10: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrepi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
18: Bakal na sa mga butika.
19: Nestor, ang sinaing!
20: Luto na!
19: Ang labahan!
20: Nakasampay na!
19: Ang uniform ko!
20: Naplansa na!
21: Ganito ako!
22: Tigasi!
21: Tigalapa!
22: Tigasay!
21: Tigaplansa!
22: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
21: Sa gabi,
22: ako ang bossing!
21: Dahil kasangga ko!
22: Ang extend!
21: Supplement for men!
22: Lourdes!
21: Tapos ka ng maligo!
23: Yes, darling! Come to mama!
22: Extend food supplement for men.
21: May maca at lavawaska
22: na nagpapataas ng energy
21: at stamina
22: para sa tigasing performance.
21: Extend food supplement for men
22: para sa matinong na dugo.
21: DTX 500
22: para sa healthy gatay.
21: DTX 500
22: ang DTX 500
21: ang may mataas ka antioxidant
22: nga amo naman
21: ang nagatilo sa imo atay.
22: Basta tilo ang atay,
21: happy kanunay.
22: DTX 500
21: masaligat,
22: epektibo.
21: DTX 500
22: mataas pala ang imo blood sugar.
21: DTX 500.
22: Ikaw ba na
21: ang may diabetes?
22: DTX 500.
21: Ang DTX 500
22: ang may powerful compounds
21: nga nagapanupo
22: kag kontrolar
21: sa imo blood sugar.
22: DTX 500.
21: Masaligat,
22: epektibo.
21: DTX 500.
22: D3 Bio.
24: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
22: D3 Bio.
21: Ang D3 Bio
22: nga may PCO.
21: Ang PCO
2: DCO, yung may D3. Mga buti ka. D3 Bio.
3: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio,
14: yung may VCO.
2: Ang VCO,
14: yung may D3.
2: Mga buti ka. D3 Bio with VCO.
15: Ako si Ana. Before problema, kugid ang ako na regular nga regla. Isa, galabot, gid tatlo kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
2: D3 Bio.
14: Ang D3 Bio,
2: yung may VCO.
14: Ang VCO,
2: yung may D3.
14: Mga buti ka.
20: K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
25: Wow! May kumso!
0: Oras sa K5 News FM Iloilo, Philippine Standard Time, alas 5:17.
26: El Castigador.
0: Pabalik mabiyan sa atong pagpangalagad sa palatuntunan, El Castigador. Iningabahin, ginadulong sa inyo sa kaaluan sang Klinika DTX 500 with Ampalaya Chia Seeds, Ampalaya Leaves with the sugarcane extract, no? Para sa may mga diabetes, kung hindi ka mo makatulog sa tiyon sang kagabihon, mag-Klinika DTX 500 adlaw-adlaw. Para mangin mahmoo kanyo katulogon, kag nagabulig man ini mabiyan para makalikaw kita sa mga balatian, ilabi na ang cancer. Klinika DTX 500, the superior antioxidant. Now, sa ato sinimabiyan ng padayang pagpangalagad, i-check man natin dugay-dugay ang report ni K5 Ginny Kaoyunan. Direkta mabiyan sa Iloilo City Hall. May kantalan ini sa posible, no? Nga pag-usar sang transparent nga bag sa mga estudyante, base man sa mga ginaduso, no? Para sa kwanbla sa safety measures sa ato sinim mga blutuan. Para nga hindi makasulod ang pila mabiyan ka mga makamamatay nga mga hinganiban sa aton sining mga eskwelahan, no, nga posible dalon or bitbiton sang mga estudyante, no. So pero may ara sang ginapahayag, no, nga bangod sa kakulang sang pundo sa aton sining gobyerno, so hindi mapatuman gilayon ining pagpagamit sang bag, no, nga transparent sa mga estudyante, no. Kung mga naglain-lain nga mga gamit sa mga eskwelahan, no, mga TV, electric fan, mga kuno pada, no, ginapa-shoulder sa mga parents, tapos ining bag, no, nga transparent nga immediate nga kinahanglanon, no, gusto sang ano, gusto sang gobyerno abagahon or itugyan na lang ini sa mga parents, no, para nga sa ila sini nga mga kabataan. So ano ang rason nga amo ini mabiyan ang pahayag, no, sang aton sini mabiyan nga sa part, no, sang aton sini nga gobyerno sa report karon ni K5 Ginny Kaoyunan.
26: El Castigador.

Samtang sa Piak nga Bayan Mabia, no, ang pila natin karoon ng mga updates ban sa barangay kag iski elections, no, nga ti amo ini mabiyan isa man sa ginabantayan subong, no, nga kumbala madayon ini kun indi kay ti aton sini nga kumilek ang Commission on Elections very ready naman, no, sa pag patigayon sang barangay elections, no, kay ti way man sila untat mabiyan sa pag preparar eh, no, bisan ang pag imprinta sa mga baluta, no, na ready naman. Kumbaga, kwan na lang, no? Execution na lang sang pagpatigayon sang barangay election sa Nobyembre 2 nga mumabyan ang gintalana, no, nga election kay supposed to be last year pa ini, no, sang 2025 o galing kay ti ginduso naman mabyan nga ipaiway na isailuhon subong nga tuig bangod man sa mga wala ginalaoman nga mga sirkumstansya nga ti ginalanto mabiyan nga kun dayunon ang eleksyon sa barangay, dako ang gastohon. Ti ang gasto nga supposed to be sa eleksyon pwede magamit sa para sa mga ayuda sa mga kauturan naton nga may mga nagaatubang sa naglain-lain nga mga crisis, no, ti amo na mabiyan kun nga agin duso nga isailuhon subong ti ready naman kay 2026. Tiginakwa naman, ginaduso naman nga ipaiway na naman, no, o hindi naman pagdayunon kag instead isailuhon naman, no, unsang nagligad isa lang katuig ang kwan ang gin palawig, no, subong duha gid katuig, no, from 2026 to 2028, no, so mo ini mabiyan ang ginaduso nga postponement sang barangay kag iski elections at the same time ang termino sa aton sininga mga barangay officials mas palawigon pagid, no, from 3 years tapos ginhimo nga 4 years isubong himuon naman nga 5 years ang ila sininga termino mabyan. So for example, kung madayon ang eleksyon sa 2028 kag maprubahan ina nga hagna, so sa 2023 na naman or 2033 after 5 years amo naman mabiyan ang paghiwat sang barangay kag iski elections. Galawig na galawig ang termino, no, sa aton sininga mga barangay elections, ang mga barangay officials. Pero subong way panipiho, no, way panipiho, pero may mga naghambal na kasi daw hindi gid madayon, no, ang election subong tuig. Ay kun na lang kumbaga kun na lang siya, no. Aktuhan na lang ni sang aton sini nga mga mamalidha, sang aton sini nga mga kongresista kag mga senador. So pagkatapos once gani nga maaprubahan na, ipasaka mabiyan sa Malacañang for approval, no, sang aton sini nga presidente. So alang-alang siguro si K5 Gini sa iya sini mabiyan nga report. Anyway, ti medyo kulapos na gidman kita sinini sa aton sininga oras mabiyan, sa aton sininga pagpangalagad, sa aton sininga pala tuntunan subong hapon. Alas 5:24 na ang aton sininga oras mga ka-K5.

0: Before kita mag-takop, Babian, ginatami o gidanay naton sang happy listening kag mayong hapon kay Alan Ortega Tokoyo, no? Dira sa may Kalinog Iloilo, mayong hapon kay Sherwin Marcuwi, kay Ma'am Luna Mondido, no? Mayong hapon kay Ri Sindico. Pag-sabasa kay Dolores Subong, Romela Bilardo Cisnurio, Jocelyn Francisco Chavez, kay John Siloterio, Rinaldo Salvacion, Jocelyn Talapating, June Mamaid, Rina Pilio, no? Kay Dong Flores, Jojo Onyati, Nini Sian Prisya, Boyet Huntaria Emboltura, Marcelo Haujan, Roland Patek, Anabil Sigura, kag kay Los Albay. So maayong hapon gid kag thank you so much, no, sa inyo sining pag-upod sa aton sining pagpangalagad diri sa El Castigador.
1: El Castigador.
0: Standby mga byan, magasunod na sa dili gid lamang madugay ang aton mga pagbalita sa D3 Bio Afternoon Newscast. Nagapasalamat gid kita sa inyong pag-upod kag pagpakigbahin sa gihapon sa ngalan sang serbisyo publiko sa ngalan ni K5 Enrico Sorita Jr. Ini naman inyong alagad K5 Sunny Sarabia Punay. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
2: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May pumsa!
4: May family history ba na kamuusong diabetes?
5: Mag-TDX 500 ka!
4: Mataas ba na ang imo blood sugar?
5: Mag-TDX 500 ka na!
4: DTX 500!
5: Ang may powerful compounds!
4: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
5: DTX 500!
4: Garantisado!
5: Epektibo!
4: Aramis Whoa. DTX 500!
5: D3 Bio!
6: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma naging kamalipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
5: D3 Bio! Ang D3 Bio.
4: Yung may VCO.
5: Ang VCO.
4: Yung may D3. Matakas,
5: mga buti ka.
4: Nagapalang dulong pala ang imo panulukan.
5: Magalingin pala ang imo nga uno.
4: Masami nagkapangihi.
5: Masami inauha.
4: Masi may diabetes ka na.
5: DTX 500 na.
4: Ang DTX 500.
5: Ang may powerful compound.
4: Nga nagapanubos
5: ang imo blood sugar.
4: DTX 500.
5: Garantisado.
4: DTX 500.
5: DTX Coffee Mix.
7: Eric Ledesmas, mataas ang akon nga sugar. Nabatihan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akong sugar kay Mayara inigali ngasang ang palaya extra.
5: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Mayara. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnamigid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
5: DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix.
5: Mabaka mga butika.
4: Mighty C.
5: Ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One cup so 3 times a day. 1 week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
5: Mighty C.
4: Mabaka sa mga butika.
5: Mighty C.
4: Ang alkaline ng vitamin C.
10: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwa lang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula. Nadayo ng ako niya allergy.
5: Mighty C.
4: Mabaka sa mga butika.
11: Spore Biotics. Naging ugdan sang prebiotic. Nagababaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion kag pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
12: Good news!
4: Good news!
11: Sarang na ka mo makapakonsulta sang libre.
13: Libre?
14: Libre!
13: Wow!
11: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvacion Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Miadao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
13: Ay, mga lamaw! Ay, nakapaborito natin niya, Ila!
14: Ay, mga
1: Dio Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo ng kapagbaho sa ilo. Clinica Dio Fresh. A natural deodorant nga nagalast after 48 hours. Sa Clinica Dio Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Clinica Dio Fresh. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
12: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dalaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katul-katul, DTX Beauty Soap.
13: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, god virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
12: Bakal na sa mga butika.
14: X10 Food Superman Roman.
15: Ako si Eric. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man no. Siling sa amigo ko. I-try ang X10 Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man no. Kanamit gisa experience ba?
14: X10 Food Superman Roman. X10 Food Supplement for Men.
16: Ako si Fred Domingo. X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang X10 Food Supplement for Men. Kaysang una abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man gali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
14: X10 Food Supplement for Men.
17: Para sa matinlo nga dugo.
18: DTX 500.
17: Para sa healthy nga tay.
18: DTX 500.
17: Ang DTX 500.
18: Ang may mataas nga antioxidants.
17: Nga amo naman
18: ang nagatinlo sa imo atay.
17: Basta tinlo ang atay.
18: Happy kanunay.
17: DTX 500.
18: Masaligan.
17: Epektibo.
18: DTX 500.
17: Mahigo bala ang imo dugo.
18: DTX 500.
17: Masamit ka bala ang gina-allergy.
18: DTX 500.
17: Ang DTX 500.
18: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
17: Nga sa masami,
18: amo naman
17: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
18: DTX 500.
17: Masaligan.
18: DTX 500.
17: D3 Bio.
19: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
17: D3 Bio.
18: Ang D3 Bio.
17: Yung may Visio.
18: Ang Visio.
17: Yung may D3.
18: Mabagat sa mga butika.
17: D3 Bio.
18: With Visio.
20: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka na registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
17: D3 Bio.
18: Ang D3.
17: Yung may Visio.
18: Ang Visio.
17: Yung may D3.
18: D3 Bio.

500. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics by 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori nga nagatuga sa ulcer. Magklinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
3: Libre? Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Mianao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Orbe Street, by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
5: Mag-Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: Clinica Deo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap.
8: Pabangang sa mga butika.
9: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
10: Wow! May puso!
11: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
12: Oras sa K5 News FM Iloilo Philippine Standard Time, alas 5:37.
1: D3 Bio. Afternoon Newscast. Mga mainit, komprehensibo, kag importante nga balita nga gintipon sa K5 News FM Iloilo News Team. D3 Bio Afternoon Newscast. Kag karon, yari ang inyo mga tagbalita.
12: Maayong hapon Iloilo, magandang hapon Pilipinas, good afternoon world. Welcome sa D3 Bio Afternoon Newscast, Lunes ng adlaw, Agosto 24, tuig 2026.
13: Mga K5, sarang kitang batian sa 88.7 sa yutag sa ka mga FM dial. Makitaan ka batian mga kita worldwide, pinagi sa aton official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 88.7.
12: Kami ang inyong mga tagbalita, ini si K5, Sunny Sarabyapunay.
13: Kag ako naman si K5, Kesha Marie Catalunya Hanaysay.
12: Sa mga pangulong dinalan, ginadulong sa kaluwan sang D3 Bio na himo sa vitamin D3 kag virgin coconut oil. Sa mga nagabalik-balik ang hilanat, ubos ipon kag trangkaso, magtumar sang D3 Bio sang Clinical de Alternativo Medicina. Natural ng antiviral kag antibacterial, gani kung gusto nyo mag-ayo, mag D3 Bio. Sa balita lokal, Congressman Defensor ginakonsiderar ang pagpapili bilang gobernador sang Iloilo sa masunod nga eleksyon.
13: Row 6, padayon ng ila preparedness sa mga eskwelahan sa Western Visayas.
12: Mga sakay sa motorsiklo nga viral matapos nagpatumba sa traffic cone sa Arevalo, nagatubang sa LTO Region 6.
13: Masobra 140 million pesos ng mother and child building ipatukod sa Iloilo Provincial Hospital.
12: Balita Nasyonal, Gina Acosta ginako ang pag-release sa 500 million pesos ng confidential funds kay La Chica.
13: Sa balitang international, 30 patay sa nagluntad nga landslide sa landfill sa Guinea.
12: Balita sa sports, Coco Gauff, kampiyon sa Cincinnati Open.
13: Sa balitang entertainment, Shirley Kuan nag-resign bilang manager ni Bea Alonso.
12: Amay ito ba no ang mga headlines na ito nagapanguna kang nagabaga nga mga balita sa D3 Bio Afternoon Newscast. Oras, Philippine Standard Time, alas 5.40, kagkaroon sa detalye na sa mga balita.
2: Balitang lokal.
12: Ang masunod ng mga balita lokal ninyo mabatian ni Gadulong sa Kaluan sang Klinika DTX Coffee Mix with ang palaya, chia seeds and sugar sugarcane extract powder. Para sa may mga diabetes o kunyara na sa bibis ang pagka-diabetiko, nga bawal na mag-inom sang kape nga puro kalamay, hindi magkabala ka, pwede gihapon makapangapi. Klinika DTX Coffee Mix, ang pinaka-healthy nga kape, nakakapi ka na, naka-detox ka pa. Ginakonsidera ni 3rd District Representative Lawrence Nonoy Defensor nga magpapili sa pagkagobernador sa probinsya sang Iloilo talo sa iya magulang nga si Governor Arturo Defensor Jr. Suno kay Defensor nga prioridad sini sa gihapon ang probinsya sang Iloilo. Ginpainwala naman sini nga si Mayor Nilo Bongbong Tupas III nga alkalde sang Burutac Viho ang mangin tandem nga iya vice gobernador. Pahayag sang kongresista nga ginalantaw sini nga maayo bilang running partner si incumbent Vice Governor Lian Dibuque. Naibuluan nga si Vice Governor Dibuque nga ang may nabilin pa nga duha ka termino bilang vice gobernador sang probinsya sang Iloilo.
13: Samtang ginatag ni Police Regional Director Brigadier General Randolph Tuanyo nga padayon ang ila preparedness sa mga eskwelahan sa bugos nga Western Visayas. Ini kasunod sa temporaryo nga pagpauntad sang Department of Education ukon DepEd sang active shooter incidents ukon simulation exercises. Suno kay Tuanyo, ginasuportahan nila ang desisyon sang DepEd apang padayunon sang kapulisan ang ila naumpisahan nga paghatag sang ihibalo sa mga manunudlo kag estudyante kun ano ang dapat himuon sa tiun sang emerhensya. Pahayag pa ni Tuanyo, hindi lang ang shooting ang dapat preparahan kundi ang mga kasuman sang bullying kag iban pang hitabo sa sulod sang eskwelahan nga makabutang sa kabuhi sang tanan sa peligro.
12: Alas 5.42 ang masunod naman nga balita nga inyong babatian ni Gadulong sa Kaluan sang Mighty C alkaline based nga vitamin C. Wala sang hapdisatyan, gani pwede gin magtumarbisan wala sang kinanan. Mighty C, labing nga ginpabaskog para mas protektado kita kontra sa mga balatian. Nagabulig sa aton heart health, agud makalikaw kita sa stroke kag heart attack. Mighty C. Nagpangayo sang presensya ang mga sakay sa motorsiklo nga nag-viral matapos ginaligar nga nanipas ang traffic cones nga para sa isa ka fun run sa Barangay Dulunan Arevalo kahapon Agosto 23. Ang driver ang nagapangidaron sa 23 anyos kag ang mga angkas naman sini amo ang 25 kag 19 anyos nga lunsay taga Arevalo. Sa ilang apatagin na pahayag nga na wahigid lamang nila kag hindi nila hungod ang pagkatumba sang traffic cones. Sino pa sa ilang sa unahan lamang sa natumba nga traffic cone amo ang likuan pasulod sa ilang mga puluyan. May driver's license naman ang driver sa motorsiklo kag updated ang rehistro. Samtang base naman kay Land Transportation Office o kon LTO Officer in Charge Director Jake Kunlo, serbihan ang mainis ang show cause order kag ipaidalom sa 90-day preventive suspension ang lisensya sang driver kag ipasurrender ang motorsiklo.
13: Sa dugang nga balita lokal, nagpain sang balor 143,782,941 pesos nga pondo para sa pagpatukod sang two-story 90-bed hospital para sa maternal, newborn kag pediatric healthcare services sa Iloilo Provincial Hospital. Ang pondo ang gin-facilitate paagi sa opisina ni Congressman Lawrence Defensor kag implementar sa Department of Public Works and Highways o kung DPWH. Ang building ang mayara sang emergency room, OB-GYN, pediatrics department, delivery suites, operating room, neonatal incentive care unit kag iban pa. Target nga matapos ang among building sa masunod nga tuig kag mangin fully operational sa tuig 2028. Suno naman kay Congressman Defensor, gintinguhan sini nga matagan sang pondo ang pagpatukod sang among building agud mahatagan sa maayo nga healthcare services ang mga Ilonggo sa probinsya. Ginpasalig naman sini nga magadugang pa ini sang dugang nga 100 million pesos agud madugangan pa ang iban nga services. Target sang probinsya nga mangin standard sang healthcare system ang probinsya sang Iloilo.
12: Ang masunod naman nga balita ngayon mabatian ni Gadulong sa Kaluan sang Klinika DTX 500. ang pala leaves with the sugarcane extract. Para sa may mga diabetes, sa mga hindi makatulog sa tiyan sa kagabihon, para mangin mahamuok ang katulogon, mga Clinical DTX 500 Adlaw-Adlaw, nagabulog ini para makalikaw kita sa mga balatian ilabi na ang cancer. Clinical DTX 500, the superior antioxidant. Magapatigayon sa nationwide crackdown o konpagdakop sa mga salakyan nga nagagamit sang hindi autorisado, improvised kag picking a plaka ang Land Transportation Office o kon LTO sumugod sa September 1. Sa interview sa K5 News FM Iloilo kay LTO 6 Officer in Charge Director J. Conlo, yagin paing nga kung wala pa nakaabot o kung nadula ang plaka, dapat magkuha sang authorization letter halin sa ilang district offices nga nag-authorize sa motorista nga makagamit sang temporary plate. Sa plaka, dapat man nga nakabutang LTO lost plate o kon LTO improvised plate. Ginpanugyan man sini sa mga motorista nga hindi magbakal online sang picking a plate number nga nagakopya sang LTO issued plate kag hindi naman amo ang actual plate number sang ginbaligyaan nga motorista. Sara naman nga ma-impound ang salakyan sa mga maga-violate sini.
13: Sa dugang pagit na balita lokal, nakompiskar ang 3,400,000 pesos nga suspected shabu sang Regional Police Drug Enforcement Unit 6 sa ginkasang drug buy-bust operation sa Barangay Mansaya, Lapus, alas 12:36 sa kagahon, Agosto 24, tuig 2026. Ginkilala ang subject na si alias Pipoy, 46 anyos, tumandok sa Pasig City kag temporaryo nga nagatinir sa Barangay Mohon, Arevalo. Na-recover sa iya ang 500 grams ng suspected shabu, na-recover dugang ang 45 caliber pistol kag magazine kag may 5 kabala. Malapit isa ka bulan ang monitoring sa subject kag naghalin sa New Bilibid Prison ang supply. Sa syudad sang Iloilo kag makalapit nga lugar nga nagabaligya sang droga ang suspect. Nagkuha sang supply ang suspect sa Bacolod City kag inhulat nga magbalik sa syudad kag dakpon. May impormasyon man nga naghalin man ang supply sa Manila. Apang nagpamalibad naman nga maghatag sang komento si Pipoy.
8: Balitang National.
14: Balitang National.
12: Alas 5:46 sa aton oras, ang masunod nga mga balita nasyonal nga inyong mabatian, igadulong sa kalawan sang Clinical DTX Beauty Soap. Sa mga luyag magputi kag maghamis ang kutis, mag Clinical DTX Beauty Soap adlaw-adlaw, kada magpaligo, nagabulig ini para makalikaw kita sa mga balatian sa panit, kasubong sang buni, katikati, punggod kag iban pa. Clinical DTX Beauty Soap na anti-microbial soap pa. Ginako ni Gina Acosta ang Special Disbursing Officer o kon SDO sa Office of the Vice President nga nag-release siya sang 500 million pesos nga confidential funds sang OVP kay Colonel Raymond Lachica nga unbanded o kon hindi accountable officer. Ginpaig ni Acosta isa ika-17 adlaw sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Suno sa iya nga gin-release niya ang 500 million pesos nga confidential funds kay Lachica nga amo ang commanding officer sang Vice Presidential Security and Protection Group. Ginpuntos sang private prosecutor nga si Armando Ligutan nga ang nasamit nga pag-release ang pundo ang wala ginatugutan sang 2015-01 joint circular nga nagdumala sa paggamit sang confidential kag intelligence funds. Suno sa joint circular, ang cash advances para sa confidential kag intelligence funds

0: mabawas ang dugang detalye kung may plano si Duterte nga makikita kay Marcos. Samtang nasang nagligad nga si Mana, nagpahayag ang Malacanang nga hindi sini makumpirmar ang report nga ginapahayag naghingyo si Duterte sang private meeting kay Marcos. Sa piyak nga bahin, gindinay man niya ang anay alegasyon nga ginhaboy siya sang vice presidente sang laptop. Si Duterte mismo sa isa ka interview sa The Hague ang nagpanginwala man sa among alegasyon kag nagpahayag nga wala niya ginhaboy ang laptop kay Poa.
1: Balita International.
2: Kagkaroon sa detalye naman banwa sa aton balita sa patag or sa luwasang pungsod, ginadulong naman sa kalwan sa Extend Food Supplement for Men with Maca and Clavo Wasca. Para sa mga pirmilang ginakapoy, madasig kapuyon, pirmilang or mahina ng tuhod, mag-extend the food supplement for men. Nagapanami man inis ang sirkulasyon sa atong dugo, kag nagapataas ang libido para sa mas mayong performance. Extend the food supplement for men. Patay ang 30 katawo matapos nga nagluntad ang landslide sa isa ka landfill sa Conakry, Guinea sang Domingo suno sa gobyerno. Nagluntad ang insidente pasado alas 2 ang kagahon matapos ang mabasgo nga pag-ulan nga nagtugas ang pag-collapse sang dako nga tumpok sang basura. Natabunan sini ang mga intemporaryo nga mga pulian sa palibot. Suno sa panguluhan, 6 katawo ang nakaagom sang serious injuries kag 16 naman ang lightly injured. Patay naman ang search and rescue operation gamit ang mga excavator kag iban pa nga makagamitan. Ini nagluntad wala pa sang isa ka semana matapos ipahibalo sang gobyerno ang plano nga ipasirado ang landfill bangod sa peligro sini ilabi na sa tion sang rainy season nga masami nagadala sang landslide kag flash flood sa pila ka lugar sa West Africa.
0: Sa dugang nga balita international, nagapadayon ang search and rescue operation sang Indian Coast Guard kag Navy sa East Coast sang India matapos maglugdang isa ka bulk carrier nga may bandera sang Panama. May 24 ka mga crew members ang mga barko nga Ocean Winner, duha ka Chinese nationals ang naluwas samtang 22 pa ang ginapangita. Suno sa mga nakaluwas, nagtakilid ang barko sang Biyernes kag naglugdang sa sulod lamang sang 8 ka minutos. Suno sa Indian Coast Guard, ang mga missing crew among 18 ka Chinese nationals, 3 ka Myanmar nationals kag isa ka Bangladeshi. Padayon naman ang pagbulig sang Indian Navy sa Coast Guard sa pagpangita sa mga missing seafarers. Ang Ocean Winner nagadala sang iron ore pakadto sa China matapos maghalin sa Paradip Port sang Biyernes kag naglugdang ini sang ginabanta 240 nautical miles halin sa pantalan. Sa karon padayon pang imbestigasyon agud matumod ang gintunaan sang nasambit nga insidente.
1: Balitang
2: sports. Sa ilo kita banwa sa detalye naman sang balita sa patag sang hinampang, ginadulong naman sa kalwan sang klinika Spore Biotics with 80 billion CFU sang good bacteria o kon probiotics. Sa mga nabudlayan magpamuhin mag klinika Spore Biotics, nagabulig ini tinlo sa aton tiyan kag kolon agud makalikaw kita sa mga balatian ilabi na ang colon cancer. Klinika Spore Biotics, the fortified probiotics. Gindominar ni Coco Gauff ang final sa Cincinnati Open matapos nga lutoson si Jessica Pegula sa score nga 6-2, 6-4 para sa unang titulo sini sa 2026 sang WTA 1000. Ang kadalagaan ni World No. 4 Gauff ang ikaduha nga kampiyonato sa Cincinnati. Ang una ang nakuha sini sa tong tuig 2023. Ini ang pinakaunang tion nga ang nagatubangay sa WTA finals sa Cincinnati ang lunsay taga Estados Unidos matapos kay Rosie Casals kontra kay Nancy Richie sang 1970.
1: Balitang Entertainment.
0: Natapos na ang manager-talent relationship sang veteran talent manager nga si Shirley Kuan kag A-list actress nga si Bea Alonso matapos ang anum katuig. Suno sa report, nag-resign si Kuan bilang manager ni Bea sang Agosto 11, 2026 apang nahibaloan lamang inisang publiko sang Agosto 23. Sang Hulyo 2020, nagpakigangot si Bea kay Kuan agud hindi ini magdumala sa iya showbiz career matapos siya maghalin sa Star Magic, ang talent management arm sang ABS-CBN. Sa idalom sang pagdumala ni Kuan, nakakuha si Bea sa madamo nga product endorsements kag nagbida sa nagkalainlain nga programa sa GMA7. Si Kuan amuman ang manager sang iban nga mga artista kaangay nanday Helen Gamboa, Albert Martinez, Hilda Coronel, Donna Cruz, Agot Isidro kag Andrea Brillantes. Pagkatapos ang anum katuig nga pag-upnanay bilang manager kag talent, nagdesisyon si Kuan nga mag-

0: resign bilang manager ni Bea.
1: Oras, Philippine Standard Time, alas 5.54. Kagaminto ba ng kabugusan sa ato nagapanguna nga mga balita sa Dietri Bayo Afternoon Newscast?
0: Mga K5, sarang kitang batian sa 88.7 sa iyo tagsak ang mga FM dial. Makitaan kang batian man kita worldwide, pinaagi sa ato official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 88.7.
1: Standby na sa agenda sang Bilyonaryo News Channel, magasunod sa diligid lamang madugay. Sa ngalan, sang bugos nga puwersa sang K5 News Center, kami ang inyong mga tagbalita. Ini si K5, Sunny Sarabia Punay.
0: Kaga ko naman si ka-K5, Kesha Marie Catalunya Hanaysay.
1: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
2: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon. K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: This news is brought to you by Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax. Gold Eagle Beer.
4: D3 Bio.
5: O si Karen, kadama mo isang akon hair fall, nag-indi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
4: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
6: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar, natunaw gid ang bato.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
7: Mga mabuti ka.
8: Para sa matino nga dugo.
9: DTX 500.
8: Para sa healthy nga tayo.
9: DTX 500.
8: Ang DTX 500.
9: Ang may mataas nga antioxidant.
8: Nga amo naman
9: ang nagatino sa imo atay.
8: Basta tino ang atay.
9: Happy kanunay.
8: DTX 500.
9: Masaligan.
8: Epektibo.
9: DTX 500.
8: Mahigo bala ang imo dugo.
9: DTX 500.
8: Masamit ka bala ang gina-allergy.
9: DTX 500.
8: Ang DTX 500.
9: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
8: Gasama sami
9: amo naman
8: ang ginahalina sa mga nagkalainay nga allergy.
9: DTX 500.
8: Masaligan.
9: DTX 500.
8: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
8: DTX Coffee Mix.
7: Mga butika.
8: DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo nang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog, subong aga kag hapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
8: DTX Coffee Mix.
7: Mamasaka butika.
8: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
12: Sang una yan iwang-iwang sa akin, wala gid ko gana magkaon kag sagay lang ko ubo hilana. Insulayan ko pa no ang Mighty C kag 1 capsule 3 times after 1 week nami gid ang akon nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
8: Mighty C.
7: Mighty
8: C, ang alkaline nga vitamin C.
13: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako menstruation, na nagigit ako makabatsyag sa sakit.
8: Mighty C,
7: mabaka sa mga butika.
14: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
15: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
14: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
8: Good news!
7: Good news!
14: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
15: Libre?
16: Libre!
14: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbis Street, by by Norte, Miag-Aw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
16: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
16: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
17: Kaya subukan ninyo.
16: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
17: Clinica Deo Fresh.
16: Available now.
18: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang lapanit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
14: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
18: Bakal na sa mga butika.
19: K5 News FM Philippines.
20: K5 News FM Philippines.
19: And Bilyonario News Channel Agenda News Tonight.
21: Mainit na usapin pa rin ang umano'y paglustay ng bisen ng pondo at questionable mga dokumento at resibo.
22: Pero ang paglilitis, hindi lang sa papel ng mga tauhan ni Duterte Suentro, natanong din kasi kung alam ba talaga nila ang kanilang trabaho. Magandang gabi, ako po si Pinky Webb.
21: Ako naman si Willard Cheng.
23: At ako si Corina Sanchez Rojas. Simulan na natin ang Agenda. Derek Ramsey, posibleng biktima lang ayon sa BOC. Kontrobersyal na four-shot spider, kukumpiskahin. Dating OVP Special Disbursing Officer Gina Acosta, ginisa sa impeachment trial ni VP Sara. Klase sa dalawang high school sa Masbate, sinuspindi dahil sa banta ng pangraratrat. Nationwide school safety drill, pinospone ng DepEd. Timeline sa pag-alis ng system loss charges, inilatag ng DOE. Bawa sa singil sa kuryente, magkano kaya? New Zealand planong i-ban sa social media ang mga edad 16 pababa. At new career high. Alex Ayala, world number 18 na training session sa US Open. Dinagsa ng fans.

0: Posibleng biktima lang din si Derek Ramsey ayon mismo kay Customs Commissioner Ariel Nepomuceno. Pero hindi pa maibabalik sa aktor ang kontrobersyal niyang Porsche Spyder na isinuko sa LTO. Alamin kung bakit sa agenda report ni Andrea Salve.
1: Na-impound noong una. Kukumpiskahin naman ngayon ng Bureau of Customs ang kontrobersyal na Porsche 918 Spyder ng aktor na si Derek Ramsey. Ngayong Lunes ay nag-issue na ang ahensya ng Warrant of Seizure and Detention laban sa multi-million peso hypercar dahil sa umano'y misdeclaration para makaiwas sa pagbabayad ng tamang buwis. Paliwanag ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno, maaaring biktima lang din si Ramsey bilang buyer ng sasakyan pero gate niya kasama pa rin ito sa kanilang investigasyon. Una nang dumepensa ang aktor. Nanindigan siyang hindi siya smuggler at binili niya ang Porsche in good faith gamit ang pinaghirapang pera.
2: Naniniwala naman ako kahit papano, no? Dahil ilang sali na to eh. Hindi naman siya importer based on record. But again, ayoko i-prejudge. Subalit, kapag yung mga nag-import, ginawa naman depensa na hindi po ang talaga nagpa-import nito ay sila mismo. Ay, iba story yun. But not until then, ang presumption po natin kung sino nag-import based on record, siya yung nagpasok. At kung ito'y smuggled, siya smuggler.
1: Una nang sumailalim sa LTO scrutiny ang hypercar matapos mamataan mismo ni LTO Chief Marcos Lacanilaw na may personalized fake plate. Naging hudyat ang insidente para maglunsad ng investigasyon ang ahensya sa mga papeles ng sasakyan.
3: Yung karamihan na nakikita naming sports car sa kalye, alam namin yung series ng mga plaka. So nakikita namin kung maayos ang papel, may papel ba o walang papel. So, active kami sa ganun. Mas sinisinsina namin para mas madali namin ma-identify yung mga yan sa kalye.
1: Determinado ang BOC at LTO na mabigyang linaw ang kaso at wala raw silang pagdadalawang isip sa kagustuhang mapanagot ang lahat ng sangkot, kahit pa sarili nilang mga tauhan.
2: Maraming mananagot dito. Lahat yung mga yan, yung nag-import, broker, consignee, at yung mga tauhan namin sa BOC, unfortunately, mahaba ang paliwanag nilang gawin.
3: Lahat ng mga tao na na-involved na dumaan yung mga papeles, pati may isang tao pa bago kay Mr. Ramsey ang under investigation. At yung mga empleyado rin ng LTO na nakapagbigay ng ORCR dito sa sasakyan na to.
1: Kasunod ng seizure warrant, magkakaroon ng 15 araw ang mga sangkot na magsumite ng kanilang mga paliwanag at depensa. Susundan naman ito ng desisyon ng BOC Legal Service kung total forfeiture ba o pakakawalan ang sasakyan. Ayaw man niyang pangunahan ng investigasyon, naniniwala si Nepomuceno na malakas ang hawak nilang mga dokumento para mapasakamay ng pamahalaan ang hypercar. Para sa Agenda, Andrea Salve, Billionaire News Channel.
0: Isa si dating OVP Special Disbursing Officer Gina Acosta sa Day 17 ng impeachment trial ni VP Sara. Alamin natin ang highlights sa agenda report ni Hannah T. Live mula sa Senado. Hannah!
4: Pinky, required ang pagkakaroon ng common sense para maging isang special disbursing officer. Yan ang hirit ni Private Prosecutor Amando Ligutan kay Gina Acosta sa gitna ng pagquestion o pagtanong sa kanya kaugnay ng confidential funds. Sabi daw ni Ligutan kanina, common sense na huwag pumirma sa isang dokumento kapag sa tingin niya ay mali ang nilalaman ito. Pero sabi ni Acosta, meron daw siyang utak. Pakinggan natin ang ilan sa mga nangyari sa impeachment trial kanina nang tinatanong na si Acosta kaugnay ng confidential funds.
5: Hindi ba ito isang scam o tahasang panlilinlag sa pera ng kababayan?
6: Inihirit ulit ng House Prosecution Team na scam ang naging proseso sa paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President. Sa Day 17 niya ng impeachment trial ni VP Sara. Una nang umamin si former OVP Special Disbursing Officer Gina Acosta na hindi niya alam kung paano ginastos ni Colonel Raymond Dante La Chica ang 500 million peso worth of confi funds mula 2022 hanggang 2023. Kay Lachica niya kasi binigay ang pera. Kahit bawal ito at siya ang dapat na accountable officer na hahawak nito. Wala na rin daw dokumentong makakapagpatunay na si Lachica nga ang tumanggap nito. Binawi kasi ito ni Lachica sa kanya oras na makapagtali si Acosta ng mga kailangan para i-report ang paggamit ng confi funds sa COA.
7: After po na tapos ko na aking liquidation, na isubmit po na po sa ICFA COA. Sa COA.
8: Doon niyo na po sinali yung...
7: Kinuha na po niya, Your Honor, kasi nakaliquidate naman po kami.
8: So wala na po sa kamay niyo, nasa kamay na po niya?
7: Wala na po sa akin, Your Honor.
6: Tila unusual ito para kay Private Prosecutor Amando Ligutan dahil walang patunay na natanggap nga ni Lachica ang pera. Argumentative ito para sa depensa. Kinwestiyon naman ni Ligutan kung usual process ba ito noong si Acosta rin ang naging disbursing officer sa Davao City ng Alkalde pa si VP Sara.
5: May Latin term po tayo dyan, ma'am, ha?
7: My.
5: Method a procedure. Ito yung modus operandi nyo, ibibigay yung pera sa isang security officer, hindi bonded, tsaka babawiin, sinasabi mo, ng pinagbigyan ng pera ang acknowledgement receipt. Modus operandi, in English, in simple English, it means method, a procedure, nakagawian, practice, modus. Tama po ba?
9: Objection, Your Honor.
6: Giit ni Presiding Officer Francis Cheez Escudero, may double meaning ang modus operandi, kaya gumamit siya ng terminong standard operating procedure. Dito na sumagot ng oo si Acosta. Umamin din si Acosta na aware siyang may ilang acknowledgement receipts mula kay Lachica na kulang sa impormasyon. Kinwestiyon na rin daw niya ito noon. Pero sagot ni Lachica sa kanya, confidential ang activities na isinasagawa nila. Una nang sinabi ni Acosta na sa naging utos ni VP Sara, binigay niya ang confidential funds kay Lachica kahit bawal itong ipasa sa hindi naman accountable officer. Para sa prosekusyon, walang naging sapat na hakbang para i-account ang paggamit ng pondo ng bayan kahit may panuntunan daw sa tamang paggastos ng confidential funds.
4: Pinky, may bagong batch ng mga detestigo para sa impeachment trial ng Vice. Yan yung tatlong bagong dati ng military officers na una nang tumestigo sa Kamara kaugnay ng confidential funds naman ng DepEd. Pero hindi bahagi ng mga ipinasampina itong si Colonel Raymond Dante Lachica na tumanggap ng OVP confidential funds kahit bawal ito. At sa kabila kasi nung tila pagpunto ng spotlight kay Lachica kanina doon sa trial kaugnay nga ng alleged mis- use of confidential funds, hindi raw pwedeng i-compel ng Senate Impeachment Court ang prosecution na ipatawag itong si Lachica. Pinky.
10: Hana, so nasaan ngayon si Lachica? At bakit nga ba daw hindi pa siya pinapatawag ngayon ng prosecution? Remember, sabi kanina ni Presiding Officer Cheez Escudero, eh siya yung star.
4: Pinky, sa ngayon, si Lachica ay nasa unattached or unassigned status sa gitna nga yan ng impeachment trial ni VP Sara. Pero sa ngayon, wala pa tayong information kung nasaan specifically itong si Lachica. Pero seryoso na raw kinukonsidera ng House Prosecution na ipatawag bilang witness itong si Lachica. Pero as a matter of practice daw ng kanilang kampo, kailangan nilang i-revisit yung listahan ng mga testigo sa kung sino ba yung dapat ipresentang mga witness before the Senate Impeachment Court. Sa kabila naman yan, Pinky, kinumpirma ng PROSEC na tila naging star nga itong si Lachica sa testimonya ni Acosta ngayong araw. Pinky.
10: Pero Hana, na-establish ba kung may nagamit na confidential funds si Lachica para sa personal na interes?
4: Kay Gina Acosta kanina, base doon sa line of questioning ni Presiding Officer Cheez Escudero sa kanya, wala raw ginamit na pera para sa personal na interes itong si Lachica. At pagdating naman doon sa kung paano ba ginastos ni Lachica, yung natanggap niya nga na 500 million peso worth of confidential funds mula 2022 to 2023. Sabi ni Acosta kanina, hindi na raw niya alam kung paano ito ginastos ni Lachica. Chika dahil wala raw siya sa field at nag-rely or umasa lang siya doon sa trabaho ni La Chika bilang head ng VPSPG. Balik sa'yo, Pinky.
10: Maraming salamat, Hannah T. Nag-uulat ng live mula sa Senado.
9: Kahit naman ng depensa, may blessing ng palasyo ang physical and financial plan ng OVP. Pero tinutulan ng prosekusyon ang pagtatanong ng abogado ng bise sa cross-examination. Alamin kung bakit sa agenda report ni Dexter Ganibe.
11: Aprobado ng Malacanang ang Physical and Financial Plan o PFP ng Office of the Vice President para sa 2022. Yan ang ipinunto ng defense team sa isinagawang cross-examination kay Gina Acosta na dating Special Disbursing Officer ng OVP.
12: The OVP submitted a physical and financial plan to the Department of Budget and Management, correct? For 2022? Are you aware?
7: Nag-submit po ang OVP ng physical and financial plan na required po sa DBM.
12: Ito pong physical and financial plan is in support of the OVP's request for confidential funds noong 2022.
7: Opo.
12: And yung the PFP which the OVP submitted to the Department of Budget and Management is also based on the good governance program of the OVP, correct?
7: Wala ko. Ako ka-get sa question ni mo, Your Honor.
12: Yung po bang physical and financial plan na sinubmit ng OVP sa Department of Budget and Management, nakabase rin po ba sa good governance program ng OVP?
7: Opo, Your Honor.
12: At matapos pong isubmit ang nasabing physical and financial plan, tama po ba na the Department of Budget and Management recommended the approval of the confidential funds to the Office of the President?
7: Opo, Your Honor.
12: And the Office of the President, through the Executive Secretary, approved the Office of the Vice President's request for confidential funds.
11: Tinutulan ng prosekusyon ang pagtatanong ni Atty. Baquel dahil hindi naman daw ito kasama sa mga natalakay sa direct examination. Pero niligwak ni Presiding Officer Francis Chis Escudero ang objection ni Private Prosecutor Atty. Virgil Ligutan. In-establish din ng depensa na ang kaparehong proseso ng pag-disburse ng confidential fund ng OVP ay siya ring mekanismo na ginamit o pinatupad noon nang siya rin ang SDO ng Office of the Mayor ng Davao City nang mayor pa si VP Sara mula 2018 hanggang 2022.
12: When you were SDO of Davao City, there is no audit observation memorandum issued by the Commission on Audit against you, correct?
7: Wala po.
12: And when you were SDO of Davao City, there is no audit observation memorandum issued by the Commission on Audit against then Mayor Sara Duterte, correct?
7: Wala po.
12: There is likewise no notice of suspension issued by the Commission on Audit against you, correct? When you were
7: Wala.
12: And there is no notice of suspension issued against then Mayor Sara Duterte, correct?
7: Wala po.
12: Wala rin pong notice of disallowance.
7: Wala po.
12: Laban sa inyo, wala po.
7: Wala po. Yun.
12: Wala rin pong notice of disallowance laban sa kay dating Mayor Sara Duterte, tama po?
7: Tama po, wala.
11: Binigyang diin din ni Atty. Baquel na bilang SDO, wala namang nakalagay sa Joint Memorandum Circular ng COA na dapat meron siyang alam sa confidential activities at required kung may background ba ito sa law enforcement. Bilang SDO, wala rin siyang access sa confidential operations ng OVP. Walang access sa mga confidential info at wala siyang security clearance sa mga confidential information. Para sa agenda, Dexter Ganibe, Bilyonaryo News Channel.
10: Bukod kay Gina Acosta, posibleng gawin ding testigo ng prosekusyon si dating OVP Security Head, Colonel Raymond La Chica. Ang detalye sa agenda report ni John Manalo.
13: Ha, makukulong si Gina Acosta, makukulong si Mr. La Chica dito po sa maling paggamit ng confidential funds.
1: Naniniwala si House Prosecutor at Bicol Saro Portalist Representative Terry Ridon na malaki ang pananagutan ni Gina Acosta, ang dating Special Disbursing Officer ng Office of the Vice President, sa umano'y maling paggasta ng tanggapan sa confidential funds na nagkakahalaga ng 125 million pesos. Muling tumistigo sa Senate Impeachment Court si Acosta ngayong araw, kung saan sinabi niyang ibinigay niya kay dating OVP Security Head Colonel Raymond La Chica ang confidential funds dahil si La Chica anya ang nakakaalam sa confidential activities ng OVP. Pero bawal ito batay sa Commission on Audit Joint Circular 2015-01. Sinabi rin ni Acosta sa trial na walang official receipts mula sa medical expenses na pinagamitan ng OVP confidential funds.
13: Ang sabi nila Chika, kay Ms. Acosta, yun na yun.
14: Si Maris.
13: Sabihin, dapat wala ng tanong-tanong. I don't think yan po yung proseso nung pong accountability na gusto po natin. Gusto natin may paper trail mula sa paglabas ng pera hanggang sa liquidation ko. Dito po mga detalye.
1: Makailang beses nabanggit ni Acosta sa pagdinig sina Chika ngayong araw, kaya bukas anya ang prosekusyon na pag-aralan ng pagtestigo nila Chika at kung magdadagdag pa sila ng mga testigo.
15: Whether La Chika testifies or not, it's already admitted na hindi siya ang nag-disburse ng pera. Binigay niya kay La Chika. Di ba? So, all of the certifications na sinabmit nila to the COA, mali na. Kasi hindi naman siya ang nag-ano. Wala naman siyang personal na alam kung saan ginamit, paano ginamit.
1: Gayunpaman, nais-anya ng prosekusyon na mapabilis ang paglilitis, kaya pag-uusapan pa rin daw nila kung sino-sino pa sa tingin nila ang kailangan lang tumestigo. Kumbinsido rin ang prosekusyon na tila playing safe si Acosta sa pagsagot sa mga tanong ni Private Prosecutor Attorney Amando Ligutan.
15: Kasi dekon eh. Hindi siya lalampas doon sa statement na yon. Hindi siya magkakamali. Yun lang paulit-ulit ang sagot niya.
16: Ang kanyang statement, kanyang response o reply sa question, eh less talk, less mistake siguro. Takot siya na i-probe, no? If she makes a statement and then i-probe pa ito deeper, baka magkamali.
1: Ibang-iba rin anya ang pamamaraan ng pagsagot ni Acosta sa impeachment trial kung ikukumpara sa pagharap niya sa House Committee on Good Government and Public Accountability nang iniimbestigahan ang confidential fund use ng BC. Sa kabila nito, para sa prosekusyon, malinaw pa rin naibunyag ni Acosta sa impeachment court ang questionableng paglalabas ng confidential funds ng OVP dahil sa pagkakasangkot dito ni La Chika. Para sa Agenda, Joan Manalo, Bilyonero News Channel.
10: Nangangailangan ng 7 bilyong pisong pondo ang Energy Department para unti-unting alisin ang systems loss charges sa singil sa kuryente. Kung matuloy ito, aabot daw hanggang sa 4% ang posibleng mabawas sa electricity bill. Yan ang agenda report ni Che Sulit.
17: Inilatag na ng Energy Department ang timeline para mabawasan ang system loss charges sa singil sa kuryente. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, unang ipapatupad ang removal ng non-technical system loss charges. Kabilang sa planong sugpuin ng ahensya ang pagnanakaw sa kuryente, illegal connections at meter tampering. Gagawin ito ng utay-utay o in 4 stages. Nasa higit 7 billion pesos na pondo raw ang kailangan para maisakatuparan ang removal ng non-technical system losses. Sa first stage ng implementation plan, target ng DOE na mabawasan ng 25% ang non-technical system losses. Aabot din ng 4 billion pesos ang ilalaan para sa unang bahagi ng programa. Susundan ito ng 50% at 75% reduction targets na may tig-iisang bilyong pisong funding requirement. At sa Phase 4, planong makamit ang 100% reduction o total removal ng non-technical system losses.
18: Ang mga metro, dapat medyo ma-smart na siya. No? Medyo mahirap na siyang idayain. So, the investment will be on the meters. Ayusin ang lahat ng mga metro all over the country, kaya po may 7 billion na proposal.
17: Kung saan huhugutin ng DOE ang pagpopondo ng programa, plano raw muna nilang kausapin ang DBM at ang opisina ng Executive Secretary. Posible raw na manggagaling ang budget mula sa national government funds o di kaya sa loans o pangungutang. Ayon sa DOE, pagtuluyan ng tinanggal ang non-technical losses, posibleng bumaba ng 3-4% ang singil sa kuryente para sa mga customer na sineserbisyuhan ng electric cooperatives, habang 2% na bawas para sa mga customer ng private distribution utilities. Dagdag ng DOE, tinatayang bababa sa higit 6% ang singil sa kuryente kung mababawasan ang technical losses. Pero babala ng ahensya. mas komplikado ang pagpapatupad ng technical loss removal.
18: Tatanggalin natin yung technical at non-technical. It will just take time, no? We are just estimating 1 year. Ang technical loss and non-technical loss, non-technical loss, we will do it starting from now.
17: Pagtitiyak ng DOE, maaabot ang 50% reduction target ng non-technical system loss bago ang SONA ni PBBM sa 2027. Posibleng abutin naman ang 2 hanggang 3 taon bago maaprubahan ang mga plano para mapababa ang technical losses. Para sa Agenda, Che Sulit, Billionaire News Channel.
9: Nagbanta ng suspension ng Energy Department sa higit 40 power generation companies na hindi tumugon sa show cause orders. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, kailangang magpaliwanag ng mga kumpanya dahil sa di pag-submit ng self-assessment forms at sa unannounced forced outages. Nakaka-apekto raw ang mga issue sa power supply, lalo na sa Visayas. Sa ilalim ng bagong guidelines, maaring masuspindi o ma-blacklist sa mga DOE program ang mga patuloy na lalabag. Abiso sa ating mga motorista, epektibo na bukas ang panibagong round ng oil price hike. May patong na higit piso ang kada litro ng gasolina, higit 2 piso naman sa diesel at halos piso sa kerosene. Ayon sa Energy Department, tensyon pa rin sa gitnang silangan ang dahilan ng taas presyo. Lumabas din sa datos ng DOE na bumaba ang inventaryo ng langis sa 47-day supply mula noong isang linggo. Pero hindi raw ibig sabihin nito na kulang ang supply.
14: Mas probable in the coming weeks na hindi tayo makakakita ng double-digit adjustment, whether it be up or down, no? Ang pinakamalaking signal na maaaring mangyari is pag nag-escalate at merong binombang port o pipeline sa Middle East, kasi direktang maapektuhan ang supply. So yun ang signal.
19: In sports, may bagong milestone si Alex Iala. The Pinay tennis sensation rises to a new career high ranking of world number 18. This comes just ahead of her US Open campaign. Ramdam na ang Iala mania in New York, with fans flocking to her training session. On Instagram, pinasalamatan ni Iala ang supporters at Ania, "This is a lovely start to the week." Iala will begin her campaign in the mixed doubles with Canada's Felix Auger-Aliassime. Sa August 27, i-reveal ang singles main draws, which will run from August 30th to September 13th. Hindi pa man nagsisimula ang torneo, Alex Iala is guaranteed a hefty payday sa US Open. Players in opening matches will walk away with $140,000 or 8.6 million pesos. Grand Slam record ito for first round payouts and a 27% increase from last year's figure. Record din ang prize money ng singles champions who will earn a whopping $5.5 million or nearly 340 million pesos. Ito na ang largest Grand Slam payment in history for a main draw singles champion. To recall, top players like Yannick Sinner and Aryna Sabalenka limited their media availability to French Open and Wimbledon this year in protest at the amount of prize money sa Grand Slam tournaments.
0: Klase sa 2 high school sa Masbate sinuspindi dahil sa banta ng pangraratrat. At Bureau of Customs magsasampa ng reklamo laban sa ilang dating tauhan ng PNP. Susunod yan sa Agenda.

0: Binulabog ng banta ng pangraratrat ang dalawang high school sa Masbate. Dahil sa online threat, sinuspindi ang face-to-face classes ngayong araw sa Katayingan National High School at Feliciano Samonte Memorial High School. Nagkasana ng imbestigasyon ng PNP at nag-inspeksyon sa mga naturang paaralan kasama ang alkalde para tingnan ang seguridad.
1: Ipinagpaliba ng DepEd ang nakatakdang nationwide school safety drill dahil sa masamang panahon. Sa halip na bukas, ikakasana ito sa unang linggo ng Setyembre. Ayon sa DepEd, gagamitin ang dagdag na panahon para masiguro na nakaayon din ang aktibidad sa mga rekomendasyon ng mga eksperto. Una nang sinabi ng experts na iwasan ang hyper-realistic simulations para sa kapakanan ng mga estudyante.
2: Mahigpit na seguridad ang ipinatutupad ngayon sa lahat ng paaralan sa Zamboanga City kasunod ng school shooting sa lugar. Patuloy naman umano ang pagkalat ng online threat para gayahin ng insidente. Narito ang agenda report ni RJ Rosalado.
3: Sa unang araw ng pagbabalik eskwela sa mga pampublikong paaralan matapos ang school violence sa Ateneo de Zamboanga University Junior High School, mahigpit na seguridad ang pinatupad sa mga school campus sa Zamboanga City. Gaya sa Pasunangka Elementary School kung saan isa-isang iniinspeksyon ng mga gwardiya ang bag ng mga estudyante gamit ang mga metal detector. Bawal din pumasok ang mga magulang sa school campus at maging ang mga sasakyang naghahatid sa mga estudyante. Yan ay para matiyak ng school management na walang deadly weapon ang makakalusot sa school building.
4: Actually, yung metal detector natin is dalawa naman po talaga. So yun ang ginagamit namin. And para medyo mabilis lang talaga yung pag-detect ng mga kagamitan po ng ating mga learners po.
3: Sa isang pampublikong universidad sa lungsod, isang kitchen knife ang nakumpiska sa isang estudyante. Nilinaw naman ng estudyante na wala siyang masamang balak sa pagdadala ng kutsilyo at ginagamit niya ito sa kanilang outing magkaklase. Patuloy namang nakatatanggap ng online threat ang ilang paaralan sa Zamboanga City. Sa Tulungatong National High School, isang nagpakilalang estudyante ang nagbanta na gagayahin niya ang nangyari sa Ateneo. Nagpakita pa ito ng baril at mga bala. Sa isang pahayag ng paaralan, sinabi nitong ginamit lang ang pangalan ng kanilang estudyante at wala itong kinalaman sa nasabing online threat. Nireport na rin ng mga magulang na estudyante sa anti-cybercrime group ng PNP ang insidente. Ayon sa lokal na pamahalaan, siniseryoso nila ang bawat banta na natatanggap ng mga paaralan.
5: Kaya kani, tabangay kita ko ng police buska. Kaya niya kita ang identify. We don't want to divulge that in public. Kaya niya, and to those who were able to identify, yung kwento kami pa din ng mga principal.
3: Inaasahan naman na ilalabas ng SITG ang final result ng kanilang investigasyon ngayong araw. Para sa agenda, RJ Rosalado, Bilyonero News Channel, Zamboanga City.
1: Umano ang dahilan ng pagdadala ng armas ng isang grade 9 student sa isang high school sa Cebu. Ayon sa pulisya, walang bala ang baril pero hindi ito rehistrado. Yan ang agenda report ni Lade Cabagani.
6: Para takutin umano ang mga nambubuli sa kanyang kaibigan, ito ang katwiran ng isang 14-anyos na estudyante sa Cebu sa pagdadala ng baril sa loob ng eskwelahan. Nahuli ang grade 9 student sa Lut'od National High School sa Pinamungahan, Cebu noong Huwebes. Nadiskubre ng isang guro sa surprise bag inspection ang isang .357 Smith & Wesson Magnum revolver sa bag ng bata. Ayon kay PNP spokesperson Police Colonel Allen Reyco, mas matatanda at mas malalaki umano ang mga nambubuli.
7: Meron po siyang isang kabarkada na nabugbog or something na binubuli. And then gusto lang nilang takutin, that's why nagdala sila ng weapon. Imagine the reasons, di ba? Could be another tragedy kung hindi po naunahan na nabantayan ng ating mga guro. But still, ito pong mga ating mga kabataan ay nagkaroon ng access sa isang deadly weapon na hindi po dapat nangyayari. So ito po ay resulta na rin ng nauunahan na. God forbid, di ba, yung kung may bala yon at hindi nakita ng ating guro.
6: Lumabas sa ballistic investigation ng PNP na walang bala ang baril pero hindi ito rehistrado. Kaya panawagan ng ahensya sa mga magulang at may-ari ng baril Siguraduhin ang safekeeping ng mga armas at huwag hayaang maabot ito ng mga bata. Sumailalim na sa proseso ng mga kinauukulang ahensya ang minor de edad. Para sa Agenda, Laid Kabagani, Bilyonaryo News Channel.
0: Tuluyan na ang dadalhin ng Bureau of Customs sa National Police Commission ang reklamo laban sa mga dating tauhan ng PNP Highway Patrol Group. Punong-puno na raw kasi ang ahensya sa umano'y panghaharas sa kanilang mga kawani. Narito ang Agenda Report ni Andrea Salve.
8: Naghahanda ng magsampa ng administrative complaint ang Bureau of Customs laban sa mga sinibak na tauhan ng Regional Highway Patrol Unit ng NCR na umano'y ng bastos sa ilang BOC personnel na nagsagawa ng condemnation procedure sa nasamsam na smuggled cigarettes sa isang warehouse sa Bulacan noong August 19. Naging mainit ang usapin tungkol sa insidente dahil sa umano'y pagpasok ng NCR Regional Highway Patrol Unit sa isang legitimate operation ng BOC kung saan kinapkapan at dinisarmahan pa umano ang kanilang mga kawani. Ayon naman sa regional unit, may ikinasa rin silang entrapment operation sa lugar.
9: Nakaka-uniform yung aking mga tauhan. May mga mission order na ako pa ang pumirma at tama naman yung ginagawang trabaho. Winawasak natin yung mga sigarilyo doon sa condemnation facility. Ba't naman natin kailangan ganun ang trato? Konting respeto lang yun. Obligasyon ko na talagang parantingin ito sa National Police Commission.
8: Pinunapa ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno ang anya'y pagbaliktad ng kwento tungkol sa insidente. Sa nakalap kasing ulat ng Bilyonaryo News Channel, dalawang BOC personnel pa raw ang nagbukas ng warehouse para sa undercover operatives ng Regional Highway Patrol Unit at ang mga ito pa raw ang naningil ng pera sa transaksyon. Pero anya, hahayaan niya na ang PNP na humusga, lalo't hindi raw hinuli ang sinasabing mga tauhan ng BOC.
9: Ayoko namang husgahan yung kwento. Maaring totoo, maaring ganun kagaling yung Alex at Joy. Kaya lang, sakotin yun eh. Biglang nawala. So gusto ko mahuli nila yun. Kasi kung totoong ibinebenta ng taga-customs ang mga sigarilyong nahuli na namin, ako mismo ang magsasampa ng demanda. Magpapasalamat ako sa kanila.
8: Bukas naman umano sa proseso si Nepomuceno para malaman kung sino talaga ang tunay na nagkamali. Mahalaga rin daw sa kanya ang maayos na relasyon sa pagitan ng mga ahensya dahil malaki ang problema ng bansa sa smuggling at kailangan itong pagtulungan. Para sa Agenda, Andrea Salve, Bilyonaryo News Channel.
2: Sinibak muna sa pwesto ang 13 miyembro ng PNP Highway Patrol Group matapos ang umano'y komprontasyon nito sa mga tauhan ng Bureau of Customs sa Bulacan. Git ng PNP, ayaw muna nilang manghusga habang gumugulong ang investigasyon. Narito ang Agenda Report ni Laid Kabagani.
6: Pumalag ang PNP-HPG sa isyu sa pagitan nito at ng Bureau of Customs matapos maiulat ang komprontasyon nito sa mga tauhan ng BOC. Giit ng PNP, hindi sila nagdadahilan para sa mga tauhan nito. Pero ayaw rin daw nitong manghusga hanggat hindi pa tapos ang investigasyon sa insidente sa Santa Maria, Bulacan. Ayon sa PNP, sinabak muna administratively sa kanilang mga pwesto ang 13 miyembro ng HPG para matiyak na walang makaka-impluensya sa investigasyon.
7: Since this was supposed to be by bus, lahat po ito titignan natin. Titignan po natin lahat. We are not making excuses for them. Kagaya nga po ng sinabi natin, pinag-utos na ng ating Chief Philippine National Police ang masusing investigasyon dito para po makita natin kung all the circumstances surrounding this incident.
6: Isa rin daw sa susuriin kung nasa HPG NCR ba ang mandato ng umano'y bypass operation sa Bulacan at hindi sa lokal na pulisya o Criminal Investigation and Detection Group.
7: Ito po lahat titignan natin, sir, kung bakit nga sila ang nag-operate. This will form part of the investigation to be conducted. They will be given a chance. Lahat po naman may due process dito. They will be given a chance to air their side dun po sa investigation as to why, bakit sila ang nag-operate, why did they operate this. Lahat po titignan po natin yan. Of course, kung nanggaling sa highway itong isa po yun, kung nanggaling sa highway yung what we call contraband, ay pwede yung tuloy-tuloy ng pag-operate natin. It will be inefficient kung itatawag pa nila kung nasusundan na nila.
6: Sa paratang nahinaras at dinisarmahan ng HPG ang mga tauhan ng BOC.
7: It's premature as of now, of course, to judge or to say kung ano po ang tunay na nangyari. Please allow us to finish the investigation, and then we will provide you again with the complete details and what happened po dun sa incident po talaga na ito between the HPG and some personnel of the BOC.
6: Una na ring iniulat na nagkaroon umano ng kalituhan sa operasyon matapos malaman na ang target na lugar ng HPG ay nasa ibang lokasyon at hindi ang pinagsasagawang destruction ng mga nakumpiskang sigarilyo ng BOC. Pero ayon kay Nepomuceno, walang dahilan para malito o magkamali ang kapulisan sa kanilang operasyon. Paglilinaw naman ng PNP, ang relief order para sa HPG personnel ay hindi paghatol na may kasalanan sila. Layon lang nitong matukoy sa pamamagitan ng masusing investigasyon kung ano talaga ang nangyari. Para sa Agenda, Lade Cabagani, Bilyonaryo News Channel.

0: Alonzo's former talent manager, Shirley Kwan, speaks out on the true reason behind her sudden resignation. Kwan says her last straw was when she got disinvited sa isang brand event na siya mismo ang nag-prepare. Pinamukha rin daw siyang kontrabida sa na-cancel na Spain wedding ni Bea, kahit wala naman daw siyang kinalaman dito.
1: I was talking to the client and preparing this event, and I was told by client that I'm disinvited. That's very offensive, and that's not something I can accept. And I told Bea, that's the last straw.
0: Shirley adds, sinunod niya raw ang request ni Bea na manahimik dahil heartbroken noon ang aktres.
1: In other words, she did not allow me to defend myself. I didn't take it against her because at that time, that's how she felt. And I respected that. Kaso, pati nung natuloy na, ako pa rin ang villain. Parang, teka lang, why am I supposed to be the villain here? Wala naman akong ginawa.
0: Film producer and festival director Chris Kahilig is currently stepping in as Bea's interim manager. Sumampa sa gutter at bumangga sa ilang establishment sa Antipolo City ang sasakyan ni Nino Mulak. Ayon sa traffic enforcers, posibleng nakaidlip kasi ang aktor. Nabangga ang isang karinderya, barbershop at sari-sari store habang isang kumakain ang nasugatan. Agad humingi ng paumanhin si Mulak at nagbigay ng initial aid sa mga biktima. Maghaharap muli ang mga panig para sa mga pinsala. Mr. Philippines is more than just a competition. Yan ang pinatunayan ng candidates as they held a charity basketball game. Ang detalye sa agenda report ni Avia Zunich.
2: Instead of a traditional gala presentation or a big party, mas pinili ng Mr. Philippines na magdaos ng two-day charity event to address the needs of others. Pinili nila ang basketball na malapit sa puso ng maraming Pilipino.
3: Nagkaroon kami ng ng charity event, parang naman tayo sa mga taong mga nangangailangan, like for the street children, home for the aged, and sa correctional. So instead now we're having a big party or normal gala presentation, we decided to have a charity event. This is the biggest charity event because lahat ng mga delegates, mga candidates natin, talagang mas gusto nila magkaroon ng like a charity event, like a basketball event.
2: Bukod sa Mr. Philippines delegates, nakilahok din ang ilang celebrities, models, at influencers. Kabilang sa kanila si host Kelly Day and actor Axel Torres.
4: I love helping people, lalo ni mga kids, yung mga gusto rin na maging basketball player, or gusto rin talagang mag-pursue ng career. So, yeah, matagal ko na ginagawa ito. Ang dami ko na rin nagawang charity events and nakakatuwa siya. Nakakataba ng puso. At the same time, syempre, ako rin natutuwa rin ako na nakakatulong ako.
2: For Mr. Philippines, mas mahalaga sa title and crown ang paggamit ng influence para maka-inspire at makapagbigay ng pag-asa sa iba. Para sa agenda, Avia Zunich, Billionaire News Channel.
5: Senador Jinggoy Estrada sa ilalim sa X-ray matapos daw bumigay ang tuhod. At pagbaha, di lang daw sa flood control scandal dapat isisi ayon kay PBBM. Susunod yan sa agenda.

0: Hindi lang daw dapat sa palpak na flood control projects isisi ang pagbaha sa malaking bahagi ng Central Luzon ayon kay PBBM. Sa pagbisita ng Pangulo sa Pampanga, ilang pangako rin ang iniwan niya laban sa mga pagbaha. Narito ang agenda report ni Ivy Reyes.
1: Totoo na malaking dahilan ng pagbaha ang mga substandard flood control project. Pero hindi rin daw maikakaila na problema rin ang climate change. Kaya may mga pagbaha ngayon ayon kay Pangulong Bongbong Marcos.
2: Ang problema, kitang-kita, siyempre alam naman natin na marami sa halimbawa sa Bulacan na mga flood control na hindi naman nagawa. Kaya nagkakaganto. Ngunit kailangan din natin maunawaan na hindi lang dahil sa problema ng flood control project, kung hindi pati na sa lakas talaga ng ulan na hindi pa natin nakita sa kasaysayan ng Pilipinas.
1: Nandito na raw ang climate change ayon sa Pangulo. Dahil dyan, dalawang long-term solutions ang tinitingnan ng gobyerno. Una, ang pagtatayo ng 5 Sabo Dam sa may bandang Nueva Ecija. Ang Sabo Dam ay barrier sa pagitan ng water streams para mapigilan ang pag-agos ng debris gaya ng putik at bato pababa sa low-lying areas. Paliwanag ng Pangulo, makababawas sa volume ng tubig na bumababa galing Sierra Madre at makababawas din anya sa siltation ang proyekto.

0: sa salalawigan. Samantala, si DPWH Secretary Vince Dizon nagsorry sa mga taga Bulacan.
1: Sabi ko sa kanila, ang kailangan makita ni Gagang ng ang gobyerno may gagawin at may ginagawa, no? And tagagang humingi ako ng paumanhin sa kanila dahil sa daming bilyong-bilyong pisong pumasok sa Hagonoy tsaka sa buong Bulacan. Wala, ni na itulong kahit ano doon.
0: Kasama ni PBBM sina Executive Secretary Ralph Recto, Cabinet Secretary Benner Abalos, Secretaries Rex Gatchalian, Sonny Angara, John Vicremulia, NIA Administrator Eduardo Guillen, at Special Assistant to the President Antonio Lagdameo sa nasabing pagbisita. Hiling ng Pampanga, bigyang atensyon ang rehiyon dahil bilang bagsakan ng tubig na nanggagaling sa iba't ibang direksyon, baka mawala raw sila sa mapa kung walang pagkilos ang gobyerno. Para sa Agenda, Ivy Reyes, Bilinar News Channel.
2: Update naman tayo sa lagay ng panahon mula sa ating ka-weather BNC resident meteorologist Benison Estereja. Benison.
3: Pinky, nakapasok na ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong may international name na Sodel at binigyan na ng pag-asa ng local name na Obet. Si Obet na po ang ika-apat na bagyo for the month of August at panglabindima naman for the year 2026. Huling namata ng Typhoon Obet sa layong 1,350 kilometers east-northeast of extreme northern Luzon. May taglay na hangin na 165 kilometers per hour malapit sa gitna at mabilis na kumikilos west-northwest at 30 kilometers per hour. Bukod kay Obet, may isa pang bagyo na nakabuntot kay Obet sa labas ng park. Tropical storm po ito na may international name na Atsani at namataan kaninang hapon higit 1,760 kilometers silangan ng Central Luzon. Sabi ng PAGASA, walang inaasahang epekto si Atsani sa alinmampanig ng ating bansa dahil posibleng humina din ito bilang LPA bago pa makapasok ng PAR sa Miyerkules. Base naman sa latest track ng PAGASA, lalabas din agad na ang bagyong Obet ng PAR ngayong gabi at hindi na magla-landfall o tatama pa sa ating kalupaan. However, dahil mananatiling malapit sa PAR boundary ang bagyo hanggang sa Sabado, posible po nitong hilahin pa rin at palakasin ang habagat na siyang magdadala ng maulang panahon sa malaking bahagi ng Luzon hanggang sa weekend. Kaya sa mga ka-weather natin sa Luzon, i-ready pa rin po ang inyong payong at kapote bilang paghahanda sa paminsan-minsang malakas na ulang dulot ng habagat. Bukas, August 25, araw po ng Martes, sa Luzon, posibleng mahina hanggang katamtamang ulan sa umaga sa may Batanes, Cagayan, gayon din sa Ilocos Region, Abra, Benguet, pababa po ng Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Bulacan at maging dito rin po sa Metro Manila. Pagsapit ng hapon at gabi, posibleng mas dumalas pa ang pag-ulan at ulanin na rin ang malaking bahagi ng Northern and Central Luzon dito pa rin sa Metro Manila pagsapit ng hapon, Rizal, Cavite, Batangas at Occidental Mindoro. Habang sa Kabikulan at natitirang bahagi ng Region 4, posible lamang po ang saglit na pag-ulan. Sa kabilang banda, maaraw at mainit na Martes pa rin ang sasalubong sa mga kababayan po natin sa Visayas at sa Mindanao. Posible pa rin po umabot sa Dangerous Levels of Heat Index na 42 to 44 degrees Celsius ang mga syudad po ng Zamboanga, Dipolog, Butuan, Surigao City at Hinatuan. Kaya dalasan pa rin ang pag-inom ng tubig at pagsilong sa malilim na lugar tuwing tanghali. Habang posible lamang ang mga afternoon or evening thunderstorms, lalo na sa may Western Visayas, Negros Occidental, Misamis Oriental, Bukidnon, Agusan del Sur at Surigao del Sur. At yan muna napapanong balita ngayong Lunes. Ako po si Benison Estereja. Ingat po mga ka-weather.
2: Hindi raw isinasantabi ng isang business intelligence organization ang posibleng magandang epekto ng Paxilica Project. Pero dapat daw ito'y balansehin ng gobyerno ang matakaw nitong demand sa natural resources. Yan ang agenda report ni Che Sulit.
4: Layon daw palakasin ng Paxilica Initiative ang papel ng bansa sa global artificial intelligence at semiconductor supply chain. Pero para sa Singapore-based regional sustainability platform na eco-business, dapat tutukan din ng Pilipinas ang pangangalaga sa kalikasan.
5: With the AI revolution that is disrupting the way we work, live, and play, we really need to be thoughtful about how we balance AI adoption with economic growth that is inclusive and sustainable. And so then it comes down to policy again.
4: Ayon kay EcoBusiness founder at CEO Jessica Chiam, makakalikha ng maraming trabaho ang anticipated large-scale investments na papasok sa development zone. Pero binigyang diin din ito na kailangang ilatag ng mga mambabatas ang mga pulisiyang magsusulong ng responsabling paggamit

0: all questions can be answered by yes.
1: I am on cross, Your Honor, please.
2: Napakadaming Christmas party. Yan ba ay pinapayagan sa confidential funds?
3: I ask the clerk of court to monitor the public statements of the councils.
4: Boss Matam, yung post project, wala pa rin.
5: I don't think kailangan guluhin ang impeachment. Napaka-klaro naman yung pending the law.
6: Okay lang na ma-expose yung suggestion.
7: We're not yet there, Council.
6: Okay.
8: In a time when every issue has two sides.
9: It said that it is also initiated.
10: Nashock ako dun sa mga salita niya.
11: It is a matter of personnel and resources management.
12: Doon ako nagulat na hindi masyadong nagbago.
8: But here, every voice gets heard.
13: The area in question was discovered based on body. Who turned it over to the Philippine
14: Correct.
13: Government?
14: Baka naman may adubat.
8: Different views, one conversation. The Spokes on the Bilyonario News Channel. The day moves fast. Started with the stories that matter. Before the markets react. Before the headlines shape the conversation. Get fresh perspectives on the latest developments shaping business and the economy. Because every number has a story. And every story deserves context. Business 360 with Margot Salcedo. Weekdays at 10 a.m. Only on the Bilyonario News Channel. Our brave attempt to reach the world and our bold commitment to serve the global Filipino communities have taken us beyond expectations. Wherever there are opportunities, there are Filipinos. And wherever there are Filipinos, your Bilyonario News Channel will be there. Brave, bold, and beyond. This is BNC, your Bilyonario News Channel.
15: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
16: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
15: Last week, dumayo ang Pangulo sa Vintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
17: Rice farmer sa vegetable farmer po ako, pero nung nagkaroon kami ng beneficio galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
18: Pati bamboo?
19: So,
15: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulid ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan nakakahabi.
20: Dati sa bahay lang siya. Ngayon kumikita na siya. At nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
21: Nung natutunan ko po yung paggawa.
22: Sino nagturo sa?
21: Nag-training po kami sa DOST.
22: Sa DOST din.
15: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
23: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda na itayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
15: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.
24: Isa pang traffic check ngayong Monday rush hour. Sa Elliptical Kalayaan Avenue, usad pagong ang mga sasakyan papuntang Quezon City.
25: Arestado ng Bureau of Immigration ang isang South Korean national dahil sa umunoy pagkakasangkot sa illegal online gambling. Kinilala ang 29-year-old suspect na si Kim Yong-sun na may arrest warrant sa Incheon District Court sa South Korea. Nadakip siya sa General Trias sa Cavite. Sangkot umano si Kim sa operasyon ng 23 illegal online gambling websites mula sa mga tanggapan ng Pasay at Quezon City simula pa noong 2018. Aabot daw ng mahigit 5 trillion Korean won ang kinita ng sindikato mula sa illegal na online sports betting at iba pang uri ng sugal.
24: 10 individual ang nailigtas ng Philippine Coast Guard sa lumubog na tugboat sa Botolan, Sambales. Nangyari ang paglubog ng MTUG SL Suwalwan sa gitna ng malakas na hangin at kondisyon ng dagat. Nagsitalunan din mula sa tugboat ang mga manggagawa na naroon nang mangyari ito at nasa maayos na rin silang kondisyon. Dahil dito, nagsagawa ng shoreline patrols sa Bukaw River at mga lugar malapit sa pinaglubugan ng barko para i-monitor ang posibleng oil spills. Aabot sa 15,000 liters ng diesel ang karga ng sasakyang pandagat nang mangyari ang insidente. Mas lolobo pa ang 19 trilyong pisong kabuang utang ng Pilipinas ngayong taon. Ayon pa sa tax expert na si Mon Abrea, kapag kailangan ng gobyerno ng karagdagang pondo, sasaluhin ito ng middle class na magbabayad ng mas mataas na buwis. Sa programang memo ng Billionaire News Channel, sinabi ni Abrea na lolobo pa ang utang ng bansa na nasa 19 trilyon pesos na. Ito'y dahil mas malaki ang ginagastos ng bansa kesa sa nakokolekta ng buwis at bayarin ng BIR at Customs. Dagdag pa ni Abrea, halos 1 trilyong piso ang inilaan para pambayad lang na interes sa utang o halos 15% ng 7.2 trilyon peso na panukalang budget para sa 2027.
0: Pagkano nga ba ang utang?
1: As we speak, 19 trilyon pero hindi pa tapos yung taon. May uutangin pa. Oh. Then i-roll over ulit siya next year.
24: Ayon kay Abrea, sasaluhin ng middle class ang higit 60% ng panukalang pambansang budget. Anya, kapag kailangan ng gobyerno ng karagdagang pondo, na dadagdagan din ang buwis na binabayaran.
0: Yung mga pera natin na binibigay for discretionary purposes ng mga government officials, sama mo na yung mga local, hindi natin alam kung saan napupunta.
1: Sa 7.2, 64% nun tayong middle class naman ang magbabayad.
0: Oo nga.
1: 64% nun tayong middle class. Tuwing mga kailangan ng pondo at gusto nila mas maraming pondo, dagdag ng buwis.
0: Oh.
1: So medyo masakit talaga kasi dun sa 7.2, ito na yung pinakamasakit.
24: Suportado rin ni Abrea ang panukalang Cadena Act na layong bigyan ng publiko ng direktang paraan para masubaybayan kung paano ginagamit ang pera nila. Sa ilalim nito, isa sa publiko ang mga dokumento at detalye ng mga transaksyon ng gobyerno sa isang tamper-proof digital system. Habang nasa priority list ng administrasyon ni PBBM ang panukalang batas, nasa dulo naman ito ng listahan.
0: Paano natin, Mon, mas babantayan ang ating pondo ngayon?
1: Isulong talaga natin yung kadena bill na gustong ipasa. Naman nila ulit sa LEDAC yung nilabas nila na 42, 43 priority bills. Pero yun na nga, yung kadena from top 10, nandun na siya sa bottom na.
24: Giit ni Abrea, kailangan ding higpitan ng Commission on Audit ang pagbusisi ng MOOE o Maintenance and Other Operating Expenses ng mga ahensya at opisyal. Anya, hindi naliliquidate ng tama ang MOOE na nagsisilbing overhead expenses ng pamahalaan.
0: Napipisil na pagtayuan ng PAC Silica ang isang LGU sa Metro Manila. Yan ang lumutang sa pagdinig ng proposed budget ng Department of Trade and Industry. Narito ang agenda report ni Isaiah Mirafuentes.
7: Hindi raw isinasantabi ng economic managers ang posibilidad ng pagtatayo ng Artificial Intelligence Hub sa bansa o ang PAC Silica. At iginiit ng Department of Finance na walang gagastusin ang Pilipinas sakaling matuloy ito.
14: To clarify, if indeed an industrial hub will be built in New Clark City, there is no budget requirement from us. They will pay us rent. So it is a revenue-enhancing project. I'm not aware of any budget requirement that it might entail.
7: Pero sa pagdinig sa Kamara, kaugnay sa proposed 2027 budget ng Department of Trade and Industry, muling lumabas na hindi lang sa New Clark City itatayo ang Monet Data Centers.
18: Tama naman po, kung nakumakain talaga sila ng power and water,
2: Ang mali lang ho ay hindi ho yun yung gagawin sa New Clark City. Ang gagawin ho sa New Clark City is really for advanced manufacturing. So this would be for the equipment that will go into the AI data centers.
7: Kabilang daw sa kanilang napipisil ay isang LGU dito sa NCR. Paliwanag ng DTI, may napagkasunduan naman na raw ang gobyerno at ang mga developer nito.
2: And ito hindi sa punch ng gobyerno. That do you have to build your own roads, bring your own power, and then secure and reuse your own water. So yun ho ang usapan natin dun sa magde-develop dun sa New Clark City.
7: Pero di kumbinsido rito si Akbayan Party List Representative Percy Sindanya.
3: Medyo mas na-alarma tayo knowing na multiple sites pala ito. Lalo-lalo na po nakaka-bother yung usapin ng use of resources. Medyo mahirap pong sabihin na bring your own water and electricity kasi alam naman po natin, pag tubig, dun po magtatap sa ating pong water table yan. So hindi po infinite ang ating tubig, finite po yan at kailangan po yan na ating mga kababayan.
7: Nakahain ngayon sa Kamara ang House Resolution Number 1227. Ang panawagan ay imbisigahan ang pagtatayo ng PAC Silica sa bansa. Kasunod ito ng samut-saring mga reklamo mula sa mga maapektuhan ng proyekto na ayon sa DTI ay patuloy naman nilang tinutugunan. Para sa Agenda, Isaiah Mirfuentes, Billionario News Channel.
25: Nanindigan si dating OVP Special Disbursing Officer Gina Acosta na wala siyang alam kung saan ginastos ang confidential funds ni VP Sara. Sa day 17 ng impeachment trial, nabuhay ang ilang pangalan sa acknowledgement receipt na tila may connection umano sa ilang senator judge. Ang detalye sa agenda report ni Hannah T.
4: Kinwestiyon ni Senator Judge Lito Lapid kung paano raw kapag hindi pala totoong Lapid ang mga nakatanggap ng confidential funds ng OVP. Una nang lumitaw ang mga pangalang Diane Maple Lapid at John Lapid Jr. sa acknowledgement receipts na isinumite ng OVP sa COA sa gitna ng disbursement nito ng confidential funds.
5: Papasalamat po ako kung totoong Lapid yung kamag-anak ko po kasi. Sabi po kasi ng tatay ko, basta Lapid kamag-anak ko. Kaya magpapasalamat po ako sa defense. At kay La Chica, kung nabigyan yung kamag-anak ko. Eh kung hindi, kung alias yun, paano yung pangalan at apelido namin na inalias nyo lang pala, hindi totoong tao.
4: Sagot ni dating OVP Special Disbursing Officer Gina Acosta, si dating VP Security and Protection Group Head Colonel Raymond Dante La Chica raw ang nag-implement ng confidential activities, kaya wala siyang alam dito. Kay La Chica niya kasi binigay ang 500 million worth of confi funds mula 2022 hanggang 2023 sa bisa ng utos ni VP Sara. Hindi na raw niya inalam kung may experience ba ito o kung may intel funds ba mismo si La Chica. Gaya ni Lapid, lumitaw din ang apelido ni Senator Judge Risa Ontiveros sa acknowledgement receipts. Sa ngalan niya ng isang Clarice Ontiveros na may 500,000 peso worth of medical and food aid umano.
18: Ang nakakagulat po, Ms. Gina, yung petsa kung kailan daw binayaran ang Clarice Ontiveros ay February 24, 2023. Petsa po ng birthday ko. Napakalaking coincidence po.
4: Ipinunto uli ni Acosta si La Chica na binigyan niya ng pera para sa umano'y confidential activities kahit na bawal ito. Tanong ni Ontiveros, payag daw bang si Acosta lang ang maaaring maging responsable sa maling paggastos ng confi funds? Sabi ni Senator Judge Raffy Tulfo, papalag ang isang normal na tao kapag may mga nakita siyang questionableng pangalan. Yan ay sa acknowledgement receipts ng OVP.
5: Kasi sa isang normal na tao, kapag siya ay binigyan bilang isang SD tulad sa inyo ng listahang pangalan ng mga informants na bilat, pagong at pusa, papalag ka. Ano ba to, Colonel? Mukhang hindi ata tama to, bastusan na to. Di po ba? Para sa normal na tao.
4: Sabi ni Acosta, nag-rely o umasa lang daw siya sa trabaho nila Chica.
5: Naging estupido kayo sa ngalan ng isang tinatawag na blind loyalty. Nakapikit kung ano yung sinasabi sa iyo ng nakakataas, sinusunod mo na lang. Estupido ka pa rin, pero in the name of blind loyalty. Would you agree?
19: Dili ko maintindihan, Your Honor. I'm sorry.
4: Para sa Agenda, Hannah Tia, Billionario News Channel.
24: Cats
6: PSY earns their first number one album. Their third EP titled Wild debuted at the top spot ng Billboard 200. It sold 170,000 units in its first week of release, outpacing Lost Weekend ni Phoebe Bridgers and This and That ng Stray Kids. Ang Cat's Eye din ang only fourth K-pop girl group to the top chart since 2020 following Blackpink, NewJeans, and Twice. Nicolas Cage is coming back as Benjamin Gates. In the works na ang third sequel sa Disney adventure franchise na National Treasure. Kinonfirm ito ng direktor during Philadelphia's inaugural National Treasure Weekend fan event. Aniya pa, bukod kay Cage, everyone's back. Tungkol ang pelikula sa historian who embarked on a journey to steal the Declaration of Independence and find a hidden treasure. 2004 nang nirelease ang first film, while the sequel came out in 2007. K-culture fans in Manila get a taste of Korea sa ginarap na Korea Travel Fiesta. Tampok din sa event ang ilang K-pop at Filipino artists. Silipin natin ang highlights sa agenda report ni Sheila Salaysay.
9: From Korean winter dreams to K-food, K-beauty and culture, yan ang hatid ng two-day Korea Travel Fiesta sa SM Mall of Asia Music Hall at Central Atrium. With the theme, Your Winter Playground, kabilang sa highlights ang travel deals, ski resorts at hanbok try-ons.
10: For many years, you know, the SM Super Malls has been, evolving. It's really a way of redesigning our spaces, creatively using our mall, not only for shopping and dining, but also to be able to bring different interests, different passions to our customers.
9: Lalo pang pinasiglang event ng special performances from Korean and Filipino artists, including K-pop star Bae Jin Young, hip-hop crew Bang 2 Brothers, at singer Gwen Dorado. May special talk din with KTO Honorary Ambassador for Korea Family Tourism, Melay Cantiveros Francisco.
11: This year's event is very special because we invited about 25 tourism agencies and some organizations and the financial institutions. So I see our relationship between our two countries is very, very important. Yeah, and I hope that the relationship is getting better and better.
9: Kaya para sa mga dreaming bumisita sa bansa, naging one-stop spot din ang Travel Fiesta for a taste of Korea. Para sa agenda, Sheila Salaysay, Billionaire News Channel.
6: New Zealand planong iban sa social media ang mga under 16. At silipin ang Easy Matcha Run event sa Pasay. Susunod yan sa agenda.

0: Magandang gabi, ako si Raya Capullo.
1: Ako naman si Dexter Galil. Basura na naman. Hindi pa rin titigil ang MNDA sa paglilinis ng garbage truck redemptorist channel sa Paranaque City.
0: Sinusulong ang 20% discount sa internet load para sa mga estudyanteng sumasailalim sa online learning.
1: Sama-sama nating tutukan ang mga galaw ng ating mga politiko na may epekto sa ating mga Pilipino.
2: Politico Nightly.
3: Traffic check ulit tayo sa EDSA Camp Aguinaldo Gate 3. Moderate ang daloy ng mga sasakyan sa northbound lane. Isinulong ng New Zealand ang panukalang ipagbawal ang social media sa mga batang 16 years old pababa. Ayon kay Prime Minister Christopher Luxon, layo nitong protektahan ang mga kabataan sa masamang epekto ng platforms, gaya ng Instagram at TikTok. Obligado rin ang tech companies na magpatupad ng age verification, gaya ng facial scan at digital ID para matiyak ang pagsunod sa panukala.
4: Intimidation at pressure umano ang pinagdaanan ng mga pamilya ng drug war victims, kaya napipilitang iurong ng ilan ang kanilang mga kaso. Sa The Spokes ng Billionaire News Channel, sinabi ni former ICC Judge Raul Pangalangan na may mga cash offer at banta ng pag-aresto sa kamag-anak ng mga biktima.
5: In fact, the other victims withdrawing their cases,
6: yes,
5: saying that, on reflection, we were just carried away by emotions and we're not withdrawing the case. You know, as Filipinos, we all know that they did not arrive at that conclusion completely on their own, that there was a lot of pressure going on behind the scenes.
6: And pressure could be in the form of monetary.
5: That is correct. Both, it's typically the arrests of some family members to pressure them to cave in.
4: Dahil dito, tutok daw ang Truth Commission sa pagdokumento ng mga salaysay at lumalayo muna sa anumang political issue.
7: Gustong sumali ni Attorney Salvador Panelo sa defense team ni dating President Rodrigo Duterte. Sa panayam at the forefront ng Billionaire News Channel, sinabi ni Panelo na ito lamang ang paraan para mabisita ang dating boss sa The Hague, Netherlands, kung saan nahaharap siya sa kasong Crimes Against Humanity. Nagsilbi si Panelo bilang Chief Presidential Legal Counsel ni FPRRD.
8: Nag-file nga ako magpa-credit para maging part ako ng defense team. Mm-mm. Para meron akong access.
7: Hindi lang isa, kundi dalawang bronze medals ang nasungkit ng Pilipinas sa final day ng 4th Southeast Asia Open Water Swimming Championship sa Boracay. Ang detalye sa agenda report ni Zeus Valdez.
9: Dalawang bronze medals na naiuwi ng Pilipinas sa final day ng 4th Southeast Asia Open Water Swimming Championship sa Boracay. Pero higit pa sa mga medalya, mahigit 40 Filipino swimmers ang nabigyan ng pagkakataong sumabak sa international competition sa sarili nilang bakuran. Pinangunahan ni G. Angela Micaela Talosig ang huling araw ng kompetisyon matapos masungkit ang bronze medal sa women's 20 and over category.
10: Honestly po, I wasn't expecting to win the medal today since my goal po was mostly to experience lang po what it's like in an international level.
9: Kasabay ni Talosig sa podium, si Julia Jewels Pobleto na nakatala ng 50 minutes at 40 seconds sa Girls 12 to 13 3-kilometer event. Pero para kay Philippine Sports Commission Chairman Patrick Pato Gregorio, hindi lang sa medal tally na susukat ang tagumpay ng pag-host ng ganitong kompetisyon. Dahil kung hindi ginanap sa Pilipinas ang tournament, mas mahirap umano para sa mas maraming young Filipino athletes na makakuha ng international experience.
11: If we don't host them here, how can we bring 40 athletes to the other countries? Mm-hmm. Swerte na siguro 5 o 10. Mm-hmm.
9: Para sa young Filipino swimmers na nag-compete dito sa 4th Southeast Asia Open Water Swimming Championship sa Boracay, ang karanasan pa lamang na makapag-compete sa international level competition ay malaki ng panalo para sa kanilang kinabukasan. Para sa agenda, Zeus Valdez, Billionaire News Channel.
3: My word.
2: workout na, may matcha pa. Naging extra fun and refreshing ang morning run ng fitness enthusiast sa Pasay dahil sa special post-exercise drink. Yan ang agenda report ni Avia Zunich.
12: Easy Matcha Run brought its matcha-fueled run club to SMZone in partnership with SM Active Hub.
13: Fitness can really change you, and having a right community around you helps a lot. So it helps you to be consistent, to be more motivated, to make you a better person, to push you to be better.
12: May dalawang paces ang event, sweet matcha pace para sa mas relaxed na takbo at strong matcha pace para sa mga gustong mas i-push ang kanilang sarili. Makikita rin ang paglaki nito sa dami ng patuloy na bumabalik at sa bagong runners na sumasali sa bawat session.
14: I'm really happy because we're 6 months in the community and it has grown to this. So we're very grateful also for everyone who has run with us, matched with us, and everyone who gets to be part of it, even just one run, one session of us, they become part of the family and they just keep coming back.
12: After the 30-minute run, may matcha na na nakaabang. Isang reward pagkatapos ng workout at pagkakataon din para magkwentuhan at makipag-connect. Dahil dito, hindi lang distance o pace ang mahalaga. Importante rin ang community sa bawat takbo. Para sa agenda, Avia Zunich, Billionaire News Channel.
7: Sabi mo, Corina?
3: Wala. Alam, grabe ka. Mokobukuhin.
2: That sounds fun, though.
3: Which one?
2: Matcha and then you exercise.
3: Oh, yeah. Of course. Opo. Meron po kasi kami mga pinag-uusapan na hindi nyo dapat marinig. Mm-hmm. Kasi tayo mahahabla, di ba? So ito na lang ang pag-usapan natin. Yung matagal nang nirereklamo na ang epekto ng social media sa kabataan. Yun ang sinasabi, pero wala naman silang ginagawa. Mm-hmm. Oo.
4: Pabuti pa yung New Zealand.
3: Mabuti pa ang New Zealand. Ayan, meron na silang bill. Mm-hmm. Hindi ba? To banning 16 and below.
7: And other countries.
3: Australia. France.
7: Yeah, France. Right.
3: So ano pa ang hinihintay natin?
7: Ano nga ba?
2: I think it shouldn't be an outright ban na talagang removing it from everyone's phones. I think there just should be better safeguards around minors and what they can access in their phones. Right. Diba? And I think we need to hold the tech companies accountable for that, for the safety.
3: Oh.
2: I think it's more that
3: But you know,
7: hirap din kasi noon eh.
3: The platforms apparently will only comply to specific laws of the country.
7: So kailangan may batas muna.
3: Kailangan may batas.
7: Tama naman. Oo,
3: kung sila ang gagalaw, so hindi ko alam how they'll do that, 16 and below. Eh hindi pa nga nila maban ang pagdala ng cellphone sa school eh.
7: Totoo.
3: Oo, wala pa from DepEd na talagang kailangan gawin na mandatory. Mm. Right? Ikaw?
4: Para sa muna din yung mga private schools, ano?
3: Yes, oo. Tayo may mga anak tayong maliliit. Yeah. Hindi ba dapat lang?
4: Oo. Tsaka talagang as much as possible, nilalayo natin sila sa, well, YouTube.
3: Mm-mm.
4: Na kung ano-anong pwedeng ma-access.
3: Ayan, meron na namang banta ng pagraratrat. Is that a word? Pagraratrat?
7: Yeah.
4: Colloquial.
3: Oo, ayun. So, meron na namang ganun. So, ano ang gagawin natin?
7: Yeah, there has to be an honest-to-goodness evaluation of that, kung anong dapat nila talagang gawin.
3: Mm-hmm.
7: Because that needs swift action.
3: Correct.
7: Na yan kag.
3: Wala yung mga priority bills nga na in-announce ni Pangulong BBM in the last SONA. Wala nga daw nangyari eh. Oo, presidente na yon na.
7: Oo nga. Ano hinihintay nila?
3: Eh, kung makukulong sila o hindi, yun muna. Yun muna ang kanilang pinagkakabalan ngayon. Tsaka yung mga insertions sa hindi masyadong halata.
7: Amendments.
3: Sabi nila. Iba na ang spelling ng insertion ngayon.
7: Alright, yan po ang ating agenda ngayong gabi. Ako po si Pinky Webb.
4: Ako naman si Willard Cheng. Para sa mga karagdagang balita, bisitahin ang aming official website, bnc.ph.
2: Ako naman si Raymond Gutierrez.
3: At ako si Corina Sanchez Rojas. Sa bawat issue may angulo at ang balita may agenda.
15: K5 News FM Philippines.
16: K5 News FM Philippines.
15: And Milyonario News Channel Agenda News Tonight.
17: D3 Bio with Vizio.
18: Ako si Ana. Before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Isa, galabot, gid tatlo kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
17: D3 Bio.
19: Ang D3 Bio.
17: Yung may Vizio.
19: Ang Vizio.
17: Yung may
19: D3. Matatas, mga butika.
17: D3 Bio.
20: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
17: D3 Bio. Ang D3 Bio.
19: Yung may Vizio.
17: Ang Vizio.
19: Yumay D3.
17: Matatas, mga butika. My family history ba nakamuhos ng diabetes? Mag-DDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DDX 500 ka na! Ang DTX 500! Ang may powerful compound! Ganagapanubos ang imo blood sugar! DDX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis mo! DDX 500! Nagapalandunong ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga ulo? Masami nagkapangihi? Masami ginauhaw? Masi may diabetes ka na! Mag-DDX 500 na! Ang DDX 500! Ang may powerful compound. Nga nagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500. DTX Coffee Mix.
21: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinin nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara, inigali nga sang ang palaya extra.
17: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
22: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnami gidang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
17: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
19: Mabaka
23: kapoy.
24: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabe gid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
17: Mighty C. Alkaline nga vitamin C.
25: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
17: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Alkaline nga vitamin C.
26: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ko kagmahangin. Nandamo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inong sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
17: Mighty C! Mababaka sa mga butika.
27: Spore Biotics, naging updan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics, nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
17: Good news!
27: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
28: Libre? Libre!
27: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, A Planet Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
28: Dali ka mga langaw! Ari na ang paborito natin niya, ilaw!
29: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
30: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
15: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
31: Wow! May puso!

0: radio ko.
1: Campeone radio.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
3: Isipin yung orasan, oras sa Pilipinas, alas 7.35. Ang oras, builong na iradulong sa inyo sa karawan sa Klinika DTX 500, the superior antioxidant. Kagbuilog man iradulong sa inyo sa karawan sa Klinika D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. Kagsubuman iradulong sa inyo sa karawan sa Mighty C, the alkaline-based vitamin C, extend food supplement for men, kagsang Klinika DTX Coffee Mix. Nakakafe ka na, naka-detox ka pa.
2: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 Night Watch. Programa nga maghahatag sang pinakaulihi nga mga balita kag manghitabo sa tiun sang kagabihon. K5 Night Watch. Night Watch. Ang inyo tagabantay sa tangsa kagabi. Kag karon ang inyo anchorman kag K5 June Alojado Kapulot. K5 Night Watch. K5 Night Watch. June Alojado Capulo. K5 Night Watch. K5 Night Watch. June Alojado Capulo. K5 Night Watch.
3: Sa liwat, mayong gabi sa aton nga mga pinalangga nga mga tagpalamati, mayong gabi sa bilog nga Western Visayas. Mayong gabi sa aton mga kauturan sa 180 ka mga barangay siling aton siyudad sa pito tanan ka mga distrito. Sa mga taga-distrito sa Lapos, Lapas, Haro, Mandaluyong, Mulo, Arevalo, City proper. Kag sa aton man tanan nga mga tagpalamati sa 42 ka mga banwa. Kag isa ka component city sa bilog nga probinsya sang Iloilo. Kag sa mga kaiping man nga mga kaprobinsyahanan siling aton pinalanggang probinsya. Sa mga taga-probinsya sang Guimaras, Negros, Occidental. Saklan ng Tike, Romblon, Ormoc, kag Masbate. Lakip na sa mga taga-isla sang Palawan, kay Mindanao, Cebu Island. Kag sa kutob sa marabutan sang aton nga pagwaragwag. Sa inyo tanan mga ka-K5, mayong gabi na. Kag welcome na diri sa aton nga pagpangalagad sa paratuntunan. K5 Night Watch.
2: K5 Night Watch. June Alojado Capulo. K5 Night Watch.
3: Sa kinandan mga ka-K5 diri sa aton nga pagpangalagad. Luwat kita nga magatalakay na sa nga pila ka madlagko nga mga issues, mga top stories of the day. Sa ang balita lokal, nasyonal kag international, mga mainit-init ka nagabalingasong nga mga issues nga aton pagatalakayon para sa subong nga gabi diri sa aton nga pagpangalagad. Sa kinandan magingkaupon man aton karon nga mga balita na kag information halin sa aton nga mga ka-K5 patrol reporters ay kang taran sa natipo na nga mga balita sa sulod sang 24 oras. Kung naton karon sa patrol ka-K5 Kim Kaloyo, samtang magingkaupon naton karon iban pa naton nga mga ka-K5 beat reporters na saan sila sinitag sa kamang beat assignment. Sa mga balita karon sa City Hall with ka-K5 Jenny Kauyunan and Subuman sa Provincial Capital. Samtama ikaw po maraton karon mga follow-up report kay iban pa nga mga investigative report. Kikita karon kay ka-K5 Karen Badilla nagikan sa police kag military report. Mga information man, mga on-the-spot reports, mga flash reports. Kag iban pa nga mga balita karon matipon sa aton iban pa naton nga mga ka-K5 reporters upod sa kay ka-K5 Aaron Lloyd Rifuyo and ka-K5 AJ Cordova. Samtang mga dalag ko makaroon ng mga balita national, ka mga balita international. Inkaw po nato na nga news center po nato si KK5 Sunny Punay. Sa kinandano po nato diri sa technical side, KK5 Paul Dihada. Sa kinandano ako naman ang iyo KK5, John Alujado Kapulot. Ka-welcome gid sa inyo tanan-tanan. Diri sa aton nga pagpangalagad mga KK5, today is a Monday, August 24, 2026. Ikapit sa 24 na kita subong edisyon. Diri sa ato sini nga pagpangalagad mga KK5. Kani sa ato sini nga mga pinalangga nga mga tagparamati sa ato makauturan, prepare na kamo kag standby na kamo. Kaya diri kita sa pagtalakay na sa nga mga pila ka mga dalag ko na nga mga issues kag information nga aton pagtalakayon diri sa ato sini nga pagpangalagad. Ang mga kagasubuman, maging kaupon man natin karon ang ato siling pag-asa Iloilo. Check natin karon ang latest weather report. Nagika sa ato siling pag-asa Iloilo. May kang tanan sa tatlo ka mga bagyo. Ang isa ka bagyo mga KK5 nga si Bakya Munining. Naglakat na, nagwa na sa par natin sa Philippine Area of Responsibility. Mga KK5, si Nining. Then naghimo na lang siya nga LPA. Pero may nagbulos nga duha tanan ka mga bagyo mga KK5. Kag subong ila mga adlaw nagsulod na sa PAR kon Philippine Area of Responsibility ang aton o isa ka bagyo mga KK5 nga amo ining si bagyo sa Udil. Mga KK5 na ining si bagyo sa Udil saya sini nga international name. Nagsulod na ni sa aton nga PAR Philippine Area of Responsibility subong ila mga adlaw kag pero din hindi man siya magdugaya na KK5 no kag daway naman chance nga mag kwan mag landfall sa ato sini nga kadutaan sa Pilipinas bangod kay dito man ni sa pinakapunta gid nga porsyon nagpalista lang ah nga aton pangapag-asa niya nagpalista lang ni sa ngalan niya so, kag maglakat naman dayon na nagpa-attendance gali KK5 no ining si bagyong sa Udil saya nga international name mga KK5 subong kay nagsulod na siya sa PAR ini siyang gintawag na mga KK5 nga si bagyong Ubet ha letter O nagsunod siya sa kay Nining ang bagyong Nining mga KK5 isa na siya ka arap pa man hindi bagyo pa man sa gali no isa pa sa ka tropical depression pero ang iya sining nga pangalan mga KK5 saya sini nga international name ginalanan na sa nga si Ginari ha si Ginari muna na siya mga KK5 ng bagyong Nining so ang si sa Udel mga KK5 nagsulod na sa par nato sa pinakapunta nga porsyon kun sa mga kwan pa sa ato sini nga mga tinaga di boundary ha sa boundary sang Philippine Area of Responsibility sang par naton. So dito na siya sa pinakapunta gid sa extreme northern Luzon. Nagsulod ining si sa international name nga si Saudel subong bagyong Ubet na siya. Maka K5 pero may harap gid isa ka tropical storm. Maka K5 nga sang nagligad ini siya ka isa ka LPA kon low pressure area. Subong nangin isa naman siya ka bagyo gintawag siya nga tropical storm at Sunny. International name is Tropical Storm at Sunny. Mga KK5, pero kung magsulod naman isa sa ato sini nga PAR, may posibilidad base sa latest nga balita, halang taon na ton, kay may posibilidad ante siya makasulod sa aton nga PAR mga KK5, magahina na ni siya kag may posibilidad mag-turn into LPA o kon low pressure area. Aso gani standby sa aton nga mga tag para matay karon dugay ko ana aton latest weather report. Mga alas 8 so pasado karon may ara na sila nga latest medical bulletin. Daw blati ano. Medical bulletin. Latest weather bulletin mga KK5. Ang alas 8 so pasado karon ko ana ta to sini nga pag-asa Iloilo. Sa latest sa weather report nagika sa ato sini nga pag-asa mga KK5. So, plasta na to na karon diri sa ato sini nga pagpangaragan standby kamo ha kay sige lang kamo tune in di kay hatagan ta kamo update karon after 8 o'clock. Diri sa ato sini nga pagpangaragad sa latest weather report mga ka-K5 nagikan sa aton nga Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o kon ang PAGASA mga ka-K5. Samtang sa aton karon nga mga balita mga ka-K5, diri kita karon sa mga dalagko na mabalita ka information. Nga aton pagatalakayon para sa subong adlaw. Diri sa aton nga pagpangalagad sa aton karon nga mga headlines sa mga balita. Una kita mga ka-K5 sa mga headlines sang mga balita nasyonal. Ah, diri kita mga ka-K5 sa ato sini nga mga headlines sa mga balita nasyonal sa ato karon nga banner headlines mga ka-K5. Pila ka mga eskwelahan sa pungsod Pilipinas. Ah, pila ka mga eskwelahan sa pungsod Pilipinas ang nagaduso karon nga ipa-implementar o kon ipatuman sa tagsa ka mga school campus ang paggamit sang transparent bags sa tanan nga mga school campus sa mga eskwelahan dre sa aton sa Pilipinas. Ini matapos mga ka-K5 sang asod-asod nga kaso sang pangluthang sang estudyante sa mga estudyante man. Estudyante ang suspek, estudyante man ang mga biktima. Mga ka-K5, kani sa to sini nga mga pinalangga nga mga tagparamati, may mga pila karon ka mga bulutuan sa bilog nga Pilipinas. Ilabi na ang High School Department mga ka-K5 nga nagaplano karon kag nagaduso sa aton nga Department of Education nga ipa-implementar. Labi kaglabaw sa tanan. Dapat himuan guro ni Layila, dapat guro himuan ni kasuguan sa nga aton nga gobyerno nasyonal. Mga ka-K5, ilabi na gid ining mga congressmen nga ang ilang nga nadumduman ang ipa-impeach lang si Vice President Sara Duterte. Ah, ang ilang nadumduman subong kung paano lang ma-impeach si Vice President Sara Duterte. Amo lang niyang ilang nga ginalagas kag ilang nga ginaiskuher. Wala na nagahimo sang mga pamaagi, wala na nagapagata sang ilang nga mga utok, wala na nagagamit sang ilang nga mga brain cells. Mga ka-K5, ang ining mga naga-feeling, feeling maayo kag feeling, feeling perfect nga mga congressman, deep inside mga ka-K5 o kung sa likod sinitanan, mga sindikato man kag mga demonyo man pamatasan ining mga congressmen nga ini hindi tanan pero may ara da daw halos kalabanan gid sila mga ka-K5. Oh, wala na sang ginahimo pang mga pamaagi. Dari buin nyo abila yenyo. Oh, imuin nyo abini kasuguan mga ka-K5. Ang ining pagduso nga himuon nga transparent ang ginagamit nga mga bags mga ka-K5 sa tanan nga mga school campus. Hindi lang kay mga estudyante, pati na ang mga school personnels. Dapat gamit nila mga transparent man. Kay base, brakon ang mga school personnels, base kung may dalaman. Na pamangkot, number one, amuni ay. How about abi, kung magsulod sa mga school campus, ang mga big time nga mga estudyante, ya, K5 Paul, ang mga big time nga mga estudyante nga may mga kwan, may mga car, may mga wheels, may mga four wheels sila yabi karon pagsulod nila lantawon mo man transparent man ila nga salakyan dapat. Oh, mga ka-K5 or dapat himuan na gidlang naguro sang kasuguan man gyapon. Mas mayo siguro sa lokal na nga pamunuan. Diri sa aton sa may syudad sing Rilo siguro. Dapat ang city council magahimo sang isa ka kasuguan. Mga ka-K5 nga ang tanan-tanan nga mga eskulahan ginaprohibit nga magsulod ang mga salakyan. Most especially ang salakyan sa mga estudyante. Hindi na pagpasudlon sa compound sa eskulahan ang mga salakyan. Ang imoon, ibilin sa sagwa ang eskulahan o kung idulong lang ang mga kabataan sa eskulahan kag hindi pag ipadala sila pagpagamit ang mga salakyan para mga ka-K5 nga iwasang ta nagtago sa mga armas nga ginadala kag ginakarga sa salakyan kaysa impormasyon nga natabo dito sa may Zamboanga, mga KK5, sa Ateneo de

biktima dito sa sunod mismo sang high school department, mga ka-K5 high school campus sang Ateneo de Zamboanga University. Nawa pamangkot amuna. Ikaduha nga pamangkot, mga ka-K5 amuna ay kun ginaduso gid nga kung ginaduso gid sa mga eskwelahan, ilabi na sa mga school campus, kung ginaduso gid ni sang Department of Education nga magamit, mga ka-K5, sang sining transparent nga mga eskwelahan K5 poll, ang pamangkot amuni, sino ang maggasto sang transparent nga mga nga mga bag? Sino magasto sini? Sino mabakal sini sang transparent nga bag? Obligado nga transparent nga bag ng dakpon dapat baklon sang mga ginikanan, mga ka-K5? O kun i-provide ini sang aton nga gobyerno ang transparent nga bag? Kun i-provide sang gobyerno, mga ka-K5, so dapat budgetan nila dako ang Department of Education para nga makabakal sa mga transparent ng mga bags na muna ipadala sa mga kabataan, most especially sa high school, mga ka-K5. Kay diri nagasulod ang dihamak na daw problema ganyan sa mga high school. Mga ka-K5, inibala? Nan, amo na karoon ng isa. Sang aton nga mga palamagkutanon, kung ipa-implementar ganyan eh. Now, ang hambal sang mga mamalidha, magambal kita mga mamalidha, mga ka-K5, ara na nada ang mga kongresman kag ang mga senador, sila na yung mga mamalidha mong. Ang hambal nila nga affected katama ang aton nga gobyerno, ilabi na gid ang aton nga mga eskwelahan. Apektado ang mga kabataan, isa sa mga ginalantaw sang ato sini nga mga mamalidha nga ang nakaipikto, no? Ang nakaipikto, mga ka-K5, sa mga kabataan sa eskwelahan nga nagahimo sang karumaldumal nga mga krimen, katulad sini sang pagpanglutang sa ilang kaugalingon man mismo nga mga upod nga mga estudyante. Sini mga estudyante ang naga-impluwensya sa ila, isa sa mga naga-impluwensya sa ila, amo mga ka-K5, ang social media. Now, kung nagakatabo ini, no? Kag amo ini ang pagpati sang aton nga mga congressmen kag mga senador nga isa sang mga kabangdanan nga naga-impluwensya sa mga kabataan nga maghimo sang krimen sa eskwelahan, amo ang aton nga social media. Tingaan nga ante na way kukbate. Ilabi na gid sa kongreso sa lower house naton nga ang wala kukabate nga may nagduso dira, mga ka-K5, nga ibawal ang mga kabataan, ilabi na ang mga minors nga magamit sang social media. How? Mga ka-K5, mayo pagani kay mga ka-K5, may tatlo na ka mga lugar. Mayo paganing Australia, number one nga nagpa-implementar nga ang mga 16 anyos panaog nila to nga mga kabataan ginabawal nga magamit sang social media la platform. Hindi sila makagamit sang social media platform ang mga nagaedad 16 and below dito sa Australia. Subong may bag-o na maliwat. Ara pagid, mga ka-K5, ang New Zealand. May bag-o na masubong. Ang New Zealand naghimo na sang kasuguan dito sa ilang pungsod nga ang 16 anyos panaog ng mga kabataan ang ginabawal gihapon nga magamit sang social media. Tidiri sa aton, mga ka-K5, sa ilagani nga mga lugar, tuwing may ganing kakatabo ng pagpanglutang sa mga eskwelahan, pagpinatsyanay sa mga eskwelahan, sa mga estudyante mismo, diri sa aton pila na kabisis, damo na sa mga nagluluntad, may ara nga mga stabbing incident, may ara nga mga pagpangastigo, may ara nga mga shooting incident, pila na kabisis sa mga universidad diri sa aton.

0: sa may pila kami nga lugar diri sa Pilipinas naton. Puro lutaran waka lang aton nga mga nagkalainain. Nga mga mamalidha, mga congressman ka mga senador, nagahambal mga kaki-five nga isa sa mga naka-impluensya sa ila. Amo ang social media. Tinga nga wala pagidyapon sang may nagahimo diaw. Ang mga buisit nila, mga yudi patula nila, kay-five poll, ang ginapahilabta nila yung mga katapo sang media. Ining mga kwanbla, mga himuan niya sa, nila sang layi, himuan na sa kasuguan. Ang kwan, ang inang cyber libel. Tapos ang ginabira na todo mga media. Ining mga mainstream media mo ginabira na sa mga cyber libel nila. Tapos kinpasaka-sakaan pag nila ang kwan, ang inang pinalidad. Nga kung sa bagay. Paiman nga, pabor sa mga buisit nila ni. De Blackie Five Paul. Pabor niya sila na gusto nila pahipuson mga kaki-five ang mga mainstream media na magkomentaryo sa ila sa mga yudi patula nila nga ni. Gusto nila pahipuson na mula kung naan ha. Ginpasakaan nila ang mga multa, ipasakaan nila ang tanan, hasta ang ginpasakaan nila ang mga cyber libel na ni. Puro ta na mga katapos sa media, labi na mga mainstream media, mga napangbira sa mga bilik sa ngilik nila na ni. Kay para sa ilang kayuhan. Para hindi sila magkomentaryuhan tudo-tudo. Ari dapat ang inyong hatagan sa pagtamod. Kay ang apektado sinidere ang aton nga mga pumuluyo. Ang aton mga kaki-five nga mga pumuluyo sa bilog nga Pilipinas. Ang aton nga publiko. Ilabi na gid ang mga kabataan. Amo ning mga apektado. Ang inyo'y aginahimo nga mga kasuguan. Ang para lang sa inyo kung galingon kag interes nga personal. Mga yudi patula ka mo. Galahing na tanan-tanan. Nagluwasan sa iban nga mga matarong. Ilabi na gid ang mga politiko magkakifive nga mga kabalan. Okay lang si Ilaya. Amo ning ilang mga ginahimo. Himo sila sang cyber libel law. Magkakifive para sa mga mainstream media. Para nga para mga kaki-five nga makuanan mabusalan nila mga sungad na mondri para magkomentaryo sa ilang mga yudi patula nila di mga kaki-five. Pagkatapos ang ining nga klase sang mga layi nga nagakinhanglanon para sa public interest, para sa interes sa publiko, way ga pahimo no, way ga hurululag ang mga yudi patula nila. Kadami pang mga kaki-five. Isa na kiro sa ato, sini nga pagkatalakayon. Iban nga mga pungso to, New Zealand, Australia, kag may isa pagid ano ganitong isa tuman. Tatlo na ka mga lugar sa Pilipinas, sa kwan, sa kalibutan, ang nagpa-implementar sini sang 16 years old and below. Ang hindi na pwede magkapa-implemento kung hindi na pwede magkagamit sang social media mga kaki-five. Ginapa-implementar ini sa sini nga mga kapungsuran naging panglawag na ton. Risato sa Pilipinas, sambal sa mga yudi patula nila. Affected kuno kag naga-impluensya sa mga kabataan. Ang ini social media, nga ini. Pagkatapos, wala magahululag mga buisit nila kay mga nadlock sila kay kuhulago nila ini. May posibilidad base manog eleksyon nga daan. Base magkalawadan sila buto. Base maapektuhan sila sa mga kabataan. Ay, labi na gid ang mga nagapailaron ni si Size. Ma-influensya daan subog ang mga kabataan. Gambal mga bata, subog nga sila. Sige, ibawal nyo kami. Kaya kung ibawal nyo kami, hambalugin namon ingusan, namon maginikanan, ngayon ikaw mo pagbutuhon. Laban-laban namon na ginalikawan sa mga yudi patula nila. Mga kaki-five. Kaya sige lang, istoryahan na kiron din sa ato siling pagpangalagad. Dirigi lamang sa K5 Night Watch. Samtang sa aton pa ibang mga balita, mga kaki-five, balita nasyonal. Senator Amy Marcos nag-post mga kaki-five pero wala sang dugang detalye. Wala sang dugang detalye kag mga confirmation. Nagambal siya na yes. Sila nga yes sa katapusan. Hindi nagidman madayon ang barangay and SK election sa sining September o sa yung November 2026. Amuna ang post mga ka-K5 ni Senator Aime Marcos. Pero wala sang detalye kung saan o ipospond. Mga ka-K5, amula na yung post niya. Now, diri sa aton sa lokal, na-interview mga ka-K5 isa sa mga majority floor leader sang aton sa aton siringa kongreso sa House of Representatives, isa sa mga Senate or isa sa mga House of Representatives, House Majority Leader nga taga Iloilo, no other than the 3rd District Congressman Lawrence Nonoy Defensor. Si Congressman Lawrence Defensor na-interview mga ka-K5 kaging pamangkot may kang tanan sa BSKE, no? BSKE inang nga ining paghiwaton mga ka-K5 sa siring November 2 2026. Ang sabat ni Congressman Lawrence Defensor nga siling niya mabalaan pa kun madayon o kun indi, mabalaan pa kun bala madayon o kun ipospond ang barangay election siling niya sa sunod pang bulan. Suno sa kay Congressman Lawrence Defensor. Siling niya mabalaan ini ang kun bala madayon ang barangay and iske elections. O kun madayon o kun indi sa masunod pang bulan. Ti mga ka-K5 sa sunod nga bulan, filing nasang certificate of candidacy. Sa masunod nga bulan mga ka-K5, September 28, magasugod na ang filing sang certificate of candidacy. Pagkatapos, ang hambal ni Congressman Lawrence Defensor nga sa sunod nga bulan pamabalaan ko no kung madayon o kung hindi ang barangay election. Now, ang pamangkot na ito, tinga nga hindi nyo pagdayonon, how? Anong rason nga hindi nyo pagdayonon ang barangay and iske election, how? Anong pinakadako nga rason kang pinakadalong nga rason? Why nagkamusang dapat pa nga irason? Nga maghambal ka mo nga wala sang budget, wala sang kwarta. Kulang ang kwarta, yun na po gabilik sang ilik nga. Ginakawat nyo lang ganin, ginakaukaw nyo lang ganin ang kwarta sa kabasang gobyerno, ginapangawat nyo lang ganin ang mga yudip patula ka mo. Mahambal ka mo nga wala sang budget. Naton, gusto nyo hindi pag i-dayunon, gusto nyo i-postpone din eh. Kay may mga rason ka mo para sa inyo personal nga mga interes nga mga yudip patula ka mo. Sa diin na tonti, paano na lang karoon namon may exercise? Kung mag-amon na malanggalin nga, permi lang ginapospon ng barangay eleksyon nga ini. Mga ka-K5, titani, wala lang ta eleksyon! Paano namon may exercise ang amon na kinamatarong? Ang amon nga right of sovereignty? Mga ka-K5, paano namon may exercise na eh? Ano ang ginatawag? Ari kita sa demokrasya ngayon di patula na di? Gangaw tato nyo nga kansilo nyo! Inyo niya gusto nga mga congressman! Inyo niya gusto nga mga senador! Kami nga mga pumuloyo, wan nyo ginapamangkot, how? Ha? Inyo na niya gusto! Wait ka mo ya pamangkot sa amon nga mga pumuloyo! Gusto namon nga mga pumuloyo, ya may eleksyon nga mga buhisit kamo, kamo gayang nagahimo-himo na! Pariho lang kamo! Ha? Saan ginahimo nyo sa kay Vice President Sara Duterte? Wala nyo kami ginapamangkot kung bala gusto namon nga impeach si Vice President Sara Duterte. Ginahimo-himo nyo lang kamu-kamu lang ang mga buhisit kamo. Pagkatapos, subong naman, iuntaton nyo ang barangay eleksyon, i-cancelon nyo, i-postpone nyo ang barangay eleksyon ngayon di patula kamo. Wala kamo ga pamangkot sa amon nga mga pumuloyo kung gusto namon o kung hindi. Sa di na di nga amon sa ginatawag mga ka-K5 nga nagkinamatarong sa pagpili. O hindi bala? Ara nakapagkit sa aton konstitusyon nga dapat dayonon kag dapat eleksyonon gid by hook o by crook. Dapat eleksyonon gid sa paraboton nga November 2. Mga ka-K5, 2026 ang ining BSKA. Oh? Dapat ang barangay eleksyon na yun nun, gid. Nga ah, nga kamuya nagandoso nga mga yun di patula kamuna sa Kongreso, nga i-postpone yun eh. Ano ang pinakadako nga rason? Nga i-postpone yun eh. Wala na kamusang dako pa nga irason, wala na kamusang dako pa nga ibaribad sa amundi. Nga mga pumuluyo, nga pauntaton yun eh, kaya hindi yun eh pa isa. Hindi nyo pagpadayo no, na nga mo, sila nga pag, ang pagbutuhay, ang pagpili sa mga barangay. Gasagsag batasan sa mga buwisit ng mga barangay, kapitan ng mga kawatan. Oh? Sa mga barangay kagawad ng mga abusador. Gasagsag batasan sa mga buwisit nila ni tungod sa inyo ng mga yudi patula, kamuklase, ka mga congressman, ka mga senador. Ha? Painit ka ni kung mga yudi patula mo pang isa-isa, hunta mo pang bunggo. Sino na hunta mga congressman, di man? Oh? Kung sino nga pabor, guro, sa barangay nga, ipos mo ng barangay eleksyon, guro ka nakita mo siya, pusangan mo dahil ba? Pusangan sa mikropono ka pasabton, ano nga, hindi ka gusto aw? Bibla kay Five Paul? Binahunta! Oh? Kung sino ang mga nagbuto ng mga congressman nga i-postpone ang barangay eleksyon pang listahon ta? Tapos pagkasugata ta sa ila, lampusan ta na yun! Lampusan sang microphone sa baba para makasabat! Kung anong isabat nila, anong rason nila nga nagpabor siya nga i-postpone ang barangay eleksyon? Hindi, oh? Blah? Mahambal ka mo para makasave ka mo sa kwarta mo ng rason? Yun di patulang ginakawat nyo ng ganing mga buwisit ka muna? Malita-malita ang ginapangdulong sa inyo ang mga bilik sa ngilik nyo? Mahambal ka mo nga para makasave? Makasave sa ano? Naton, hindi ang gobyerno ang ginakalangkagan nyo kaya ang ginakahangawaan nyo gali. Oh? Hindi ang gobyerno ang ginakahangawaan nyo nga mawadaan sang budget. Kundi ang ginakahangawaan nyo, kamo mismo nga mga yudipatula, kamo nga mga congressman, kamo mga senador, kamo ya mismo ang nagakahangawa nga wala kamo sang inugasto sa mga bata-bata nyo nga gusto nyo panag-on nga mga barangay opisyal sa barangay. Amo ng kamaturan! That is reality! Realidad ning ginahambal ko subong, mga kaka-K5! Kamuya ang nagakahangawa nga wala kamo sang galastuhon para sa mga barangay nyo nga mga bata-bata na gusto nyo panag-on sa inyo nga mga barangay. Why kamo inugasto? Kay nga ha, tungod ang inugasto nyo nga mga bilik sa ngilik nyo, ha, nabisto sa mga pumuluyo bangod sang mga malita boys. Oh. Amo nang tutod, amo nang realidad kay Five Paul. Oh, di ba? Amo na sa mga kakifive ang matutod nga rason. Hindi kay marason kamo, mahambal kamo nga gusto mag-save ang gobyerno. Why sang kwarta ang gobyerno? Yun di patula, bilis ang ilik, ginapang gasto nyo malagani ng kwarta sa kabansang gobyerno sa wala sang kapulos-pulos. Oh? Sino ang mga nakabinipisyo ng mga pumuluyo din sa obra nyo? Subong sa sining administrasyon? Oh? Ang mga nakabinipisyo din ang mga tamaran? Oh? Magluwas kid lang sa mga miyembro sang purpis ng mga mapisan? Pro kalabana sa nakabinipisyo, subong ang mga tamaran, mga wala obra, bla? Ang mga wala obra, amo ang ginapanghatagan kwarta! Kami nga mga pumuluyo nga nagatrabaho kay nagabayad sang buhis, missing ko, wala kami sa may nabaton. Ang mga tamaran na mo ginapanghatagan kwarta. Mga buisit kamo. Yun di patulang klase kapag buhin sa Pilipinas, nito kami kanto sa Amerika. Oh? May guro manawagan, taguro sa Japan kag sa Amerika. Ano gani sa unang mga lugar, ano gani ang mga pungsod ang gusto mag-agaw sa Pilipinas? Number one ng Kachila, no? Spain. Mga Espanyol, no? Gusto na mag-agaw ni kadto ni si Kwan, si Magilan. Galing ginaway nila Pulapo. Gusto nila tani sa kupo ng Pilipinas. Way madayon. Nagsulod ang hapundi sa Second World War. Mga kakipad, gusto mo nag-awon sa hapunding Pilipinas? Well, mamadayon kay ginbunigan sa Amerikano. Tapos ang Amerikano, de, nag-intraman gusto mo sa Amerikano, kwao na din mo nga isa ka estado sa Amerikano. Sa ngulihi, nagbato mga kakipad si Kwan, si Inang Andres Bonifacio. Uyat sang talibong ka magsinggit nga ki-ki-ki! Kada bika kwarta! Ay, hindi galing niya, KBL galing niya. Ay, kaki-five! Oh, hindi ba? Oh, so amo ni rason nga naging independent kita. Pag independent, talipay kita kay kita nga mga Pilipino, naging independente kita. Pero buisit nga klase kapag nga buhi ni Pilipinas ni, kay nakaangkon kita sa mga leaders nga mga wala pulos! Mga kaki-five! Nga ang Singapore sang una pulo pareho man lang sang Pilipinas. Ang Pilipinas di hamak nga puwerte ang ginatawag naton nga dunang manggad o kon ang ato sini mga K5 nga natural resources di hamak nga mas dako kag maadamo dire ang Pilipinas ikumpara sa Singapore. Since 1960s mga K5 pulo parehong estado sang Pilipinas kag Singapore. Ang Pilipinas, mga kakay-five, bastante sa water resources. Arada damo-damo sang mga sang kwarta sa ato sininga dagat sa palibot. May ara kita sang mga natural resources. May ara kita bulawan di. May ara magkita sang coal di re. May ara magkita sa mga nickel di. Kompleto ta di. Kung gusto mo agriculture, haboy mo lang ang liso sang santol. Mga kakay-five, gusto mo agriculture? Haboy mo lang liso, santol? Pagkasunod ng mga inadlaw, apat ka, lima ka daw, balikon mo ang santol na tubo. Amuna di ka nami sang aton, mga kakay-five na kadutaan? Di hamak nga bastante kita when it comes to agricultural land ang paghahambalan. Bastante kita. Ang Singapore, mga kakay-five, wala sang mi anong nga mga natural resources, mi asta gani tubig nila, to ginabakal nila, tubig lang ilim nun, ginabakal. Tubig nila nga pangpaligo, ginabakal. Pagpungko mga kakay-five, no? Sang ila nga presidente, ginset sang ila presidente ang standard, dugan-dungan din sa aton sa Pilipinas. Mga kakay-five, si sino ganito? Si Lee Kuan Yew, no? Lee Kuan Yew. Hambal sang iya presidente nila dito, ginset ang standard sang ilang nga politika kag leadership. Number one nga standard nila to kay five, Paul, abi mo kuna, no? Gakinahanglan ang magpalakat sang panggobyerno sa ila dito, ya, sa Singapore. Dapat degree holders. Dapat nakatapos sang pinakamataas nga degree sang ila sininga. Ginatawag mga kakay-five nga edukasyon. Dapat kumplito. Kag ikaduha nga standard nila, once nga ikaw ang qualified na, no, nga mangin leader bangod sa imo tinapusan, ang ikaduha nga qualification dapat dapat hindi ka kawatan. Ikaduha na mga kakay-five nga ila sini nga qualification sa leader, dapat hindi ka kawatan. Kay kung kawatan ka, pugutan ka ulo, pugutan ka kamot. Mga kakay-five, so ano ang natabo, mga kakay-five sa Singapore? Subong di hamak siguro mga almost 50 to 70 years ahead sila ikumpara sa Pilipinas. Kay amunang ila nga pagpalakat sa panggobyerno to. Number one, wala kawatan sa ila to. Ang kutob siyang kawatan sa ila to, baka K5 gina target range. Amunang rason ko nga nga hindi sila magpangawat, kutob sa mga politiko nila to. Pagwas nga nga magmiter sa kaban sang gobyerno, mga K5 gina ginatagbong sa dagat kag ginapakaon sa piranha. Diri sa aton mga kaki-five sa Pilipinas. Amuning rason sa pagkamatuod lang gihamak na puwerte kadamo-damo sang kwarta sang Pilipinas. Ha? Bastante sang kwarta ang Pilipinas. Sino nagambal nga wala kwarta ang Pilipinas man? Kapangayaw gani di iban nga mga tao, iban nga mga pungsod, iban nga mga lahi. Kapangayaw gani di? Kay nga ari ding puwerte damo nga kwan nga manggad sa Pilipinas. Galing kay kita nga mga pumuluyo nga mga Pilipino. Naandan na nga mga leaders naton de, mga buisit, mga kurap, mga kawatan. Amo nang rason kung nga nga wala nag-aasinso ang Pilipinas. Kita nyo pati barangay eleksyon nga mga kaki-5. Ultimo nga, amo na nisa ang kinamatarong naton para nga magpili sa aton nga gusto nga mga leader sa barangay. I-postpone pa nila ya, hindi nga nga wala kita gabato, how? Nga hindi kita kabato. Kay nga ha, tungod ka nagapabakal magkita nga mga yun ipatula ka mo. Ha? Nga hindi kita kabato, aw. Ha? Nga hindi kita kabato. Nga hindi kita kakumod, hindi kita kareklamo. Kay nga ha, kada eleksyon, gapabakal man ka mo nga mga yun ipatula ka mo. Oh. Pero yan da sa iban nga wala gapabakal. Ah? Ah? Naami kun ako presidente, sobra po guro kay digong. Kay ka pagkabalo ko pagka masiruin ko nga kawatan ka, tiruhon talaga dayon parang patay ka. Bala ka nga IJK kun IJK. Asta taga ICC pang luthangon ko na. Nakalugot daw. Ah, di Blackie Five Paul. Ano na lang ni future sa aton mga kabataan sa ulihi man? Ano mangin future sa aton nga mga apo? Ano mangin future sa mga apo sa aton nga mga apo sa ulihi kun amo ni pirmi nga aton lideres? Puro gid kawatan mga buisit nila oh. Grabe pang pugutan kwan. Dila. Mga K5 sa aton sila nga pa mo ni gasaka naman ang gasaka subong alimpuduhan ko sa dugo ko. Stable scan. Ama inom tanay klinika di TX 500 kang may TCO para madulaan man high blood tanayo. Gin high blood man ko timprano pa. Mga kaki-five bangon sa sining mga ubra sa mga ay sus Maria ihunis may sulumpaan nga klase ka mga leaders ng aton di. Kuno abi do siling nila kuno abi do mga matarong mga buisit na tapos panawag sila mga honorable. Honorable mga buisit na gasuloksok sa mga barong prong unod sa mga yuni patulad do mga satanas ka mga demonyo. Inom na ganit. Kaditis, pabalik kang may tisiyo. Papadula high blood! Papadula high blood, papadula diabetes. Kag iban pa nga mga balatian nga ginasara, ginabatsyag tada o. Labi na cancer, kayang-kaya ni. Nga mga kake-5, klinika DTX 500, mga kake-5, dapat imnon tani kadlaw-adlaw. Kung kay puno ini sang anti-carcinogenic properties, no? Ang DTX 500, agon nga pungga ng pagtubo sa mga bukol sa lawas ta, mga kake-5, kag nagapanami sa aton nga blood circulation, nagapalabnaw sa aton nga dugo para mga kake-5 nga ato siningad blood sugar level ang maganubo ka magapabilin nga healthy nga aton nga lawas. Wala labot sina, mataas kag masaligan ang potency sa flavonoids kag polyphenols ngali sa DSE o kung di sugar cane extract sa DTX 500 batok sa pagdevelop sa cancer. Ang MITC naman isa ka alkaline vitamin C ang kampiyon nga immune system mediator nga nagapakusog sa immune system capability sa good nga patyon ang mga nagkalaguba ng mga selula sa lawas naton through apoptosis bago pa man ini nga magmutate kag mangin canceros. Kani hindi nyo napahulat tapa nga magtubo mga bukol sa lawas ta proteksyonan naton kag garingon. Klinika DTX 500 kag MITC adlaw-adlaw naton nga pagaimnon. Ang Klinika DTX Pamerican Mighty C, mga kakay-five, ang sarang yun nga makita, mapamasyaran, at ba, pwede nyo ma-avail ini sa mga nakalain nga mga butika, ka mga parmasya nationwide. Kag of course, diri sa aton nga mga Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Oy. Mga kakay-five, no? Dira sa may banwas ang sara, may ara naman da. Hindi ka mukha kanto da. Kag of course, sa September 6, may aran da subong magasugod na ang libre nga konsultasyon. Dira sa may banwasang Sara. And subong man sa may banwasang Kalinog, ara sa may Cosmart Kalinog, may libre mada nga konsultasyon. Sa Pasig City, ara sa may inang Salvasio Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. pwede ka muna makapakonsulta, libre man mga kaka-K5 ka, maka-avail ka mo sa mga produkto sa Clinica de Alternativo Medicinan Well Center, labi na ang Power Trio sa Clinica de Alternativo, ang DTX 500, ang Mighty C, kag ang Clinica D3 Bio. And sa may Banwasang Miagaw, mga kaka-K5, ara da sa may Orbi Street, Barangay Baybay Norte sa Banwasang Miagaw, may libre man nga check-up anytime mga kaka-K5. And diri sa Iloilo City, aridi sa tupad sang Robinson's Haro, sa may kilid langit sang Centro Birch inang International University mga kaka-K5. Ha? Kani sa ato sa mga pinalangga nga mga tao para matisamtang uli, hindi pa ulihi ang tanan. Inom na kita sang Klinika DTX 500 kag Mighty C para ang aton nga lawas magapabilin nga healthy. Aton nga oras, las 8:20.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio.
2: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay nga akong nga buyon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
3: Sa tanan nga healthy oil nga makita sa Pilipinas, wala na sa may makaperdi sang extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio, Sir Boy. Mm-hmm. No? Kung masugot kag sa hindi, ini yung mga medium chain triglycerides nga ara sa D3 Bio. Gina-increase ang production sa gitawag good cholesterol. Uy. Anong purpose? Kaya niya pang kwaon, Sir Boy, mm-hmm, ang mga na-oxidize nga mga LDL.
4: Mga bad cholesterol.
3: Or mga bad cholesterol. Ay, di mo na magtapik sa ako na.
4: Di mo tambay. Sa,
3: di mo magtambay, di mo magtapik na sa mga kaugatan. Tingala mga gatrapik na da. Pagkakasuna sa ni HDL nga ara sa D3 Bio, Sir Boy. That's why wala hypertension. Amo na, sa mga pagtuon ang palainom D3 Bio, layo sa tsansa nga magka-high blood.
5: Isa naman, Sir Boy, sa mga bulong sa hypertension, ang ginatawag natin nga calcium blockers. No? Mm-hmm. Kaya ang calcium, isa inika mineralis nga nagapakontract sang imo nga heart. No? Ining rason nga nagakumos ang imo heart, mm-hmm, para mapagwa ang dugo sa imo nga heart, hindi dito magtiner. Kaya kung magtiner ditong dugo, basi maghitad ang imo heart, kag magdako. Mm-hmm. So ang D3 Bio makabulig sa aton bilang natural calcium blocker. Mm. Kaya ang D3 Bio nagapromote inisang manami nga absorption sang magnesium.
3: Wow.
5: Magnesium sa
3: aton. Amo dapat balin sige tani na mo. Mm-hmm. Kinahanglan damo magnesium para hindi basta-basta manghalit si calcium sa lawas.
5: Mm-hmm. So ang magnesium gina-regulate niya si calcium nga magdeposito sa aton nga heart. Mm-hmm. Kag kung may D3 Bio kamo, si calcium idulong pasang vitamin D3 mismo sa imo nga tul-an para hindi siya magdamo sa imo nga blood circulation.
1: D3 Bio with Physio.
6: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsabot.
1: D3 Bio. Ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
7: Ang D3 Bio, ambal ni Dr. Ramil, rich in medium chain triglycerides, specifically ang lauric acid. Ang lauric acid nga ini ginapadamo ang aton good bacteria sa tiyan. Ang good bacteria sa aton tiyan, no, lalo na sila si Lactobacillus, si Bifidobacteria, kag si Streptococcus thermophilus, gina-convert ni nila mga dietary components alin sa may mapagkaon, gina-convert nila sa isa ka metabolite. Ini na mga metabolite ni counteracts hypertension, no? Paano ginapanubo ang inflammatory rate sang mga kaugatan mo? So that's why yung inflammatory rate sa imo mga immune cell function, no, that lowers your blood pressure. So ini nga mga gut bacteria lang ini, hindi lang gapanami sang absorption sang imo tiyan sang mga minerales tungod ga inom ka D3 Bio. Ang D3 Bio tungod sa mga probiotics nga padamo niya, ginapanami man ang B12. Ang B12 nga gut-derived, nga ginimo sa probiotics, gapanubo sa imo systolic and diastolic
4: blood pressure.
3: Mm, ang inyo yung mga vitamin D3 nga plain nga ginainom, wala na antioxidant. Mm-hmm. Pero ang antioxidant nga D3 bio, may ara ferulic ka gallic acid. Di ka ba lumanta nga ang ferulic ka gallic acid, kaya niya amligan, o kaya niya amligan ang imo nga gitawag mga nitric oxide or ining gitawag nitric acid, sir boy. Kay once nga ang antioxidant nga gallic acid kag ining ferulic acid dako gali ni makabulig sa kwan sa ginapadamo niya imo nitric acid, amo nang natural nga gitawag vasodilator.
7: Uy,
3: meaning ba ti nami ang flow, wala bara, tapos may high blood pa, wala na tingala ko amo ning sekreto ni engineer. Gainom siya extend, gainom pagin siya ditribayo.
7: Kampiyon.
3: Para ang dugo rektato sa transmitter.
7: May turbobus na lapad pang highway, no?
3: By turbo. Nga by turbo, sir boy. Ditribayo plus extend.
7: Extend, kampiyon. Sarurot kita.
3: High blood ka pa sina, nga gahitan ang imo ano, imong alagyan sa, no, sa dugo, wala chance nga mag-high blood because of it's antioxidant nga makita lang gid sa D3 bio nga hindi mo makita sa plain nga D3. So sa mga gainom da plain D3, mag D3 bio na.
8: D3 bio.
9: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay nga batian ko kag intestinan ang D3 bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 bio.
8: D3 bio. Ang D3 bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga butika. D3 bio. Health news. D3 bio. D3 bio.

0: 100. Epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500. Ang health mo, protektado!
2: This year, 22 schools from 4 divisions across Iloilo and Guimaras have finally accepted the challenge. But only 10 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Iloilo Inter-School Live Reporting Competition 2026
3: Elimination Round Second Term Level.
2: Sino ayhan ang mangibabaw? Pantayan sa K5 News FM Iloilo.
4: Kapoy.
5: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking na tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Bahato na, swabing kit ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian, tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Sino sa inyo ang subsob sa trabaho, di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang Multivitamins plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
5: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, ga, gabasa na naman?
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
0: Always nagabasa.
5: Kag nagabaho ang kilikili.
0: Mag-Clinica Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
0: Clinica Deo Fresh.
6: Nagabasa na naman bala.
5: Ah, lain naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
0: Clinica Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
8: Wow! May puso!
9: K5 Nightwatch. June Alojado. Kapulot. K5 Nightwatch. Nightwatch.
10: Pabalik na mga ka-K5 diri sa aton nga pagpangalagad. Oras sa aton karon nakalabog kita sa 33 minutos na nakaligad sa alas 8. Sa sini nga mga tinion, check na to ang latest weather report nagika sa aton sini nga pag-asa Iloilo. Kamusta ang sitwasyon sa panahon? Ang tatlo ka mga bagyo din ha. Dere check na to ang latest weather report nagika sa aton nga pag-asa Iloilo. Ulatan karon si Engineer Charlie Depra. Engineer Charlie Depra sa latest nga weather report. Good evening and go ahead, sir.
11: Yes, sir. Maayong gabi. Mayong gabi sa tangata sa Lamatis sa ating 5 news. Yari pinakauling nga tropical cyclone. Muli ka number 1 karoon ni Adlao. August 24, 2026. Ang typhoon nga si Saudel na karoon is may preliminary responsibility kagintagan sa local na yung ka-Obet. Uli na si Patan ang typhoon nga si Obet. Kinabulaban na base sa tanan niya available data. Yara sa mila 350 kilometro na sidlangan, namin na sidlangan sa extreme northern zone. May kabasukon nga hangin, magalabot sa 165 kilometro per hora malapit sa sentro. May pagmandos, magalabot sa 205 kilometro per hora. Magahulag naman ini, panakatungdan, may nakatungdan sa 30 kilometro per hora. Samtang din sa atong sa may Western Visayas, particular na sila sa Iloilo, para yung mga experience sa okay, sa magalumang tupto, magalumang niya kalangitan. May mga chances lang sa mga isolated yung mga pag-ulan, pagpangalata ng loob, dala sa southwest kung so. May natupto, makasarangan naman niya hangin, magaling na bagat na nakatungdan, magadala sa mga makanay tupto, makasarangan niya pagbalot sa karagatan. At ang sa ato temperatura na sa 24 top 31 degrees centigrado. At daw nagkataon na sa stress kay nasang hapon, magabot na alas 5:40 buwas ata. Ikaw muna pinakauling nila sa panahon, dito na rin sa Iloilo Pag-asa, Charlie Debra.
10: Hello, Engineer Charlie.
11: Yes, sir.
10: Ang ining bagyong ubet, no? Muna sa si former international name, Saudil. Ara ba lang saya nakasulod sa par naton, pero sa pinakamalayo nga porsyon, no? Ilabinigit ka daw aral na siya sa dulunan sang Philippine Area of Responsibility sa ato sinikadagatan na Engineer Charlie.
11: Ayo sa ano, malayo ini sa nasa east nor, northeast sang extreme northern zone kag wala ini direkta nga epekto sa ko din mga bahin sa Pungso, di kami dito sa ato sa may western.
10: Aha, and then why man chance nga mag landfall sa kadutaan sang Pilipinas.
11: Yes, tama sir. Possible ini nga magkuha naman sa may Philippine Area of Responsibility
10: sa buwas. Ano ang posibilidad nga makadala pa ini siya sang ginatawag nga habagat sa aton diri sa labi ni diri sa Western Visayas sa Engineer Charlie?
11: Yes, ano possible paglapit niya ini sa bayan sa Cornbanda sa may Taiwan area no sa masarap nga inadlaw possible naman mag enhance ang habagat on southwest monsoon particular na sa bayan sa western side sa Luzon.
10: Mm-hmm. So ining nagsulod ining nakagwa na no si former Nining ang tropical depression nga si Nining nakagwa na siya sa aton nga par Engineer Charlie.
11: Yes, nakagwa ini sa may par sir ano pag wala naman direkta ang epekto nini sa aton magluwas sa kay Nining may arap kita nga tropical storm nga sagwa man sa par may international name nga at Sunny and manubuman ang sansa masulod ini sa par possible ini mag dala na lang sa kumbaga magsunod sa circulation sa nga typhoon nga si Obetor.
10: I see. So may posibilidad nga hindi naman lang siya makasulod diri sa aton nga par pero kung wa siya magsulod gyud siya may tendency nga ini siya ang maging isa na lang ka LPA or matunaw Engineer Charlie.
11: Ayos tama sir ano possible ini magsunod ini o kung nahatakon ini isang typhoon nga si Obet ano pag maging isa na lang si Dika circulation sila.
10: I see. Okay. With that, Engineer Charlie Depra, thank you so much and good evening sa Liwat.
11: Welcome sir, maying gabi sa Liwat.
2: K5 News FM.
3: Pantay Bagyo.
2: Pantay Bagyo.
3: K5 Nightwatch June Alojado Capulo.
9: K5
3: Nightwatch.
10: Sa mga ka-K5 nabatian ang latest weather report nagika sa ato siling Pag-asa Iloilo na may tatlo ka mga bagyo pero ang isa nakagwa na si Bagyong Nining nakagwa na subong ngalan niya si international name niya mga ka-K5 si Gianari. Tapos nagsulod naman sa aton nga par mga ka-K5 ang super typhoon ni sa siguro kay Manti. Ang iya sining nga wind is 165 and then ang gustiness niya is 205 kilometers per hour but sinun baskog ni. Galing why man siya sang direkta nga igo sa aton diri sa Pilipinas. Bangod kay aray man siya sa pinakapunta nga porsyon sa aton nga par sa Northern Extreme Luzon. So ang iya sining nga direkta nga kantuan amo ang Taiwan mga ka-K5. And then may isa pa gid ka tropical storm nga ang iya sining nga international name is Atsani. Pero may posibilidad nga daway naman chance nga magsulod sa aton nga par mga ka-K5 kay may posibleng nga inisya ang suyupon ni Typhoon Obet no. Si Saudil na sa international name subong Obet mga ka-K5. At least nga to sining pungsod mangin makanay-kanay gawa no sa mga mangingisda da. Pwede ka palayag sa kuana sa kadagatan. Halong lang. Ilabinigit kong gabi ka muna kakadto sa kadagatan, mga ka-K5. Sa ato siling pagpangalagad this time, check na naton karon ang mga detalye na sa mga balita. Yung tipo sa ato siling patrol, mga ka-K5, no? May mga dalagko ng mga balita at informasyon na tipo sa ato siling patrol. Kaglakip na may mga pila ka mga porsyon sa lugar na tundri sa syudad nga daw nag-brand out man, no? Yari karon ang mga report na informasyon. Lagi ka na sa kay ka-K5, Kim Kaloyo. K5 Kim sa kampyon nga report. Standby.
3: K5 News FM. Kampyon report.
12: How do you heal a broken heart?
10: Wow. Sino nga kadlaw na stupad mo na? Si Kisha Marie, ginaguro mo.
13: Ano,
10: ano, ano?
13: Ako to, na.
10: Ay, mo galito. Kami si mga
13: kanta. Kamalan mo na ang kanta nga na.
10: How, ano, ano to? Ano, ano liwat to? Liwat be?
13: How do you heal a broken heart?
10: Aba!
13: Kamalan do, chimpo mo, ginakipar dyan mo?
10: Oo, para sa mga biko, sa pag-ibig na. How do you heal?
13: Si, ano na nagkanta? Si Chris Walker.
10: Oh, siya na, oh. How do you heal a broken heart? Ba-ba-ba-ba-ba-ba-bow!
13: That feels like it will never beat this much again.
10: Agay! Hey, siya ka na may torn!
13: May kanta ka na nga Arabic, Kaki 5, John.
10: Arabic?
13: Nag-challenge ito kagabi mo?
10: Gani, no? May galing kay Waigi Kugi na ka-preparar sang Arabic song subong. Ang akon nga... Ang akon nga preparasyon na ay magway ko masyado ma-preparar kay pagkita ko sa mga balita, bla? Gaaso doon talinga ko kag ilong kagina. Sa balita, parte sa postponement sa barangay eleksyon, bla? Te, ano pa, nag-concentrate.
13: May mo na mabatian sa Arabic ang salam alaikum.
10: Malay ko sa iyo.
13: Walaikum salam.
10: Arabic na, do Muslim, do Muslim na yan. Hindi, bla, do Muslim na yan, muna, sa malaikum.
13: Arabic man na siya kay Pajor.
10: Arabic, magali na. Nang kana ano gani na isa gani ano gani nang may ato amo Arabic magali na sabi ko Muslim na ya ang Arabic ang Muslim pulo pareho ao laen na aha uy ano sa ha gin kuha sa sang Arabo Kem din ka na! Din nala ka Arabog! Din nala ka Arabog, skip 5K, maunin na na doon. Abi ko na, dala ka na sang Arabog sa Saudi Arabia ba? Way pa man, way pa man?
13: Pwede man. Pwede man, kipag doon.
10: Maupod ka sa Arabog sa Saudi Arabia?
13: Way problema.
10: Away. Di paano na lang daw medyo ulo rabo ang itsura ya? sige, anyway, inang sailuhan tanga to sining nga mga balita subong K5 Kim.
13: Ama na kay Pag John, no? Madam Duman, yung inasa nga aga, may update kita, no? Regarding the reason ng lungkad niya, disgrasya, kung aksidente sa may area sa Abanwa, sa Pavia. To be specific, dara sa may Barangay Maliaw, Pavia, kay Pag John. So, this may U-turn area, dara. Kag actually, natabo ining insidente ng mga around, tuwag na, no? Mga alas 7 sa aga. Kag ang involved diri amo ang isa ka di pasahero nga jeep sa K5 John kag ang isa ka nagamaneho no nga motorsiklo at tawag na no isa na siya ka call center agent sa K5 John no and according diri sa investigation sang kapulisan ginbawian gini no sang kabuhi ang ining call center agent kay isa ka babayi ligal ang sang idaro no tagaharog Iloilo City kag ang driver naman isang di pasahero nga jeep kalma ng edad, taga maasin Iloilo. Mismateriya sa investigation, no, sa Pavia Municipal Police Station, kung may makapakita dira sa mga footages,
10: ang sala, technical team. Kung makita mo kay 5 Kim, sala ganyan sa motor, kay Permiro kadulog, malang siya, at siyempre nagdiritso ang dipasahiro nga jeep. Tapos gulpi lang, napugaan niya guro ang iyang motor, ang motor dumiritso, gisaya kag magbunggo sa tubang.
13: Nag-silo siya sa fast lane, kita John.
10: Gani, o.
13: Diretso siya sa naagawi ang linya sa jeep, kita John.
10: Naglikaw pa tani ang jeep. Tiyanon mo kayo sa ginlikawan ka jeep dito, mas siya nagdiretso pagid?
13: Nanayod-yod, yeah, sorry, ng mga around 5 meters pa. Based man dari sa kapulisan nato. That is why, despite nga may helmet siya, doon na, hindi nakasagang, kumbaga.
10: Babae, gali ni? Babae ng driver?
13: Babae driver sang motor niya. Nag-duty bilang call center agent.
10: Kaluoy man, no? Ang iyang, kwan, motor, daw scooter ni, no? Scooter?
13: Yes, kay Pag John.
10: Oh, so magambal kita nga scooter niti wala ni kwan mong wala ni kambyada, wai ni tanan so puga-puga la ni. May posibilidad na pugaan niya guro yang motor. So,
13: posible kag do na alangan sa lapit-lapit ta gyud ang distansya ya sa jeep mo.
10: Likay kun makita nimo sa video, gadulog naman sa ngadaan sa intersection mong sa dra sa kwan sa U-turn slot. Hindi pala gadulog na sa ngadaan.
13: Yeah.
10: Di siyempre, kung ikaw ang driver sa jeep, diretsuhon mo man dalagan, eh, kahit di gadulog siya mong. Oh? Yeah. Pero, sang lapit na lang ang jeep, gulpi lang niya nga nag-diretsong nag-diretso ang iyang kwan nga motor.
13: Yeah.
10: Oo. So, tapos, naglikaw pa kung tani ang jeep para sa iya, kay para nga malikawan siya. Anon mo kay dumiretso gina iyang kwan, waya bala maturse ang iyang manubila, para nga magbalik sa may island area da bala sa iya ginalikuan ti dumiretso giti sa gusugata igid ang ulo ka jeeping nga di pasahero ano nga jeep nga di pasahero ni kay 5 km
13: bali na siya sa Maasin.
10: Ah, Maasin ni Maasin nga jeep.
13: Yes, Jeep Patrol.
10: Ahay kaluoy man no. So siya man lang isa ang naga-drive, wala man sang angkas no, babae galing nga.
13: Wala man sang angkas during that time kay pakadto pa lang na siya sa duty ya mo.
10: Ahay.
13: Amo na nga shampoo kasi ang jeep ya nga di pasahero. Ate kada man ni sa mga karga ya mga estudyante, mga nagatrabaho diri sa syudad sa Iloilo, kay kan mga taga city sa aga mo. Kag ti amo na kay Five John, nga ti based man diri sa information, nga ti pasakaan gid sang kaso nga reckless imprudence resulting to homicide ang ining driver sang jeep.
10: Puno-puno pang jeep nga daano, may nagakabit pa sa likod.
13: Nadto tatlo ang nakabit, sa babisa na konduktor kag may duha dira ka pasahero kay Patron.
10: So, amo ning problema no. Bisan na hindi imo sala basta may mapatay, siyempre pangatubangon mo gid na no. Hindi mo gid ni hungod supposedly nga bungguan eh kay nalagyo pa sa gadgin kwa niya pa mong ginwarik kay pagani gulpi ya nga salakyan para nga hindi malabot ano kay labot gid kay dito man niya nagdiretso. Bot chilingon nga kon pananglitan nga ang driver sang jeep. Wala na taranta, gindiritsoy na lang ang iya nga pagpadalagan, way paniguro malabot ning kwan ang motor, no?
13: Probably na labot, pero wala na yud-yud.
10: Way na yud-yud, oh. Galing kay ginlaga siya pa to, nagpatuo man siya, nagpatuo.
13: Wala ko mag-expect nga dira, magdiritsyo.
10: Dito man madiritsyo, kaya ang abi, ha, ang tendency sa jeep driver, ginalantaw ya, nga marikaw sa tani, kay para mapalagyuhan niya man kay base kay abiya maliko lang blang maalang-alang na liko nagliko blang hilinagas siya to ya kay malikaw man sa tante dito gid nalabot gid no. So patay gining biktima ni kay 5 Kim.
13: Yes, dead on arrival dira sa may sanitary hospital sa Banyuasan Santa Barbara kay 5 June.
10: Okay.
13: Probably basi palang kay 5 June makita ani sa pamilya man ining video galing kay muna, no, based on sa initial information from the PNP, ginaprepare na nila kay Inar na sa hapon ang inig mga dokumento para yung mapasakaan sang kaso ang ining, tawag na, no? Ining driver sang jeep, kaki 5-1.
10: Okay.
13: Kaya sige, taga, ano man siya mo, tumandok man siya sang maati.
10: Okay, sige.
13: Sa dugang natin rin na balita, kaki 5-1, abiso lang, no, sa atos rin ng mga motorista, no? Kay according diri sa Land Transportation Office, mangin estricto sila, no? Sa ining mga plaka bala na gina-attach sa tawag na, no? Sa mga mga salakyan, no? Whether motorsiklo man o kung four wheels, kasi 5 yun, kasi since may mga viral incidents ang nagiligan, gid lamang, ining na nang gagamit sa mga peki na plaka na ginabakal online ka kay 5 John. Basag diri, no, kay Mr. Jack Punlo, ang officer in charge director sang Land Transportation Office sa Region 6, kay on travel, abisubong on leave si Director Jesus Pan, no. According diri sa iya, nga magakandak or magapatigayon ang nationwide crackdown o kung pagpangdakop, no, sa mga salakyan na nag-utilize o kung nagagamit, no, sa mga hindi authorized kag improvise kag amo man no peke nga mga plaka KK5 June, no? Marimang dakop ni ang mga personnel sa Land Transportation Office kagi mangin estricto, especially starting September 1 o September 1, no? According pa diri kay Kunlo, nga, kung for example, wala pa nakaabot abi, no? O kung nadula yung blaka, dapat ya nga magkuha gid sang authorization letter halin sa ilang mga opisina, no? Kung diin ang malapit sa

0: kapita mo yun, no? Ang ining authorization letter as a enforcer na nagapahibalo nga ti wala pa nagabot plaka mo or wala pa nagabot ang replacement sa nadula ka plaka kasita eh. June, bin panugyan man da rin, no? Sa mga motorista ni Mr. Kunlo, no? Kasi as per tawag nga, no? Mando man sa ila ni Assistant Secretary Marcos na kanilaw of their central office nga tawag na kasi 5 June, no? Nga hindi magbakal bala or magsakbag sa mga plaka na ginagamit online. Kaya may mga previews nga mga cases na diin, arab lang, hindi amo ng actual na plate number, no? Kung numero sang or naka-assign nga plaka sa isa ka motorista, pero nagabakal sila sang, somewhat combination kasi pa dyan sa mga plaka. Basta available lang siya online. So, ang baganit na rin, no, sa LCO, ito pareho lang din nga nagabakal ka bala sa mga peke nga passport, sa peke nga mga diploma, or gapang forge, or gapang falsify sa mga documents. Kasi pa dyan, for example, no, madakpan, wala ka sang authorization, no, sa pagpa-attach nila sang plaka. Kasi kung nagapit ka sa mga fake plates, pwede gid nga ma-impound ang motor upon na ma-confiscate kay 5 June depende no sa assessment dari sa nga Land Transportation Office. Base man diri no sa LTO kay yung pamangkot man naton kay ti tamo man naghambal nga motorista mo nga kung kaisa base sa ilaman pala yung problema kay madamot ang plaka nga wala sa gihapon wala nakaabot sa mga motorista, no? According man diri gani sa Land Transportation Office with Mr. Kunlo as their OIC director as of this time, kasi magpadulong lang sila, no, sa opisina sa LCO kag mag-inquire, no, kay madamo na sa mga plaka nga nag-alabot, no, even ang mga year starting 2015 kasi 5 June, no, mayara na dara sa mga replacement plates, mayara man dara sa mga plaka for that specific year, no, onwards. Kasi ang mga, for example, kung bag-oyang imong motor kasi sa mga tinuig mo ni in bakal kasi pa dyan, mas madasig, no, according mo nirgani sa LCO, they have 5 working days man, kay kita man mismo, no, nakasita sa ilang opisina nga madamo dara sa plaka, so gina-assign na lang na nila kasi 5 dyan. And for example, wala sa lihapon, bala mahatag sa mga kasa o kung motorcycle dealers kasi 5 June, there are times, according to sa LTO, nga ang problema sa mga kasas, no? Kay may tendency nga tawag na bala halang sa central office nila kasi 5 June, ara lang nila ang mga plaka, pero wala bala ma, or sa main office nila sa mga kasa nga ni, wala ma-distribute sa mga offices nila. For example, wala nila mahatag sa mga offices nila sa Sakalinog, sa Pasig, dari sa syudad sa Iloilo, pag-iban pag-iban nga mga areas. So that is why nga, for example, kung tumanagido ka-delayed ang ilayang nga plaka, wala sa gihapon, pwede na, no, mareklamo, no, ang ining mga motorcycle dealers kay Pajon.
1: Okay, may na at least mapabalo sa aton nga mga pumuruyo, ilabinigid sa mga motorista, sa mga nagapanag-iya, sa mga salakyan, nga mga plaka, mga pikoy. Mailig ka mo bakal-bakal sa mga plaka sa online nga kuan nga way ginaya. Pwede ka mo kabakal da, pero ina ba lang ginakuan ng bla, inang ginakover lang. Dapat ang imo nga plaka ay original. Kang mga may-ara sila nga ginabaligya na makita ko sa online nga inang daw nagakover lang bala sa kuan nga sa imo nga plaka para nga hindi mahikuan, nami lang tawon, masanag. Pero kung sila nga plaka gidyang ang ibaklon mo, ti hindi na ya pwede kay ang authorized lang nga magbutas ang plaka da sa imo nga salakyan ang RTO, okay, 5 Kim.
0: Amo gid no, kag for example mataymingan ba lang i-apprehend ka tapos ang pag-iya gali na ba sang amo nga plaka kasi pag doon nga may amo nga combination sa number kung amo nga assign sa iya kasi siya pa ba balikan. Wherein supposedly sa imo ya, lain tani lang yung gin-assign na plate number sa imo.
1: Tingala.
0: Tapos ang ginbakal mo online, matimingan man nga may nagapanag-iya niya sa nga mo sina or may nakaregister na nga motorista kay Pedro.
1: Tingala ka nga.
0: Tingala, ano to ba yung lesion kumaan?
1: Tingala ka nga, ang gin dakop ni, tingala taga LT yung ang gin dakop tani. Inang isuso MUX nga ang na registro di Fortune raw.
0: Do amo gid nakakita diyan ang mga pasahero ng mga matabo, no?
1: Oh. Yeah, so,

0: Ah, gali?
1: Ay,
0: oo.
1: Yung surrender, daw ginbalik yan lang to. Yung surrender yan lang to.
0: I-impound kaya actually, sa laangap ka ka, kasi pag doon lang nagamit niya. At huwag na, no, may problem pa bala sa pag, halina sa abroad.
1: O, pag shipment, o pagpasulod.
0: So, those smuggled siya bala, makonsider according ng ganit sa Bureau of Customs.
1: O, dapariyo, guro, sa mga salakyan man to ni Kwani, ni sa mga diskaya, bla. Masakyan sa mga diskaya to, palusot man to. Ang may problema, sinadrabi mo kunan, no? Ang taga Bureau of Custom, man nga, ang mga buisit na ni, mga dalok-dalok, mga sungak-sungak sa kwarta ni, mga kukurap man. Ibaton sila sang pamaham sila para makalusot ang mga, kuan, ang mga inang illegal ng mga salakyan, nga halin sa iban ng mga pungsod. O, K5 Kim?
0: Tanan
1: mo, tanan nga insa sa gobyerno ta, halos kalabanan, puro kurap. Hindi lang kay presidente, mga senador, kay mga kongresman ang kurap, pati mga insa sa gobyerno ta, puro kurap, halos kalabanan. Kanto ka lang gani.
0: Sisgid na kasi 5 June, ha, basta ang baga ni nila, ang mga mata pwede matabunan sa karta.
1: Mm-hmm. Ate, oh, mugid na. Muna diya sa Pilipinas. Bot sa ano pa ni magkala. Ay, Jesus Maria, ihuna. So.
0: Halilagan na ba nga, kung may kwarta ka, pwede mo mahimo tanan.
1: Mm. Pwede
0: wala
1: mo
0: kang imposible.
1: Pwede mo mahampangan ang kasuguan sa Pilipinas kung may kwarta ka.
0: Bend the law.
1: Oh. Hampangan mo yung Pilipinas, ha? Tanan nga kasuguan sa Pilipinas, basta may kwarta ka, pwede mo yung mahampangan mo. Kung ikaw yaway ka kwarta, at ikaw luluhoy ka lang permi, eh. Ikaw permi, tumukanda. K5 Kim?
0: Ang ugit kay K5 John. No, that is why nga tikon, hindi lang nila gusto yung ma-flag down o kung matikitan daras ang LCO. Manginayo na lang sila ng mga motorista. Kaya damo dahil subong mata ka kay K5 John online.
1: Mm-hmm.
0: Okay, no, masumalang ka dira. Wala ka kabalo, stand ka dira, na nag-tulutindog, ang kasanay para sa santike kay K5 John, para nag-subong lang. Kaya aram lang gaang ka siya sa motor, pero gatalikod siya kasi pa doon.
1: Mm-hmm.
0: Oo, gatalikod siya, tapos...
1: Why pa helmet? Why pa helmet?
0: Yes, kasi pa doon.
1: Ah. Mga stuntman na sila? Okay, anyway, at least mabalaan sa ato sini nga mga tagpalamati ang plano sang Land Transportation Office. No? Salamat, sure. K5 Kim.
0: Report na gikan sa Land Transportation Office. By the way, no, nagapamati na rin sa aton si Mami Immaculate sa distrito sa La Paz, si Sir Cliff. Ako sa Daraba, no? Kay kita rin na mga pa, Mamaymay, Ma'am Rekay, dara sa Dakamay. Upot kay Ma'am Veronica Cereza Lapuz. Kaga, dara ano, sa may small market, sa may Simon Ledesma, kapi pa doon. Nga nagapamati, gidara sa Imo, no? Kagdamo, kagidara supporters, di ba doon? Napangita nila si Idol June mo?
1: Dara sa Simon Ledesma?
0: Adra sa may sa small market.
1: Small market, oh. Hasta da sa may Benedicto na da, ato na da, no? Mga diri nga.
0: Oo, da mo na da, mga sika driver.
1: Oo.
0: Lingaw-lingaw kon gabi, ikaw na pamatian nila.
1: Hasta mga, kwan, mga taxi drivers, halos kilabanan. Barbilize taxi, gani, o gambal, di, o. Silingya, kung gusto nyo magsakay sa mahumot kag matinlo nga taxi, isa lang ka-taxi ang ari diri. Ang Barbie Lines taxi. Pwerte ko ka humot, pwerte ka tinlo ang classic taxi mo. Grabe, ginapabugal gid sang taga Barbie Lines ang ilang mga taxi kay pwerte ko ka humot, pwerte ka tinlo. Kinanglan gid man ang mga taxi dapat humot kag tinlo kay parang makabato kamo sa mga kwan, sa mga Grab la niyo kay ang Grab hindi blang Grab ya daw humot ya daw private siya tapos daw humot man so dapat amo manay moon sa mga taxi oh hindi bla kay 5 km
0: amo gid kay 5 km may ara man ko mga nasakyan yung mga humot man yung mga taxi
1: oh,
0: so may ara man yung arab lang wala gawang halong sang ilang mga unit
1: gapa ni Garilio
0: ang
1: driver gasi
0: ara man iba niya wala ga ka, wala mo man yung napakalayang problema, yung walang hygiene.
1: Na,
0: so, po, hindi ka agasa kaya ikaw, gusto mo komportable ka, throughout your sakang pag-commute, ne? Kung kaysa doon, hindi mo man yun, so, wala maka-offense sa driver, nahuya ka man magmuno, kakipadyon.
1: Ang driver, wala labot, yung panigarilyo na, wala pa kapaligo. Gasungaw ang iyang, kwan, gasungaw iyang ilok.
0: Doon lang ah, para may suki sila kasi pa John. Kagamahan nila ganit, bala nga.
1: Pahumutan nyo.
0: Balik-balikan kasi yes. pa John, na yung mga servisyo, dapat maayokan.
1: Yes.
0: Prius na bala sang, gamit sila sa ano ah, DPX Beauty Soap.
1: Nan.
0: Para maghumot.
1: Humot.
0: Fresh pa.
1: Pagpaligo nyo, antes ka mo magsulod sa inyo ng mga salakyan, ka mag-drive sa mga taxi nyo, paligo ka mo, pahumot ka mo, tapos gamit ka mo sa Clinica DTX Beauty Soap. Ibagnos trutudo sa lawas pagkatapos, may ara pagid na inang kwan, ang Clinica Dio Fresh Bla, butang yung mga ilok nyo, para nga kung magsungaw gin man, humot ang sungaw.
0: Ang mga dyan, Clinica Dio Fresh.
1: Na, muna. Para gina sa mga driver, kay halos adlaw-adlaw, galibot, balhason ka mo pirme. 24 hours nga confident ang inyo. No? Kaya nga, kung nakagamit ka mo sa Clinica Dio Fresh.
0: Kaya nga, may naman for example, namin na sa feeling mo, ay compliment ka nga, baka nga mo't bala sa taxi mo, sir, sa mga po, sir,
1: Sa
0: maxi mo, kung ano man lang nga ginang drive nila kasi pa doon. E doon man kung baka.
1: Oo, mayari din, may nag-message di yung taga Barbie Lines Taxi, naghambal nga sila niya ang Barbie Lines Taxi. Sa inyo humut-humut ilang taxi, tapos tinlo pa katama. Kay naka-leader gali ang iya kuno nga kwan ang ilabalan ng mga pulungkuan bla naka-leader kuno di ko baw guwapo gali ha istingan tabi makasakay sa Barbie Lines Taxi nga niho
0: kay do humot may beauty ka naman
1: ha
0: may beauty ka naman
1: ah tinga hindi pwede kasakay sa taxi kun may beauty haw bilin si beauty ka masakay sa taxi para matistingan lang.
0: Sama lagi pag nato na
1: sige
0: humot na. Guwapo ka pa.
1: Aragay, kanamiton. Ay, kalain.
0: Kasi siyempre, mga loyal pa.
1: Nan. Sige. Okay, ayos.
0: Upon sa patrol si KK5 Makoy SPA Umanay, ako naman si KK5 Kim Wantanyo Kaluyo para sa kampiyon na balita. Serbisyo publiko kang kalinawan sa Ilbido, K5 News FM.
2: K5 News FM. Kampiyon Report. K5 Nightwatch June Alojado Capulo. K5 Nightwatch.
1: Ang mga KK5 na batian ng report kay impormasyon nagikan kay KK5 Kim Kaluyo nakadala sa aton na oras mga KK5 3 minutos na kaligad sa alas 9. Ang mga balita yung nabatian ng builog nang yung nadulong sa inyo sa Kalwan sang Clinica D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. Ang Clinica D3 Bio mga KK5 isa ini ka superfood supplement nga gihimugikan sa cold pressed extra virgin coconut oil kag vitamin D3 nga pari may maayo nga natural antimicrobial properties. Ay labi nagid kontra sa mga virus pareho sang dengue virus mga KK5 og panglap nagsubong dengue virus. Bangot kay tigulula na naman kag tigilitlog sang mga lamok. Ang medium chain triglycerides mga KK5 nga rin sa D3 Bio ang nagikan sa cold pressed extra virgin coconut oil nga parte sa D3 Bio mga KK5 ang giriin mo ini sa aton nga lawas into monoglycerides kag isa na diri nga natawag naton nga monolaurin. Ang monolaurin mga KK5 ang halin sa D3 Bio gina consider nga isa sa pinaka epektibo kag pinaka kusog nga natural microbial sa aton nga kalikasan. Ang ginapanami mga KK5 sang D3 Bio pinagi sa medium chain triglycerides ang absorption sa pag-usal sa vitamin K sa aton nga lawas. Ang vitamin K mga KK5 isa ina siya ka fat soluble vitamin nga nagapugong sa sobrang bleeding o pagdugo kon na dengue ka. Ginapanami man sang D3 Bio ang absorption sang mineral nga calcium nga nagabulig sa proseso nga platelet aggregation nga nagabulig naman agud malikaw ang lawas nato sa bleeding kun impiktar kana sang dengue mga KK5. Kanino pa ginahulat nyo? Para malikawan tan tanan nga mga pamalatian labi na yung mga viral and bacterial infections mga KK5, inom na kita sang Clinica D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist para layo kita sa mga balatian katulad sang Sipon, Hilanat, Ubo, Trangkaso, kag iban pa nga mga balatian nga mga viral and bacterial infections mga KK5. Kung gusto kang mag-ayo, mag-Klinika D3 Bio. Alas
2: 9:05. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
2: D3 Bio!
4: O si Karen, kadama mong isang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio! Ang D3 nga may visio! Ang visio nga may D3!
5: Kapoy!
6: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig din ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
7: Para sa matino nga dugo.
8: DTX 500.
7: Para sa healthy nga tayo.
8: DTX 500.
7: Ang DTX 500.
8: Ang may mataas nga antioxidant.
7: Nga amo naman
8: ang nagatinlo sa imo atay.
7: Basta tinlo nga tayo.
8: Happy kanunay.
7: DTX 500.
8: Masaligan.
7: Epektibo.
8: DTX 500.
7: Mahigo ba na ang imo dugo?
8: DTX 500.
7: Masami ka ba na ang gina-allergy?
8: DTX 500.
7: Ang DTX 500
8: ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
7: Nga sa masami,
8: amo naman
7: ang ginahalina sa mga nagkalainay nga allergy.
8: DTX 500
7: masaligan.
8: DTX 500
7: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpabiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
7: DTX Coffee Mix
10: mga butika.
7: DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok yapon ng akon tulog subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
7: DTX Coffee Mix
10: mamasaga butika.
7: Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
12: Sang una yan iwang-iwang sa apel wala gid ko gana magkaon kag sagay lang ko ubo hilana insulayan ko pa ang Mighty C kag 1 capsule 310 after 1 week nami gid ang akon nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
7: Mighty C
10: mamasaga butika.
7: Mighty C, alkaline nga vitamin C.
13: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation, wala nagigit ako makabatsyag sa sakit.
7: Mighty C,
10: mabaka sa mga butika.
14: Masakit ang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya.
15: Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
16: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
17: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
18: Good news!
10: Good news!
17: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
18: Libre?
16: Libre!
18: Wow!
17: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Mianao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miag-Aw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
19: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
20: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
19: Klinika Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika Diofresh.
20: Kaya subukan ninyo.
19: Klinika Diofresh, Dioroll-On. Feel fresh and clean all day long. Klinika Diofresh.
20: Klinika Diofresh.
19: Available now.
5: Gadragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Galao magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
18: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
21: Bakal na sa mga butika.
22: Nestor, ang sinaing!
23: Luto na!
22: Ang labahan!
23: Nakasampay na!
22: Ang uniform ko!
23: Naplanta na!
24: Ganito ako!
25: Tigasi!
24: Tigalapa!
25: Tigasay!
24: Tigaplansa!
25: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
24: Sa gabi,
25: ako ang bossing!
24: Dahil kasangga ko!
25: Ang Extel!
24: Supplement for men!
25: Gordes!
24: Tapos ka ng maligo!
26: Yes, darling! Come to mama!
25: Extend Food Supplement for Men.
24: May maca
25: at lavawaska
24: na nagpapataas ng energy
25: at stamina
24: para sa tigasing performance.
25: Extend Food Supplement for Men
24: para sa matino nga dugo.
25: DTX 500
24: para sa healthy nga tayo.
25: DTX 500
24: ang DTX 500
25: ang may mataas nga antioxidant
24: nga amo naman
25: ang nagatino sa imo atay.
24: Basta tino nga tayo.
25: Happy kanunay.
24: DTX 500
25: masaligad.
24: Epektibo.
25: DTX 500
24: mataas pala ang imo blood sugar.
25: DTX 500.
24: Ikaw ba na
25: ang may diabetes?
24: DTX 500.
25: Ang DTX 500.
24: Ang may powerful compounds.
25: Nga nagapanupo.
24: Kagakontrolar.
25: Sa imo blood sugar.
24: DTX 500.
25: Masalika.
24: Epektibo.
25: DTX 500.
24: D3 Bio.
27: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
24: D3 Bio.
25: Ang D3 Bio.
24: Yung may PCO.
25: Ang PCO.
24: Yung may D3.
25: Matatags mga butika.
24: D3 Bio.
28: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
24: D3 Bio.
25: Ang D3 Bio.
24: Yung may PCO.
25: Ang PCO.
24: Yung may D3.
25: Matatags mga butika.
2: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
26: Wow! May puso.
29: K5 Night Watch.
30: June
29: Alojado
30: Kapulot.
29: K5
30: Night Watch.
29: Night Watch.
1: Pabalik na mga ka-K5 diri sa aton nga pagpangalagad. Oras sa aton karon nakalabor kita sa 12 minutos na kaligad sa alas 9. Pasiplatanta ni Dioy Damo sa nagreklamo ni Whitey gid sila mapang shoutout sa kagabi yo. Subong pang shoutout na ato sini nga mga followers mga ka-K5. Unahan ta aton nga mga followers sa K5 News FM Iloilo no. Sa kay Fred Pascala Jucampo, shout out kay Rhea Capanas, sa kay Rose Simpas, Silen Pacheho, kay Nunito Sumbong, kay Verna Salvilla, Banks PSJ, sila niya Singapore pa, muna ka nami sang ang Singapore kay ilang leader Adria hindi man kawatan kag disiplinado na ato no mga rin sila sa mga Singapore mo si Bang Space J sa Singapore ni kay Christian Gardosi sila yung manggaranon kita sang una the richest nation in Asia nag-imol kita tungod sa mga leaders naton nga mga yawa mga kawatan dapat periodan na ina paano ta ma-period abi kay mga nagapulongko puro tanan kawatan sila sila man lang yapon abi nyo may sala sini diri kita man nga mga pumuluyo. Kay nga pag-abot sa Chimpoy eleksyon paghatagan kita gani kwarta ga karakasa kita ga taragaturo laway ta sang baton sang kwarta para butuhon ta mga nagapamakal buto. Te ang tanan-tanan nga ginapamakal nila nga buto nga ina no. Siyempre bawion gid lang nila na eh. Di ba? Ah, kada eleksyon mamakal si Mayor Buto. Te butuhon ta man siya kay te siyempre gihatagan niya ta 1,500, 2,000 o hindi gani 1,000. Butuhon ta siya. Ah, halimbawa diri sa aton sa Iloilo City. Halimbawa lang niya, way ko gambal nga si Raisa na makalbuto ha. Halimbawa lang ni siya. No, halimbawa pero gakatabo na mga ka K5 no muna. Halimbawa diri sa Iloilo City. Ang Iloilo City may ara mga ka K5 nga masubra sa 330,000 ka mga inang registered voters no. Sa 300,000 ka mga registered voters. Mga ka K5, no? Budgetan na sang mayor ang 200,000 ka mga butante nga baklon. Ang ginapamakal na tayo kalabanan, sila pinakanubo na 1,000. sa kaliboy boy bai kwa nila i-gastuhon. Ti sa 200,000 magtag isa kalibo mga ka-K5, no? Mga kwa na mga 40 million ba, no? Mga 40 milyones na na. Dali lang, base kung mango ko sa kwa ng mathematics. Kakatulog ko sa una magkwa ng amon nga maestra mo. Si Ma'am Fuertas ang una nga maestra ko sa mathematics. Kada tukso eh sa akon, sila din si Kapulot man, sila sa mga classmates. Sila rin din Ma'am sa likod, huwag kakatulog. Maestra ko sa math ang una. Inang mag ang 100,000 mga ka-K5 magtag 1,000 dako gali eh dako no? Kay bisan magtag 200 lang ang 100,000 mga ka-K5 magtag 200 20 milyones na mo magtag 200 lang ti mag-isa pa ikalibo abi no mga ka-K5 yun dako gring budget na ni galabot labot ni mga ka-K5 billion ah may milyon galabot ni tagpilak milyon ni ah, taga labot sa mga taga 300 milyones ng ilang mga ginapanggasto kada magabot eleksyon. Ti mag 300 milyones mag train butang tabi mag 300 milyones ang ginagasto nila da. Ti din la bawion na. Kundi siyempre bawion lang sa pagpangawat eh kay nga tinging kapitala nila mong amo na diri sa aton sa Pilipinas ang politika mong. Ang politika sa Pilipinas daw kaangay mga ka-K5 isang panahor kag negosyo. Ah, kaangay isang panahor nga kon dapat igambol mo ang imong kwartada. Ah, galing kay ang siyudad sa Iloilo, kung ikaw ang nagapungko sa siyudad or Botsilingon, ikaw ang incumbent na mayor, pwede mo magamit ang government resources para ipamakalbuto sa mga butante nga mga balaklon sang buto. Kag mga ka-K5, wala kuman gina-generalize nga ang tanan-tanan nga tao diri sa Pilipinas puro mga balaklon sang puro mga balaklon ang mga butante. Mayara man niya nga mga Pilipino nga may prinsipyo kag may panindugan nga gina-exercise ginilaya ang ilang right no sa pagbuto sa kung sinong gusto nila. Mayara naman tatlo ni nga klase ang mga butante, mga apat ka klase ni mga butante. Ang isa ka butante amo ni siya ang may prinsipyo kag panindugan nga bisan anon mo sang tunghol sang kwarta, hindi magbaton, kay para nga hindi siya makonsensya, nga hindi siya mabuto ang naghatag sa iya sang kwarta. No? Amo na silang mga prinsipyado ng mga tao, no? Ng mga butante. Ang ikaduha mga ka-K5, nga klase sang butante, ining butante, mga ka-K5, nga kung hatagan mo sang kwarta, ginabaton nila, no? Ginabaton nila ang ilang ang mga naghahatag sila sang kwarta, ginabaton nila. Pero pag abot dito sa presinto, kung sinong gusto nila, amo nang ginabuto nila, no? May ara nga butanting amo na. No? Kung anong ginahatag sila, ginabaton man. Pero pag sulod nila sa presinto, pag buto nila, hindi mo sila madiktahan. Butuhon nila kung sinong gusto nila. May ara nga butanting amo na. Ang ikatatlo nga butante, mga ka-K5, amunin silang mga butante no? Na kung sinutuya ang makahatag kwarta, amukag amulang ginaya ang ilabutuhon. No? Amo na siya ang mga butante nga matutuod ng mga balaklon. Kag may ara pagid katapusan ikaapat nga klase sang butante, mga ka-K5. Na kung hindi sila paghatagan sang kwarta, no? Mga ka-K5, ang mga leaders nga ginapatihan nila amo ini ang nagauyat sang kwarta nga supposedly ipanghatag sa ila, no? Mga ka-K5, kung hindi nila mabaton, wala sila nagabuto sa mga leaders nila, kundi kung sino lang to, nagapaligis na sila, ara na sila sa mga palibot lang, hindi pa na sila magbuto. Hulaton pa na nila kung sino to manghatag sila, kag amo pa pagbuto nila. Namo na nga klase ang mga butante diri sa aton sa Pilipinas. Hindi lang kay diri sa Iloilo, kundi sa bilog nga Pilipinas na. Mga ka-K5, te. So, hindi kaya kakita ni mga ka-K5 diri sa aton sa Pilipinas. Hindi ka di kakita yasang butante, mga ka-K5 nga. Diri ka kakita nga sari-sari nga klase ang mga tao diri nga mga butante. Amo na sila ang kalidad sang mga butante diri sa aton sa Pilipinas. Ang mga ang ating akong ginarespeto nga magabutante, amo ni sila ang may mga prinsipyo. Inang prinsipyado bala mga ka-K5, no? Kalabanan ni sa ila nga mga butante nga ara sa nga may mga prinsipyo nga way gabaton, kwarta, nagabuto sa ilang gusto, kag wala gidya gabaton, amo ni silang ara sa middle class halos kalabanan, no? Sa middle class halos kalabanan kag inang mga manggrano ni, no? Mga inang mga big time bla, no? Mga damo kwarta gid bla. Po kag ang kalabanan nga mga nagabuto middle class man lang. Ining mga adlag ko, mga tag-iya sa mga building, ni mga adlag ko, ang mga negosyante, na ikabuluto ni sila. How? Why eh? Di matabo ang buto ni sila man. May kwa ni sila, may laban-laban, may mga ngalan ni sila sa kwan, sa presinto, pero nagabuto ni laban-laban, mga bata-bata sa mayor eh. Amo pa na sa mga kaki-5 ang mga may ara gani nga nagabuto nga patay. Na, so kalabanan mga kaki-5 sang akon nga nakita dire nga mga hindi mo mabakal kag may mga prinsipyo, may mga panindigan kag may mga dignidad nga ginatago, nga ginadepindihan. Kalabanan ni sila mga middle class ang pangabuhi. Nga ina blang hindi mo sila hindi mo sila mamata-mata sa isa klibo bla. Ama ba sa isa klibo, kaya kumana makita kumana sa pangabuhi ko, may negosyo man ko nga gamay. Kag may trabaho man ko. Ina sila mo nang maway gabalaton kag mo nang nagabuto sa kung sinong gusto nila. Pero ang pinakagrabe gid ya mga kaki-5 amo ning mga kuano, inang hindi sila ya magbuto kun wa sila ikbaton kwarta. Ah, tindiri na ya sa aton sa Pilipinas. Sa iban nga mga lugar ya wala na. Di lang na ya sa aton sa Pilipinas mga kaki-5 abi nyo lang. Di nyo lang na ya makita. Ah, tiyan mo na yung ambal ni Kwano ni Kising Garduse. Oh. Sali nga manggaranon, kita sa niya sang una, the richest nation in Asia. Nag-imo lang kita tungod nga mga lideres naton, mga yawa nga kawatan, dapat periodan na ina. Pamangkot, paano nyo ma-period? Paano tani mapauntat? Paano tani mapauntat? Kaya nga aton gani nga mga butante masalaman man nga kawa ang mga butante ta mga dalok-dalok man sang kwarta nga halin sa mga politiko. Hindi na ni maguntat mga kaki-5. Hindi na ni maguntat mintras nga kita nga mga butante mga kaki-5 no mapadala kita gyapon sang kwarta sa mga politiko. Lantawan nyo mga kaki-5 sa history sang Pilipinas for almost 10 or 15 to 20 years, mga ka-K5, nga gindumalahan kita dire, 20 to 30 years, mga ka-K5, pamatlantawa nyo ang mga politiko nga ara, mga ka-K5, ang ilang mga ngalan, nga naga-leader sa aton. Kalabanan sa mga leaders naton, ang mga apelido nila, palariho lang yapon, halin sa mga tigulang, lang mga lolo nila sang una, amo ang mga gobernador, mga mayor, mga congressman, asta sa kabataan, asta subong, lantawa nyo mga kaki-5, palariho lang yapon, amu-amo lang yapon ang mga apelido nga nagapungko sa aton nga mga kasyudaran kag sa aton nga mga probinsya. Ilabi na gid sa mga bisan sa barangay. Bisan sa barangay, lantawa nyo bla. Sang una, ang barangay kapitan amo ni apelido. Subong ang barangay kapitan amo magyapon apelido, purara na sa apo. Oh? Palariho lang yapon mga apelido, nga amo na haw. Tungod ina mga ka-K5 sa aton nga mga butante, kita sina ang may sala nga a. Ginasakdag ta sila gyapon. Ha? Oh? Kay tungod nga sina dira nga barangay amo na nga apelidong sikat. Ikaduha, damo-damo sila paryente. Naga barangay kapitan na sa kay ang paryente na damo bisan mga umango sa bisan gago sa kapitan sa kay nga a, ang iya nga mga paryente damo-damo mong pag-abot sa eleksyon, tanan ng mga parinte, ito panghatagan niya, kwarta niya, reho. Oh, bisan gago ang kapitan, mga ka-K5, gakapitan na sa Japon, kaya tungkol ng parinte, ya, pertik na mo-damo sa barangay. O, hindi, bla? Amo man na sa aton nga syudad, lantawan niyo, bla, mga apelido, bla, nagapulungko sa aton, amo man Japon, kaya nga, tungod sa la na aton ng mga butante. O, oh, kaya nga, agapadala-dala kita sa kwarta. Nahilig na kita sa kwarta. Ah, kun sari ang kalimbawa diri mga ka-K5 nga kita bisan na daw kangay kita sa mga ido bla kun mga sapat bla nga bahog-bahogan na kita sang tul-an nami na Why kitak balong ang mga unod kag mga namit nga mga adubo to nga sa kalaha ara tayo sila ya tanan-tanan nga mga politiko. Kita aton iya nga mga inang butante daw kangay kita sa mga sapat nga ginasabugan lang ginahabuyan sa tulan. Ba ari tulan no ba ginagawan pala kun kay isa. Ah, shout out anay sa kay Arman Bakugo ay nunito sumbong sa kay Bengs PSG Ronnie Lazaro Marcon Senior. Shout out man sa may barangay na Tibidad Lambunaw Iloilo sa kay Ruben Brillantes, ya idol, good evening. Kag sa tanan-tanan mo nga mga viewers. Kay Edmar Liquinia, kag sa kay Danny Labrador. Sa aton man nga mga followers diri sa K5 News FM, diri sa John Capulot News Live manggali no. Ngayong gabi sa kay Oliver Bilana, sakto kag idol, la kanalang laka na lang ang ara sa Pinas nga amo sina ang kalabanan basta may kwarta ayos na pero wala na nila ginapaminsar ang matabo sa dason kon makapungko na ang mga yudipato nga mga politiko oh. Sa kay Oliver Bilana watching from San Joaquin Iloilo. Sa kay Maria Fel, good evening idol, always watching from Tubungan. Alpha, good evening idol John. Tapos naman ni sa LTO ang may nagakabit nga jeep. Ria Capanas, Verna Salvilla, shout out Mercedes Malquirido, shout out man. Ima Castro Kabilan, ikaw na lang kasi hindi sila katulog kon hindi sila makapangawat. Inugid. Ah, kumbaga, iya kwarta, iya man kawat. Si Jernel Ramos, correct kid idol John. Ah, sa kay Maria Lorna Alvarez, good evening. Senya Piro Subong, Sir John, wala na sa may mag-agaw sa Pilipinas, dako ang utang. Kay Maria Lorna Alvarez, shout out. Kay Johnny Cartagena. Sakay ikaw na lang kasi, shout out man. Robilar Inday Galiano, shout out kagawad. Maylin Pudadira Tamunan, shout out man kagawad. Amano kapitan. Pariente, may gabi. Kabay nga madayon ang eleksyon sa barangay kay tama nakasubra ang mga ginahimo nila. Renato Bendita, kawaton pa nila ang budget sang subong nga 2027. Para preparasyon na nila sa 2028 nga eleksyon idol John, mga buaya gini sila. Oh. Okay, Mike Cordoba shout out sa kay Jenny Jerry Miranda. Shout out tira sa mga Kalinog Barangay Simsiman Purok 7. Kay Lorley Gardose shout out man sa Gardose family, kasi tanan nga mga kabataan kag pamilya. JC Matias shout out man, watcher in Tagaytay. Sa kay Vicenta Villanueva Latigo, shoutout. Sa kay Samsam. Sa kay Dan Villarreal. Kay Samsam, shoutout ko no. Sa kay Mamaya Kagpapa, kasi kay Tiger Dadog. Ano na iya? Sa kay Florinda Cadavero, Verna Salvilla, Bibigirl, Ria Capanas, Rio Simpas, Mercedes Malquirido, F. Cormida, Hermi Catalunya, and Mary Jane Patarata Villaranda, no? Kag sa kay Dindin de Los Santos. Shout out mga members ng John Capulot Fans Club International. Okay. Shout out man sa kay Ophelia Nihana. Kay sino pa ni? Sa kay Grace Ko. Sa kay nung Art Koda. Mayang gabi shout out lang. No? Sa tanan-tanan nga nagpamati. Katapusan nga balita. Check na ton mga balita na kaimpormasyon. Nagika na kay K5 Jenny Kauyunan. Parte sa pag-postpone sa barangay eleksyon. Hambal ni Congressman Loris Defensor, sunod bulan pag kuno mabalaan. Yari mga detalye sa mabalita upon kita kay K5 Jenny Kauyunan.
0: K5 News FM. Kampyon Report.
3: K5 June mahibaloan pa sa masunod nga bulan kung madayon ukon ipospon ang barangay kag sangguniang kabataan election kun BSK 2026 ini ang suno kay Senior Deputy Major Leader sa House of Representative 3rd District Congresswoman Lawrence Nonoy Defensor. Suno kay kong Defensor ngayara na nga ginatun-an sa committee level ang among hagna nga pagpospon sang BSKE. Dugang pa sa natungdan hindi man matumod sini kung na aprubahan ini ka K5 June sa Kongreso, lakip na sa Senado rason nga sa karon nagapati ang natungdan nga madayon ang BSKE 2026. Samtang para kay Defensor ka K5 June kanugon kag usik sa pondo, kung hindi madayon ang BSKE bangod naglabot na sa 8 billion pesos ang nagastos sa Commission on Election kun COMELEC bilang preparasyon sa among eleksyon. Pahayag pa sa natungdan, huraton sa ni ka K5 June ang mangin resulta sa committee kung ano ang mangin rason sa pagpospon sini ukon aprubahan. Report na gikan sa probinsya sing Iloilo, ini naman si K5 Jenny Kauyunan para sa Kampo na Balita sa Serbisyo Publiko. Kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
4: K5 News FM. Kampyon, kampyon report.
1: Dapat na yun nun ganang eleksyon na nagasto ng COMELEC pagkatapos hindi pa pag na yun nun. Puga-puga, bilis ang ilik man. Ang mga balita nyo na ba ng builog na ginadulong sa inyo sa kalawan sa Klinika DTX Coffee Mix, gagkafe ka na kagaditox ka pa. Kalsubo man, extend food supplement for men para sa mga kalalakinhan nga nagapaloy-paloy. Ang manoy, inom sa extend food supplement for men para balik ang kapagros naton mga kakefan. Huwag ita tiyempo dres ato nga pagpangalagad sa alas sa bilong apuwersa sa K5 News FM Iruilo. Ako naman yung ka-K5 June, aluhado kapurot para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagkalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
4: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
6: This news is brought to you by Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax. Gold Eagle Beer.
7: K5 News FM
8: 88.7
7: Champion. The best radio station.
8: Your favorite radio station. More hit music, more fun.
7: K5

0: Dankeschön.
1: Your music, your request. The hits just keep on coming.
2: Game 5, Night Drive. Game 5, Night Drive. Game 5, Night Drive.
3: Campeón.
4: K5. K5 News FM. K5. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
5: Wow!
6: D3 Bio with Vizio.
7: Ako si Ana. Before problema, kugid ang akon irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ng D3 Bio, bau okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
6: D3 Bio.
8: Ang D3 Bio.
6: Yung may Vizio.
8: Ang Vizio.
6: Yung may D3.
8: Mabakas, mga butika.
6: D3 Bio.
9: Ako si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
6: D3 Bio.
8: Ang D3 Bio.
6: Yung may Vizio.
8: Ang Vizio.
6: Yung may D3.
8: Mabakas, mga butika.
10: May family history ba na kamuusang diabetes?
11: Mag-TDX 500 ka!
10: Mataas ba na ang imo blood sugar?
11: Mag-TDX 500 ka na!
10: Ang DTX 500!
11: Ang may powerful compounds!
10: Ganagapanubos
11: ang imo blood sugar!
10: DTX 500!
11: Garantisado!
10: Epektibo!
11: Ara mismo!
10: DTX 500!
11: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
10: Magalingin ba na ang imo nga uno?
11: Masami nagkapangihi?
10: Masami ginauha!
11: Masi may diabetes ka na!
10: Mag-TDX 500 na!
11: Ang DTX 500!
10: Ang may powerful compounds!
11: Ganagapanubos
10: ang imo blood sugar!
11: DTX 500!
10: Garantisado!
11: DTX 500!
10: DTX Coffee Mix!
12: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara, inigali nga sang ang palaya extra.
10: DTX Coffee Mix!
6: DTX Coffee Mix.
13: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
10: DTX Coffee Mix.
6: DTX Coffee Mix.
10: Mabaka,
6: magabuti ka.
10: Mighty C, alkaline nga vitamin C.
14: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
10: Mighty C!
6: Mabaka sa mga butika.
10: Mighty C!
6: Ang alkaline nga vitamin C.
15: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwalang ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na dayo ng ako nga allergy.
10: Mighty C!
6: Mabaka sa mga butika.
16: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics, nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanamis ang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
6: Good news!
16: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
17: Libre?
18: Libre!
16: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
19: Dali ka mga langaw! Ari nga ang paborito natin niya, ilaw!
20: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. May virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
0: Gadaragsa nga punggot.
5: DTX Beauty Soap.
0: Magaspang nga panit.
5: DTX Beauty Soap.
0: Galaong magputi.
5: DTX Beauty Soap.
0: Puro katol-katol.
5: DTX Beauty Soap.
16: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrepe cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
0: Bakal na sa mga butika.
8: Extend Food Superman
17: for Man. Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Man. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatoktura o gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
8: Extend Food Superman for Man.
4: K5.
2: K5
4: News FM.
2: K5.
4: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
18: Wow!
21: Bardagulan! Kay DJ Macho, kulit super saya. Bardagulan Show, good vibes lang ya. Bawal ang pikon! Yeah!

0: sa K5.
1: Bardagulan sa K5.
2: Bardagulan sa K5.
3: Bardagulan now. Bardagulan.
4: Kaupod si Macho Kulit.
2: Yari na ang bago nga programa nga makahatag sang kasadya sa inyo.
5: Kasadya sa inyo.
2: Bardagulan sa K5.
0: Bardagulan sa K5.
4: Bardagulan sa K5. Kaupod si Macho Kulit.

0: Pag na, Magsina Dieta.
1: Kadamo sa problema everyday, pero magbar na gulan ta. Mag-enjoy ta.
2: Yung palangga mo na. Tuntuhon ka pa.
3: Sweet-sweet ka sa kon. May iban ka man gali.
4: Hala ka pa man tayo sa iban. Kagalingon mo, hindi mo mabantayan.
5: Adakpan ka na. Gabutig ka pa. Di, mayo na.
6: Macho Kulit.
7: Ang number one. Tawag na. Basta bardagulan. Si Macho Kulit.
8: Ne, higo mo di hala chat-chat sa kon ho.
7: Bardagulan. To the max. Sa 88.7.
8: Ay,
7: K5 News FM.
9: Bardagulan sa K5.
10: It's time to roy. Higa pa dugdug agad.
11: Kampiyon.
12: This program is rated PG.
13: Rated PG!
12: So bawang bad words.
14: Bawang bad words.
12: Pero pwede ang bad jokes.
13: Enjoy!
15: Bardagulan!
7: Bardagulan! Sa

Hoy, ganuan mo ka mo naman da! Mga K-5 naton, good evening everyone! Kamusta sa mga friends natin na Lunes nga adlaw? August 24, 2026. Wow! May dayon gabi Western Visayas sa inyo tanan-tanan nga nagatutok subong sa aton nga programa. Sa mga K-5 naton, Lunes! Dapat sa jahon taning aton nga adlaw? Dapat positive lang kita, wala dapat kita away. Wala kita dapat binaisay, dapat enjoy, enjoy, enjoy lang ta. Kaya pilakadlaw ya. Maasenso, ganito na nga pangabuhi. Luzon, Visayas, Mindanao nga nagatutok sa buong saton. Good evening sa inyo, tanan-tanan. Hindi pagkalipating nga mag-inom sa Extend Food Supplement for Men. Ha? Kag DTX 500. DTX Coffee Mix, may kape ka na naka-detox ka pa. Sa mga K5 naton, share the live, subo nga aton nga live. I-open ninyo da sa Facebook nyo ang 88.7 K5 News of FM Philippines. Mamati ka mo da sa aton nga programa every day, Monday to Thursday aton nga programa. Mamay ang gabi sa aton nga 64 viewers, subo nga gabi nga nagatutok yapon sa aton. Might ayad gagabi sa inyo tanan-tanan. The number one radio station sa Iloilo, amo na yung K5 News FM. Mga K5, enjoy ang tanan-tanan. Itutok imuradzo sa 88.7 kung ikaw naman nagasakay sa inyong kotse. Nagasakay ka sa kotse pagkatapos. Ikaw naman niya mismo yan. Gusto mo niya magpamati sa magkadlo-kadlaw. Itutok imuradzo sa 88.7. Number one radio station sa 88.7 is K5 News FM. Diretso kita mga ka-K5 sa aton nga bar, Dagulan Greetings. Mga ka-K5 naton, tamyaw naton, si Lulit nga nagmamatisubang sa aton. Lulit, grabe ni si Lulit ko, no? Pero minis ako nung naka-tune in sa programa ni Macho Kulit si Lulit. Hello man kay Bye-Bye. Nga nagamati subong sa aton Bye-Bye. Good evening sa imo. Sa aton nga viewers nga 70 viewers kita subong nga nagapamati subong sa aton. Good evening sa imo. Shout out ko man kay Mikey. Nga nagapamati sila subong sa aton si Mikey. Si Reben, si Altoro diri sa may La Paz nga nagatutok subong sa K5 News FM. Si Sir Edmar. Mayang gabi sa imo Sir Edmar. Mamayang gabi ni sa aton ni nga upod ha. Kag sa aton nga tiktisan sa mga bago nga tisoy-tisoy, mayong gabi sa imo noon. Ba, for 10. Well, sa mga gabi. Sa jahan na ito, alas 10 to 12, alas 11, kita sa aton nga programa Bar Dagulan. 9:30 to 10 ha. Sound trip ta na iya. After ni John Capulot, may 9:30 to 10 kita nga sound trip. Maya full of music. Enjoy, enjoy. Shout out sa Piyakli to. Ang balanya ko one time nga. Na imo color kanu lima lang ila kanu ya pitugid taban si ka lang dosa duwa sa ako imo gani viewers ya five lang asas. Well, tatamyaw ko man kali si Borjo kani gawati subong sa aton macho kulit. Gusto ko na magdrama ka na subong. Sino naman ang macho kulit idrama mo subong man? Lain naman idrama naton subong mga ka K5. Pamati naman ka mo sang kasugpon-sugpon sang aton nga drama subong. At iyan mo nang bago na itong nga segment sa buong madrama. Kung gusto nyo magtawag din mga ka-K5, tawag ka mo din sa aton nga Facebook Live or tawag ka mo sa aton nga number na 0919-0999-066 sa aton nga Viber. Kag sa call line na itong nga 0919-0986-314. Mga ka-K5, madiretso kita anay sa aton nga drama sa subong nga gabi. Kag hibaloon naton ang aton nga title.

0: Machocolate, isa naman ka istorya ang aton tagaan sang kabuhi. Ipadala ko ni sa imo ang akon nga letter, agud nga matagaan mo sang kabuhi ang akon istorya. Ako gali si Allen. Allen diri, Allen didto. Ang nagapadala sang istorya sa imo. May isa ako ka asawa, pero wala ko kabalo kung ginatunto niya lang ako o kon kinagamit. Isa ka beses, ara kami sa sulod sang balay. Mary, gadako na nga ton bata. Nag-aarkila patagyapon sang balay.
1: Allen, ikaw ang tatay. Dapat ikaw yung mga buhi. Ikaw mangita sang paagi kung paano kita makabakal sang balay. Ginpakaslan mo ko sa tubang sang imo ginikanan kag sa akong ginikanan. Responsibilidad mo na.
2: Ah, kabalo man ako pero ti. Kung pwede tani bala, kung makaswildo ko. Taguon mo. Hindi mo hala, scatter?
1: Ah, mangakig ka sa akon. Kabalo ka naman nga, gadako ang income ta sa scatter.
2: Anong gadako? Sa sanugit, tagaan ta ka sang sweldo ko nga. 18,000 gintunga ta. Duha lang kadlaw ang 7,000?
1: Allen, ikaw gani, ginaadlaw-adlaw mo ko kung gabi.
2: Ah, ginaisip mo na? Responsibilidad mo na sa akon kay ikaw ang asawa ko.
1: Ay, gani, mahapdi man bala.
2: Ah, nagareklamo ka?
1: Ah, basta tagailo ko bala kwarta. Huwag niya problema.
2: Lantawa gani o, buslot na balay ta, nagatulo na. Ginahampang mo lang sa scatter ang yung kwarta nga ginahatag ko sa imo?
1: Allen, tani saan ako ba ko ginprank ka? Hambala lang ko bala. Katalaka ka klase bana. Di walwalan. Wala ka sang pulos.
0: Nagtalikod na lang ako, machokolit, kag naghipos. Daw nami manglampos. Daw nami maglaslas. Daw nami magpaipit sa dalan. Magpaibit sa e-bike. Nagkadto ako sa friend ko nga isa ka LGBT nga taguon ta lang sa ngalan nga si Poy Poy.
2: Poy, balaan mo naman nga best friend kita, Poy. Pwede ko aday Poy kahulam sa imo miskan pamakalang sang Sudan.
3: Ay, ang buhat sa imo, Allen. Ah! Kung ako siguro ginrelasyon mo, sigurado wala kagit niya problema. Baklan ta ka balay kag duta.
2: Poy, kabalo ka na gin nga may asawa ko. Ang ako mo lang tani, manghula mo lang ko sa imo. O di, baydan ko man.
3: Allen? Allen na lang to gani sa tubang ko. Kay, kabalo ka ganilin sang una nga crush ta ka.
2: Crush mo ko gali?
3: Oo eh, nagasurip ganing mata ko magtulok sa imo kay kanami isang imo nga abs 45 didya kabilon.
2: Ah, apat lang niya.
3: Abi palantawa ko bisang abs be. Dali lang kay nagpanaog ang akon nga pulongkoan.
0: Kinpasaka ako anay machukulit ang kang pulongkoan kay nagamat-amat panaog sa dalom.
3: Gin palantaw ko kay Poy Poy ang akon nga abs machokolat. Kag natingala gid si Poy Poy. Ala-ala na may nami tulukon ba? Sige ah, pulamonda ka 2,000 sa naman ni Byron.
2: O mga sweldo lang ko bala Poy. Kaya hindi ka naging ang asawa ko, mahiling mag-scatter.
3: O at sige, ano yung mga Gcash account kitagaantak ka?
0: Gintagaan niya ako maatsokolit sang 2000 ni Puy Puy.
4: Oh, ara na. Sa sunod ha, palapit ka na sa akin kung may kinanglan ka. Doon ginagamit mo lang, Kuya po. Allen.
2: Puy, wala ah. Bala mong gining ang best friend sa una.
0: Macho ulit ang pasalamat man ako kay Puy Puy nga siya ang naghatag sa akon sang kwarta. Kag nagbulik. Sa pagpuli ko sa balay, natigala ko macho ulit nga nakalak ang amon kwarto.
2: Ba, wala ba ni ka sa bataw? Diin si Mary man.
1: Ano ka niya?
5: Bokse, bokse!
1: Magabri ang pertahan. Manok ka. Abi ko akig ka sa akon.
2: Pasudla ko ni Mary. Oh, are, 1,000. Bakal sang bugas kag sudan.
1: Hindi man ikaw igo. Ikaw bala, maghatag kami. May pudag-pudag pa.
2: Ginuutang ko lang na. Gamita sang tsakto.
1: Wala pulos nga ba na?
0: Nagwa ako ma-chocolate. Kag nakibot ako nga nagwa man si Mary. Gulpiada lang nga nagwa sa amon balay.
1: Wala pulos nga ba na? Mangita ko siguro sang lalaki ay. Agod nga. Maka all income ko. Abi bala, makadto ko na sa friend ko bala.
0: Ma-chocolit, nagkadto siya sa balay ni Puy Puy.
1: Puy, hindi ka manugit sa kay Alan nga ari ko di, ha?
4: Oo, mano kami mega.
1: Mangita ko tani obra. Ibigado, kid. Hindi kami makakaon ang bata ko. 5 years old na, pero sabat-sabat.
4: Ah, anong gusto mo nga obra?
1: Ang dasig bala maka-income, tani bala po eh. Gusto ko tani nga maka-income ko dayon as soon as possible, bao.
4: Oh, sige. Dalon na ka to buwa sa mega ko, ha? Pero hindi ka na magreklamo kung ano nga mga obrang ipa-obra ko sa imo. Basta prosyentuhan kita, ha? 60-40 kita. Naintindihan mo, ha?
1: Sige, ah. Dali lang, matulon ko na yung laway ko. Doon kasakit siya, tutunlan ko.
4: Ah, basta i-message tsaka buwasaga. Ha? Para nga, wala problema. Mabinuligay kita nga duwa.
0: Mga chokolit, nagkaadto na si Mary sa balay ni Puy Puy. Kag natingala man ako nga aga pa si Mary naglakat. Kag hambal niya lang nga may kadtuan siya.
1: Dapat may nihinay ako. Nga hindi ako mabatsyagan sang banak ko. Ari na, buksan ko ng pertahan. Naglagpok. Basi makabugtaw siya bala. Ay na.
4: Ay, Mary, nasiga! Tugay-tugay sa imo, ha!
1: Ay, na, boy. Ay, kapoy, kapoy. Boy, kapoy, kapoy. Gindalagan ko, gin... Grabe nga halhal ko, ha? Dora, gok mo na.
4: Oh, ari. Ang obrahon mo lang di, Mega. Hindi ko yung gusto nga makalabot kay Allen ni kay best friend kami. Ikaw naman nga mahilig ka sa sugal, ang kwarta sa banda mo, ginas, scatter mo lang.
1: Nga, amo na gani, nga mangita ko sa iba nga, source of income. Hindi man pwedeng mamaligya ako sa mga, hindi man namin nga bulong. Mas mayo siguro nga mangumpra ako sa DTX Beauty Soap. Ay, amo na gamiton ko sa tsura ko. Nagtsura ko na subong tatagok na.
4: Okay. Dali, ditay. Make up panta ka.
1: Ay, ano nga kubra ni man.
4: Hindi na magreklamo. Hindi ka na magreklamo, ha? Ang gusto ko, obrahon mo. Oh, ari pala pwede sa akon. Gusto ko na ang guwapa ka nga magtubang ka sa mga kano, guwapa ka.
1: Ba't siya ningon galingon mo, kuya galing nga. Ipabidyo mo ko sa kano, ipaligyan mong lawas ko.
4: Amo ma'am lang gusto mo, kay para scatter ka nga babae ka. Di ba lang, Sir Paul?
1: Tapos?
0: Mga chocolate, nagsugod na ang video call sang mga foreigner.
1: Aman galing himuon ko.
4: Oh, smile ka sa camera, smile.
1: Namia!
4: Namia, namia! Oh, aray na, nina. Aray na, kano. Sorry ha, shy, sorry ha. Hindi ka kabalo mag-English?
1: Kabalo man, gamay lang, gamay lang.
4: Istorya ha siya.
0: Magic ulit. Gin-istorya ko na ang kano.
4: Ay, istorya ha siya. English.
1: What is your name? Why aren't you starting here yet?
4: Ano nga nang balmo, Dai?
0: Liwata, liwata, liwata. Pamakuta siya.
1: Hindi ko kabalo mag-English.
4: Story nga gani. Pagkakabalo, Dai nga. Ang video call, Dai, 7,000 na bala, Dai.
1: Sige, istoryahan ko lang. Hello. My name is...
4: Ngalan mo?
1: My name is Mary. And where are you from? I don't know how to speak English well.
4: Sige. Iot doon kung anong connection. Kahit doon na ka. Doon hindi ka bala kabalo mag-video call. Kabalo ka lang yung mga customer natin, mga foreigner ini.
1: Dali lang lamega. Ang gusto ko taling obra ang marangal man.
4: Anong marangal? Gusto mo makadasig ka sa kwarta? Video call ta!
1: Sige. Ang importante pang kakwarta ko.
4: Oo.
0: Macho kulit, grabe gid. Ginobra ko ang tanan. Para lang. May gamiton ako sa akon pagsugal. Magabalik si Macho kulit sa aton nga drama. Ang title, Karun Lang Ihambal. 88.7 K5 News FM.
5: K5 News FM. Championing the

0: epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500. Ang health mo, protektado!
2: Kapoy!
3: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabid kit ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
1: D3.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtanda sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag Klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street, corner A Panet Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Gabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, gabasa na naman?
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa?
5: Kag nagabaho ang kilikili?
7: Mag-Clinica Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Clinica Deo Fresh.
6: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
1: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktong alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
8: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpuputi sa ngapon nga panin. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
8: DTX Beauty Soap.
10: Bakal sa mga butika.
1: Good news!
2: Good news!
1: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtong alas 2 sa hapon, sugod sa Setyembre 6, 2026. May ginapatiag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat nga maglalak pa. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo kag sa inyong pamilya.
8: DTX Beauty Soap.
11: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
12: So una,
11: problema, gid ako sa akong body odor.
12: Nahuya na ako magatubang sa akong mga customers.
11: Pero subong,
12: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
11: Kag naghamis ka nagputi gid ako nga panit.
12: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
8: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
13: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita na magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka-K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
1: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
14: Aga pamati ako sa K5 News FM Iloilo tungod kay Macho Colette. Nga kadula gid ang akon stress nga napatyagan kag nagahatag gid sang good vibes sang iyang programa. Ako gali si Angie sang Kalaparan. Tunay na ka-K5.
1: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
15: Wow, my poor.
6: Beautiful.
8: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
6: Wow! My puso!

0: Vibes Langia.
1: All of Filipinas, 10:39. And this time check is brought to us by Mighty C. Okay, fine. Kung ikaw na nagka-problema sa imong allergy. For example, no? Nagpalangatol ikaw, permi. Permi ka nagpangatsing-atsing. Masitrang kasoy na. I-Mighty C mo. Ang subong mga K5, ha, na mabudlay sa mga panahon. Kasi may mga area kita sa mga gabaha-baha. O, nag-i-star ka bala sa mga balahaon. Kaya mga matubig na lugar. Na paborito, gidbalayan or istaran sa lamok. Taas bala ang hilanat mo. O, ari pa gid na. May upod bala nga sa pagsakit sa ulo, pagsuka-suka, nagpalanakit sa lawas. Obserbaran mo bala mga kaugalingon mo, obserbaran mo. Ha? May mga pula-pula ka bala nga rashes, katubo sa imo nga guya, kagdughan. Uy, sintomas na sa dengue ha? Magpa-check up dayon. Mag-inom sa D3 Bio mga kag-A5. Ha? May virgin coconut oil. Ang D3 Bio ang superfood supplement. Kinhimo gikan sa cold press extra virgin coconut oil. Nga may vitamin D3. Natamiyan mo naton, mga friends naton, diri sa molo. Nag-ulan-ulan naman mga chocolate. Grabing ulan-ulan, subong. Oo. Hindi gina naton, manigarang ulan-ulan. Kung kisa, kapin pagido, subong to may bagyo. Kung nga mag-abot, no? Buwas, no? Or subong or buwas na sa 3 days pa. Alas 3 buwas. Ah, okay, type mo sir. Ayan. Bago ako ng teknisan subong. Si Sir Andre, subong ano, day off niya. Kapag-agasa. Ah, nag-swim ko. Ngala ko yung tuyog na si paring Paul, oy. Grabe, guys. Kay Tristan White, good evening. Gulay nga nagatutok man subong sa aton kay Nanay Nenfa, kay Tita Feli Lumahang. Mayang gabi mga chocolate watching from New Site Public Market sa Jordan Guimaras, thank you. Watching from Quiet Idol, mga chocolate, thank you. Tatlo ka bagyo, ganyan galing subong, no? Grabe, no? Abi, punggin nyo na mga... Paano ito naman punggan? Pangamyo ata sa Ginoo. Nabudlay lang mag-super typhoon. Di ba ito super typhoon, ginasubong? Mabudlay, git? Nagasugod naman ang ulan-ulan mga KK5. Kabay pa nga hindi na mag-sigisiging ulan, mabudlay. Na magbaha naman din, baha naman dito, mabudlay gid mga KK5. Kasi mga KK5 naton, oh, nagatuto ka mo ha, i-like nyo ang page ng 1VXN and Iconics PH. Ha? Oh, i-like nyo lang yung page. And especially pagid kay Marton. Yan nagamamati man sila subong sa aton si Marton, si Roy. Si Albert, yan nagamamati man sa K5 News FM Philippines. Kaya sa mga friendship naton, yan nagamamati isang programa ni Macho Kulit. Kaya lagi kami mga greetings ako dito subong ho. Macho Kulit, pwede mo kami tamyawon. Tamyawon ko si nanay ko, birthday niya subong. For plan na kami kay years, machokolat nga wala gap na naisang nanay ko. Gusto ko tani siya makita sa personal. Iba nga kabataan, upo niya si nanay niya, pero wala iya man ginapabatsag nga palangga niya iya Iloy. Amo gina iya. Pero sige lang. Kanami, ginabatsagon sa pilakadlaw nga may balay ka mo. Kaupod ka mo sa imo nga pamilya, imo magulang. Grabe, guys. Kinatamyan ko man si Ventar nga nagpamati isubong sa aton, machokolat. Always kami nagatutok sa imong program. Madamong nga salamat gid sa pagtutok sa amo na. Kaya especially pagid sa kay Rendin. Nga nakatutok man sa atong nga program si Rendin. Oh, thank you so much. At amyaw ko man ang atong nga friend nga si Vailona. Oh, Vailona. Bailo banga ni siya. Ano ni siya man? Ngalan pala gusto sa not na basahon. Diretso kita sa aton kasugpon sang aton nga drama subong nga gabi mga KK5 pamati lang kamo.

0: Machokolit, ginobra. Kugid, ang hindi ko dapat obrahon. Ari ng sweldo mo, Mary.
1: Grabe. Isa ko palang kagabi. Utsumil tayo, eh?
0: Oh, hapos no? Hapos sobraon. Pero buwas. Gusto ko. Gauba-uba ka.
1: Ala, hindi ko kaya.
0: Ano hindi kaya? Dako man imo balaan buken.
1: Gani. Pero hindi. Basi bilamang laptang video ko.
0: Hindi na ah. Ang importante, nagkakwarta ka man bala. Ah, sa, puli na. Okay, alas 8:30 na. Madakpan ka sang bana mo karuan. Pusa ka gyan.
1: Okay. Mapuli na ko.
2: Mga chocolate, nagpuli na ako sa amon balay. Agita ko ako ng bana. Bago lang puli man. Kag nagabit-bit sang iyang tricycle pasulod sa balay. Nagsugot anay kami isang akon nga bana kag nambalan ko siya nga. Bago ka lang. Macho kulit, may bit-bit ko nga lechon manok. Kagin pa mukha ko sa akon nga bana. Nga ako lang ang nagakayod sa amon nga relasyon.
1: O Allen, so good subong naga part-time job na ko.
2: Hindi ka nag-obra.
1: Hindi ka na mamangkot. Basta, kung ikaw lang saligan ko, hindi kita makakaon sang lechon manok. Puro na lang tiil, baboy.
2: Pasensya ka, kiti tricycle driver lang ko. Pero, kung isa makaigaw man ko sa maayo, di dako man income ko.
1: Akon, everyday, basta ah. Oh, di na kaunta.
2: Nagpanyapon kami, Machokolit. Nakita ko gin si Mary, Machokolit nga daw. Galain ang buot niya sa akon nga hindi ko maintindihan. Samtang nga nagkakaon kami sa lamisa, kag nagaistoryanay kami ni Mary.
1: Allen, siguro after 1 month, mangita ko siguro sang balay nga istaran naton nga duwa.
2: Ah? Kagkamahal sang balay subong?
1: Ah, basta kayod lang. Wala problema. Anyway, boss kili, may duty ko. Expect ka nang gabi na kong kapuli, ha?
2: Pero gusto ko tani baloon, honey, kung diin ka nag-aobra.
1: Basta, no need mo na nga may baloon. Basta, nag-aobra ko sa call center.
2: Oh. Wow. Sa saan ako nag-apply?
1: Dugay na. Bago lang ko pasulod sa obra. Kayang upod kong babae, ginpagwa siya sang boss namon. Te, timing yan. Nag-apply ko obra, ginpaton ko dayon.
2: Oh, sige. Ano ka naman oras makapuli, boss?
1: Alas 8, imidya. Ang out ko, alas 8. Alas 8, imidya rin ako di ah.
2: Sige.
0: Mga chokolit, grabe gid, ginbutigan ko ang akon bana. Kahit ako klase babae, mahilig ako mag-scatter. Ang akon 8,000 nga income sa first night pa lang sa akon nga video call sa mga foreigner, wala ko gintagaan si Allen. Sang nagahigda na kami nga duwa.
1: Allen, hindi mo kuha na ipag tuslokon, ha? Kay, kinakapoy ako.
2: Okay, ah.
1: Okay, deal.
2: Okay, ah.
0: Machokolit, daw 3 weeks na nga dulain ang pagtratar sa akon nga asawa sa akon nga si Mary. Pagkaaga, nagbugtaw naman ako nga wala na si Mary sa akon. Natingala ako mga chocolate nga biskan pukawon yung malangkotani. Kagambalan nga malakat siya sa obra niya. Pero wala gid siya nagasapak sa akon. Isa ka beses mga chocolate, nagpuli ang akon nga bata halin sa iyang lola. Kagin pamangkot ako sang nanay, sang akon nga asawa. Kung diin nag-aobra si Mary. Ang ambal ko naman sa iya macho chocolate nag-aobra sa call center.
1: Boy? Boy?
0: No?
1: Maubagi ko dapat, boy?
0: Oo. Kibalan mo, day, ang offer is subong 15,000, day. Ubahon mo malang imo nga bayo. Tapos ang imo nga panapton sa imo nga lawas, ubahon mo. Para makita sang foreigner ang imo nga taytay kauswagan.
1: Ala. Nauyagi ko ya.
0: Oh, anong gusto mo ba? Maobra ka? Kaya kung hindi, ang balong ko tong mega, kung yung i-stop ka sa obra nga ini, mangita kami sa iba niyang bayi.
1: Poy, poy, pwede man siguro nga pares na kagapon, bala poy, nga doon nga kita lang dughan ko, bala poy.
0: Hindi, gani. Oh, kaya ang request niya, mauba ka ginya.
1: Ay, poy, poy.
0: Okay, kung nagayon na, hindi ka guwa.
1: Hindi na lang, poy. Obra, 15,000, poy, no?
0: Oo, 15,000. Una, ubahon mong baywo mo, okay?
1: Sige, poy, poy. Imoon ko na lang, poy.
0: Matsokolid, ginhimo ko ang tanan. Ginuba ko, anay, ang akon nga bayo. Ginamat-amat ko pati ang akon nga ginatabon sa akon nga balaan bukid.

0: Estoy harta.
1: Sir. Hi, sir.
2: Do you know someone else now? How many kids you have?
1: No kids, sir. I am single, sir. Single. I'm single.
2: Meaning you have husband?
1: No, sir. No husband. Virgin oil.
2: What? You're a virgin coconut oil?
1: Yes, sir. Virgin coconut oil and D3 bio, sir. Char lang.
0: Di ba namin yan sa imo, day? Baka na day mo panty, day?
1: Hindi ko na kaya. Boy, hindi ko kaya, boy.
0: Hindi mo kaya nga, kinsi mo lang yata sa imo sang kano.
1: Boy, nagatulog sa sakon, puy-puy, ho, ginasang... Hambal niya, puy. Ubahon ko, no.
0: Amo na kaya ambal ko sa imo. Amangkota siya.
3: Girl, please take off your underwear.
1: Puy-puy, ay, puy-puy, ambal niya, puy-puy, take off your underwear, kano, puy-puy. Boy, hindi ko kaya, boy.
3: Girl, I'll just mail your sunflower.
1: Ay, boy! Abalan niya ko to sunflower. Ano, boy?
0: Day, dalian na ganyan bala inarti. Gusto mo ning obra ganyan, di bala? Para magpuli mo kung sa inyo bala, may kinsimil ka.
1: Ay, boy, hindi ko ganyan bala kaya, boy. Boy.
4: Mga tsokolit, nagaralaing gid ako. Pero wala ako maubra because naging gusto ko ni.
0: Ano, day? Ubaon mo hindi?
1: Hindi na lang. Wala ko may imo. Ubaon ko.
4: Ginuba ko gid macho ko li kag ginpakita ko gid ang akon marka bao sa foreigner. Wow.
1: Look at my sunflower, sir.
4: Wow. I really like your sunflower.
1: Oh, what, sir?
4: I smell your sunflower, girl.
1: You like my sunflower?
0: Di ba, day? Tapos ng show!
4: Mad chocolate dog, nagpalaninindog man ang balahibo ko sa ginubra ko. Ginbayran ako ni Poy Poy sang 15 mil kapag puli ko sa amon balay. Grabe yung akon kalipay, kag daw nasubuan man ako.
1: May pang hindi maglaptang video ko. Ay, ano na yung ginubra ko man? Hindi na yung katarungan, pero sige lang. Pilakadlaw, matamat ko na yung kabalugi ko ni. Pilakadlaw, matamaton ko, ganyan batunon ko ang ginaubra ko, ha?
4: Pagabot ko sa balay, mga tsokoli, nakita ko akong nga bana nga nagahigda sa supa.
1: Nga nagahigda na siya man? Alen?
4: Honey?
1: Nanok ka?
4: Galingin ang ulo ko. Nagailanat ako siguro.
1: Ayaw mo ni mapatay sa tanima.
4: Ano ang bal mo?
1: Ang bal ko, hindi ka mapatay. May tindog da. Sa iluto sa kwarto, din ang bata ko.
4: Tulog na siya.

0: Mga chocolate, ginpainom ko si Allen sang bulong.
1: Uy, kinaginom bulong. Ang tubig to gininom mo.
0: Uhaw lang ko.
1: Allen, kung amo na piraming napakita mo sa akin, gamay mo lang ang ginasweldo. Tapos ka tricycle driver, kakahuluya ka.
0: Mary, before takagin pakasnan, palaan mo na ginang obra ko nga tricycle driver lang ko.
1: Eh, hindi ko. Pero hindi kaya gusto nga tagaan mo ko yung 500. 1,000 every day.
0: Mary, sa unang ginatagaan ta ka sa kwarta, diin mo, wala mo gintago.
1: Hindi mo na kuya pagtumbo yun. Nandiyan mo. Kung amo mo lang ni obra mo sa akon, Allen, mas maayo nga magbulag ganay na lang ta.
0: Grabe ang kakulba ko, mga tsokolit, sa ginhambal niya nga, magbulagay na lang kami. Ako naman, mga tsokolit, wala man ko may mahimo, kahit palangga ko ang akon asawa. Pero mga tsokolit, nakibot lang ako nga sa sulod sang duwa niya kabulan nga obra bilang isa ka call center, nakabakal siya dayon sang motor nga Yamaha. Mga ka-K5, bantayan naton buwas ang kasugpon sang aton nga drama. Ano ayhan ang kasugpon? Nag-ano bala si Poy-Poy? Si Mary bala nag-ano? Ibaloon naton buwas sa aton istorya. Sunflower. Wow. Mga ka-K5 naton, buwas naman. Bantayan. Magabalos na si Madam Usang sa atong programa sa buong gabi. Ha? Si Madam Usang naman ang bahala sa inyo kagabihon. Magabalos naman siya sa atong programa. Well, Machokolit! Of your favorite radio stations, the number one, this is K5 News FM. Thank you so much. Too good. Be the glory. Good night.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow, my puso.
4: This news is brought to you by Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax. Gold Eagle Beer.
5: E3 Bio.
6: O si Karen, kadamog itsang akon hair fall, nag-indi manami, akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
5: D3 Bio. Ang D3, gamay Visio. Ang Visio, gamay D3. D3 Bio.
7: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar, natunaw gid ang bato.
5: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabakal sa mga butika. Para sa matino nga dugo.
8: DTX 500.
5: Para sa healthy nga tayo.
8: DTX 500.
5: Ang DTX 500.
8: Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino ang atay. Happy kanunay.
5: DTX 500.
8: Masaligan.
5: Epektibo.
8: DTX 500.
5: Mahigo bala ang imo dugo.
8: DTX 500.
5: Masamit ka bala ang gina-allergy.
8: DTX 500.
5: Ang DTX 500.
8: Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
5: Sa masami,
8: amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay ng allergy.
5: DTX 500.
8: Masaligan.
5: DTX 500.
8: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rick Vista, nga isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
5: DTX Coffee Mix.
10: Mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
12: Si Jake, sang una yan, niwang-niwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
5: Mighty C. Mabaka mga butika. mabuti ka. My DC, ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang My DC alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako ng menstruation. Noon, nagigit ako makabatsyag sa sakit.
5: My DC, mabaka sa mga buti ka.
13: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. By Fortified Probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
14: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
13: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
5: Good news!
13: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
14: Libre? Libre!
13: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
15: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw kayong may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
15: Klinika Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika Deo Fresh.
16: Kaya subukan ninyo.
15: Klinika Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Klinika Deo Fresh.
16: Klinika Deo Fresh.
15: Available now.
14: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
13: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre di cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
14: Bakal na sa mga butika.
17: Nestor, ang sinaing!
18: Luto na!
17: Ang labahan!
18: Nakasampay na!
17: Ang uniform ko!
18: Naplansa na!
19: Ganito ako!
20: Tigasing!
19: Tigalapa!
20: Tigasay!
19: Tigaplansa!
20: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
19: Sa gabi!
20: Ako ang bossing!
19: Dahil kasangga ko!
20: Ang extend!
19: Supplement for men!
20: Lourdes!
19: Tapos ka ng maligo!
21: Yes, darling! Come to mama!
20: Extend Food Supplement for Men.
19: May maca at lavawaska
20: na nagpapataas ng energy
19: at stamina
20: para sa tigasing performance.
19: Extend Food Supplement for Men
20: para sa matino nga dugo.
19: DTX 500
20: para sa healthy gatay.
19: DTX 500
20: ang DTX 500
19: ang may mataas nga antioxidant
20: nga amo naman
19: ang nagatino sa imo atay.
20: Basta tino ang atay,
19: happy kanunay.
20: DTX 500
19: masaligan,
20: epektibo.
19: DTX 500
20: mataas pala ang imo blood sugar.
19: DTX 500.
20: Ikaw ba na
19: ang may diabetes?
20: DTX 500.
19: Ang DTX 500
20: ang may powerful compounds.
19: Yan
20: ang
19: gapanupo.
20: Kagakontrolar
19: sang imo blood sugar.
20: DTX 500.
19: Masalikan.
20: Epektibo.
19: DTX 500.
5: D3 Bio.
22: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
5: D3 Bio.
23: Ang D3 Bio.
5: Yung may BCO.
23: Ang BCO.
5: Yung may D3.
23: Mga butika.
5: D3 Bio.
24: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
5: D3 Bio.
23: Ang D3 Bio.
5: Yung may BCO.
23: Ang BCO.
5: Yung may D3.
23: Mga butika.

0: suplemento.
1: DTX 500, epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori nga nagatuga sa ulcer. Mag-Klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na mo makapakonsulta sa libre!
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City, sa Kalinog Branch. Kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Costmart Kalinog, sa Myadaw Branch. Kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Myadaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sa Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
3: Dali ka mga lalaw! Ari na ang paborito nato niya, ilaw!
4: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast after 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
0: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
6: Pabakan sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
8: So una,
7: problema, gid ako sa akong body odor.
8: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
7: Pero subong.
8: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
7: Kag nag-hamis, kag nagputi gid ako nga pani.
8: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
6: Pabakas sa mga butika.
0: Extend Food Supplement for Men.
9: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
10: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ga ka edad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend Food Supplement for Men. Testingan ko. Wow. Ayos, gid. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo.
11: DTX 500.
0: Para sa healthy nga tayo.
11: DTX 500.
0: Ang DTX 500.
11: Ang may mataas nga antioxidant.
0: Nga amo naman
11: ang nagatinlo sa imo atay.
0: Basta tinlo ang atay.
11: Happy kanunay.
0: DTX 500.
11: Masaligan.
0: Epektibo.
11: DTX 500.
0: Mataas bala ang imo blood sugar.
11: DTX 500.
0: Ikaw bala ang may diabetes.
11: DTX 500.
0: Ang DTX 500
11: ang may powerful compounds
0: nga nagapanupo
11: kagga kontrolar
0: sa imo blood sugar.
11: DTX 500
0: sa rikan
11: epektibo.
0: DTX 500
11: E3 Bio.
12: Ako si Gabriel, nagalibog itang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio.
11: Ang D3
0: nga may BCO.
11: Ang BCO
0: nga may D3.
11: D3 Bio with BCO.
13: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio.
11: Ang D3.
0: Yung may Visio.
11: Ang Visio.
0: Yung may D3.
11: D3 Bio.
6: Mabakal sa mga butika.
0: D3 Bio.
11: D3 Bio.
14: Ako si Karen. Kadamo, it's ang akon hair fall. Nag-indi man namin. Ang akon kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio.
11: Ang D3.
0: Yung may Visio.
11: Ang Visio.
0: Yung may D3.
6: Mabakal sa mga butika.
0: D3 Bio.
15: Ako si Kenneth. Isa ka ESL
2: online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
15: D3 Bio. Ang D3 Bio.
16: Yung may PCO.
15: Ang PCO.
16: Yung may D3.
15: Mga buti ka.
17: Para sa matilo nga dugo.
18: DTX 500.
17: Para sa healthy nga tay.
18: DTX 500.
17: Ang DTX 500.
18: Ang may mataas nga antioxidant.
17: Nga amo naman
18: ang nagatilo sa imo atay.
17: Basta tilo ang atay.
18: Happy kanunay.
17: DTX 500.
18: Masaligan.
17: Epektibo.
18: DTX 500.
17: Mahigo bala ang imo dugo?
18: DTX 500.
17: Masamit ka bala ang gina-allergy?
18: DTX 500.
17: Ang DTX 500.
18: Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo.
17: Nga sa masami,
18: amo naman
17: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
18: DTX 500.
17: Masaligan.
18: DTX 500.
17: DTX Coffee Mix.
19: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agod yung magpapili nga alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
17: DTX Coffee Mix.
15: Mga butika.
17: DTX Coffee Mix.
20: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
17: DTX Coffee Mix.
15: Mga butika.
17: Mighty C.
15: Ang alkaline ng vitamin C.
21: Sang una yan, niwang-niwang sa akin. Oh. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Tag 1 capsule, 3-10. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
17: Mighty C.
15: Mabaka mga butika.
22: K5. News FM.
15: K5.
22: News FM. Championing the lives of the Filipino.
23: Wow! May puso!
24: You are lucky into your favorite radio stations, 88.7 K5 News FM, sa programang Bedtime Secrets. O pwede naman si Madam Usang sa programa nga makahatag kalipay sa inyo. Gusto ko makaupo dagid ka mo. Kal makaistorya kita karon sa ginatawag nato nga mga night secrets. Like a K5 Itching Radio sa 88.7 K5 News FM. Ako naman po si Madam Usang sa programa
25: Bedtime Secrets.
26: Bedtime Secrets
24: on K5 News FM. Magabalik pa si Madam Usang.
25: Oh!
24: Bedtime Secrets.

is K5 News FM. Good evening, everyone. Good evening to all. Ini si Madam Usang, ang inyo Madam sa kagabihon. Makahatag kalipay, kag makahatag kasadya. Ang magahima sa imo kumkapi, makapatindog sang imo balatiagon. Makapaumpaw sang mainit mo nga lawas. Ako po si Madam Usang sa programang Bedtime Secrets. Ako si Madam Usang. Usan ako kay Usangon Taman Ka. You're looking into your favorite radio station, CD 8.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Mga K5 Monday edition na masadong yung program. Pwede naman si Madam Usang ang madam ninyo kong kagabihon. Ang inyo na nakaupod sa pag patuyo-tuyo kad paturong-turong sa inyong mata. Ako po si Madam Usang. Usang ako kay Usangon Taman Ka. Before that, sa mga gabi mga K5 na tamiyaw ko na yung mga tanod na ton. Manong tanon? Handusi, kubrasang batpota mo, igua ang tangkugo ko. Hey! Good evening sa inyo na tanan-tanan sa mga drivers na ton sa sikat. Dira sa lalasan. Mayong gabi sa inyo dira tanan-tanan mga sikat driver, tricycle driver, kag taxi driver, kag screw driver. Isa ay, bangga. Kad sa mga friends nato na nga mga tanod, dira sa lalasan, gaya pamati sila sumong sa aton. Good evening sa inyo, cargo. Always na kamunda pamati kay Madam Usang, kay Trutamiyahon, tamang kay Munda Perbi. Dira pa sa Rizal Ibarra, good evening sa inyo tanan-tanan. How are you? Kasi sa mga friends natin, yung mga politiko nga nag-a-plan mo pa dilagan. Good evening sa inyo tanan-tanan. Hello, mag-list sa mga friends natin, ha? Luzon, Visayas, and Mindanao nag-atuto. Hindi ba ka, lipatiwag inamsang extend a food supplement for men sa mga K5 natin dira. And also sa mga friends man natin nga gusto mag-inamsang kape, hindi ko magkalipat mag-inom na sa pre-bio coffee or either sa GTX coffee mix. May kape ka na, naka-detox ka pa. Sa mga friends pagid natin sa dira sa may lapas, kinagamati sabong sa aton, mga kapulisan natin, mga drivers man dira sa may Negros, kag sa Bacolod, yun ay gabamati sabong sa atong program. Good evening sa inyo, tanan-tanan. Well, mga K5 Monday edition sa atong program, isa naman ka-letter ang aton basahon. Wow! Sino naman yung babae nga nag-send sa ang iya istorya ni Man? Madam Musa, tagawala ang ngalan ko nga si Marjorie. Isa ako ka babayi nga simple kag mabuot man ako. Madam Musa, nga kon nga banay sa ka taxi driver kag ti 24 hours per minute ka biyahe. Sa nagarelasyon pa lang kami bilang magnubia sa sulod sa nga pulo ka bulan tama amiga sweet sweet. Subong mga labot na kami siguro mga isa ka tuigantunga. Dula ina ang ginapakita sa akon sa akon nga boyfriend. Dom, hindi na sa sweet. So una, kaga obra pa ko sa call center, ginasugat-sugat ako na kaginatulong. Subong, disakay na lang ako sa sikan, Madam Usang. Kag kabalo ka ba na Madam Usang? Nga, doon na notice ko sa akon nga boyfriend nga dumailaing gidya. Sa totoo lang, Madam Usang, dukitugay na lang kami, pero wala gig kami kaagi tabo. Hindi ko kagets kung agi siya kung ano Madam Usang. Pero hambal ko sa iya, ano man, may lalaki kagid man o kung girl. So hambal sa ako Madam Usang, lalaki git siya. Pero nakibot kita ko Madam Usang nga, gakis man siya sa akon. Pero one time, nagtulog siya sa balay. Wala git siya Madam Usang, gahulat-hulat man ako nga, mercy na ako. Pero wala, gabi na tabo sa awan niya, mercy gola, Madam Usang. So, habang ko nagduda na ako,
Isa ka adlaw adam usambal ko ho indi epay ko bag mercy. Mangita ko we nga mercy hon. Siyempre madam usang dugay-dugay na kami. Kagdi ang edad ya madam usang 32 na ako ya 29 di siya gusto magpakasal pa sa akon. The time madam usang hambal ko sa akon yung boyfriend. Ano gid ang plano mo? Te hambal ko sa iya. Naluyag ka man sa akon. Hambal niya oo. So natulog na kami madam usang sa hotel. Kaghambal ko sa iya. Ready ako nga pwede mo kukuti-kuti yun. Ay, wonga. Kuti-kuti good. Badam mo siya. Sa tuduod lang, ako pa yung naguna. Nakibot kita ko madam usa nga ginakapta niyang atubangan niya do hindi niya pagpatapot sa akin. Dito gali madam usang nahibaluan nga wala pagali na utod ang panit. Manabusag na daw ya ako. Wala ako gimprangka. Haba yung sapan, sorry, gid, kiti. Ula pa ako. Ula pa na utod ang panit. No. Sang. Tando. Ah! Manabusag. Do. Dumahamot mo na ako manabusang. Eh, syempre. Nagambal ko tanina. Nagambal ka sa ako. Wala mo na problema. Dito ko ni malo ang manabusang lalaki siya eh. Pero lang kay ti wala na utod or wala na gunting ang sipil-sipil. Matamusang ano bang advices mo sa akon? Though, dumakadlo ako sa akon ni letter. Pero, maitlo ko advice sa imo. I know na hindi mo ako pagkadlawan. Kag kabalo ka, matamusang, ang pagsulat ko din sa imo is ang intention kumaayo. No, medyo parental guidance, pero tiwala ka magiging mensual, madam usang. Oh yes, tama. Wala ka din magiging mensual sa mga lain-lain. Bala ka mo din magpanumdum ka mo. Basta wala na utpod ang panit sang tando-tando. So dito gid madam usang, o dito siya kanon nag-worry gid. Well, malagagifay, balikante ikaw karon Marjorie, kay taganta ka advice kung ano ang dapat mong himuon, ha? We'll be right back si madam usang. Ang title sa atin nga, Letter Subog. Wala na utod nga panit sang tando-tando. Only here to your favorite radio station. 88.7 K5 News FM. Sa aton nga programang Bedtime Secrets ang title Panit nga wala na utod sa tando-tando diin bukid. We'll be right back. Ako po si Madam Usang.

0: secrets. Bedtime secrets on K5 News FM.
1: K5.
2: K5
1: News FM.
2: K5
1: News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Wow! My puso!
4: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. D3 Bio.
5: O, si Karen, kadama mo isang akon hair fall, hindi man namin akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
4: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
6: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio, nga may Visio. Ang Visio. Yumay D3. Mabagat
7: sa mga butika. Para sa matilo nga dugo.
8: DTX 500.
7: Para sa healthy nga tayo.
8: DTX 500.
7: Ang DTX 500.
8: Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay.
7: Basta tilo nga tayo.
8: Happy kanunay.
7: DTX 500.
8: Masaligan.
7: Epektibo.
8: DTX 500.
7: Mahigo bala ang imo dugo?
8: DTX 500.
7: Masamit ka bala ang gina-allergy?
8: DTX 500.
7: Ang DTX 500.
8: Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo.
7: Nga sa masami,
8: amo naman
7: ang ginahal na sa mga nagkalaylay ng allergy.
8: DTX 500.
7: Masalika DTX 500.
4: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Ako yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
4: DTX Coffee Mix.
7: Mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix.
7: Mamasaga butika.
4: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
11: Salit si Jay. Sa una yan, niwang-niwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa ang Mighty C. Sag 1 capsule, 310. After 1 week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
4: Mighty C.
7: Mamasaga butika.
4: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung magabot ako ng menstruation. Ngunit nagigit ako makabatsyag sa sakit.
4: Mighty C.
7: Mabaka sa mga butika.
13: Dry eye, pirmiga katol, imo mata. Hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata.
4: Mag Eye Care Gold Capsule ka.
13: Ang Eye Care Gold Capsule.
4: Highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule. May aras ang lutein. Vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag Bill Berry Extract. Para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
14: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita na magapangalagad sa tampad ng serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon na wala sa may ginaampinan, serbisyo na matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
15: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
16: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics!
15: Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang ang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5 sa KKB. K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. Mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news! Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
2: Libre?
17: Libre!
15: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
18: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
19: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
18: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
19: Kaya subukan ninyo.
18: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
19: Clinica Deo Fresh.
18: Available now.
20: Gadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
15: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
20: Bakal na sa mga butika.
21: Nestor, ang sinaing!
22: Luto na!
21: Ang labahan!
22: Nakasampay na!
21: Ang uniform ko!
22: Naplansa na!
23: Ganito ako!
24: Tigasi!
23: Tigalaba!
24: Tigasay!
23: Tigaplansa!
24: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
23: Sa gabi,
24: ako ang bossing!
23: Dahil kasangga ko!
24: Ang extend!
23: Supplement for men!
24: Lourdes!
23: Tapos ka ng maligo!
25: Yes, darling! Come to mama!
24: Extend food supplement for men.
23: May maca at lavawaska
24: na nagpapataas ng energy
23: at stamina
24: para sa tigasing performance.
23: Extend food supplement for men
24: para sa matino nga dugo.
23: DTX 500
24: para sa healthy gatay.
23: DTX 500
24: ang DTX 500
23: ang may mataas nga antioxidant
24: nga amo naman
23: ang nagatilo sa imo atay.
24: Basta tilo ang atay,
23: happy kanunay.
24: DTX 500
23: masaligan,
24: epektibo.
23: DTX 500
24: mataas pala ang imo blood sugar.
23: DTX 500.
24: Ikaw pala
23: ang may diabetes.
24: DTX 500.
23: Ang DTX 500
24: ang may powerful compounds.
23: Yan ang gapanupo
24: kag kontrolar
23: sa imo blood sugar.
24: DTX 500.
23: Masalika.
24: Epektibo.
23: DTX 500.
24: D3 Bio.
26: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
24: D3 Bio.
23: Ang D3 Bio.
24: Yung may PCO.
23: Ang PCO.
24: Yung may D3.
23: Mga butika.
24: D3 Bio.
27: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
24: D3 Bio.
23: Ang D3 Bio.
24: Yung may PCO.
23: Ang PCO.
24: Yung may D3.
23: Mga butika.
15: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
28: Kapamati, gita ko yung sa K5 kay do amuna sa ang akon nga kapi kong aga. Kung wala na,

0: You're listening to the best radio stations, 88.7 K5 News FM. Ako po si Madam Usang, ang inyong madam sa kagabihon, ang upod nyo sa kadaluman. Madam Usang, langga! Hampak-hampak ako, balalangga. Well, sumong mga K5 Monday edition sa ating program. I'm sure nga tayo medyo makapoy-kapoy sumong aton nga mga umbra. Mga K5 naton, grabe ang programa. Nga ginbasa, programa, problema, ginbasa ko subong. Parte kay Marjorie, ngang iya nga ba niya, putsukay, butsilingoan. Wala na utod ang banit sang bitso-bitso. Wow, grabe. May mga muna pa nag-isubong nga. Mamiga-miga ka. Before ka tani nagmiga-miga, sir, ginpautod mo ng imo nga panit-panit. Kaginhimo mo na siya butahan mo sang bitsin, kamatis, no? Langgaw kagpatis, ginsumsuman. Kilawin eh, Diyos ga. Well, sa imo Marjorie subong, syempre kalain sa babahe. Dati syempre, nagahulat-hulat kamantani nga nga imiring ikaw. Galing wala ka ng miringan because ngang imong amigo may kalo, may hilmit pa ang ihiyang nga ulo. Budlay sa dakpon sang LTO. Ah, ha, ha. Ikaw naman yung Marjorie tani, ginprank ka mo sa, I am sure, yan nagka-worry ka man, pero nalaki tani, nagprank ka nga ti. Mahal or langga, baby, sorry, Ged, huyayin ko sa imo, kaya nga ako, ang bala nga ulo, may helmet pa. Diyan mo na bala, discourage, ganyan sa parts ng girl, o, diba? Dukalain. Pero tihambal ni Marjorie, ginagwanta niya lang. Ba, ang ano ay hanong baho. Oh. Ay, Marjorie, OMG. Sa pagkatamudamos ng lalaki, pero may yung managan na may helmet sa apang di siya madakpan sa ato ng mga auxiliary, o, diba? Ikaw naman, Marjorie, katontogin sa iba. Pero ha, learn sa atong nga lesson, get? May lesson kini na ma-learn. Kaya iba nga mga mamahe, may paras-parayos, di ba? Biya, di lang lalaki. Ari, grabe si Marjorie, no, ginpalangga niya, get, ang iya nga boyfriend. Gin, sa pupo niya. Ti, ischedule mo na, Marjorie, ko saan o siya magpahiwa sang baboy sa super. No, ipahiwa na na, Marjorie. Dati kita ko nga nagadako na na sa Marjorie at pwede na edad dyan or 2 plus na at 29 plus na o imagine mo maawot na ina bao biskan garab siguro gaano pa na mo nagaduwa-duwa pa na kong garab well kabudlay good hello good sa mga friends natin from 3955 madambusang dumapatayin ako sa kadlaw sa letter ni Marjorie wala siya gali sa kabalo sa iya wala siya kabalo sa boyfriend niya gali nga wala pagali na utod ang epiderma wow epiderma ada pagida from 295 madambusang dumapatay man na kami kakadlaw samtang gamutos kami di sang ibos uti-uto ay kami kadlaw sa problema ni Marjorie Marjorie ko na po sa imo dahil ano na sa doktor kag ipautod na na ang panit kag ibutang sa ininit para tukon sa kolonat net kay tura ido panit ay garay rhyme bongga gatuto kami ni kadlaw sa bong dali kami sa super na madamusang hindi basta-basta ang imo yung letter subong. Dumapatay gid ako sang kakadlaw. Grabe. Hello, gali sa mga Espinosa family na nagabawati subong sa aton. Thank you. Kag sa mga friends man aton. Madam Usang daw hindi gijaya mapunga ng akon kadlaw sa imo subong ang gabi. Ay, grabe gid bong gagid. Madam Usang, thank you. Kay every morning, every afternoon and evening, yung matigid kami sa K5 News FM Philippines. Well, mga K5, thank you so much. Magkabalik si Madam Usang sa dugay-dugay, ha? Siyempre, dumapatay man ako kakadlaw ho. Dalit lagi. May basahon ko bala, anay. From 3995, Madam Usang. Siyempre, sinundi pa makadlaw naman nga ang iyaya nga ulo may helmet ba? O motorcycle, lagi na sakyan niya gali ba? Grabe, good. Well, magabalik si Madam Musang only here to your favorite radio stations sa aton nga Monday editions 88.7 K5 News FM.
1: Bedtime Secret with Madam Musang.

0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow!
0: This year, 22 schools from 4 divisions across Iloilo and Guimaras have finally accepted the challenge. But only 10 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Iloilo Inter-School Live Reporting Competition 2026
2: Elimination Round Secondary Level.
0: Sino ayhan ang mangibabaw? Bantayan sa K5 News FM Iloilo. D3 Bio with Physio.
3: Ako si Ana. Before problema, ko gida nga akong irregular nga regla. Isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
2: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
2: Yung may Physio.
4: Ang Physio.
2: Yung may D3.
4: Makakas, mga buti ka.
2: D3 Bio.
5: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
2: Yung may Physio.
4: Ang Physio.
2: D3. My family history ba na kamuusong diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! Mag-TDX 500! May powerful compound! Ganagapanubos ang imo blood sugar! TDX 500! Garantisado! Epektibo! Ara mismo! TDX 500! Nagapalandunong ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga ulo? Masami nagapangihi? Masami ginauha? Masi may diabetes ka na? Mag-TDX 500 na! Mag-TDX 500! Ang may powerful compound. Nga nagapanubos ang imo blood sugar. TTX 500. Garantisado. TTX 500.
4: TTX Coffee Mix.
6: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang TTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara, inigali nga sang ang palaya extra.
4: TTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnami. Gidang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
4: DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka. Mighty C.
2: Ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali. May UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
4: Mighty C.
2: Mabaka sa mga butika.
4: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
9: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Maski magwa lang ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ng allergy.
4: Mighty C.
2: Mabaka sa mga butika.
10: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka para healthy ang tiyan. Mag-Clinica Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy! Good news!
2: Good news!
10: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
11: Libre?
12: Libre!
11: Wow!
10: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Miag-Au. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
13: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
1: Clinica DioFresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica DioFresh.
14: Kaya subukan ninyo.
1: Clinica DioFresh, DioRollOn. Feel fresh and clean all day long. Clinica DioFresh.
14: Clinica DioFresh.
1: Available now.
11: Gadragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
12: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. God virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
11: Bakal na sa mga butika.
15: X10 Food Superman for Man.
16: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang X10 Food Supplement for Man. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man. Kanamit gisa experience ba?
15: X10 Food Superman for Man. X10 Food Superman for Man.
17: Ako si Fred Domingo. X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang X10 Food Supplement for Man. Kay sang una abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man gali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
15: X10 Food Supplement for Men.
18: Para sa matinlo nga dugo.
15: DTX 500.
18: Para sa healthy nga tay.
15: DTX 500.
18: Ang DTX 500.
15: Ang may mataas nga antioxidants.
18: Nga amo naman
15: ang nagatinlo sa imo atay.
18: Basta tinlo nga tay.
15: Happy kanunay.
18: DTX 500.
15: Masaligan.
18: Epektibo.
15: DTX 500.
18: Mahigo bala ang imo dugo.
15: DTX 500.
18: Masamig ka bala gina allergy.
15: DTX 500.
18: Ang DTX 500.
15: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
18: Nga sa masami,
15: amo naman
18: ang ginahalina sa mga nagkalayday nga allergy.
15: DTX 500.
18: Masaligan.
15: DTX 500.
18: E3 Bio.
19: O si Karen, kadamog isang akon hair fall. Nag-indi man namin ang akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
15: D3 Bio.
18: Ang D3 nga may Visio.
15: Ang Visio
18: nga may D3.
15: D3 Bio
18: with Visio.
20: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
15: D3 Bio,
18: ang D3
15: yung may Visio,
18: ang Visio
15: yung may D3.
18: D3 Bio.
21: This song is brought to you by D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist.

K5 News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX

0: Sa Mighty C.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Good news!
3: Good news!
2: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtong alas 2 sa hapon, sugod sa September 6, 2026. May ginabatiag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat nga maglalak pa. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo at sa inyong pamilya.
4: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-Klinika Sport Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Good news!
3: Good news!
4: Sarang na kamo mga pakonsulta sang libre.
6: Libre? Libre!
4: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch. Kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miagaw Branch. Kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
6: Dali ka mga langaw! Ari na ang paborito natin niya, ilaw!
7: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
8: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
9: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
9: DTX Beauty Soap.
11: Sa mga butika.
9: DTX Beauty Soap.
12: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
13: So na.
12: Kode, magid ako sa akon body odor.
13: Huya na ako magatubang sa akon mga customers.
12: Pero subong.
13: Sadya nagid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
12: Kag
13: naghamis ka nagputi. Gid akon nga pani.
12: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap.
11: Pabakas sa mga butika.
9: Extend Food Superman for Men.
14: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
9: Extend Food Superman for Men.
11: Extend Food Supplement for Men.
15: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Tingnan ko. Wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
9: Extend Food Supplement for Men. Para sa matilo nga dugo.
11: DTX 500.
9: Para sa healthy nga tayo.
11: DTX 500.
9: Ang DTX 500.
11: Ang may mataas nga antioxidant.
9: Nga amo naman
11: ang nagatilo sa imo atay.
9: Mas nagtilo ang atay.
11: Happy kanunay.
9: DTX 500.
11: Masaligan.
9: Epektibo.
11: DTX 500.
9: Mataas pala ang imo blood sugar.
11: DTX 500.
9: Ikaw ba na
11: ang may diabetes?
9: DTX 500.
11: Ang

0: Visio, you might D3 Bio.
1: Mabakal sa mga butika.
0: D3 Bio.
2: This song is brought to you by DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.

K5 News FM Ang kampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: Ethri Bio!
3: O, si Karen, kada mo isang akon hair fall, lag hindi man namin akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio! Ang Visio nga may D3! D3 Bio!
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio! Ang D3 Bio! Nga may Visio! Ang Visio! Nga may D3! Mabagal sa mga butika. Para sa matino nga dugo.
5: DTX 500.
2: Para sa healthy nga tay.
5: DTX 500.
2: Ang DTX 500.
5: Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay.
2: Basta tino nga tay.
5: Happy kanunay.
2: DTX 500.
5: Masaligan.
2: Epektibo.
5: DTX 500.
2: Mahigo bala ang imo dugo.
5: DTX 500.
2: Masamit ka bala ang gina-allergy.
5: DTX 500.
2: Ang DTX 500.
5: Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
2: Nga sa masami
5: amo naman
2: ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy.
5: DTX 500.
2: Masaligan.
5: DTX 500.
6: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktong alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
2: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
2: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akon tulog. Subong aga kagapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
9: Mamasaga butika.
2: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
10: Kasi si Jay, sang una yan, iwang-iwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nanamigit ang akon nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C.
9: Mamasaga butika.
2: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
11: Ako si Rosita, my dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. One capsule, 3 times a day. Basta subong kung magabot ako ng menstruation.
2: Mighty C!
9: Mabaka sa mga butika.
6: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags4Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas4Biotics! Gadalhay ang pag-ariya!
12: Sas4Biotics! Ang best friend sa mga kababaihan! Sas4Biotics! Dinamaintain ang pH level sa feminine area! Sas4Biotics! Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae! Confident ka sa Klinika Sas4Biotics.
6: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
9: Good news!
6: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
12: Libre? Libre!
6: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street, Corner A Pan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
13: Gabasa na naman bala ang imo.
14: Ay, gabasa na naman?
13: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
15: Always nagabasa?
13: Kag nagabaho ang kilikili?
15: Mag-Clinica Deo Fresh.
13: Para sa maputi at mabangong kilikili.
15: Clinica Deo Fresh.
14: Nagabasa na naman balaga.
13: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
15: Clinica Deo Fresh.
13: Para sa maputi at mabangong kilikili.
16: Kadragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galao magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
17: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
18: Bakal na sa mga butika.
19: Nestor, ang sinaing!
20: Luto na!
19: Ang labahan!
20: Nakasampay na!
19: Ang uniform ko!
20: Naplansa na!
21: Ganito ako!
22: Tigasi!
21: Tigalapa!
22: Tigasay!
21: Tigaplansa!
22: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
21: Sa gabi,
22: ako ang bossing!
21: Dahil kasangga ko!
22: Ang Extel!
21: Supplement for men!
22: Dortes!
21: Tapos ka ng maligo!
23: Yes, darling! Come to mama!
22: Extend Food Supplement for Men.
21: May maca
22: at lavawaska
21: na nagpapataas ng energy
22: at stamina
21: para sa tigasing performance.
22: Extend Food Supplement for Men
21: para sa matinlo nga dugo.
22: DTX 500
21: para sa healthy gatay.
22: DTX 500
21: ang DTX 500
22: ang may mataas ka antioxidant
21: nga amo naman
22: ang nagatinlo sa imo atay.
21: Basta tinlo ang atay,
22: happy kanunay.
21: DTX 500
22: masaligan,
21: epektibo.
22: DTX 500
21: mataas pala ang imo blood sugar.
22: DTX 500.
21: Ikaw pala
22: ang may diabetes.
21: DTX 500.
22: Ang DTX 500
21: ang may powerful compounds.
22: Yan ang gapanupo.
21: Kagakontrolar
22: sang imo blood sugar.
21: DTX 500.
22: Masalikan.
21: Epic.
22: DTX 500.
9: D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
9: D3 Bio.
15: Ang D3 Bio.
9: Yung may PCO.
15: Ang PCO.
9: Yung may D3.
15: Mabagat sa mga butika.
9: D3 Bio.
24: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
9: D3 Bio.
15: Ang D3 Bio.
9: Yung may PCO.
15: Ang PCO.
9: Yung may D3.
15: Mabagat sa mga butika.
25: This song is brought to you by DTX 500, the superior antioxidant.

K5 News FM ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Baik kumso.
2: D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Ana. Before problema, kung gida nga kon irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
2: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
2: Yung may Vizio.
4: Ang Vizio.
2: Yung may D3.
4: Mabakas, mga butka.
2: D3 Bio.
5: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio.
4: Yung may Vizio.
2: Ang Vizio.
4: Yung may D3.
2: Matatas mga butka.
6: May family history ba na kamuusang diabetes?
2: Mag-TDX 500 ka!
6: Mataas ba na ang imo blood sugar?
2: Mag-TDX 500 ka na!
6: Ang DTX 500!
2: Ang may powerful compound!
6: Ganagapanugos
2: ang imo blood sugar!
6: DTX 500!
2: Garantisado!
6: Epektibo!
2: Aramis!
6: DTX 500!
2: Nagapalandunong ba na ang imo panulukan?
6: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
2: Masami nagkapangihi?
6: Masami ginauha?
2: Masi may diabetes ka na!
6: Mag-TDX 500 na!
2: Ang DTX 500
6: ang may powerful compound
2: nga nagapanubok
6: sang imo blood sugar.
2: DTX 500
6: garantisado.
2: DTX 500
4: DTX Coffee Mix.
7: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
4: DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamigid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka
4: sa mga
2: butika. Mighty C. Alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Effective.
2: Mighty C.
4: Mabaka sa mga butika.
2: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
10: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Nadula. Nadayo ng ako niya allergy.
2: Mighty C.
4: Mabaka sa mga butika.
11: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanamis ang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika Spore Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
12: Good news!
4: Good news!
11: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
13: Libre? Libre!
11: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
14: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
14: Clinica Deo Fresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
15: Kaya subukan ninyo.
14: Clinica Deo Fresh. Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh.
14: Available now.
16: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
17: DTX.
11: So, all-natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty So.
16: Bakal na sa mga butika!
1: Extend Food Superman Man.
12: Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko, itry ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan, abaw, gatok, tura, upgid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
1: Extend Food Superman for Men. Extend Food Superman for Men.
13: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dakogin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man galing. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
1: Extend Food Supplement for Men.
17: Para sa matinlo nga dugo.
1: DTX 500.
17: Para sa healthy nga tayo.
1: DTX 500.
17: Ang DTX 500.
1: Ang may mataas nga antioxidant.
17: Nga amo naman
1: ang nagatinlo sa imo atay.
17: Basta tinlo nga tayo.
1: Happy kanunay.
17: DTX 500.
1: Masaligan.
17: Epektibo.
1: DTX 500.
17: Mahigro ba na ang imo dugo?
1: DTX 500.
17: Masamit ka ba na gina-allergy?
1: DTX 500.
17: Ang DTX 500.
1: Ang nagatinlo sa imo mahigko nga dugo.
17: Nga sa masami,
1: amo naman
17: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
1: DTX 500.
17: Masalrikan.
1: DTX 500.
17: D3 Bio.
18: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio.
17: Ang D3 Bio.
1: Yung may Vizio.
17: Ang Vizio.
1: Yung may D3.
17: Mabagat sa mga butika.
1: D3 Bio.
17: With Vizio.
18: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsug kung ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
1: D3 Bio,
17: ang D3,
1: yung may Vizio,
17: ang Vizio,
1: yung may D3,
17: D3 Bio.
11: This song is brought to you by Mighty C, ang alkaline vitamin C.

K5 News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

500. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa kilid sang Robinson's Haro. DTX.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics. Makabulik sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Kabulik sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-Klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City, sa Kalinog Branch. Kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog, sa Myagaw Branch. Kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
3: Dali ka mga langaw! Ay, nakapaborito nato niya ilaw!
4: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
5: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
0: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
7: Pamakang sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
9: So una,
8: problema, gid ako sa akong body odor.
9: Kabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
8: Pero subong,
9: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
8: Kag naghamis, kag nagputi gid ako nga pani.
9: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
7: Mabakas sa mga butika.
0: Extend Food Supplement for Men.
10: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
11: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ga ka edad na ta, hinakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Tingan ko, wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
12: DTX 500.
0: Para sa healthy nga tayo.
12: DTX 500.
0: Ang DTX 500.
12: Ang may mataas nga antioxidant.
0: Nga amo naman
12: ang nagatino sa imo atay.
0: Mas tagtino ang atay.
12: Happy kanunay.
0: DTX 500.
12: Masaligan.
0: Epektibo.
12: DTX 500.
0: Mataas bala ang imo blood sugar.
12: DTX 500.
0: Ikaw bala ang may diabetes.
12: DTX 500.
0: Ang DTX 500
12: ang may powerful compounds.
0: Yan ang gapanupo
12: kagakontrolar
0: sa imo blood sugar.
12: DTX 500.
0: Masaligan.
12: Epektibo.
0: DTX 500.
12: E3 Bio.
13: Ako si Gabriel. Nagalibog itang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio.
12: Ang D3.
0: Yung may Physio.
12: Ang Physio.
0: Yung may D3.
12: D3 Bio.
0: With Physio.
14: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio.
12: Ang D3.
0: Yung may Physio.
12: Ang Physio.
0: Yung may D3.
12: D3 Bio.
7: Mabakal sa mga butika.
0: D3 Bio.
15: This song is brought to you by D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist.

K5 News FM. Ang kampiyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM K5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow!
2: May kumso!
3: D3 Bio!
4: O si Karen, kadawa mo isang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
3: D3 Bio! Ang D3 nga may visio! Ang visio nga may D3! D3 Bio!
5: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Ako gidang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
3: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3!
6: Sa mga butika!
7: Para sa matilo nga dugo!
8: DTX 500!
9: Para sa healthy nga tayo!
8: DTX 500!
9: Ang DTX 500!
8: Ang may mataas nga antioxidants! Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay! Basta tilo nga tayo!
9: Happy kanunay!
8: DTX 500!
9: Masaligan!
8: Epektibo!
9: DTX 500!
8: Mahigo bala ang imo dugo?
9: DTX 500!
8: Masamit ka bala ang gina-energy?
9: DTX 500!
8: Ang DTX 500!
9: Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo?
8: Nga sa masami,
9: amo naman
8: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga energy.
9: DTX 500.
8: Masaligan.
9: DTX 500.
8: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rick Vista nga isa kanegosyante. Agod yung magpapiling nga alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
8: DTX Coffee Mix.
3: Mga butika.
8: DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
8: DTX Coffee Mix.
3: Pamasaga butika.
8: Mighty C.
3: Ang alkaline ng vitamin C.
12: Sali si Jay. Sang una yan, iwang-iwang sa akin. Oh. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Sag 1 capsule, 3 times after 1 week. Nagnamigid ang akong nga paming salamat sa Mighty C.
8: Mighty C.
3: Pamasaga butika.
8: Mighty C.
3: Ang alkaline ng vitamin C.
13: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako menstruation. Muna nagigit ako makabatsyag sa sakit.
8: Mighty C!
3: Mabaka sa mga butika.
14: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sa maayong digestion. Sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
15: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
14: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
16: Good news!
3: Good news!
14: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
15: Libre?
16: Libre!
14: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Bay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
17: Gabasa na naman bala ang imo.
18: Ay, gabasa na naman?
17: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
19: Always nagabasa.
17: Kag nagabaho ang kilikili.
19: Mag-Clinica Deo Fresh.
17: Para sa maputi at mabangong kilikili.
19: Clinica Deo Fresh.
18: Nagabasa na naman bala ka.
17: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
19: Clinica Deo Fresh.
17: Para sa maputi at mabangong kilikili.
15: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
14: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre di cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
15: Bakal na sa mga butika.
20: Nestor!
1: Ang sinaing!
2: Luto na!
1: Ang labahan!
2: Nakasampay na!
1: Ang uniform ko!
2: Naplansa na!
6: Ganito ako!
7: Tigasing!
6: Tigalapa!
7: Tigasay!
6: Tigaplansa!
7: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
6: Sa gabi,
7: ako ang bossing!
6: Dahil kasangga ko!
7: Ang extend!
6: Supplement for men!
7: Lourdes!
6: Tapos ka ng maligo?
16: Yes, darling! Come to mama!
7: Extend Food Supplement for Men.
6: May maca at lavawaska
7: na nagpapataas ng energy
6: at stamina
7: para sa tigasing performance.
6: Extend Food Supplement for Men
7: para sa matino nga dugo.
6: DTX 500
7: para sa healthy gatay.
6: DTX 500
7: ang DTX 500
6: ang may mataas nga antioxidant
7: nga amo naman
6: ang nagatinlo sa imo atay.
7: Basta tinlo ang atay,
6: happy kanunay.
7: DTX 500
6: masaligan,
7: epektibo.
6: DTX 500
7: mataas pala ang imo blood sugar.
6: DTX 500
7: ikaw pala
6: ang may diabetes.
7: DTX 500
6: ang DTX 500
7: ang may powerful compounds
6: yan ang kapanupo
7: kagakontrolar
6: sa imo blood sugar.
7: DTX 500
6: masaligan,
7: epektibo.
6: DTX 500
7: D3 Bio.
5: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
3: D3 Bio.
9: Ang D3 Bio
3: yung may PCO.
9: Ang PCO
3: yung may D3.
9: Mabagat sa mga butika.
3: D3 Bio.
20: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
3: D3 Bio.
9: Ang D3 Bio
3: yung may PCO.
9: Ang PCO
3: yung may D3.
9: Mabagat sa mga butika.
14: This song is brought to you by DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.

K-5 News FM. Ang kampiyon ng istasyon sa Iloilo City, 88.7 K-5 News FM.

sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

0: 95.5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanglibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang na pasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid, kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos. Siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
3: Tinig ng Reformasyon.
2: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
3: Tinig ng Reformasyon.
2: At ngayon, narito ang inyong lingkod.
4: Mga kababayan at mga kapatid na nakikinig ngayon sa ating programa, isang mainit na pagbati ang aking ipinapaabot sa inyong lahat sa pangalan ng ating Panginoong Hesus na manlalalang at tagapagligtas natin. Inaasahan ko na kayo po ay nasa mabuting kalusugan habang kayo po ay nakikinig sa ating Bible Study Series tungkol sa mabuting balita ng kaligtasan. Kung may mga kasamahan kayo sa bahay, ay anyayahan nyo rin na sumama o sumali sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Nang sa ganon, ay makinabang din naman sila. Pero bago tayo magsimula sa pagtalakay sa paksa na ating pag-aaralan ngayon, ay manalangin po muna tayo at humingi ng wisdom na umunawa sa banal na mga salita ng Diyos. Let us pray. Mahabagin at mapagmahal na amang banal sa langit, sambahin ang ngalan mo. Mangyari nawa ang iyong kalooban sa amin dito sa lupa, gayon din sa langit. Give us wisdom to understand your words that we are about to study today. Pagpalain po ninyo nang mabuting kalusugan ang lahat na nakikinig ngayon sa aming programa. Kung may mga may sakit, ay pagalangin po ninyo. Kung may mga nanghihina, ay palakasin po ninyo sila. Kung may mga nalilito na hindi alam kung ano ang landas na kanilang tatahakin sa buhay, ay gabayan po ninyo sila at ituro ang tamang landas na dapat nilang lakaran. Ito po ang aking dalangin sa inyo sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Sa huling session ng ating pag-aaral ay aking tinalakay sa inyo ang anim na pagkakaiba ng legal justification at effective justification at kung ano ang kaugnayan ng dalawang gawain ng pagpapatawad na ito. Subalit hindi lamang yung anim na yan ang kaibahan ng dalawa. Kaya nais kong idagdag ang isa pang mahalagang pagkakaiba upang hindi mabitin ang inyong kaalaman. Tatawagin natin ito na ikapitong kaibahan ng legal justification at effective justification. Legal justification is objective at tinawag ito na God's work for us. Samantalang ang effective justification naman is subjective at tinawag ito na God's work in us. Kung maalala ninyo, ay mayroon tayong pinag-aralan noon tungkol sa tatlong bahagi ng gawain ng kaligtasan. Yung unang bahagi ay yung tinatawag na salvation from the penalty of sin o salvation from the curse of the law. Dito po nabilong ang gawain ng legal justification sa unang gawain ng kaligtasan na kung saan ay ginawa ang pagliligtas para sa atin. Subalit wala po tayong personal involvement sa gawain na yun. It is a work done by Christ outside of us. Kaya nga tinawag na objective justification. Ibig sabihin na wala itong kinalaman sa ating personal experience. Katulad lamang ng isang ama na kumuha ng 1 million college educational plan para sa kanyang anak, subalit hindi niya ito pinaalam sa kanyang anak. Ang tatay na ito ay nagsumikap na magtrabaho at ginagawa niya ang lahat na self-denial na pwede niyang gawin para lamang maibigay niya ang monthly premium ng college educational plan para sa kanyang anak. Hindi siya nag-restaurant Hindi rin siya laging bumibili ng bagong damit. Lagi siyang nag-o-overtime sa trabaho. At lahat ng pwede niyang maitabi ay ginawa niya para sa future ng kanyang anak. Niminsan ay hindi tumulong ang anak sa pagbabayad ng monthly premium. And it took the father 18 long years to complete the preparation for the college schooling of his son. And when all preparation were done and the son is about to enter college, this good father passes away, leaving the son all alone without a father and without a mother. Ano sa palagay ninyo ang naramdaman ng anak na ito? Siguro sa pakiramdam niya ay gumuho lahat ng kanyang pangarap sa buhay at pakiwari niya ay madilim at puno ng panganib at kahirapan ang kanyang buhay sa hinaharap. Siya po ay depressed na depressed dahil sa kanyang sitwasyon. Bakit po ganyan ang feeling ng anak? Dahil hindi niya alam ang tungkol sa college educational plan na inihanda ng kanyang ama para sa kanya. Hindi niya alam na ang daan na kanyang tatahakin tungo sa isang matagumpay na kinabukasan ay ginawa ng kanyang anak, ginawa ng kanyang ama na malinis, maluwag, maliwanag at ligtas. All that the father did for his son were done outside of the son's person, feeling and knowledge. Hence, all the hard work, the difficulties, the self-denial, and the trials that the father did in order to make the future of his son easy, happy, and successful, the son has no knowledge at all. Ganyan din po ang tungkol sa legal justification. It was done by Christ for us outside of our person, feeling, and knowledge. Christ drank the bitter cup of suffering alone from Gethsemane to Calvary for us. Basahin po natin ang nasusulat sa Matthew 26, verse 37 and 39 bilang patunay. At nagsimulang mabagabag at maghirap ang kanyang kalooban. Sinabi ni Jesus sa kanila, "Ang puso ko'y tigib ng hapis na halos ikamatay ko. Maghintay kayo rito at makipagpuyat sa akin." Pagkalayo ng kaunti, nagpatira pa siya at nanalangin, "Ama ko, kung maari, ilayo mo sa akin ang saro ng paghihirap na ito. Gayunman, huwag ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo ang mangyari." Kaya kahit may mabuting bagay na ginawa si Jesus para sa ating lahat, pero parang wala siyang nagawang mabuti para sa atin dahil hindi natin alam ang kanyang ginawa at wala tayong naramdaman. Binayaran at pinatawad niya ang ating mga kasalanan at tinubos niya tayo mula sa katakot-takot na kamatayan. Subalit wala tayong kamalay-malay, wala tayong naramdaman sa ating sarili na tayo ay pinatawad at tinubos. Hindi natin nafe-feel ang kanyang pagmamahal at wala tayong feeling of gratitude and appreciation. This is because our legal justification was all done outside of us in the person of Jesus Christ. Pero iba ang effective justification dahil ito ay malaki ang kinalaman sa ating personal na karanasan. Yan po ang malaking pagkakaiba ng legal at saka effective justification. Ang isa ay objective, ginawa outside of us, at yung isa naman ay subjective na ginawa na may kinalaman sa ating personal na buhay at karanasan. Upang may idea kayo sa ibig kong sabihin, ay balikan po natin ang kwento tungkol sa mag-ama. Isang araw ay dumating ang isang ahente ng insurance company at ipinaalam sa nang lulupaypay na bata ang mabuting balita na ang kanyang ama ay mayroong kinuha na college educational plan para sa kanya at ito ay fully matured na and ready for implementation. Sinabi sa bata na lahat ng kanyang gastusin sa college mula umpisa hanggang matapos ay inihanda na ng kanyang ama at fully covered na, protected na siya doon. Ang kanyang board and lodging, transportation, tuition fee, miscellaneous fee, book allowances, living allowances, and all other fees and expenses related to his college schooling ay inihanda ng kanyang ama bago siya namatay. All this money has been properly documented and it was all placed in the name of the son. Kung kayo po ang batang ito, how would you respond to this news brought to you by the insurance agent? After knowing what your father did, magkakaroon ba ng pagbabago sa inyong damdamin o wala? Siyempre mayroon. Tiyak na mararamdaman mo na parang may naalis na isang mabigat na pasanin sa iyong balikat. At ang masikip na pakiramdam mo sa iyong dibdib ay magiging maluwag. At ang daan tungo sa iyong kinabukasan na dati ay madilim sa iyong paningin ay magiging maliwanag na. At ang iyong pananaw tungkol sa iyong ama ay tiyak na magbabago rin. Ano ngayon ang masasabi ninyo sa iyong dumaong ama? Tiyak na ang pagmamahal mo sa iyong ama ay lalong lalalim. And your feeling of gratitude and appreciation will spontaneously increase. Subalit lahat ng mga ito ay mangyayari lamang kung piliin mo na paniwalaan na totoo ang sinabi ng insurance agent sa iyo. Ngunit walang mabuting pagbabago sa karanasan mo, sa pag-iisip mo at damdamin mo kung hindi ka maniwala sa balita. In like manner, something like this will take place in the experience of all who will choose to believe the good news about legal justification that Christ has accomplished for all men at the cross. Imagine ninyo lamang po kung ano ang naging buhay ninyo sa ilalim ng kasalanan at kung paano nagkawindang-windang ang inyong buhay dahil sa mga kasalanan na inyong ginawa. Imagine ninyo how much you will suffer if one day in the future, because of your sins, ikaw at ang buong pamilya mo ay itatapon sa impyerno sa lawa ng naglalagablab na supre na siyang pangalawang kamatayan na ayon sa Revelation 21 verse 8 ay doon dadalhin ang mga duwag, mga taksil, mga mamamatay tao, mga nakikiapid, mga mangkukulam, mga sumasamba sa Diyos-Diyosan at lahat ng mga sinungaling. Pagkatapos mong ma-realize ang hirap ng mapaparusahan sa impyerno, ay may darating sa inyo na magsasabi ng mabuting balita ng kaligtasan na isinagawa ni Jesus para sa iyo at sasabihin sa iyo, kapatid, huwag kang mag-alala sa iyong mga kasalanan at sa parusa ng kamatayan na inihanda para sa iyo sa dagat-dagatang apoy. Dahil ang totoo, hindi mo alam dati, pero ipapaalam ko sa iyo ngayon na hindi ka dadalhin sa impyerno dahil tinubos ka ni Jesus mula sa parusa ng kamatayan. Alam mo ba kung ano ang nangyari? Lingid sa iyong kaalaman ay kinuha ni Jesus ang parusa na para sa iyo at siya ang ipinako sa cross at pinatay sa halip na ikaw. At dahil diyan ay nabayaran na niya ang lahat na kasalanan mo at ikaw ay pinawalang sala, pinatawad na ngayon. Wala ka namang ginawang mabuti para kay Jesus upang mapaibig mo siya ng ganito. Subalit minahal ka pa rin ng ganun kalaki ng pagmamahal kung kaya't kinuha niya ang parusa na para sa iyo upang ikaw ay matubos sa ikalawang kamatayan sa impyerno at mapalaya ka sa kasalanan upang ikaw ay maaring mamuhay na mapayapa at masagana sa kasalukuyang panahon at mabubuhay na walang hanggan sa kaharian ng langit. Ang tanong, ano ang magiging reaksyon mo sa mabuting balita na ito na ipinarinig sa iyo? Hindi ka ba magkakaroon ng pagbabago ng inyong damdamin at pag-ibig? Hindi ka ba makakaramdam ng ginhawa sa iyong dibdib na parang nahugutan ka ng malaking tinik? Kumusta ang inyong pananaw sa panahon na darating? Hindi mo ba nakikita na may maalwan at mapayapa na buhay na naghihintay sa iyo na inihanda ni Jesus para sa iyo? At ang daan tungo sa inyong kinabukasan na dati ay madilim sa iyong paningin, hindi pa ba nagiging maliwanag sa ngayon? At ang iyong pananaw tungkol sa iyong Dios Ama na sa langit at ni Jesus na Panginoon, wala pa bang pagbabago? Iniisip mo pa rin ba na ikaw ay kaaway ng Diyos? Kung ikaw ay tunay na nakakaunawa at naniniwala sa mabuting balita na ating pinag-aralan ng ilang araw, ikaw ay magsisimulang makaranas sa tinatawag na effective justification. Dahil sabi nga na effective justification ay may malaking kinalaman sa ating personal na karanasan. Pero simula pa lang yan. Balikan natin ulit ang kwento ng mag-ama para lamang maintindihan ang punto. Kung ikaw po ang batang ito, how would you respond to this news brought about to you by the insurance agent about the education plan prepared for you by your father? First, you have to make a choice. Ano ang unang pagpapasyahan mo? You have to decide to believe. Kapag ikaw ay naniwala sa pabalita, your feeling will certainly change from bad to good. Magkakaroon ka ngayon ng pagbabago ng damdamin. Mawawala na ang discouragement at depression mo. Lalago ang sense of gratitude, love and respect mo sa iyong ama. At ang focus ng concern mo ngayon ay kung papaano na ma-implement yung college educational plan sa buhay mo. Something similar to this will happen kapag pinili ng isang tao na maniwala sa pabalita na siya ay tinubos ni Kristo, binayaran at pinatawad ang kanyang mga kasalanan at ginawa siyang tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Back to our illustration about sa mag-ama. Ang tanong, basta ba ibibigay ng insurance company sa bata ang 1 million na nasa kontrata ng college educational plan? Hindi po. Kailangan na sumunod siya sa office procedures. Kailangan na mag-report siya sa opisina at ipakilala ang kanyang sarili as the owner and beneficiary ng nasabing educational plan. kailangan na magbigay siya ng mga dokumento na magpapatunay na siya na nga yung tao na nasa nasabing educational plan. Lahat ng mga hihilingin ng opisina na mga requirement ay dapat mag-comply siya. Otherwise, hindi niya mapapakinabangan yung pera na inihanda ng kanyang tatay para sa kanya kahit nakapangalan pa sa kanya. Gayon din po sa effective justification na meron ding mga prescribed requirements na dapat sundin ng tao upang maranasan niya, matikman niya, matamasan niya talaga yung kaligtasan na sinasabi o isinagawa ni Kristo para sa kanya. Ito po ang susunod na tatalakayin natin, yung mga hakbang kung ano ang dapat gawin ng isang tao na tinubos na ni Kristo, pinatawad at binayaran ng kanyang kasalanan upang sa ganon ay hindi lamang sa papel siya iniligtas kundi maranasan niya talaga sa kanyang buhay yung kaligtasan. First, unawain ng maigi at sampalatayanan ang ebanghelyo ng kaligtasan. Kaya kailangan po ang pagbabasa ng Bible at pakikinig ng pangangaral ng ebanghelyo. Dahil kung wala, hindi tayo makaabot ng ganitong kaalaman, we cannot exercise the faith that is required. Sabi ng Romans 10 verse 8 to 13, sapagkat kung ipahahayag mo sa pamagitan ng iyong bibig si Jesus na Panginoon at sasampalataya ka sa iyong puso na binuhay siyang muli ng Diyos mula sa mga patay, ay maliligtas ka. Sapagkat ang lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Ngunit paano nga silang tatawag sa kanya na hindi nila sinampalatayanan? At paano sila sasampalataya sa kanya na hindi nila napakinggan? At paano sila makikinig kung walang mangangaral? At paano sila mangangaral kung hindi sila sinugo? Gaya ng nasusulat, anong ganda ng mga paa ng mga magdadala ng mabuting balita ng mabuting bagay. Kaya ang pananampalataya ay manggagaling sa pakikinig at ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo. Kaya mahalaga po na pakinggan, basahin, unawain at sampalatayanan yung mabuting balita. Yon po ang first step. Pangalawa, pagsisihan at ipahayag sa Diyos ang ginawang mga kasalanan upang ito ay mapatawad. Sabi ng Acts chapter 3 verse 19, kaya nga magsisi kayo at magbalik loob upang mapawi ang inyong mga kasalanan. So kinakailangan po ang pagsisisi bago mapawi ang mga kasalanan. Huwag pong itago ang kasalanan dahil sabi sa Proverbs 28 verse 13, siyang nagtatakip ng kanyang mga kasalanan ay hindi magtatagumpay, ngunit ang nagpapahayag at tumatalikod sa mga iyon ay magtatamo ng awa. So, ibig sabihin na sa halip na itago natin ang ating mga kasalanan, ano po ang ating gagawin? Sabi sa 1 John 1:9, kung ipahahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at banal na magpapatawad sa ating mga kasalanan at tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan. Ang pagpapatawad po na ito na makakamtan dahil sa pananampalataya ay tinatawag na justification by faith. At ito ay nabilong sa effective justification. Sabi ko kanina na sa effective justification ay involved ang experience. Meaning, may mararamdaman ka talaga sa iyong sarili na epekto kapag ikaw ay pinatawad. Ano kaya ang mararamdaman mo sa iyong sarili kapag ikaw ay tunay na justified by faith o pinatawad, inaring ganap dahil sa iyong pananampalataya? Basahin po natin ang Romans chapter 5 verse 1 to 5. Kaya't yamang tayo'y inaring ganap o pinawalang sala o pinatawad sa pamagitan ng pananampalataya, mayroon tayong kapayapaan. Yon po ang una ay magkaroon tayo ng kapayapaan sa ating puso't isip, sa ating buhay. At ito ay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan niya ay nakalapit tayo sa biyayang ito na ating pinaninindigan at nagagalak tayo sa pag-asa ng kaluwalhatian ng Diyos. O pangalawa, magkakaroon po tayo ng kagalakan sapagkat meron na tayong pinanghahawakan na pag-asa ng kaluwalhatian. Patuloy natin. At hindi lamang gayon, kundi nagagalak rin tayo sa ating mga kapighatian sa pagkakaalam na ang kapighatian ay nagbubunga ng pagtitiis. So meron, magkakaroon din po tayo ng pagtitiis na bilang ugali natin. At ang pagtitiis ng pagpapatibay at ang pagpapatibay ng pag-asa. At hindi tayo binibigo ng pag-asa sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu na ibinibigay sa atin. So ano pa po, maliban sa kapayapaan, maliban sa kagalakan, maliban sa pagtitiis, ay meron pa po tayong pagmamahal sa ating puso. Dahil ibubuhos po ng banal na Espiritu, ibig sabihin lalalangin niya sa ating puso ang pag-ibig na yon para matuto tayo na umibig sa Diyos at sa ating kapwa. Yan po ay mangyayari kapag tayo po ay pinatawad o justified by faith. Pangatlo, ihayag mo sa publiko na tinalikuran mo na ang iyong dating amo na si Satanas at ikaw ngayon ay nakiisa at tinanggap mo si Jesus bilang iyong personal na tagapagligtas. Paano po yan na mihahayag mo yung ganyan na pananampalataya na nagbago ka na ng amo? Sa pamamagitan po yan ng tinatawag na water baptism. Sa Acts 2:38 ay sinasabi, magsisi kayo at magpabautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Hesukristo upang mapatawad ang inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Importante po ba ang water baptism? Ayon dito, importante. Basahin pa rin po natin ang Mark 16:15-16. At sinabi niya sa kanila, humayo kayo sa buong sanlibutan at inyong ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng nilikha. Ang sumasampalataya at mabautismuhan ay ano daw po ang mangyari? Sila ay maliligtas. Ngunit ang hindi sumampalataya ay parurusahan. Ano ang pagkilala ng Diyos sa iyo after natanggapin mo by faith si Jesus bilang personal na tagapagligtas mo? Magsisi at mabautismuhan ka sa tubig. Ikaw po ay kikilalanin na anak ng Diyos. Sabi ng John 1:12-13, subalit ang lahat ng tumanggap sa Kanya, meaning kay Jesus, na sumasampalataya sa Kanyang pangalan, ay Kanyang pinagkakalooban sila ng karapatan na magiging mga anak ng Diyos. Kaya pag tayo po ay justified by faith, kay tayo po ay kikilalanin na anak ng Diyos. Pero ito po ay matapos na tayo sumampalataya, magsisi, at tayo po ay mabautismuhan. Ikaapat, kailangan na umanib ka sa katawan ni Jesus na kung tawagin ay iglesia. Pero huwag kang basta-basta umanib sa iglesia na nakikita mo dyan sa kanto dahil hindi po lahat, kundi marami ang peking mga iglesia sa ngayon na ginagawa ang relihiyon na kasangkapan upang kumita ng pera. Kilatisin mo muna at patunayan mo muna na yung iglesia na yan ay tunay bago ka aanib dyan. So Acts 2:41-47 ay ganito ang ating mababasa, na siyang magpapatunay na isang mahalagang hakbangin yung pag-anib sa iglesia. Then they that gladly received his word were baptized, and the same day there were added unto them about 3,000 souls. Saan po daw sila nidadagdag? Unto them. Sino yung them? Basahin po natin sa verse 47. Praising God and having favor with all men, and the Lord added to the church daily such as should be saved. So yung pong nababautismuhan, pagkatapos nun, maidadagdag po sila doon sa simbahan bilang bona fide member ng church. Sa 1 Peter 2:9-10, ngunit kayo isang lahing pinili, isang maharlikang pagkapari, isang bansang banal, sambayanang pag-aari ng Diyos, upang inyong ipahayag ang mga makapangyarihang gawa niya na tumawag sa inyo mula sa kadiliman tungo sa kanyang kagilagilalas na liwanag. Noon ay hindi kayo bayan ng Diyos, ngunit ngayoy, bayan kayo ng Diyos. Noon ay hindi kayo tumanggap ng habag, ngunit ngayoy, tumanggap kayo ng habag. Yan po mga kapatid, ang napakagandang pribilehyo na ibibigay ng Diyos sa isang tao na siya po'y nanampalataya, nagsisi at nabautismuhan at naging kaanib ng iglesia ng Diyos. Anong karapatan mayroon ang isang anak ng Diyos? Basahin po natin ang Romans 8:16-17. Espiritu ang nagpatutuo kasama ng ating Espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. At yamang mga anak ng Diyos, tayo'y mga tagapagmana ng Diyos at kasamang tagapagmana ni Kristo. Sapagkat kung tayo'y kasama niya sa pagtitiis, tayo'y makakasama niya sa kanyang kaluwalhatian. So once na tayo po ay confirm na nagiging kabahagi ng sambahayan ng Diyos, naging kabahagi ng pamilya ng Diyos at ibinilang na anak, tayo po ay magkakaroon ng karapatan na magiging tagapagmana ng Diyos. Kung paano sa langit, ganun din po dito sa lupa. Normal po sa takbo ng buhay dito sa lupa na ang anak ay magmamana sa ari-arian ng kanyang magulang. Ikalima, kailangang makipagtulungan tayo sa Diyos sa paghubog ng magandang pag-uugali at mamuhay na banal at kaaya-aya sa Diyos. Iwanan ang dati nating buhay na makasalanan at mamuhay bilang isang bagong nilalang. Sabi ng 1 Peter 2 verse 11 and 12, mga minamahal, ipinapakiusap ko sa inyo bilang mga dayuhan at ipinatapon na kayo'y umiwas sa mga pagnanasa ng laman na nakikipaglaban sa kaluluwa. Maging marangal ang inyong pag-uugali sa gitna ng mga hentil upang kung magsalita sila laban sa inyo na parang kayo'y gumagawa ng kasamaan, ay makita nila ang inyong mabuting gawa at luwalhatiin nila ang Diyos sa araw ng pagdalaw. Yan po ang sinasabi dito na matapos na tayo kilalanin ng Diyos, magiging anak tayo ng Diyos. Ano po ang dapat na ikabuhay natin? Paano po tayo mabuhay? Ang sabi dito, mabuhay tayo ng marangal at banal. Sa Romans 12 verse 1 and 2, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kalooban ng Diyos, kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban niya. So yan po ay isa ding mahalagang hakbangin. Kinakailangan na matuto tayo na gumawa ng mabuti, magbagong buhay, iwanan yung dating masamang kabuhayan at mabuhay ng malinis. Ika-anim, kailangang huwag kang susuko, huwag tayong susuko sa pagiging anak ng Diyos o sa pagiging Kristiyano. Magpatuloy tayo hanggang sa kamatayan o hanggang sa wakas. Ang Matthew 24 verse 12 and 13, ang kasama ay lalaganap anupat manlalamig ang pag-ibig ng marami. Ngunit ang manatiling tapat hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. Kahit po tayo ay naging anak ng Diyos, nasa poder na tayo ng Diyos, pero pwede po tayong

0: sa kamatayan, kundi siya po ay tatalikod o susuko. Sa Hebrews 10 verse 35 to 39 ay ganito ang mababasa. Kaya't huwag kayong mawawalan ng pananalig sa Diyos sapagkat taglay nito ang dakilang gantimpala. Kinakailangan kayo'y magtiis upang masunod ninyo ang kalooban ng Diyos at matanggap ang kanyang ipinangako. Sapagkat kaunting panahon na lamang, hindi na magluluwat at ang paririto ay darating. Ang tapat kong lingkod ay mabubuhay sa pananalig sa akin. Ngunit kung siya'y tatalikod, hindi ko kalulugdan. Ngunit hindi tayo kabilang sa mga tumalikod at napapahamak, kundi sa mga nananalig sa Diyos at sa gayoy naliligtas. Saan po daw po patungo ang mga taong tumatalikod? Hindi sa kaligtasan, kundi sila po ay tumatalikod patungo sa kapahamakan. Kaya mapanganib po, once po na nagsimula tayo sa tama, magpatuloy po tayo walang atrasan. Mga kapatid, now that you came to the knowledge of the truth, you have a choice to make. To believe and enjoy salvation or not to believe and continue in sin and be lost. Mga kapatid, huwag po kayong mag-atubili na manampalataya. Huwag patigasin ang puso. Ngayong nalaman ang katotohanan, piliin po ninyo ang buhay. Papaano? Piliin ninyo si Kristo sa iyong buhay na iyong tagapagligtas at sa Kanya ay nandun ang seguridad at kaligtasan para sa iyo. Choose Christ, and by choosing Christ, you choose life. And when should you choose? Not tomorrow, now not next year, not next month, but today. Yan po ang panawagan ng Diyos. Dito po tayo magtatapos dahil wala po tayong oras, pero manalangin po muna tayo. Maraming salamat, Ama, sa banal na katotohanan na inyong ibinigay sa amin. Tulungan po kami na sa ganon ay yung nalaman namin na katotohanan ay maisakabuhayan namin, sampalatayanan at isakabuhayan namin. Tulungan ang mga tao na hindi pa tumatanggap kay Kristo bilang tagapagligtas ng kanilang buhay. Ngayon din po ay hindi sila mag-aatubili na tumanggap kay Kristo bilang kanilang personal na tagapagligtas sa ngalan ni Jesus. Amen.
1: Inyong napakinggan ang Tinig ng Reformasyon. Para sa karagdagang impormasyon at kasagutan ng inyong mga katanungan, mangyari lamang bisitahin ang Facebook account na Peter K. Ohan, PeterKayohen at maaari ding bisitahin ang website sa www.sdarm.org. Ang mensahe ng Tinig ng Reformasyon ay maaari ding ma-download sa website na www.sdarmphilippines.org. Hanggang sa muli, maraming salamat sa inyong pakikinig.
2: FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
4: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kompleto sa health tips and information.
5: Makauras ang pinaka-regular gidme interval sa imong pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
6: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain. Bangod na ginom ka. After 4 hours, madula na si reliever. Arag ipon ang pain.
7: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
8: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
6: Hindi lang gini carots.
8: Oo, hindi lang carots, mga kaduran.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
6: Dok, asa ako? Tani nga kung magkaon kumalot, galingin tayon ang ako nuno.
5: Sa lang solusyon. Hindi magkaon balot.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
5: Sa ding mabalaan ng mga flowers nga damong probiotic.
6: Basta.
5: Ano yung interval?
4: Maedukar ka pa.
5: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas.
6: Mga suki na to nga tagpalamati, welcome na kamo sa programa Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Istoryahan ta karon, ano balangga katabo kung magkaon ikaw? Dugay tananima batian ang word digestion. What really happens when you eat? Ina nga topiko atong pag-istoryahan upod kay Doc Ramil Oy, ang amon nga CEO, kaupod si Sir Kevin Bigay and Sir Boy Sulweta. Doc Ramil.
9: Sa tanan naton nga mga suki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan Mga Impormasyon.

0: relasyon sa ikaayong lawas.
1: Adlaw-adlaw nagakaon kita. Pero kabalo bala ka mo kung ano ang nagakatabo sa tion nga magtulon kita sang pagkaon? Kag paano ta ini ma-convert into energy? Ini ang ginatawag nga digestion process. Istoryahan ta karon kung paano man makabulig ang power combination sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C sa pag-convert sang pagkaon nga atong ginakaon into usable energy kag nutrient absorption.
0: Muna Sir GP, ang digestion Sir GP mo ang kuan pag-breakdown or pagkihad-kihad bala? No, sang dalagko nga food molecules pa kadto sa gitawag nila nga water soluble molecules. Agud makaupod sa dugo kag madala sa bilog nga lawas. For example, ang protina halin sa karne nga inyo ginakaon, ang mangin amino acid. Ang fats, mangin fatty acids. Kag ang glycerol kag ang carbohydrate nga halin sa kanon, tinapay, pasta, miki, bio noodles tangon nga iga breakdown sa gitawag into glucose or gitawag nga blood sugar. May pila ka mga importante nga bagay sa digestion. Amo ni ang hollow organs, kaangay sang baba, esophagus, tiyan or tinai, solid organs kaangay sang gitawag pancreas, liver, gallbladder kag mga bacteria that lives in the gut. Pero ang pinakaimportante sa tanan amo ang gitawag power combination sang DTX 500 Mighty C. Bangod ginapasiguro sini nga function sang husto ang inyong mga organs of digestion. Kag ginadetox pang aton nga mga selula kun indi healthy ang ginakaon mo.
1: Mm-hmm. Ang gastrointestinal tract o alimentary canal sang tao is around 8 meters mo nakalaba ang tinain nyo, no, Dr. Mil?
0: Yes.
1: Kag ina nga alagyan sang pagkaon, amo ang masami nagakaapektuhan ilabi na kon palainom ka alcohol o plakaon ka sang highly processed food.
0: Kalabanan nga cancer nga nagatubo sa colon Sir GP bangod sa mga indi maayo nga ginakaon. Amo na nga importante gid nga may panagangka. Siyempre mag-detect 500 gag may tisi ka kada adlaw.
1: Ang digestion, binagasugod ni sa aton baba. No? Pag simhot mo palang o pagkakita mo pagkaon, kita mo doon nagalaway ka na. Ang imo salivary glands, nag-start na produce ang saliva o laway. Agud nga pagsulod sang pagkaon, ginabasa na sini sang laway, agud magin mahapos para sa dila, kag-unto nga maghimo sang mechanical digestion.
0: Ang laway, Sir GP, ang may gituag amylase enzyme. Ini nga nagasugod sa breakdown sang starch, kag ang pag-usang plus ang gituag amylase sa laway agud mangin bulos kag mga madritso na sa aton nga esophagus kag tiyan. So ang bulos ang magsulod sa gituwag cardiac sphincter pakadto din sa imong tiyan kag ini ang pagabubuan sa gituwag hydrochloric acid kag pepsin, isa ka enzyme nga naga-breakdown sa ang mga protina. Ini nga mga chemicals ang sarang makabuslot sa imong nga lining sa stomach, gani ang nagahimo sa gituwag slimy layer o madanlog nga cover agud hindi na malabot sang stomach acid. Siyempre, ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C ang makabulig agud magpabilin nga normal ang kadamuon sang stomach acids agud hindi ka magka hyperacidity. Subong man ang pagpasiguro nga bastante ang kadamuon ang gitawag slimy layer sang gitawag imotyan.
1: Matapos ang isa tutu duha ka oras sa stomach, ang pagkaon ang mangin daw kaangay na sang madamol nga paste kag ini ang ginatawag nga chyme. Kag magabiya na sa stomach through pyloric sphincter.
0: Duodenum or ang pinakauna nga bahin sang gitawag small intestine Sir GP, an sa gitawag chyme Sir GP, no? Kag ini ang magamik sa imo enzymes nga halin sa pancreas nga amo ang trypsinogen, elastase kag amylase, intestinal juices kag bile nga halin sa gitawag gallbladder. Diri na nagasugod ang absorption sa mga nutrients. Pakadto sa dugo agud ma distribute sa bilog mo nga gitawag lawas. So isa ka komplikado nga proseso ang gitawag digestion. Damo agyan, damo mabulig, damo mabubo, no? Kag isa sa pinakahago o trabahoso nga organ sang lawas amo ang gitawag digestive system. 3 times ka bala magkaon, how much more kung 6 times pagiduro, no?
1: Sobra pang iban, no?
0: Iban gani, sobra pa da, halin pa ina sang ginbunag ka nga gatas pa lang sang imo iloy ang imo ginainom, gatrabaho nang imo nga gitawag digestive system. Kalabanan nga balatian ang yara nga nagasugod gid sa aton nga abdominal organs. Halungan ta nga aton nga lawas. Inom gid ta adlaw-adlaw DTX 500 Mighty C kay amo ina ang makabulig dipinsa nga indi maguba ang aton atay, aton gallbladder, aton pancreas, aton tiyan, aton tinai kag pinakaimportante sa tanan, indi kaya magka-cancer sa tinai kag atay. So, permi na mo gina-remind balik-balik, mag DTX 500, mag Mighty C or Pure C, adlaw-adlaw.
2: DTX 500.
1: Imo pangalan na partner.
3: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
1: 41. Nagpa-check up ka sa amon nga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw kinatong score gani
3: 470.
1: Sang sano ka nagsugod inom na DTX 500?
3: Nagteko duwa sa gabi, duwa sa agad, bali 2 times at
1: least. Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nagpa-check?
3: 160.
1: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
3: Inom kamo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven the best get ang DTX 500.
2: DTX 500. Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Para sa dugang pa nga mga health benefits nga aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, very common ang gallstones. Isa sa anom ka mga lalaki nga may gallstones, kag isa sa tatlo ka mga babayi ang nagasuffer sang gallstones in some point sang ila kabuhi. Isa sa mga sikreto sa healthy nga gallbladder, amo ang pagpadamo sang antioxidant sa imo lawas. Madamo sa mga pagtuon nga nagahambal nga ang oxidative stress halin sa pag-abusar sa pagkaon ang nagapromote sang inflammation sa mucosa sang gallbladder kag ini ang rason kun nga nagalapuyot ang concentration sang bile kag eventually ini ang magaporma sang gallstones. Ang DTX 500 kag Mighty C or Pure C amo ang super antioxidant combination agud malikawan ang pagporma sang bato sa abdo. Pagtungtong mo 60 years old, 1/3 sa mga babae ang makadevelop sang gallstones, no? Sa mga babae nga 60 na, senior citizen, mas nagid sa mga babae nga overweight kag may mga kabataan. Pero in the last 2 generations, mas nagahubin ang mag-aangkon sang gallstones. Para malikawan ang gallstones o bato sa abdo, mag DTX 500 kag Mighty C. Dapat kung pala kaong kasang unhealthy food, inong ka man sang food supplement na may mataas ng antioxidant kag wala sang makapierde sa DTX 500 kag Mighty C.
0: Ako ya, Sir JP, kaya inong gigo DTX 500 kag Mighty C para magnami ang akon nga gitwag panulukan.
1: Abaw.
0: No, kadamo sang balatian sa mata, posible magresulta sa gitwag pagkabulag. No? Take for example, ang pinaka-common nga cases, astigmatism. Ang astigmatism, ang hindi gid man seryoso nga problema sa mata. Kung ikumpara mo sa mas seryoso nga mga balatian sa mata, kaangay sa ang katarata, glaucoma, ngalunsay na sila makabulag, no? Ang astigmatism, ang isa ka klase sang gitawag refractive error. Hindi ini makabulag apang manginrason sa pagburon sang imo panulukan. Grabe kataas ang gitawag oxidative stress tugas sa mga radyasyon nga nagapekto sa gitawag corneal health. Siyempre, no? Sa mga office workers, bilog mga adlaw, gatubang kadas computer, dapat gamit giga anti-radyasyon glasses. Kag sa mga mahilig na magbukad sa mga cellphones, dapat kumpleto ka tani sa gitawag antioxidants. Huwag gani ka gainom da mga juices, no? Dako gid mabulig. Kung wala na ba time nga maghimo magprepare ka mga fruit juices?
1: Carrots
0: da. Carrots da, orange da, mga
1: orange.
0: Dapat amo na tani. Pero kung takan ka na, tiinom ka na lang ano, DTX 500 kag Mighty C kay dako ginaya mabulig para hindi dali maguba ang imo nga mata.
4: Ang isa pagid sa pinakaimportante nga benepisyo nga matag sang DTX 500 kag Mighty C, Sir JP kag Doc Ramil, amo ang pagprevent sang mga balatian nga ginatuga sang oxidation. Isa sa example amo ang aton heart kag lungs, no? Bangod sa wala untat nga trabaho sang aton nga heart sa pagpump sang dugo sa bilog nga lawas, ini ang naga-generate sang tuman kadamo nga free radicals. Kag kung damo na ang free radicals, kag kulang na ang aton antioxidant, diri nagasugod ang amat-amat nga pagka-damage sang aton heart tissues. Gani, nagatigulang ang organ, kag makibot ka na lang, may ara na sang heart failure. Kag mag-heart enlargement ka na, kag may ara ka na sang ginatawag nga arrhythmia. So, susubong pa lang, dapat inom ka na sang DTX 500, kag Mighty C, agud maamligan ang tanan nga mga selula sang imo nga lawas.
1: Sir Boy.
5: Of all the vital organs, it is the brain that is gravely affected sang oxidative stress. It is primarily because our brain consumes the highest demand of oxygen. 20% of the oxygen you breathe in is taken by the brain, no? So amuna siya kadalok-talok sa oxygen, no? Together with the oxidation of tau proteins and of course beta proteins will cause beta amyloid plaques or tau proteins deposit that will basically add to the brain digital degeneration, no, mga neuronal damage, gakalatabo na tungod sa oxidation kung wala kaga DTX 500. Now the biggest question is, ano bala kadamo ang DTX 500 kag Mighty C ang aton ginainom agud protektahan ang aton utak o ang aton brain?
0: Amo na Sir Boy. Base bala damo pa Sir Boy nga ginapasulod nila nga hilo sa lawas.
5: Correct.
0: No, kumpara sa bulong para sa ilalawas. Inom gid ya DTX 500 kag Mighty sa adlaw. Laing gid ya nga may pangdepensa ka adlaw sa imong mga selula. Kay indi lang adlaw-adlaw ang pag-atake sang free radicals sa imo cells kada ginhawa mo. No, kung gusto ka hindi aka-atake yon free radicals, hindi ka na maginhawa. Kada physical activity mo, bisan gapungko ka lang, nag-generate na gito ang free radicals. Amo na nga dapat loaded ka gid ya sang antioxidant sa lawas. Padamo-damo niya ang away, no? Kung damo ka free radicals, dapat times 2 man ang kadamoon sang imo nga antioxidant. That's why Sir Boy, kung isa lang ang ginainom mo DTX kag Mighty C, ako pulo ka DTX, pulo ka Mighty C, no? Para nga ano, makabato ang imo lawas, imo selula sa mga free radicals, no? So sa DTX 500 kag Mighty C, hindi ka magka gallstones, hindi magka depression sa imo mata, maayo ang function sa imo brain, hubin ka, healthy pa imo nga baga, heart kag atay kag kidneys mo. So ano pa hulat niyo? Adlaw-adlaw inom na DTX 500 kag Mighty C. Samtang maayo pa imo lawas, hindi nga dito ka na ya mainom nga ga cancer ka na kag gabalatian ka na. Awon si General Bao, gawa panago-nago lang na siya.
6: Ha? Ano sekreto niya?
1: Milik siya taguay.
0: Once ya panago si General Bao, gagamit na siya sang DTX herbal oil. Kaya amo tong gamito niya ipamasahi. Kablo ko kung ano an sino ang gapamasahi sa iya pila edad Sir Boy.
1: DC ko no, DC. 19 nag ang 8 nag 19 ako nung last year 18 plan to mo. Oy, 19 na.
5: Ah, kampyon ni
0: mag. Kablo ka ang benepisyo kung magpamasahi ka once a week, makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan, kung gapamassage ka at least once a week, kung twice a week, mas nami pagid, gamit ang DTX herbal oil.
1: Kung gusto ka malayo sa suya nga gaatake sa buhos ang ilok mo, anong imuon niya Sir Boy?
5: Maligo ka adlaw-adlaw, no?
1: Basic.
5: Oh, maligo, basic gina.
0: Ang pagligo is not enough.
5: Maligo ka na adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties, meaning to say mumot ka na, hamis ka pa nga, kaya may VCO. Ang VCO, kaya tap na mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May anini DSE, the most powerful kind of antioxidant, ginputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktahan ang lawas. Ang pinaka-kampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract ngalin sa papaya nga kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi man sa imo panit, hindi pa kunting to si Doclamil. Ginbutangan sa vitamin C. Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinaka-importante, hamot-hamot ka kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
7: DTX 500. Si Erin Grace Paglimutan, 45 years old, Tagahilamunan, Barangay 1. Ako, may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
1: Ilang imo nga kininom nga kakapsula?
7: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
1: So, wow.
7: Nami nagita akon nga pananawan, wala na gabi ring akon likod, wala na akon nga tustok-tustok sa akon nga tiil.
1: Sa mga wala pa nakatry sa DTX 500, anong mahambal mo sa ila?
7: Mabakal na ka mo. Sa DTX 500, pinamigit ini sa akon nga lawas.
2: DTX 500.
8: Ikaw bala may ginapatyag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Gani kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, Mighty C, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber kag iban pa. Kung di kalidad ni produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kay sa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa Tupad, sang St. Roberts International College. Sa Pasay City, yara lang sa Salvation Street, corner Ipanes Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasay City.
1: pala ang pinakadelikado, Blaster Boy, kung magsakay ka sa jeep, mahal ang plate. Ang driver, aburido, kay mahal-mahal ka gasolina. Kung baho, pagid ng ilok.
5: Kung nagtaas ang krudo ka gasolina, hindi yung fresh yan mo magyapon.
0: Ah, wala magtaas.
1: Wala magtaas.
0: So, wala. Dahil hindi man makaklinik ka, di yung fresh ka, kay siyempre, confident ka.
5: Confident.
4: Confident. Amuna ka namin ang klinika Dio Fresh. No? Pero kung tapos na kamo paligo, tapos na kamo swipe da sa inyo kilikili, before kamo maglakat, pwede kamo kapangapi.
5: Mangapi na ta.
4: No? Mangapi kita gamit ang aton healthy coffee. Ang healthy coffee naton ang DTX Coffee Mix. No? DTX Coffee Mix, isa sa pinaka-healthy nga kape.
5: Okay, pero kung may budget ka, ha, gusto mo yung mas healthy pagid, mag-DTX Premium ka. Ang DTX Premium, isa ka kape nga may ergotionine, the herb of immortality, halin sa gano mushroom.
0: Kaya na ka namin, Sir Boy, yes, sugar. Mm-hmm. Hindi yung brown sugar, hindi white sugar. Uh-huh. Hindi red sugar.
4: Uh-huh. Natural sugar.
0: Natural sugar.
5: Stevia. Stevia, no? That's why healthy kinikaayo ang itawag nga DTX Premium Coffee kung gusto mo pabakuron pag itpugai. Isang duwa ka, D3 Bio. Wow. May bulletproof coffee ka na.
4: Kay engineer yung pampabakod, extend.
0: Iba na yung pabakod niya. Mm-hmm. Pampabakod sa halayan. Extend food supplement for me.
1: Thank you sa supporta, Sir Boy.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Ang fat boy, hindi man tanan nga fats lain, ha?
5: Correct.
1: Kinang lanon na sa lawas naton, pero dapat may ga-control sa ila. Mm-hmm. Kagkun ang mga good fats, dapat ma-harvest na sang maayo. Paano bala mabuligan ni D3 Bio? D3 Bio, para ma-enhance ang full benefits sang makuha ni mo sa good fats or sa fats. With Sir Boy Sulueta sa talk ni Don.
5: Paano bala si D3 Bio magpamayo usa sa mga tambok ng naming klase sa aton lawas?
0: Permen na to na balaan kung ang protina gina-breakdown into amino acid, ang fat, Sir Boy, gina-breakdown into fatty acids.
5: Oy,
0: building blocks na mo. Kinanglan no, na kay gaak ni as messenger, Sir Boy.
5: Uy, messenger, no?
0: Para nga mabuligan ang imo nga protina sa paghimo man sa iyang obra.
5: Uy!
0: Ya work hand in hand, Sir Boy.
5: So, no? Wala ka fat sa proteins mo, hindi mo pusplan.
0: Yes, pero ang D3 Bio, Sir Boy, magbulig ni sa aton lawas para ma-utilize ining mga nagkalain-lain nga mga klase nga fats like triglycerides, cholesterol, kag essential fatty acids. So, di siyempre, aton lawas, di kahimo sa Sir Boy mo. Di kinanglan niya, may source ta nga, kuhaan. Kag ining nga mga fats nga magsulod sa aton lawas, ginastore na para nga mahimo siya nga energy sa aton nga lawas. Ang nakanami lang gid nga kinanglan mo ang fat sa imo lawas, kaya mo ni siya ang gituwag insulator.
5: Insulator sa
0: kung sa kurinti pa.
5: Covering.
4: Covering.
0: Dapat may cover para di ano?
4: Hindi magkakurinti.
0: Wala ground. Importante gid ka tama ining fats. Kaya amon ang ga-insulate sa mga pinaka-importante nga organ sa aton nga lawas. So, masugutag sa hindi, piliyo na to ang mga tambok nga magapaayo na. Mayara ka gitawag, Sir Boy, fats that heals and fats that kills. Di wala na iba niya. Aras ni Tribayo ang fats that heals. Because of the extra virgin coconut oil nga ara sa D3.
4: So ang aton lawas, Sir Boy, no, may ara sa kapasidad to break down fat into fatty acids kag glycerol. Kay tungod ini sa gina-produce man mismo sang aton lawas nga enzyme. Ano ini nga enzyme? Amo ini ginatawag naton nga lipase enzyme. Kag ini gina produce sa tatlo ka area sa aton lawas. No, ang una nga area is ang aton mismo sa baba. So sa baba pa lang gasugod na ang aton nga food digestion. So ang sunod sini is sa aton stomach, no? Stomach nga ang amugining pinakadako nga galingan sang pagkaon naton. Kag ang ikatatlo, no, ang acinar cells sang aton nga pancreas, no, amo nang nagaproduce pagid sang lipase. Kag ang D3 Bio naton, no, may ara sang medium chain triglycerides nga nagaprotekta sa aton atay batok sa ginatawag naton nga fatty liver disease nga mapun-an sang tambok ang imo nga atay nga gina promote niya ni ang health sang imo nga liver to produce good quality of bile. Ano ining bile? Amo nang makita mo nga substance sa sulod sang imo nga apdo. Ini nga substance nagabulig sa pagdigest sang mga fats nga ara sa aton small intestines, no? Kag ang ini nga bile ginatago ni sa aton apdo. Nga in kaso kung kinanglanon na sang aton nga digestive tract ang iya nga bulig to digest our food particles, i-pump out inisang aton nga gallbladder, agud mabulig to sa pagtunaw sang fat. Kag ang adlaw-adlaw nyo nga pagtumar sang D3 bio nga may medium chain triglycerides, iya ginapalesen ang workload sang inyong nga liver. Agud maka-focus ang aton nga liver sa pag-produce sang manami nga kalidad sang bile nga makabulig. No, makabulig sa pag-breakdown sang fats kaupod ang lipase enzyme.
0: Kung kainom ka D3 bio, Sir Boy, gina-stimulate niya ang lipase production, no? Dira sa imong pancreas, di masiling ta lipase production, importante na, Sir Boy, sa pag-breakdown sa mga pagkaon and especially ang fats nga ginakaon nato, Sir Boy, no? Kag tungod sa extra virgin coconut oil nga ara sa D3 bio, ginapadamo niya imong lipase kag gina-purify ang imong enzymes. Kag ang nakanami pagid ang formation sa gitawag bile acids, ginabuligan niya. Kag ginapromote niya ang gitawag maayo nga pag-absorb sining gitawag mga tambok nga makaon mo. Kag ang nakanami gid sa D3 bio pagid, Sir Boy, because of extra virgin coconut oil, ginaprotektahan niya aton nga brain. Nga ginaprovidean niya sa gitawag nga raw materials para sa gitawag neuronal regeneration.
9: Uy,
0: in short, no? Hindi kadali mag-ulian noon, hindi kadali mag-Alzheimer, ano pa nga mga sakit sa brain.
9: Dementia.
0: Dementia. Ku once nga ipalainom ka D3 bio. Kag nakanami pagid, kung gainom ka D3 bio, ga-support ni siya sa gitawag structural kag insulating role. Meaning pa, protektahan niya ang imo nga mga vital organs like heart, kidney, and liver. Kay nakakita ka sang maayo nga tambok nga ara sa D3 bio.
9: Kampyon.
4: So it's a matter of ano na lang gidya, Sir Boy and Doc Ramil, no? Good choice. It's a matter of choice, mapili ka sang imo nga healthy fats or bad fats. So kung healthy fats lang pag-istoryahan, D3 bio gid ang makalamang. Kay may ara sang medium chain triglycerides, no? A healthy kind of fat nga nagabulig sa pag-absorb sang aton lawas sang mga vitamins and minerals like fat soluble vitamins, ang vitamin A, D, and E and K, no? Kumbaga ang D3 bio, matawag naton nga good influence sa mga raw materials nga kinanglanon sang aton lawas. Kumbaga pag tumar mo adlaw-adlaw, Sir Boy, sang D3 bio, hindi siya kontento nga gaan ka lang sang monoglycerides kaga ano ni ketones. Gaan niya pa kasang ginatawag nga vitamin E, D, E and K kag minerals like magnesium, calcium and zinc. Iya ni i-recruit, no? I-recruit niya agaron niya ni. Dali na makadto kita sa sulod sang selula kag aton ini proteksyonan. Kag ini nga mga vitamins and essential minerals, Sir Boy, kinanglanon ni sila para sa aton bodily functions nga makaapekto sa aton nga immune system, no? Para magbakod aton immune system, magnami ang aton nga pananaw, magbakod aton nga tulaan. Kag syempre layo kita sa ginatawag nga mga bleeding problems. Kay nga kung mapilasan ka, hindi siya madugo, hindi madugay, dasig siya mag-ayo. Kaga kung nagakonsumo ka sa mga pagkaon nga bugana sa ginatawag naton nga fat soluble vitamins, no, nagaagi ini sa aton nga baba pakadto sa aton tiyan, pakadto sa aton small intestine, kag ang abilidad sang fat soluble vitamins and minerals nga mag-dissolve is naganami pagid ang ilang nga absorption kung naga D3 bio ka. Meaning, ang adlaw-adlaw mo nga investment sa D3 bio is bayad na bayad until the last drop nga ara sa soft gel sang D3 bio.
9: Kampyon, paano bala ginihimo ni D3 bio? D3 bio, being a good kind of fat, will move your minerals, your vitamins, lalo na fat soluble vitamins into your cell, no? Kaya ang ginatawag nga fats also plays a role as a carrier, ang bagay ni Dr. Ramil, as a messenger, no? This benefits all the body. Ginadulong sang D3 bio ang imo vitamin A, D, and K, and mga minerals like magnesium, zinc, and phosphorus sa imo cellula where it's needed. That's why hindi lang sa tangkasong ubos, ipon, kagilanat, ikaw ginaamligan ni D3 bio, pati sa imo metabolismo, pati sa imo digestion, pati ang pag-usa sang kasakto klase nga tambok sa imo lawas, ara ang D3 bio para sa imo.
2: D3 bio with Physio.
10: Ako si Ana, before problema ko gidang ako ng irregular nga regla, kisa agalabot gitatlo ka bulan bla. Sa pagtumar ko sang D3 bio bow okay gidang resulta subong normal na gid.
2: D3 bio.
11: Ang D3 bio.
2: You may Physio.
11: Ang Physio.
2: You may D3.
11: Mga butika.
2: D3 bio.
12: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tumanag
11: gid ka malipaton. Gitry na mo patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bula, nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
12: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3!
13: Ikaw bala may ginapatiyag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Gani kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sa mga produkto. Ang klinika ang paghimo sa DTX 500, My DC, D3 Bio, Klinika Day of Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung kalidad ng produkto ang napangita mo, magklinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad sa St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Apane Street, Barangay Poblasyon Ilawood, Pasig City.
1: Sa mga dugang binipisyo na mahatag sa pag-inom sang D3 Bio, adlaw-adlaw, Tok Ramil.
0: Mayo nga balita sa mga weak sang immune system, may mga autoimmune diseases, no? Regardless kung ano ka strong or kahina ang imo nga immune system, kung adlaw-adlaw ka pala inom sang D3 Bio, kampiyon ka tama. Kaya nga man, mismo ang D3 Bio na ang mapatay sang mga kagaw, ma-virus man kag mabakterya, bangod sang medium chain triglycerides nga ara sa D3 Bio, it will turn to monoglycerides. Nga which is potent nga natural antibacterial antiviral agent. So especially ning monolaurin nga ara sa D3 Bio, adlaw-adlaw nga inumo, especially every 8 hours, kaya niya amat-amaton patay ang tanan niya mga virus, bacteria nga nagatago, nagatiner sa imo lawas. So ibagid man, Sir Boya, labi subong, uso naman ang dinggi sa virus. Kung adlaw-adlaw ka gainom, malayo ka matapikan sang gitawag dengue virus, Sir Boy.
1: Para mentsindihan nyo sang lubos, ang inyo lawas, Ukraine. Ang mga kagaw nga sulong sa lawas nyo, tangki sang Russia. Ang imo immune system, soldado sang Ukraine. Kung wala D3 Bio, pod-pod ang Ukraine. Gipadalaan sila 6 mil katangki, boy. Ang mga tangki sang Russia, puro wasak. Sobra 6 mil, wasak. Nga, ha? Hindi ang immune system dito lang sila yes, kwan, sa punta ang army sang Russia ang ginagamit nila javelin missile. Ang gasugata sa tangke sang Russia javelin missile lupok tanan. Amo di nahimo ko ginom ka D3 Bio, Sir Boy. Ang immune system pamuyong lang.
14: Kalma lang.
1: Ang D3 Bio ang ga-atake. Pag abot sang immune system manghimos na lang sang patay, Sir Boy.
14: That's why wa sa labot kung pigaw ang immune system suportahan kagapon
1: yes,
14: sa D3 Bio.
1: Dengue. Dapat mag-D3 Bio.
0: May ara kang ito ang import immune system.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Wala namin tayo. Ini naman si Doc Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, magaayugin sa madamo ninyo nga balatian.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Anamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. D3 Bio with Physio.
1: Ako si Ana, before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Kisa, galabot, gid tatlo ka bulan bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta subong normal na gid.
0: D3 Bio, ang D3 Bio nga may Physio. Ang Physio nga may D3. Mga butika. D3 Bio.
2: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bulan nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. You may Physio. Ang Physio. You may D3. Mga butika. My family history ba na kamuos ng diabetes? Mag-TDX 500 ka. Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na. Ang DTX 500. Ang may powerful compound. Ganagapanubos ang imo blood sugar. TDX 500. Garantisado. Epektibo. Aramis. TDX 500. Nagapalandulong ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga ulo? Masami nagkapangihi. Masami ginauha. Masi may diabetes ka na. Mag-TDX 500 na. Ang DTX 500. Ang may powerful compound. Nga nagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500. DTX Coffee Mix.
3: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnami idang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka, magabuti ka. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
6: Mugali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Kasi magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Nadula na dayo ng ako ng allergy.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanamis ang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Clinica Spore Biotics. Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
7: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
8: Libre? Libre!
0: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
9: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
9: Clinica Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Diofresh.
10: Kaya subukan ninyo.
9: Clinica Diofresh, Dioroll-On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Diofresh.
10: Clinica Diofresh.
9: Available now.
7: Gadaragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Galaong magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
7: Bakal na sa mga butika.
8: X10 Food Superman for Man.
11: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sa amigo ko. I-try ang X10 Food Supplement for Man. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man no. Kanamit gisa experience ba?
8: X10 Food Superman for Man. X10 Food Superman for Man.
12: Ako si Fred Domingo. X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang X10 Food Supplement for Man. Kay sang una abi daw wala nagiganay pero may himala pa man gali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
8: X10 Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo.
13: DTX 500.
8: Para sa healthy nga tayo.
13: DTX 500.
8: Ang DTX 500.
13: Ang may mataas nga antioxidant.
8: Nga amo naman
13: ang nagatinlo sa imo atay.
8: Basta tinlo nga tayo.
13: Happy kanunay.
8: DTX 500.
13: Masaligan.
8: Epektibo.
13: DTX 500.
8: Mahigo bala ang imo dugo.
13: DTX 500.
8: Masamit ka bala gina allergy.
13: DTX 500.
8: Ang DTX 500.
13: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
8: Nga sa masami,
13: amo naman
8: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
13: DTX 500.
8: Masaligan.
13: DTX 500.
8: D3 Bio with Physio.
14: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man kaladjuster nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
8: D3 Bio.
13: Ang D3.
8: Yung may Physio.
13: Ang Physio.
8: Yung may D3.
13: D3 Bio.
8: D3 Bio.
2: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
8: D3 Bio!
13: Ang D3 Bio!
8: Yung may Visio!
13: Ang Visio!
8: Yung may D3!
13: Mabagat, sumangabot ka!

Suplemento! DTX 500. Epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow!
0: The official overall number one station in Iloilo City, K5 News FM, Iloilo 88.7.
2: Oras sa K5 News FM, Philippine Standard Time, alas 4:36 sa aga. Ang oras, ginadulong sa Tos Kalawansang Klinika, DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
0: Isaiah 1:17. Learn to do right, seek justice, defend the oppressed. K5 Ray Umanay, para sa balitang K5 sa umaga.
3: K5 Ray Espeha Umalay, para sa balitang K5 sa umaga.
0: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Ang inyong tagapagkising tuwing umaga, ito ang Balitang K5 sa Umaga. Balitang K5 sa Umaga. Ang kalipunan ng mga balitang lokal, balita sa loob at labas ng bansa. Balitang K5 sa Umaga. Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga, kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update. Balitang K5 sa Umaga. Balitang K5 sa Umaga.

0: Hi, hello, good morning! Mayong aga Pilipinas, mayong aga siyudad kag probinsya sang Iloilo. Good morning, Western Visayas. Welcome na mga ka-K-5 sa itong sininga pagpangalaga. Diri lang sa balitang K-5 sa umaga. Sa inyo, kinaanda na kung inyo alagad sa kahanginan ko po ninyo sa tag sa kaaga. Ako naman si ka-K-5 Reyes Peha Umalay. Today is August 25, 2026, mga ka-K-5. Adlaw kita sang Martes. Wala sang klase sa syudad sang Iloilo sa aton sini nga mga ka-K-5 because today ginasaulog na aton sini mga kabyanan ang Iloilo City 89th Charter Day mga ka-K-5. Sa aton sini nga mga pinilangga nga mga taga-palamate. Ini ang adlaw na aton sini nga ginadumdum ang formal nga pag-inaugurar mga ka-K-5 sang Charter Day sa syudad sang Iloilo umpisa mga ka-K-5 sa dong 1937. Sa aton sini nga mga ka-K-5. So butsilingon every year August 25 may ara kita mga ka-K-5 nga Charter Day and ano ni siya no? Special non-working holiday sa aton sini nga mga ka-K-5 sa mga pinalangga naton nga mga tagpalamati no kundi dire sa may Iloilo City no why kita ya sang klase no tungod nga naga sa ulog kita sang ika-89 nga Charter Day sa syudad sang Iloilo.
1: K-5 Ray Espeha Umalay para sa balitang K-5 sa umaga.
0: Sa mga nagapamangkot, kag sa mga wala pa sang ideya or way pa makahibalo kung ano ang buot silingon sang Charter Day mga ka-K-5, no? Sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati. Ini ang formal nga pag merge o kon pag buo kag pag-recognize sa syudad sang Iloilo. Oh, sa aton sini nga mga ka-K-5 kag sang pila ka mga lugar nga agod mangin isa ka syudad. Sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati. Mamos ang una sa aton sini nga mga ka-K-5 ang La Paz, Mandurriao, Molo, Arevalo, Kagaharo, Haro district no ining La Paz, Mandurriao, Molo, Arevalo, Kagaharo district. Oh, before 1937 ang ining mga lugar mga ginakabig ining mga banwa no banwa sang La Paz, banwa sang Mandurriao, banwa sang Molo, banwa sang Arevalo, banwa sang Haro. Sa aton sini nga mga ka-K-5. Now, sanging inugarahan ang Charter Day sa tong 1937, ging merge mga ka-K-5, gin isa na lang ang La Paz, Mandurriao, Molo, Arevalo, Kagaro, gin isa sila mga ka-K-5 bilang kabahin sang syudad sang Iloilo mga ka-K-5. Amo na nga may ara kita sang pito ka mga distrito. La Paz, Mandurriao, Molo, Arevalo, Haro ang nagdugang. Lapos, kag City proper. Sa aton sini nga mga pinarangga nga mga tagpalamati.

0: Oras alas 4:44 nagbubo ang mamunog nga ulan subong nga aga diri sa may syudad sa Iloilo. Hibalungon naton ang pinaka-latest nga weather bulletin update sa bayan naman sang DOST Pag-asa Iloilo. Ano blang pinaka-latest subong nga lakat sa nga panahon? Kamusta ang lokasyon sang pila naton sini ka mga tropical depression? Kag sining ni Typhoon Saudel nga formerly Obet, nagsulod ni sa dabi sa Philippine Area of Responsibility for just a couple of more than 24 hours. Kung hindi kita magsala, basiway giniklabot 24 oras. No, nagasagid lang sa sulod sang par sang Philippine Area of Responsibility. That's why gintawag sa nga si Typhoon Obet. Tapos nagwa naman siya dayon. No, sa aton sini nga mga ka-K5. So karon may isa kita ka tropical depression nga ginabalabantayan. Sa aton sini nga mga ka-K5. Eh di baloon naton kung ang gagin na siling bala ni Pag-asa weather forecaster kahapon John Baron nga may posibilidad nga mag-merge o kung higupon ni Typhoon Saudel ining isa ka tropical depression. Subong aga makupod naton live direkta sa DOST Pag-asa Iloilo si Sir Charlie Depra. Good morning, Sir Charlie, and welcome sa Balitang K5 sa umaga. Kaupon mo si K5 Ray Umalay. Kamusta ang aton sining latest bulletin report, Sir Charlie Depra? Good morning.
1: Yes, sir. Maayong ato na yan. Kamusta lang atang kalapatid sa mga K5 Ray Umalay. Yari pinakauling nakasin mo na ang umidaro niya at gusto ko yung sinipotos nila sa inyong Southwest Monsoon, nag-apikyo sa bayan sa Monsoon. Sampaton niya ginamonitor ng tropical cyclone sa tugas ang far on typhoon sa southern formerly nga si Obet. Uling ang kita sa nila sa nalitaksin o 7 kilometro na sidangan ang inalasidangan sa extreme northern Luzon. Nagkabasog niya ang magalabot sa 50 kilometro per hora malapit sa sentro. May pagmadlas naman magalabot sa 50 kilometro per hora. Makaulat naman pa na katunggan namin na katunggan sa 25 kilometro per hora. Tropical depression naman niya rapat sa buwan sa faro o lima na sitata niya nasa 60 kilometro na sitangan sa mga northern Luzon. May kapasukod man niya hangin magalabot sa 55 kilometro per hora sa sentro. May pagman mas magalabot sa 70 kilometro per hora. Magawalang manilipa ang mga 30 kilometro per hora. Dilisado sa may Western Visayas, magapangibabaw kung isa magalabot sa pagalabot niya sa langitan. Yung mga posibilidad sa mga isolated sa mga pagulan pag pinatranggo sila sa lokalized sa resort. May natong tumakasarangan naman niya hangin, madali na magata na katungdan. Maganda na sa makarikot itong mga sarangan ng pagbalot sa karagatan. At ang satong temperatura, nasa 22 sa Rictus Indigrado, at daw, magabot na kalasin ko pa rin sa karunin sa aga, makasunod na sa ispero sa hapon. Sa hapon. Sa hapon. Sa hapon. Sa hapon. Sa hapon. Sa hapon. Sa hapon. Sa hapon. Sa hapon. Sa hapon. Sa hapon.
0: Sir Charlie, good morning, Liwat, no? Kahapon hambal ni Engineer John Baron nga may posibilidad nga mag-combine o kung mag-merge ining tropical depression pong pananglitan nga ihigupon, no? Ini ni Typhoon Saudel and formerly known as Bagyong Obet kay ti nagisulod ini sa Philippine Area of Responsibility Task para sa Sir Charlie, no? Tapos nagwa lang gilayon, Sir Charlie Depra?
1: Yes, sir. Ano, ang aton ni Kinamonitor na Typhoon Saudel na formerly niya si Ogo. Nakapuan ini kagabi, alas 9 isang gabi, no? Sa Philippine Area of Responsibility. Ang isa naman ka tropical depression yung sa buwa pasang farm international na name nga at sunny. Manupuman ang sensa mag-develop ni, mag-hurgin sa Philippine Area of Responsibility. Pasipulinin sa nga, kung man po na madalala.

0: Nagatupa ang ulaan kag mabasa-basa ang aton sining nga dalanon.
1: Foro de los Pueblos.
2: Foro de los Pueblos.
0: I-check na to na ay koneksyon naton sa ato nga local pag-asa. Kaya ning ginamonitor naton nga si Bagyo o Beto bla. Ang may international name nga Saudel. Nagsulod kapon sa par pero kagabi nagwa naman sa aton sini nga Philippine Area of Responsibility.
2: Foro de los Pueblos.
1: Foro de los Pueblos.
0: Kapon pagsulod sini gintawag ini nga si Bagyo Obel. Ining nasambit sini nga bagyo nga may international name nga Saudel. Pero kagabi mga alas 9:30 sang gabi nagwa naman sa aton siya Philippine Area of Responsibility ining si Bagyo Obel. Pero may ginamonitor pagigkita nga isa sini ka tropical depression ining may international name nga Atsani sagwa pa ni sang par pero gina-check naton kay kun lang tawon naton ang iya sini nga direksyon kun magsulod gid man naa sa aton sini nga par line may imo nga hindi man magdugay pero malayo pa ning bagyo kag sagwa sa aton sini nga par ang ginaexpektar naton nga mahimo mapabaskog mapainan sini ang hangin habagat.
2: Foro de los Pueblos.
1: Foro de los Pueblos.
0: Sa piyak nga linya, makapun na ito. Nato sa koneksyon sa singa lokal pag-asa. Opod kay Engineer Charlie Depra. Engineer Depra, mayang aga.
3: Yes sir, mayang aga. Mayang aga sa karakter pala nabisa ng aking 5 and 6. Yan ang pinakawaling na kapun para mga karakter. Abot ka ng isin sa ito ay kung ito, nabagi ko sa bayan sa ito. Sa tato naman yung mga tropical cyclone na pagsubuasang farm, may international name na Southern. Formerly na si Obet, nakabuha na niya sa Philippine Area of Responsibility. Alam siya doon siya dati. Dali naman sa atin sa may Western Visayas, particular ng Sarasang Lilo, patayon maka-experience sa muti sa mga loob at pag-alobot niya kalangitan. May mga challenge sa mga isolated, mga pag-uran, pag-panglato na buhob dala sa localized conditions. Mahina ito ito makasarangan niya hangin, matalik na bagatan ng katungdan, magadalas ang mga kanit ito makasarangan ng pagbalot sa kalagatan. At sa ato temperatura na sa minus 5 at 32 degrees centigrado, adlaw na good luck, alas 5 pa rin ay ng paaga, magatunod, alas 6, fresh karoon sa ako.
0: Engineer Depra?
3: Yes, sir.
0: Oh, sir, ay ni subong aga, kagabi, iba ang malugar din naka-experience siya sing pagtupa sa ulan. Ano nito, ugalang gidney sa mga localized thunderstorm o kung apektado kita sa hangin habagat?
3: Yes, so sobrang base sa ito yung forecast, ano, mga pagulan experience na ito talayin sa localized thunderstorms.
0: So localized thunderstorm. So ining mga bagyo sa ito, huwag niya direktagli nga epekto sa ni Indiana Dapra?
3: Yes, tama sir. Ano, ang bagyo nga sagwa sa Philippine Area of Responsibility, wala na yung direkta ng epekto sa kung mga bayan sa kung so, lakit na din sa ito sa Western Visayas.
0: Pero ining mga localized thunderstorm, sir, why man yung nagadugay, no? Galing kiti may matinuon lang kung kaisa nga nagabubo gidya ang madamol nga ulan.
3: Yes, tama. Expect natin pag may nakita ka thunderstorms, ano? Yung mga asar dito lang, mga magasog ng mga pagulan, ano? Isa may bad loss ng hangin, kaya may thunder light.
0: Pero kami lugan, sir, kumusta nga ito? Sige may panyempo, subong adlaw, ano makitaan ta pagsilak sa karon ni Halid Adlaw? Kung makitaan ta ang may ma-experience ang kita nga mainit mga tiyempo?
3: Yes, possible, sir, ano? Generally, all in all, generally, fair weather kita, ano? Basi sa ito yung top leader, yung mga pagulan experience natin na dari sa aton sa may Western Visayas, three lang bahin sa may coastal areas and then sa may Iloilo City, Oton, and Dumangas, Sarangali, Ganes, and the rest, wala man sa mga pagkulang.
0: Ah, okay. So, Bot Silingon, numalinda sa may area sa Makinto District. O, sir, kag sa 3rd District, why to yas ang ulan subong?
3: May mga pagulan man, sir, pero mga medyo, ano na, sir, mga light lang mga pagulan, ano? Medyo mamunog ang mga pagulan, halin sa banda sa may bahin sa Oton, and then pasaka din sa may Iloilo, pangatbulong sa may Dumangas.
0: Pero karon sir, makapal man ni karon ha? Nao mainit pa kanong chimpo naton?
3: Apo ni sir.
0: Okay. Sir, ining si Tropical Saudel, no, kahit nagsulod, formerly, amuling si Bagyo Obet, nagwa naman. Pagkatapos may isa kita ka bagyo, ining sagwa man sa paraton si Tropical Depression at Sunny, no, international name. Ano may chance ni magsulod sa iya sa ni sa atos nga parke kung tawon naton, dumuamo direksyon niya kay Typhoon Saudel sa Engineer Depra?
3: Yes, ang movement sa karon is northward, ano? Wala natin inuko ang possibility nga magsunod pa nindi sa power, pero as of now, possible ini nga mag upod sa circulation sa typhoon niya si Obet o kon si Saudel, sir.
0: Okay, so may tendency nga higupon siya ni Typhoon Saudel kasi maburubas kung si Saudel kumparan mo kay Atsani.
3: Ayos naman, sir.
0: Okay, so mo lang tawag nga, no? Dr. Juara Effect, sir.

0: natin to ulapit ang distansya nila.
1: Yes, sir. Tama.
0: Sige. So, with this information, you're Charlie Depra. Salamat kay Kaliwat. Mayong aga.
1: Welcome, sir. Mayong aga sa Liwat.
2: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblo on the spot. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
0: Nabatian mga K5 ang koneksyon naton sa aton sing local pag-asa. Now, hindi kita apektado sa sining mga bagyo sa gwa sa aton sining par o con Philippine Area of Responsibility. Na mahimo dito sa Luzon, apektado sila sang hangin na bagat kay mas malapit dito ang ilasin nga area. Pero diri sa aton sa maybayan sa Western Visayas, specialmente diri sa may syudad ka probinsya sang Iloilo, ining mga pagtupa sa ulan na na-experience natin umpisa pa kagabi, subong nga kagahon, initugal ang sa mga localized thunderstorm. So ay dapat sa kabalakan kagamangin mainit man. Ang ato si Kachempo, subong adlaw mga kakifay.
2: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
0: Alas 7.23 sa atong sining nga pagpangalagad. Nakapangapin na kamo, dapat healthy nga kape ha. Init na tubig, mablubog na o chimpo ta. Sining nga mablubog na o chimpo, namin ibagpangapi. Pero sa doon talang healthy ka, coffee. Ang ato si Ginom, why na sang iban ang detox sa coffee mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Kag-available ka na kay Tita Rina Mapa sa may barangay Rizal po sa Dikamay Kalanaan. Good morning kay Tita Rina sa mga kabataan sa kay Manang Veronica nga nagasigabong kita no sa ilas nga speaker da. Mayad-ayad nga aga kag sa mga nagapropamahaw na dira. No? Isagid ka malinaya nga aga mga kakifay.
2: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
0: Maula nun nga aga kay Mamning Ilumba, Pamilya Ilumba da. Blessed Tuesday morning sa may Dikahom, sa may Banwas ang Santa Barbara. Kay Sir Rical Mencia, good morning also. Kay Jimmy Nay, kay Ma'am Joanna Panier. No? Happy birthday ko no kay Luke Fulion sa Kapitan Fernando sa may Banwas ang Leon. Kag sa pamilya da, sa kay John Kapanang, kag pamilya Panier, good morning. Kag sa mga kay Ma'am Beth Edal Lilia, kay Sir Arton Lilia, sa may barangay Maspasal, sa may Banwasang Akalinog. Nagkakwanan, katurutimpla na sang sabruso man nga sa bawa. Para sa Matsoy, kag Lomi, kay Ma'am Laura sa Magaysay, kag sumuman, sa kay Ma'am Bing sa PSJ, good morning gid. Nalda sa may Hong Kong, kag sumuman, kay Ma'am Nadlin Shautong sa may sulad sa niya Pasig. Nagapasid at agakinto distrito. Gapalupan ng Litida. Diri sa amon kay Nama Burubundak ang niya mabaskog sa niya pagtupa sa ulan. Kagabi kag asta subunga aga.
2: Foro de los Pueblos.
3: Foro de los Pueblos.
0: Kay Ma'am Anli Panis Agravante sa may bayan sa San Enrique. Kay Sir Kervida, good morning gid. Gapamahaw subong sining Ilom, si Ma'am Naning Ilomba, no? Mayuldang ang pagpapamahaw, mama. Alas 7.25 sa atong sining pagpangalagad. Ano bala malabing talpan mo sa mga balita ng atong pag-istoryahan sa sining Martes edisyon sang Foro de los Pueblos.
2: Foro de los Pueblos.
3: Foro de los Pueblos.
0: Patpatunta, mga kaka-K5, ang Day 17. Ang ika-17 adlaw sa saring pagpatigayon sa impeachment trial batok sa kay Vice President Sara Duterte. Samtang nga nagadugay at nagalakat ang ining impeachment trial, kadamo sa mga nagaguluwa nga ngalan nga hindi naton mabalaan kung nag-exister giman o kung natawo diri si babaw sang kalibutan. Kadamo naman sa naguluwa nga ngalan nga ang ila apelyido kaangay sa sapat. May apelyido nga pagong. May apelyido nga pusa. Yang pagong sa aton bao. Yang pusa sa aton kuring. Ngaway makita naghambal, no? Ngaway gimang sa nga makaangas ng apelyido. May ngit-ngit man to. Kapon, hambal nila, ang ngit-ngit kung sa Bisaya ko, no? Madulom. Hindi ba, ang unang managulo ang ngalan, may andilim. Dugin kung sa aton lang, dugin palagpatan bla. Ini nga mga ngalan, mga K5, nga mo yung nakabaton na sa mga confidential funds. Pero may problema sa on the part sa depensa. As long mapakita nila nag-existar ang ining mga kaangay siring nga mga ngalan, may mga amugid man abing nga ngalan niya. Na basi pa lang. Na nga may amo siring nga mga ngalan, nga mga pilido, pagong, no, pusa dito. Damo lang, Istoryante karon sa atong sining nga pagpangalagad.
3: Foro de los Pueblos.
4: Foro de los Pueblos.
0: Igagawon ta gro check connection aton sa atong nga patrol para may baluan ta ang palibot sa syudad naton. Ama abagbalik ta lang, kaya lang alang. Ama kuan kita nay mabugas-bugas. Kag makaupon man aton ron sa atong nga pagpangalagad ang assistant secretary sa Office of the Executive Secretary. Na si Asek Ria Uy Ipistola. Na kay si Executive Secretary Ralph Recto. Ari di Subong, subaybayin sang syudad kag pila ka makabanwanan sa probinsya sang Iloilo. May mga ipatuman nga mga programa, may mga tagtagana isang bugas na rice distribution sa mga beneficiaryo. Na sa diini karon nga lugar, naglakip man yung paghatag sang 200,000 pesos sa sining programa sang gobyerno ta nga bawat barangay makikinabang. Si ang termino makikinabang. Kung sa aton pa mapuslan. Pero hindi ayan basic ang pamilya lang sa mga barangay official sa mapuslan. Ang makapulo sining programa. E kanamudamo sa mariklamo na bato naton. Nga matang pinanglista nga beneficiaryo. Ahay, himata kag pamilya ni Kap. Ti kung lang taon naton, waay na follow, waay na sunod ang tinutuyo sa sinasambit nga programa nga dapat ang incoming nga a fourth year amo ni ang magapulos. Pero ang iba nga barangay officials tumayo man ang ilas nga plano, no? Makitaan tagig kung sino ang makabig naton mga maayong official kag waay sang pinilian nga ang ibang nga barangay officials pinanglista nila yamo ang tanan nga estudyante da tang ibang gina ginggabot-gabot si padalon ta sa swerte ito kim na para patas may fair nga ginatawag kag ang iban sina pinanglista kung pulo ka murakbilog iti 100 mil ang igatag ang 100 mil niya proyekto sa barangay ikang tunga-tunga nila tang ibang ganitan 70 mil malang baton no? Kaya tidamo sila pero at least no tanan nakikinabang tanan nangin pulos nga hindi lang gid pinilian sang mga barangay officials o kon mismo sang barangay kapitan.
3: Sa bawat katanungan may kasagutan. Foro de los Pueblos on the spot.
0: Istoryan taman eh kay daw hindi nagid madayon ang barangay kag iska election. Amo gining hambal ta. Basta gani mga official, mga higher official ara sa administrasyon, no? Ah, may chance gid ya nga kun anong plano nila ya madayon gid. No? Mismo ang Senate panel. Basta gani Senador Amy Marcos pabor. Nag-post gani Senador Amy Marcos kag pila sa ka mga senador naton kag of course ang presidential son. No, Representative Sandro Marcos nagambal, ngao pa makuton siya, are you in favor sa pag-suspend o kung pag-postpone sa barangay kag iska election? Tignan taon nila, yes. Tilaban-laban sa managa plano nga magpadalagan kay takan kamo sa inyo barangay officials daway gitsansa. Wala taon daw kung saan o naman ang schedule. Pero laban-laban na ginangagaw ni nila mo na mapasaran sang hagna. Pero damo kita sa palamakutanon. Ayhan, no? Gina-deny o ko na-deprive ang aton sininga kinamatarong sa pagbutar sa aton sininga right of suffrage. Kay kita yung matawo, may kinamatarong kita na magpili kung sino ang magpanguna sa aton. Tapos pitiksinta sa ging cartel, ginuto ng aton siyang kinamatarong. Akay nga, at kapila ka beses na mapuspon ang barangay kag SK election. Libog ulo kani kung ano ang mayara sa barangay kag SK election nga nga pwede nila mapuspon. Amo gid ka importante ma barangay officials, taga mga SK officials ha? Sa mga nagapungko subong nga mga official, pambalon sila wala sang budget. Hindi bala kung magpasar kita sang gaana, General Appropriations Act. Nabudgetan naman ang aton sa niya nga election sa amo sinang nga tuig. Kaya ba nila kung nari kita sa krisis na pangatubang kung nung sang madamo sini nga kalamidad kag kung ano-ano pagin Dugangan kuno ka mahal sang mga balaklon kay mataas ang inflation, ang krisis ta sa langis. Titapos pa pantaya ipostpone ti ang barangay kag iske eleksyon. Hindi ayan base ang mga politiko ti among white kwarta. Istorya ti karon sa aton sering nga pagpangalagad. Kag dugang pa karon nga mga balita, no, update ta pagid sa sering nga natalana kunta ni kapon. Na no, nga school safety drill pero inkansilara na no? Ang rason diri sang Department of Education kay subong kuntani nga adlaw damo sa mga suspension of classes kag ginsaylo nila sa maabot sini nga September 3 mga kakipan. Ini kay bemping mabalita sa ato siga pagbalik ka pagkatapos sa plek importanteng mapahibalo paliog standby.
3: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
5: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
6: Pag-ibig fund, solid kabon.
7: Virtual Pag-ibig. I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Download the virtual Pag-ibig online app today.
8: E3 Bio.
9: O si Karen, kadamo gitsang akon hair fall hindi manami ako na kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
8: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
10: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
8: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
11: Mag-abuti ka.
12: This year, 22 schools from 4 divisions across Iloilo and Guimaras have finally accepted the challenge, but only 10 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Iloilo Inter-School Live Reporting Competition 2026
13: Elimination Round Secondary Level.
12: Sino ayhan ang mangibabaw? Pantayan sa K5 News FM Iloilo.
14: Pinakabarato nga data
15: sa Shopee, may 10% off pa para sa tanan.
16: Supply. For GTI Fairtrade permit number FTEB 26290 series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
17: Para sa matilo nga dugo,
18: DTX 500.
17: Para sa healthy nga tayo,
18: DTX 500.
17: Ang DTX 500
18: ang may mataas nga antioxidant.
17: Nga amo naman
18: ang nagatilo sa imo atay.
17: Basta tilo ang atay,
18: happy kanunay,
17: DTX 500.
18: Masaligat,
17: epektibo,
18: DTX 500.
17: Mahigo ba na ang imo dugo,
18: DTX 500.
17: Masamig ka ba na gina allergy,
18: DTX 500.
17: Ang DTX 500
18: ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo.
17: Nga sa masami,
18: amo naman
17: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
18: DTX 500.
17: Masalika,
18: DTX 500.
19: Kapoy.
20: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabe gid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
21: DTX Coffee Mix.
22: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ang akon tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
21: DTX Coffee Mix.
23: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
24: Sali si Jay. Sang una yan, iwang-iwang sa akay. Oh. Wala gid ko gana magkaon. Sagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Sag 1 capsule, 3.10. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paminal. Salamat sa Mighty C.
21: Mighty C.
23: Mabaka mga butika.
25: Good news!
21: Good news!
25: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtong alas 2 sa hapon. Sugod sa September 6, 2026. May ginabatiyag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat na maglalak pa. Libre na! Libre na! Check up sa Klinika Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apolohista, Sara, Iloilo. Malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check up kada Domingo para sa imo at sa inyong pamilya.
0: Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga, nagakatol, mag-eye care ko. Ang kapsula nga himo para sa mga mata, may yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye care ko, ang maskin pambaskog nga kapsula para sa mga mata, eye care ko. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang eye care ko, kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
1: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C. Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Muna nagin ako makabatsyag sa sakit.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
25: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics. Kadalhay ang pag-ariya.

0: libre sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibilis sa mga butika.
2: Sporbiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporbiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporbiotics.
3: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
4: Good news!
5: Good news!
3: Sarang na ka mo makapakonsulta sang libre.
6: Libre?
2: Libre!
6: Wow!
3: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
7: Gabasa na naman bala ang imo.
8: Ay, gabasa na naman?
7: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
9: Always nagabasa.
7: Kag nagabaho ang kilikili.
9: Mag-Clinica Deo Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Clinica Deo Fresh.
8: Nagabasa na naman balaga.
7: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
9: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
10: Kadaragsa nga punggot,
11: DTX Beauty Soap.
10: Magaspang nga panit,
11: DTX Beauty Soap.
10: Gala o magputi,
11: DTX Beauty Soap.
10: Puro kakulkatol,
11: DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatang proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
10: Bakal na sa mga butika.
12: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag naghihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatsyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Zinc. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
13: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
15: Nestor, ang sinaing
16: luto na,
15: ang labahan
16: nakasampay na,
15: ang uniform ko
16: naplanta na.
17: Ganito ako,
18: tigasi,
17: tigalapa,
18: tigasay,
17: tigaplansa.
18: Sa araw si Mrs. ang masusunod,
17: sa gabi
18: ako ang bossing.
17: Dahil kasangga ko
18: ang Extend
17: Supplement for Men.
18: Gortes,
17: tapos ka ng maligo.
15: Yes, darling. Come to Mama.
18: Extend Food Supplement for Men.
17: May maca at lavawaska
18: na nagpapataas ng energy
17: at stamina
18: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men.
17: Para sa matino nga dugo.
18: DTX 500.
17: Para sa healthy nga tayo.
18: DTX 500.
17: Ang DTX 500.
18: Ang may mataas nga antioxidant.
17: Nga amo naman
18: ang nagatino sa imo atay.
17: Basta tino ang atay.
18: Happy kanunay.
17: DTX 500.
18: Masaligan.
17: Epektibo.
18: DTX 500.
17: D3 Bio.
19: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher.
0: sir. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
4: D3 Bio.
5: Ang D3 Bio.
4: Yung may VCO.
5: Ang VCO.
4: Yung may D3.
5: Mabakas, mga butika.
6: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
16: Wow! May kumso!
19: Pabalik pa K5 sa aton sining nga pagpangalaga diri sa Martes edisyon sang Foro de los Pueblos.
20: Foro de los Pueblos.
21: Foro de los Pueblos.
19: Nagdulo sa aton nga oras alas 7:44 ang ining oras sa dulong sa usang Shopee. Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Mag-load na.
22: That time check was brought to you by Shopee. Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Mag-load na.
20: Foro de los Pueblos.
21: Foro de los Pueblos.
19: Nagapabilin sa Gyapon nga maulanon lang tiyempo sa may syudad kagpila si kakabanwanan sa probinsya sang Iloilo. Na budlay ni kumabasa ka sa ulan kag tamaki na ang resistensya mo. Na dasig ka o tapikan sa mga balatian. Sini nga panyempo, nagaulan, nagainit. Ang laban balatian mo sini ubo, sipon, hilanat, no? Trangkaso. Dapat mabasguntan sa immune system. Mag-inom kita sa kombinasyon sang The Power Trio. Clinica Detex 500 Superior Antioxidant. Mataas ang blood sugar level nyo, ang blood pressure nyo. Inom kita sa Clinica Detex 500. Parisa naton sang Vitamin C, alkaline based nga vitamin C, kag sumuman sang D3 Bio, the antiviral kag antibacterial specialist ni. Na may D3 kag may virgin coconut oil. Inita na dikalidad nga produkto ni Dr. Melitang Uy sang Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center. Mabakal ni sa mga Clinica Outlet sa inyo singa lugar di sa may syudad. Ang Clinica Outlet nato na sa may Dalan E. Lopez sa tupad sang St. Roberts International College sa Ilira sang Robinson's Place Haro. Sa may First District, no, kato siya Clinica Outlet yara sa barangay Baybay Norte sa may Banwa sa Mayagaw sa tupad sang MCR Agriventure. Kag sa may syudad sang Pasay, barangay Poblasyon Ilawod, kag sa may Banwa sa Kalinog, yara sa Coast Mart Kalinog. Kag sumaman sa may Quinto Distrito, available da ang mga Clinica products sa Clinica Outlet naton, yara ang pamtang sa RGM Building, barangay Apulista sa may Banwa sang Sara. Kon malayo mga Clinica Outlet, available gini sa mga nagapangunang butika, pharmacy sa inyong lugar, ang tanan mga Clinica products. Kag pwede kin ma-order sa Shopee, sa Lazada, kag sa TikTok.
23: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblos on the spot.
19: Mayong agagig kay Sir Tristan Wyatt Gulay, kay Winifreda Sarmiento, kay Sir Fred Pascal Ducampo sa Ibanwasang Azaraga, kay Ma'am Erlina Telarma Goles sa may Telecom Compound, Barangay Quintin Salazaro. Good morning kay Sir Noel Goles, pabalaman kay inom ni DTX Coffee Mix si Sir Noel. Kay Sir Ricky Armencia sa Eskela sa Barrio Banago, no? Bacolod City, no? Ga-monitor gig kay sa Armin Shia family sa Ibanwasang Kalinog. Kag kay Ma'am Aisha Ahmad, good morning also. Kagda kay Sir JC Hamuli Senior, kay Sir Mulong, kay Marilo sa may Sitio Sapa, Zone 1, Barangay Balantang Haro, Gamonitor Gid. Now sa ato siya pagpangalagad. Kag sumaman kay Sir Chris sa Buiko Almuhin, sang Zone 5, Atakas Haro. Kag kay Sir Danny Labrador, mayadaya gid nga aga.
20: Foro de los Pueblos.
21: Foro de los Pueblos.
19: Istorya ang tanay niya tabo kahapon sa ika-17 nga adlaw. Ari pa lang kita sa ika-17, 92 ni kadlaw. Ang gintigana sa aton sa nga impeachment court. Ang aton sa nga senado sa impeachment trial. Na, 17, ika-17 pa lang kita. Kag mag-resume naman ni subong adlaw, mga kakifay. So kapon ang ilan ang hostile witness. Kung magambal kita nga hostile witness, te, on the part ni nga nagtrabaho, ang ining witness sa aton sa prosecution sa kay Vice President Sara Duterte. Kagkahapon na amoy ning si Gina Acosta, ang anay special distribution officer, no? Ang special disbursing officer si Gina Acosta, kag titanan sini, no? Nga mga kwarta na no? Ginatag, no? Sa kay security officer Colonel Raymond Lacheca. Pero, no, diri, nagwa mga K5 nga may mga panibag-o naman nga ngalan nga nagguluwa. Nagwa ang ngalan ni Antonio Pagong. Ang Pagong sa aton bao, no? Nga nakabaton sang 100,000 pesos, no? Para sa purchase of information, basic on reward, eh. No? Sa pagatag sa mga information. Isa pagid ka receipt nga nabaton ang ngalan diri mga ka-K5 amo si Timon Andrew Pusa. Kung may Pagong, may Pusa. Di ang Pusa sa aton, kuring. Pero may apelido, giman basi. Nakabaton pagid, sang 100 mil pesos, kung sa diin, payment inyo kung bayad sa pag-rent, no? Pag-arkila sang transport vehicle in connection sa confidential activities. Amo na yun, nakabaton. Magluwas dira. Nakabaton pagid, no? Sang receipt nga nabutang sa receipt ang ngalan nga Suniso P. Bilat. Nakabaton man sang 100 mil pesos sa pag-purchase, no? Sang information, no? Kag hindi lang ina, based sa mga dokumento nga ginpakita ni Attorney Ligutan Makit Andre, based sa record, no? Ining mga gingasto sa confidential funds, nagkadto aside sa una natong gimpanglawak, nagabaton sang 250,000 si Don Piang. Tapos si May Pamana, no? Ang Maya sa ni una pambasa ano nang angalan man, May Pamana or May Palanoblion, pero si May Pamana nakabaton sang 150,000 pesos. Si Shane Ngitngit 150 mil pesos. Senator Neligutan ang ngit-ngit sa Bisaya, maduluman, no? Kaangay sa nakabaton nga si Andilim. Sangi pamangkot, no? Si Gina Costa. O nakit-an niya, no? Nga gin-turn over gid man ining mga kwarta sa sining mga nabutang nga mga ngalan sa receipt. Si siling ni Acosta, wala ya makita kay waay man sa dito sa lugar. Na? Paano yung makita? Kag mabatian ta kapo na hay daw makaluluoy man si Gina Costa mo. Ha? Sa iya sing tingog kag usually ang sabay ta na hindi ko po alam. Usually, no, ang sa batching. Tanawin may imo mo. Pero hambal ni ato ni Ligutan, siling niya, ikaw mahimo may salabton. Kay ikaw ang special disbursing officer. Ikaw dapat ang mag-distribute sa sining kwarta sa sining mga tawo, mga ka-K5. Kaginodumilian sa joint circular, no, nga hindi pwede ang ibang nga tawo maghatag sang kwarta. Amo ni gani nga hindi madula sa panghuna-huna kag pangduwa-duwa sa mapumulyong Philippine Home. Ay han nahatag gidman ang ining nasambit sini nga kwarta sa sining mga personalidad o kon pwede man mabulsa muy-muy-muan mo lang alang. Amo lang hindi madula ang maplamukutanon kag isa pa dukisunabli ang managbalaton nga kwarta. Doka nga iblang agin palagpatan ah. No? Kag may madaling nga siling sa ulihi nga may krukadlawan eh. No? Ining mga ngalan, no? Mga K5 nga ginplastar, no? Sa isang ika-17 nga impeachment trial mga K5. Amo ni gani nga suno sa kay Attorney Kapunan sinayin kwarta niya sang kwan sang banwa, no? Ang pang-disburse, ginpanghatag. That's why may kinamatarong amo pumuluyo nga mag-question sa diin inagkaladto. Amo ni gani nga dapat may mga UR kita, may mga supporting documents kita kag mga papeles para ma-justify naton nga mo giman ang inkantuan. Di may mga ngalan, pero idun ko lang kung ipang sabina ni ang ining nasambit si mga ngalan kung mayara gidman sa nag-exister nga mga personalidad nga amo siya ni ang ngalan mga ka-K5. No? Kay tikaw na una to the time ang mga ngalan to, no, hindi makita natun mo sa records sa Philippine Statistics Authority, no, sa aton siya PSA. So that's why, sila nga Tony Kapunan, asina, daw na scam kita ya. Now, kag may salab ton, ang ato siya vice presidente, now, sa paggasto sa confidential funds, nga ti kulang taon naton, halin ini, nga kwarta sa buwis, sa mga tax, sa mga pumuluyong Pilipinon. Kalaing ribukot na kada baton, tasang pizza 15, pizza 30, nga may ginabayad kita nga tax. Pagkatapos, ang ginakuha sa ton, kung kaysa daw ginagasto kagwaita kabalo, kung sa diin nagakadto, mga kaki-five.
20: Foro de los Pueblos.
21: Foro de los Pueblos.
19: Kagsyempre, dugang pa ni Atty. Kapunan, no, nga dapat, no, nga magpakikita, ukon, ma-appear, no, si Vice President Sara Duterte sa impeachment trial para ma-depensa niya yung kaugalingon pero laban-laban di niya mag-atubang. No, si Vice President Sara Duterte ginatugya niya ni no, sa iyasan ng mga council sa mga battery of lawyers. No, nga muna nag-depensa sa iya no, mga kakifay. No, ito ang 612 million pesos na confidential funds ang Office of the Vice President kagsang Department of Education. No, ti makita naton sa saning mga ebidensya, no? Diri pa lang do kabudlay na paano dipinsan. Ano yan mga dipinsa diri mga K5? No, sang mga abogado, no, ni Vice President Sara Duterte mga K5. No, kag isa pa ining mga pag-release, no? Sa saning mga kwarta, mayara sang bas-bas ni, no? Suno kay Gina Costati, nagabasi siya sa saning mando ni Vice President Sara Duterte. Kung kaysa mabudlay kung makuhaan ka, no? Mga sa sitwasyon ka ni Gina Costa, mabutang ka sa lang-alang. Kung kaysa ka pamalabag ka, pero why ka sa may mahimo? Kung may mando sa ibabaw, no? Why ka sang choice? Diba si Ambal sa iban? Basi di mabalaho ba? Okay, basi that time, maayo pang pagtamdanay, no? Sang Marcos administration, kag sang pamilya Duterte that time, Maki 5. Nga, ako may danay ning Marcos kay Duterte. No? Ayan na tukiban ang ining pilasan ni ka mga kamalamlahan sa paggasto sa mga pundo, mga Kaki 5. No? Sa katon sa ning gobyerno. No? Kaya kung natawin natin na initanan-tanan, why niyo balaw ba kung why gitsang magpanikasok? No? Nga lantawon ang ining mga paggasto sa saning nasambit ni nga mga pundo sa katon sa ni nga gobyerno. Ti halos madumduma naton sa time na sang anay Commission on Audit Auditor sa Ilin Del Campo na may magipangambal pag tumangalan di ba subong day pagong day bilat no day apusa na amo na nagguluwa nga ngalan isang una nakabaton niya sang dugang sini na nga mapundo na day Mateo Queso ang queso di ba daw Tagalog sang cheese. No, may si Claire Pampano

0: si Dennis Tanya Escudero. Amo ni managbalaton kung hindi ya mga fruits. Na, ambal niya to ni Kapunan daw fruit salad ba? Kung di fruits, do mga sapat naman. Diba ito kabalo kung sino pag nagbalaton, na, sang sining na sang bitsa ni, nga kwarta, sang mga pumuluyo, na, nga, na, nabaton gidman o kung nagasto gidman sa insakto sa ni, nga gingastusan.
1: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblos on the spot.
0: Si Commander Pusa, ang balmam lang sa magay sa'yo. Ay, ho, oh, no. Kay Sir Nonoy Lopez, good morning. Kamang Nini Sean Presya, kamang Bing Bing Vivian Pagtolunhan, sa paisunod sang Pasig, at kay Sir Ben Hermano, mayad ayad gignag. Pagbalik na kumustang siya sa Iloilo, istoryanta, ang iling pag-postpone sang barangay kag SK election. Kag makaupod man nato ng aton sininga ASEC sang executive secretary, no, para sa saning mga programa kag distribution subong, no, sang aton sininga office of the executive secretary sa pagpanguna diri na ni Secretary Ralph Recto. Init na lang sa atong pagbalik pagkatapos sa pag-importante mapaybalo, paliog standby.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. PTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. May family history ba na kamuusong diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! Mag-TDX 500! Ang may powerful compounds! Ganagapanubos ang imo blood sugar! TDX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis TDX 500!
1: Istoryahan ta kung paano bala magsobra sa isa kagatos ang imo edad.
2: Gusto na, Sir JP. Ang sikreto sa pagkabuhi sang madamo nga tinuig, iyara lang sa simple nga dos and don't.
1: Ay,
2: manabla nga permina mo kambali. Mga dapat likawan, dapat himuon. Nahunta na yung pinakauna nga, kag pinakaimportante nga himo na to, Sir JP. Pada mo ang imo nga antioxidant sa lawas.
1: Correct.
2: Saan o pa ni mo pintahan ang tubo kung lata na, toktok na?
1: Na.
2: Dapat niya wala pa?
1: Oo. May lang tubo kay mawilding lang, islan baga.